0: na le sotho ba go ba tampe ba yo batlela bana mogau kena sekolo ditekana ba ba batle ba papa e le ba ne mesebetsi le siyo ka ha gona gona le sotho ba le ba o di mo le tlase go ba ha ba ya ka mono ke gata haiba jwale ba phaladiswa haiba ntho yeo ke e boneng setshwantshopolo maobane a tshwara se sengata se tisitseng kapa ke melami kapa eng kore ga ke tsebe seseng go a selelekisa e ba kgona lelekisa ngwana mosotho wa tla pelo le o dula matswalong fela o tshoile gore o ka nna tlata mo nnanang go ipaya gore ebe o dula o tshoile e ama bophelo ga botlhoko we ga re na seo re ka se etsang tate re file palo le botlhe bonkgono ba buile gore ga o ao be ka llelang teng ntla go ntate a re bopileng yena eo e le monna lefatshe monna le godimo le lefatshe yena eo tsotlhe-tsotlhe tseo re di bonang le tseo re sa di boneng le tseo re di ratang le tseo re sa di batleng a di tsebang kao fela di ding diakeng tsa gae mme a re adimmeng bophelo ga re le tjena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ga re tsebe go o ratela ntate ga ngata re atisitse o be a meratelo e senang aaa re lla go wena ntate re rute go ratela ka nnete re rute ntate go ratela ka nnete a ko gaushele bana ba rona le bana ba bo rona le botlhe onkgona rona le bontata rona mogolo ba ntseng ba phaladiswa ka nageng eo yeo yeo tsotlhe tse ntlafetseng dintlapaditsweng ke matshwa a bana ba maaforika yeo ba ileng ba sireletswa ka rona ena ya lesotho ga bana ba bo rona ba tla ba nna le bona ba jele taba enono ka gore ebe le bona ba bolawa ba seng ba sena kutlwela botlhoko ba iponang gore ke bona ga ko kene ntate ga ko romele moya wa gago wa halalelang go botlhe ba bogolong ba nang le maatla a ko nna molele basotho to ntate to ka mosa to ka mogau ntate ga re na maatla ge di bopua fela tsa gago ga ko nna molele basotho o ba pepe ba ke ba tlo fitlha gantle ka go naya bona mme ba bogolong ba ke ba ba shebe ka mogau ba ba shebe ka mogau wa gore na bona ba leng bana ba bona ba phele kang ntate a mane maodimong o file lesotho dintho tse ka beng tse di re phedisa meti ya rona ke yana rona a tswela ba bang molemo rona ga re tswele molemo tloo ka mosa tloo ka mogaung tate o tlonolofatse lesotho le basotho tloo ka mosa tloo ka mogau ko ke ena dipelong tsa bontate Trump mono mebuso e megolo e ke e nolofale dipelong e elelwe gore lefatshe ke la gago le tsotlhe tse go lona e mong le e mong o ntse a tla feta ena a le seye koo ka mosato o ka mogauntate nna molela naga ya rona ya lesotho le basotho e seta le dinaga tse dintsentseng ditlhogiswa le bisong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
1: amen moratiwa waka
0: na leboa nkgono o na le tsana ya maleta thojane ke nkgono re tla pula ka legekotlha ngwanetso gona mona mateanong a tsela tse nne
1: amen nkgono
0: thank you mme

kemesong yena ba ngone le bontate mongolo ba tibisitse ke bi ba ya ka matla a maholo hopola re mogahlelo na wa bona gatlo o kwala metsotsong e mashuma mabedi a metswe mehlano ka morao raina ya bobedi ka ha wile wa simolla morao honako.

0: Hai Leetwe.
1: Kala ga tsela ka mafete.
0: Ke o fela.
1: Le tsabana sa go.
0: Mogato wa ka.
1: O phela jang khono wa ka?
0: Ke phela ka mahang khono ka ba phela jang wena?
1: Ke phela ka mahang mo ga tsela. Go nna le tsana le bizola ha o le ke le ga tsela ke le bana. Ha ga khono ma.
0: Ah, e seng a le magago ya ba gore. O le ga tsela le bana. Wa le betse ka ofela.
1: Ah, o tla le na ho.

0: me ha tadi mana kwa metso se rona ituletse hantle fela ho ya mashomo mabedi a metso mene re habile ho reng e jwalo wena ka tango fihlatswa ha ra ngwane dumela hle re ntse re letile thojana ka lerato le ka magetha salmoen sa lesotho mabedi wa salmoen sa lesotho hlalo wena ya hloba etseng ya ba o mamela sena se a le moya meso nyena dumela dumela mogato wa kahle ro amohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefahlo se tletseng poso selo ka dinako tsotlhe ke mohau helo halo la
1: la le sababule
0: ayi rowe
1: le sababule hadi kwapane
0: si I kona a ke so bone ntwetsena talenta ke a haila peng ha bodinare bo chabela
1: nwe
0: motamo ka loka moketa special e pokello nya ha e ka nete wena mogate wa ka tsana tsa mogao gao o re fela ke a chase tukutuku ke tsholwa ka fatuku tse metsi ba ne nete tse o mmentsona dikacha ya bolala dikatuku.

re ke tloko hopotse he ske ga tabela moketa godimo dimo ya le ribe ha shapantho tsa hai a e re wena gaitsedi ya motho wa botshabela hle ke ke go beka thoko hanyane jwele re kene ditabeng tsa mesong yena a e sa masiu ai o ka hana ba tswang ha ga ngwane fela masiu ona sa banna hle taba ya o kitseng re ke re tshohle ho seng hona ke hore dilemong tsa ho feta e ne le tlwaelo bosothong ba rona hore se bile re ka nahana hore ke setlamo ke moetlo kore ee hore ngwetsi ha e le teng ka hare ho leloko le jwalo ha e fuwa lebitso e ya rehellwa ho hetlwa morao hore na hana ngwana enwa o reheletswe ka ntatemoholo mang ka rakgadi mang kgono mang ka ngwane okay jwale motho eo mosadi ya hae ne le mang e bo rehellwa mosadi enwa wa hae e sentse e le ne lehetsano bana ba ngwetsi ena e ntšha ga ba tlhaga ba sentse ba rehellwa ka bane ba nkgono mamang mang rakgadi mamang mang jwalo jwalo ka moo ka wa dinaganang ka teng empa mengwaheng eo re phelang ho yona basotho ba ga a monongwaga ga e sa lengwahola ga se ngwahola kola gona tsena ke ntho tsa moraorao setla botšha ngwetsi ga e fitlha e se rewa mabitso a monate bo matlhonolofatso maria oboka magalalelo le a mangwe otlhe o ka gopola jele taba ya ka ke ena na taba ye ya go rehella bana ka batho ba bang ba itseng e na le kgahlametso kgahlamelo ye nngwe ya itseng bophelong ba ngwana eo e ka bang boitshwarong ba hae di etsagaleng ge ka bona di tla le lefutso ditaba tse go botlhokwa gore re nne re rehelle kapo go ya ka wena mosotho o bona e kare ditaba tsena tsa go rehella e hlile dikatlha tsa fihlha pheletsong karabo ya gago ga e ba e se ke ba ba e ye bokolokoto ga e ba chair e se ke ba ba chair ye bokolokoto o ka kena dinomoro tsa mogala ke tsa 2231 6429 letsa plus 2665599 ge ya goreng ya botlhano ka lena la re le tatho jana se

0: re re hatele pele hantle jwalo fela he ntate le kgwaba o tla gutla ha ile twe
1: kala ka tole ka makhethe mo sia
0: ka o fela
1: ke se tsabana sa go
0: ntate waka
1: ha o tsone na re tsana malta tsiya
0: dimela ntate
1: o ntse pele hantle mo sia
0: ke phela ka moha mo gato wa kae ka ba wena o phela jwang
1: ke ba ba letse nna
0: eh ntate
1: ke bitso la ka ke ntate go rua bohlale go fitisa go rua gauta.
0: Ee ya ntate.
1: A re se ke tla mo nna go motho.
0: Ee ya ntate.
1: Se ka mala sumpo. Ke mame go slo sa mo sisi.
0: Ee ya mogato.
1: Ke tla ka hore ha ha hona motho ya le ke la go tsa go hloko ke ta ba slo se na.
0: Ee ya ntate.
1: O ya le ka mo hlalo se ka teng hle o ska ba motho a u kanyeta. Wa
0: go bua le yena.
1: Ee ya.
0: Ya le bohanda ate.
1: Majege. O ke la hona ho ntse ho ne pa etse mosia.
0: Ee ya ntate.
1: Ha ha e se go mona e hle re se sebedisa ka bena o ke la ha go.
0: Ee ya ntate.
1: Ba tlung bana ba bangata go tlo maphutsing o ena masego. O ya smonku tata tsha mona mo ke le hona teng.
0: Mhm.
1: A ka nete mabitso a bona ihle kona na gone hle hle a di le ho hle mo ke le hona teng.
0: Ko rentse lona ano a leloko ke nelehetsa.

0: ha re so atimetse
1: e ya mme ka dina e bo hlokwa ka gore e etsa o re ge dule re tsebana
0: e ya ntate
1: e re thusa o re re nolo fa le go tsebana ha go lo ha go lo fela ha na na tsela le bitso la ka la motho ya ke ntate se gwane
0: e ya ntate
1: me le bitso le na la ntate se gwane ha qala ke le bolela fela ka utlwa motho
0: ka re mo ha se gwane
1: e jwalo mme wa ka
0: mhm
1: ke re thusa go lo tabeno empa ya mo sia a ke mpeke ka tle ha ke re ha re ha ona le motho re batlang go tlo bohloko mo
0: eh
1: ho na le mabitso yo a o tsireng ha o bo hlo go re le re ke re se se go se bidisa la e ka ba ja le loko
0: eh
1: a tloa kana go mo mabitso mo sia ka o latella o re o go fumana o re le bitso le le o le reileng o ketella o ba ka ga bothata bona bo ha sa le go thilong ka lebaka la le bitso le eno o ska ba ba mo le motho ka u tetela ka u tla go hlokwa ha ba a manga mabitso motho ka se bidisang ke mabitso a ke le bitso la hae a u tla e ka motho bua ka yena empa o na le motho a ke leng a ntimo sa o ska ba ba re ngwana ha o ke tshukulo a re ngwana e mo ka sokola o tla sokola bophelo o tle bana le go mabitso o na le ntho a e hlalosa a ka o latella ka dintho tse tsa halang o latella gona o geile ma
0: Hona la tabe ke qetang ho e rata mona ke kopa o ntumelle ke etse potso.
1: Yeah.
0: Wa mabitso ana le monyetla wa hore a ka o latella. Jwale ba mo marehellweng ha re ntse re rehella o ka fumana hore ngwana enwa o rehelletswe ka nkgono dilahlwane.
1: Eh.
0: Nkgono dilahlwane ne le motho a gopo a lonya gore a ditlhapa. Na taba ye re ka e bona e fetela ho lesea le le rehellwang ka nkgono dilahlwane.
1: Ho ka etsa hala mosia ho ka etsa hala ho ba ne jwale o tla ba gellwa ka motho eno
0: pepi pepi ndade tswane pepi wena mogatuwa waka o sa ile jwale petsana ya ha e molahlile ga metsotsong e tsheletseng ga bile ho reng ena ya boraro ha ile twe
2: kana wa tlo ka mafe
0: ka ofela
2: ba tsala na sa ho
0: mogatuwa waka
2: mosia dine
0: di melandate
2: ndi tlhalo
0: kana te ke bulugwe ke mo hao mo gato ya ka ba ophela rwa ngwana
2: a o sa ba ri na ke ndate mmatla se ke fona mo khuti
0: ndate mmatla se
2: a tsogalwa o ne pa itse ho ba di go hundu go tsala ha ha re itse le ke yene o ba ha o kala o ipolela o tsentu o tla ta itse ho a di dikile ne ga ha le le ha ga mo tsuna o na le tsela mo se o tsena e di ke ha o ka ba fumana ba tsaba ho ba tla di se ba o tla ta itse ho di dikile ne le sa se di di e ne go go se ne se di mo na ha o tsia ne mo na e di ha o wa se go go se o se talo sa a di dikile go go se no ke tsona ke ke le so.
0: Mhm.
2: E le hore motho a ke ke a lahle a ka bodi.
0: E ended.
2: Ke le ke ka kwala mo o nne mo sa sa ka taba ya ya tsikamelo ya ya khulu sa ma khala e ka nyaka a ama ama ya le taba ke ka nyaka ga di ya ho bo.
0: Oho, ene le mo ke neng ke botsa hore na ebe bana bana ba gona ba reheletswe. Sa reheletswe ka ga gadi dilahlwane ho bana bela ga gadi dilahlwane a le teng ka ga le lokolona e bile re ka nka ile a manga mabitso a le lokoleng. Jwale ngwana ye wa je na hona le khona la ga gadi dilahlwane yo. Ya neng a le gopo. A le ditlhapa a le lonya re ka bona ngwana ye wa geletsweng ka ga di diahlwane a futsa ditaba tse o tsa ga di diahlwane wa kana kweo
2: mira ho ka etsa hala ba tswa kudu
0: eh ntat e
2: ho ka etsa hala ngwana nne wa ke ho boloka le di no
0: eh
2: ha kana monyetla wa ho ga ka ga a ta ha o nya le tsapa a ke re di
0: mhm
2: ba go ne ke ho tsena ka ha go se a bo sa le lupo ba ga ke ba go mathata ho
0: mhm
2: e ha o ka ba ha o ye di yo ntse ya

0: bothata motho mongwe o baka bokodi bo kaodi
1: mobuotabo
0: go koba leno o dire a le dingwe a ile o baka taba e ka dimo go feta mono ga gona ke ore ga ga keneng ka gagwe go moetse ke phela
1: ee ntate
0: ke a leboa ke ntate mmatlaselotshwana
1: ntate mmatlaselo ke a o leboga kgotsoga ya teng ntate thank you ntate Hi Letwe.
2: Ba le rwa ba khete mena le tsana mo le tatseng.
1: Ka ofela.
2: A re tshaba na sa go mo ngwane etso.
1: Mogatwa wa ka.
2: Nna le mkhono ke tla fula ka legeko ka mona ka matiano ngwa tsela tsene ne ngwane etso.
1: E yang khono.
2: Kwa tseba go mo senye ya khale.
1: E yang khono.
2: Batho ba tlisa go tsamaya go nka maeto jalo ka nako nngwe o fitlha motseng o mongwe ga a qala a ipolela lebitso batho bano ba utlwa gore motho enwa jalo ka ga ke re ga eba a re ke tshele ga ke tse motho e leng date tshele motho ena o tlame e le mosia o ba se ba mo botsa mamangwe wa mo tseba wa mosia o tla fumana gore motho eno wa moeleke le ena o a futhumala le ga e ne e le moedi mono kapa le ga e ba bana ba teana tseleng kaekae le batho bano le ena o a futhumala o tlhalosa mathata kapa dikatlego kapa ditaba tsa moo a tswang teng e le go gone go le molemo mme ke ntse ke dumela go bona batho ba gale ba ne ba keke ba rehelela ngwetsi ya bona kapaana bona ba mo tseba go kgopo gobane nna ke a tseba gore ga eso ko gogolo ko mona ke a tseba gona mangwe na le jwang kore bathong bano ba gale ga nkere kutu ba tlhile ba reeletse bona batho bano yes a ga teng e sa moeleheng ga ba relwe ga se gangata ba relwang e tlile basotho bana ntsa ba kgetha motho ya diketso dintle motho ya lato kapa motho ya natunne ya maatla ba o rehelela ka ene ke ba se ba tlhakagore na gana mmeo eno a e ne e le mang mosadi ya e ne e le mang mme wa rewa fela e tlile bao ba ketso dimpe ba na ntsa ba ba koba go ba le kgatlhamelo e ne e ka ba teng ga otho motho ke mmatshotego a na le tsupega mme bana ba gona tsena ga e sa le batho ba tsamayang ga kalo go a senyetswa ke a gola le ga o ka bona mono seterateng o tla bana le mpheta ko o fete ga o laya reng fela ngwane se o ko nthuse mmakaa ke ko feta ga e tlile ga re sa ko mogaeng ena ga re sa tsotelelane gagolo go na mang ke mang jale re tlabe nne ga basotho ba gona ke nanage re se re ya dingwetsi tsena tsa gona mabitswana a monate thabela re se re ba botsa le bona ga re ba reya ga e ne la mmanyeo kapa la mmanyeo ngwanaka o ka thabela leseng ngwetsi ise bolela ga a thobetegileitseno go se re moke a leo ke ena a leratang metlheng ena morago ke bona e ka taba tsebano ya gore na mothapo wa bafokeng kapa wa mokata ke bona ka e sale ntho re e tsoteletseng gagolo morago one e le go go lekile fe ga re ba reya mabitso ano a sejwalejwale le goe mogale go ne lokile ga re ne re reelelwa gobane e tla tseba mothapo wa rona gorena ke tswa kae ke mang a sokole le ga ke etile ke a leboatle ngwaneso ke nkgone go tlafua ka legeko gona mateanong a tsela tse nne ka nna bogokgo ba tsweditse
1: nkgone go tlafua ka legeko ke a o leba moratiwa wa ka
2: ke a o leboa ngwaneso
1: thanke wena lerato la katlhe ke a o leboga nne a re motho le ga a ne a fitlha kae sebakeng fela o ne a ikutlwa a ananela

0: Haileitwe.
1: Ka ha re ga ba ge.
0: Ka o fela.
1: Ka ja ba ra ga go mo si.
0: Ja di notlo he.
1: Ka prinya. Ha ba ba u bua ra ge mo si ke ya na ba he.
0: Kina na o khutletse tsona.
1: O ta ya le mo si ya ba ma. Di notlo ke dina 5 6. 5 6. 89.
0: 89.
1: 9 7.
0: 9 7.
1: 2 4.
0: Tofo
1: Mosia ke no dozi le tsela ke ke bo ho bona le mantse a ba di ka go di taba ke thago ke bi pele tse ke bohloko ke ra ba bina pele a re motswalle ke go pa ho hle ke go pa ho re se ke o go nkutlise ke ya ke go pa ho bua le ra ka be ka tshe go se mona.
0: O tswa tabe no batlang ho tla bua ka yona ke la ka fumana molaetsa o theo hang Welkom mono wa motho a kenang fela ke a bona wa nkutlwe banyalaneng ha ke ne ke ile ka fana ka dinomoro a kena fela re mosia ke ne ke re mme ke bipeditswe ke bohloko
1: ke ke ne go fela nna ke bona ona sore o kompise lo re ke tsebo ba ba ha
0: ke le bohanda te jo gotang.
1: Ke a tabe nyana ha mo se taba ga e ke ne ke o no bo di bo tso na mo tlo le di tswela ba tse go hane
0: lwa e
1: tente e ho elo a o a o na mo se ga sa ha ma le hopo ya le na e mo tshwa ga mo
0: e ha ga bone be le ka re re bakela bana bothata
1: ke ba ba ba ba ka ke ba ba ba ba sa lo ya go di mo kana mo di
0: e ntate
1: ba ne ba ba ka o fela ga ile ke la le mong a re wing go nwa ka mo khono a re wo go no re wo yo wa na khono yo no
0: mhm
1: nga di mo holo mwa na ha ka ba re ya wona ino a ga le bitela me ha ya re ya me re ya di me
0: mhm
1: le ibi me bo re me me re di ka mo di ba ga le tuna le hopo a le wa nga le wa
0: mhm
1: ya re i wa re ya na di ya o di mo ma se mo no ka skolo se sa senta re mo.
0: Eh ntate.
1: Ba tsho go fetse. Di ya ba ke le mo rali bo bo ya a tshenge ba tsho ka ba di tsana go ntho go ba tsho. Ha ba tsho ba tsho ha nga bo mo ba tla fela e ba ba bo fetse.
0: Oh.
1: Ya le ke nna yo ndi mo yidi ke mo le ke se lo go la ke nne ka pa ke. O ke mo ba tsho ntse a hopo fe. Ya ke di e sa le ding di tshe di ya ba di ba tsa ntle am ba ba le. Me o a ba go la go tsho ba tsha ya.
0: Eh
1: o fela o batla o bona ona le wa lotlhela. Ha ba ba di ding ding ga se ba ding ga ba di ding ya ga go ra le ya bana. A tshiki a bona o tsela ga mara ding ya. Ho se tsene se wa nga wa a ya isa mo se bile mo tshu. O tlo ha ga tawa fela ga go se ne to ya ga ke ya le wa mo se mo wa. Ke
0: o le wanda te go tswa ya.
1: Ba ga no di ja ja le ra to le di ding ya le ra ke ma me. U bue di ding ba go ra so tlwane.
0: Ee, ke a hopola.
1: Ba ba ga ke sia e ga ba ga ke ho tswana.
0: O ja lo ntate.
1: Ke go bona le ga sia e ya sa ke mpe ke hlalo se mabaka a ntse pedi fe.
0: E ya ntate.
1: Ngo khona ka so tla ne. Ke ke mo le bua ka ho. Ke taba ga ya ngare ba ngata ha. O ke motho a tsitsa ngo di matala.
0: E ya.
1: O bua ntle jwalo e bile ha ona mo la tla ke. O bua ntle ya ke tira ngai ya ya. Ke go bua taba e jwalo.
0: Eh ntate.
1: Eh, ke ya ya le bohle mo ke motho wa.
0: Ke ya le bohle ntate.
1: Ke ba le o nkokotele fela tobele, ke na le ditaba tse ke batlang. Ke di pedi ke jo hloko. Motswalle. Ha ya ba ya ba ya ke tla ya ho ya ba ho di tsebeng ba mo. O ya ba ha o ntse bua o hata ho no re. Eh banana ba ha o sta se sa ya le mo wa le banana ba mo ba mo. Ba pa o kwa. Iyo ke ke ke mo mo
0: ya tatate
1: ke ke ke lo mo e ke ba petse ka kalma
0: ke ba petse ka le mao mme ka le ba ka le eno ha ona taba me ha e sumpitse le kwala ke le fatsa le itshotse mollo
1: ke go ba o mpuile ka mosie
0: gotswa ya tatate.

0: pina motho a mokalo ka gauta ga malekele o re fela a ke leng keletseng a ke sa tseba gobane jwale jwale yena wa gao mpolelela ka moo ke tshwereng palema ka teng ga e letwe ga gatela pele
1: ka lerato le ka magete
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo jale nke na ditloma
0: ntate
1: le ditlo omana
0: oamana ore ntate re lokela gola mogaung wa morena
1: ga ke go beile ditaba ba no batla ge go bua le gona jale wena o itšhaba setopo bolelele
0: ga
1: ke tsebe nako o manya wena kapo ko o manya saole wa sonona
0: e mongwe wa bona yena o tlo mo omanye fela ke kopatle se ka ba nna
1: ena ga o sa ongwanye ko go shapula
0: amen
1: o ke tse gantle nne na letsana maila boko
0: ke phela ka mogau ke phela ka mogau morato wa ka o phela jwang wena
1: anete mogau ona o santsane wa go babang letse le matsatsing
0: ge leboa gago le jalo
1: eya mme lebitso la ka ke ntate go lokela gola mogaung
0: morato wa ka
1: gata ntate elo ja morata elo elo wa ka ke tane ka mola
0: ee
1: elo a ilang a ketubana pele a qeta taba tsa gae
0: ee a petsana ya gae ela moqaka
1: ee ae mosia ga nnete jalo ka ga bontate le nkgono ka mane a mateanong a tsela tse nne ka go tla go ya ka letlhe ko ba se ba bua baelwa

0: hobane ehlile a etsa gore motho gotlhe mo a fitlhang teng le gona jale le a e leng mora ee ya mme ga kala a bitsa le ditsoge se re mo fumana gona oa seboko se feng kapo wa leloko le feng fela nna bua ka nna gate ga ke tane ka mane o itse o se ka baba motho a utlwang botlhoko go na le mabitso ao gona ka ga ka leloko ka moo ke a kgesang jalo ka lata ke boleletse leloko lena la gaeso gore masakeambo ya batho ebe lebitso lena le timetse ke seke ka kaelelwa gogang mme a tlankela ke taba ya gae a tlangela kapo ya tlantehella ya tlantehella ikonna kaa o ka tshwarelo
1: ntate
0: ke taba ya hae gobane mosotho o re lebitso lebe ke segomo ketse mahlomoleng go tloa bosieng ba ka kore ga ke re bosieng ba ka ke bolela kgolong yaka e ke na le matlho ke bona o fitlhela le ka jeno ga ke soka ba ke iketla moyeng waka ke dire jale mona le nna dijang thimo ne eo motho yo mongaka ke joy ya bophelo
1: ke
0: fumana nako ena kao fela ke hula ka thapo tsa morago ga e ba ke re nna ke ikete go tla bo go tlaya mosia ka ntse ena a re kela monna ke na le bothata ke bona
1: tsonthuse
0: taba ke na difitlhe ditlhabe ga botlhoko pelong yaka gore na gobaneng moo gole mo o teng gole ke wa tseba mosia go na le ntate ke neng ke mo rata golo ka ga leloko le letso e le mofu leitso la gae ne e le ntate selela mpa e ne ga ke tlameya go geelela ngwana ka ka ena a itsheba a sheba le bitso la ka ka itsheba gona ke phela kae ntate mafomola lebitso la ka jadi ngwane o waka le yena o tlile o phela ka selo metlhae
1: nthong e ke e boneng ga ke ntse ke gola gore na taba ye e bile jwang go nna
0: ee ka gopola taba tsona tsa ntate eno gore na ga na ntate o petelela ebile a tlhokagala ke a ntsa lla ka eng ga tseba ke ne ke le tlosetelong yaka lebitso leo ganeno a ka le ga a tsamaya le gona jale o godile o na le masome a mabedi a metso ya dileng ga a tsamaya ga maotong ka mona o nkgopotsa ntate
1: eoohe
0: ka mokgwa a tsamayang jalo ka yena ka teng fela ka lebaka la lebitso leno fela ne ke le tlose pelong ya ka kare ka leboga ke tla reelela ngwana ka kantateno ka lebaka la lebitso le ngore mabitso a mang ka gara leloko a tlaile ka mabaka mme mabitso a kang a o a tlaileng ka mabaka ga se mabitso ao nna kgothaletsang gore re a reelele gobane jale ka nako eo a ilang a tlaa ka yona a ile a tlaa ka mabaka jalo kaba le o a bitsa mang kwa gotwe
1: o ka sa o kobisa se ka kobisa bamamedi baka
0: ee gobane jalo ka ga ntate jegotene a bolela go na le batho ba ga o tla fumana gore go tlhagala teng la bo e le ngwana botlhano bana ba bane ba fatshe kao fela ebe go se gothe ke ntho fela kapo ke ntho e sele kore ke motho e re tsebang gore ga a tlo re phelela gathe yena eo ka lebaka la lebitso le eno o a phela gobane batswadi ba gae bana santse ba phetse gore ga a tlo phela mme motho yo ga a sa phetse re a tseba gore o phetse ka lebaka la lebitso le itseng nna ka nna eke re ka sele re le lebitso le eno le e tlhaileng ka mabaka ke tla reya motho motlhang lebitso leno mabaka a jalo a bang teng gape ke a ikokobetsa mosia
1: o lokile nate re lokela gola mogaung wa mogena kgotswa ke o mo e tlang le teng
0: anke mme
1: ke a o lebogang tate go na le e mong e ke mo tsebang yeo a neng a rehilwe lebitso ke batswadi ba gae e le legehelelwa o gotse jalo ga ntsa

0: bona dikholotso tsa bophelo di mo atela jwale a utlwa go ntse o thomodimo ene ke re ntho tsena tse tlhaelang ngwane enwa ke ntho tsane tse ne di tlhaela ga gadi mmasebelebetshwane go a fitlha pelong ya gae gore hele e le gore jale ke tlo tsamaya metlhaleng ya motho eno e ke sa mo tsebeng le go mo tseba a qatelela a iphetola lebitso gona tsena a sa ipitse ka lebitso le monnatampe ke ao se bonolo e re ke ditswa re gatele pele ga e letwe Hi Lady.
1: Ke rata le ka makhete.
0: Ka o fela?
1: Ke tsamaya ka tsomini. Ke tsamaya le motho.
0: A go tswe ka mono ka dikubong ha ebe o ikubutile ntsha hloho.
1: O mme wa ka o nkutsa gona ke.
0: Eya mme.
1: O phela la nne le na le tsana
0: go. Ke phela ka mo ha o mogato ba ka wena o phela jwang?
1: A ka mo ha o mogato wa.
0: Eh.
1: A se na ka nnete. Ke re magaello mo ratia. Halo ka dija ke a rata.
0: Eh.
1: Eh ke a rata ka nnete ke na le ona fela e tla ke a rata.
0: Eh amme. Ola bona ha na le kgahlamelo e nngwe e itseng ka potse ba neng ba ha o ha o so bone bothata ba letho.
1: A ka nnete ba le mbaka ha ona bothata fela jalo. E tlile ona ana lo re motho a futhi.
0: Eh.
1: A ke ha na bothata fela he ya madi ona ka nnete ha madi.
0: Eh.
1: Ba utlwa ho thungwana ke o thungwana ke mphana ke.
0: Ke le ya lo ka
1: wa ka nna. Ba utlwa.
0: Eh, rentseng.
1: Wa ukwa.
0: Eh.
1: Ke go ntsa ka gaela a le wa lo ngwana ba na o botona sa no tina o tlhile tsana ke ka le ga le ba ka le se.
0: Eh.
1: Ya le mo mose to ga sa le to re le tsi bo ga ga di bo mang a tse wa ukwa na ke le fetiwa.
0: Eh.
1: A tsa ke a ga ti na ile ke bone ka ke tlhile la tsibana. Le ha e so ai a mari he ma tsatsi wa ke
0: a ke
1: a mari he a di katika tsiyo na u
0: se ka re so ma ke le fenle lebe
1: a ma ri ka ofela
0: se ka ba ba re so ma ho ha
1: a ke so me ka ne tsa mari ya le ko ba ka bo hadi e ma di tsa mari sela ya le go o sa ukina o sa ja ka nnete ke nna bana ba ka ke a gata go ba se ba gaella ba ba ba ikhela ma di tsela ba ka gata ke go re le tse ha ka mona ke gatisi ya le go kutlo tho ba hlonthe a o we o ta ba go di sa ba mana ba o ntse ba sentha mentse tsa ntate ntate we ntate na ubuso ntate tla ba ntate gwa le tsheletse
0: eh
1: a tsena ka ntikile ga ikhatela o nna ntse ke phea ke tsebo ke tsebo o bona o gana ke ntse ke ba bitsa fela
0: eh
1: me ke bo ntate ka ni ke bana ba ba ba ngwe ba itshaka le ba itsiwa we le bo ntate bo sanyana ka ba sanyana o tsheletse le ha sa le mogolo a na le ha a o tsi sa nya la di san tu boy
0: ne popo
1: a tse
0: a sa popo ne so
1: o ke mo tsa mo di o tla bo bona ga le maole na ka mitikisi tse na go ka o ke khwaele motho
0: a
1: di la a di la le le le mo tsale ka di tsa so bona o e ka le tsi khoe tsi go tsi o tswa go ntse ga so ra le go na ke la ga ba di thoto a ba ya le se ye a se
0: me tsa ya lona yena ke ya gona
1: e se me pele se la mana ba o botsa e bo o bua mala le motho ka mabakasi motho mo ni
0: o ka se tsa go tsa ditabeng tsa batho ba baholo
1: o ba ke le a botsa le le di
0: eh o ka se tsa go yana tsa ditabeng tsa batho ba baholo monyane o ke ba utlwisisa
1: wa utlwa mme
0: e tla go utlwisise he tlo bo emong ba ka ba bongwana mme ha ebe ke munyane
1: ke tsorale a o tsora ke wa re se di bona go wena ke re ya mane le wena ke ya mane le motho ka ba kala ao
0: a tla nka bona ka nne dilo maolona ha o le mo go ba pese ka rona le la tengwana mme
1: wa utlwa
0: itshole le fatsa la modimo
1: a hona re re le sele mo no le mafume a na re sana ta
0: a se metle nya go nna yena
1: ke yo bo mo ga tsiya ke nna di sa go pa di di tsa ba mo nya kwa so go bona la ga tla ka
0: ja le bo mme o ka ta ho nkhopotsa taba ye nngwe e tsaga hanyane go tlotsela pele hona tsena ga ka mabenkeleng santana ga ka mabenkeleng a ke eke jwale ha e somono le ntshaga lehle dinare ka o hloka nnete empa ga be re ntse re le ka ho etsa temoso ha e somono ha bo dinare ka selemo se seng jwale e ba monna yo na ona sebetsa morao kwana ka nnete le jwale a ntsheya jwale o tla hae o tla hae na go nya mafelo a beke le weekending ha tla he o tla le mogotsi wa hae ya bokanang le yena mogao kwana o tla le yena kae hona hona mona lapeng mona ha hae ha fihla le yena mona lapeng ha hae bana ba temba maketse fela ona ba thweksa tsena ho etsalang ka bona tse bana ba temba maketse fela ka nnete ntate sebele be tshane ha fihla le mogotsi wa hae wa morao kwana ho jowe dijo tsa phirimana ha o tota ho jowa ka nnete he ho kenwa ka mori o le mosadi o le mongantlo ntso lebeletse ho rotla utlwa ntate a itlhalosa ga e bo motho enwa ke moetu ya ka phirimalletsweng bonyana mpa be ditaba hantle fela yena ntse a tseba gore no ge ba kgotsi re a bokana re ntshana sei no a ka nnete ha ka ba rata le ho ga e kwekwetle a mo jwetsa gore ha ke ntse ke le morao kwana jwale ke satle hae ke a be ke hlokometswe ke yena motho yena enwa ke yena a bonang gore diwashene tsa ka disekono ha ke tswa mosebetsing ke kgathetse dijo diteng ke a ja ka nako tse dingwe ntlhatswa le maoto ke tlile le yena gore a ka tlo o fa malebela gore na monna o hlokomelwa jwang jwale re tla kenang kaofela betheng moo ya ba go hlolwa betheng kaofela o tlisise hore ha ona motho a supileng menwa ka sithunya enwa mga monna fela ke na be teng he le molekano wa hae le mogotsi wa hae hwa go balwa busiu a ka nnete itsetle molanto go mo shwele ya heno na shaba ka nqena ja le bese a shaba ka nqena ja nama ha ona mangkhang he busiu basa busiu ha bo se bosile Ousman thoka mona ka sefubeng ka ho yena o ikenyeditse le gotla o ntsa ipotsa hore na ebe monna yeo kenwekeng ya bo phelo bo bo tsheke tlo bo phela ho isa ho kae ha ona bothata he a tswa a fiela mabala a phela batho ba hae a ba fa dijo tsa ho senga ba fa metsi hwa ba monate mogotsi yena o tlile phomolong a ke yena o sebetsa morao kwa o hlatswa diwa forolo o phela ntate ha thusane ka letho la pemmona Ousman thoa etsa mosebetsi ha bile kae ka ha wa etsa la letho a hlokomela ntate a kwetse molomo ha ona bothata athe a o sie ona mwana ma denta be na ntse moja taba ena ntse moja ka nete mantsi ya taba ya ne ya mabana nna wela ya ipheta ho kenwa ka mogo mmoho hwa go balwa ho sane ya tswa ile sonta ha a buti ntho a jaga thoto hele mogotsi wa hae ba khutlela magao kwana o ska rena ke tswela tsika ho re ke mogotsi a ke re ba babitse ba gotsi a gotlela le mogotsi ya hae morao kwana a sia monga sefolo hae mon menwa o setse a tswa mona a kena mona a ya ba rutinga ya metswalleng a ya lelapeng a ya kae a kopa dikeletso o tse bana go ntse mo nyolo sa o thosa o kopa dikeletso go ba no wena o le motho ha o sobele qeto e leng ya hao o batla ho susumelletswa ke batho ba bangetlege ka moso o tlolle ka bona hore hoja ha se ka bommanyeo lelapa la ka le ka bentse le leteng hoja ha se ka bommanyeo nna nka be ke sa hlala monnaka oho o ile ho bona batho bano ba fana ka boeletse ka mo ba fanang ka bona abuti ntho ya bataba ene se ja tlwae ho baneng o bone ho ga osmanto hana botata le mogotsi eno wa hae moqekwa e ya e ka nete seret o mwana netse a fitla hape mafelo a kgwedi ya ba ka nete o tla hae ha se nako yane ya phomola matsatsi ya matelele lefi a e ho itlelwa weekending a itlela le mogotsi wa hae hape he ha fitla hwana ho etsahala se tshwana jwale bo ya mombona o utlwisise hore bolelele mba matsatsi yana dibeke ha dintse dipalamana Ausmanto wi genya ditselo gotla le modumo mono le sna mo ahludi o ntse ipotsa gona e be pheletswe ke efeng ha ho le tshebe pheletswe ke efeng e be monne yo na o tla hae ke tla nna ke mona pheta di channelo tsa hae o dutsi mono ha ona botata he o qetelletse ka mogaditsebe ka mona a sa tswile ha ke tsebena di bitswa di tshelesa dikotolana tseno na a fihla he mogotsi le motho a ha mme ba hatela hodimo abuti abile a bethile di shorts ke motho a o tena di shorts tsena o tlhafudi ntle gwala diteki a fihla ho le monate le mogotsi wa hae he huwa dikubong jwalo ka kamehla mogotsi ha ana bothata ena ka nnete ha ka tsentse itjella le be se fetula ka nqena e janama ha ona bothata yena yena mona ma teng o ikenyeditse le gotla le modumo hoseng itse ha lokela ho tsoha a nke le fielo a lo fiela le bala ya ba o sutwa o phamantsa fela a buti ntwa mmot mma se bele be tshane a the bothata ba ho bo ho kae a mo bomtsa go kopolo ka mona kopolo ka mona e ba se bele be tshane ha mo sheba ka mogau ka mono a fumana he ya tsuya dikotolana tsa ne di tshelesa a tha se di tshelesa methapo ya hae ka mora ditsebe ka mona e sataletse kukumile ya ba ukupa yona mogotsi wa hae hore yena o tla ka meleko ha itsa tshe ha ba tlo hetsa mosebetsi wa hae wa ho ga lo fiela phe ene ko se ha ona le mao mo wena a le teng mora tuwa wa batseba he a ke so bone batho ba mathang o feta le phele jwalo ka bagotsi aba salla o mme a tle le mao he mane a mogotsi wa hae a mo bolella he hore ke tlo motshwara matsoho ana ke motkobetelle jwale wena o tshware mona mona mo ho satalletseng o phunya dintho tsena yelo hore haibe mona ke boladu botswele ka ntle yeno a tloelle ho iketsa botswa mona a yeme a lo phego na galapile ke tla o thusa mogatu ba mokobetella mono ba mokopanetse jwale yeno a ntsa phunya mono a hlaba ka lemao o nkutlwisise hore ke itse nthwena e satalletseng ke methapo jwale itse ha ba e qhanyatsa ka lemao ya ba ikena moya mme ha ikena moya o tlo shwa ha se mo taba ka ile nteng he mono ene ya mane he mono ke ga ba nkgono hore a se mehla ya lona yena nkgono ye a se ya lona ere ke etse tsena ke khutlise pene ke atla

Batho tse ho na le ba bang ba Basotho ba o tadimeng ba shebile mosebetsi o ntseng o etsa. Mme go letsetsa mona go tsebisa ka sekgwabare, you've been nominated. O le e mong wa dibuhudi tse hlwahlwa tse ratwang ka hara naha ena ya Lesotho. Mme tla re kgwedinyane ya borobedi ha re tlotla jwalo basadi ka kgwedi eno ya mosadi wa maAforika. Re tlo kopa fela hore o tlo o kope tshietso ho balatedi ba hao, tshietso ho bamamedi ba hao hore e tle re kgweding eno he ha re phatlalatsa bahlodi e tle e hlahe hore na o hlaha boemong bofe. Le ha ho le jwalo he ba mpoleletse hore khona ba tla fana ka taba tse mona tsa dikhouti. Ne ke re hle ke behe nkgosi dibe ntle hore e tle re ha ke hlaha ke ntse ke etsa bo.

0: a tsiba go bana tsa bogo wa tswa wa u kana wa sa go tsana kae masiru go ya no la kwa mona mo khutu wa sa khutela masiru a tswa go ke masiru mo no khantsa go tsana ho tsho tsholi go a u nya nyane ha ga ga ga ba mona sa mo ho so tla ile fa le tsinga ta ke bona se ke na ga bonda ta go ne moholo
1: ei
0: tsena le ba se khidi di bo mamma e tsegele bana ba motho a fihla go kopana le lokong ke ntse ke tsiba go ina o moholo ina o monyane ina o monyane mhm mme ma ditso a na ma ga hellwa a di fika na ke se bua ka ma ditso a gona o go fumana hore ma ke mana a sa la ba wa tlo ke tsitse tsene zwo ka thuko a di tlhalosa go na ke mang le ditso la ka tane ke mang ditso la ka ke nne a tla go tsaba wa ha yo go mane ela ba bi tsaba ba ha ba ba
1: eh
0: ana ke ya bo le ke le kung ke tsaba ha ntle ya kala ping ha ke fika ke le tloloka ke le tloloka ga ntate mo go se tswala ntate mo holo ana ba go fumana go na ba ba wa mponso ga a eh e se le le ga la la ntata o ke bona je bo ge hello go bohlokwa ha holo
1: Mhm.
0: Ditso le le le le le le mahlempere.
1: Le na le boelelo ke la leloko.
0: Ke la leloko ka ka ba le tlosa. Ke se se se sa nngwe. Ha ngwana a ntse a hola. Ya le a tshibane. Se se ntse o futsitse nne. Ya le tsong ka tshibana o feta.
1: Mm.
0: Wa lu o sa itshaletsa ntse na o futsitse. Ao halongwe le motho.
1: Mhm.
0: Ke mo phetlo ya bophelo. Ke ntse fetoha le yona ka nege ge le leng ka dikhuhu. Ke ntse fetoha hanyane ka hanyane. Bophelo ba pele. Ke ba hona jwale. Ke tsi ba tshwana.
1: Eh and that.
0: Ya mahane mo wa mo ga motho a ile nga hlalosa. O tsela ba le fa se bontsi bo etla.
1: Mm.
0: Ya ga tsena go ka tsisa ne.
1: Mm.
0: A tsama mo tsia ke bui le go le ka. Ke
1: a o le bona le go tso ha yate.
0: Bona le puto mo tsia.
1: Ah, e ka nete ntate.
0: Ke tsige ga ta ntse a ho go o ba pitse ka le mao. Ke sile mo ga una. Ha o si ha o ku kwa ha ntlo go ntina e di ka fudile sa hao. Ene u ke ha bo hloko. Ene ha o se ba di thate ka yona re tsaka thoko ka mana. Ke bona e sana khutla e ntse tsela pele fela ka bobe na go nna ka ofela go wena.
1: Mm.
0: Se mo nna. Nna ke tana go khothatsa go tisetsa. Ei, le wa tswa o tisetsa go go ya le fudula hao.
1: Ha ka ta ga sa tse ba na re reng ke ntlana ke reng motho yo rana ntse a matha ya ba rutinga ya ka ya ka kana go nna so batlo inehela.
0: Mm.
1: Ke re bona he ba mkhanya ditse ka lemao.
0: A nna ile ba mo tshego ba le babedi.
1: Ba bile ba mo kopanetse ba gotsi.
0: Kele. O re o ka ga ka ka ka ke ne pa itse mo hlale tsa dira ka ba bua bo hloko. A ka ba tsa phile.
1: We.
0: O tlo jo mo ka le temo.
1: Khotso ha ya tendate.

0: Er er fedt det her, er er fedt. Og hej Lidt. Peppi, hvad er nummeret du har? Hej Lidt.
1: Kalle har du det gamle kæt.
0: Hvad fælde?
1: Tak til dig, når så kom.
0: Hvad tror du, om kun man at det har putet?
1: Du med eller må have eller så. Jeg
0: var på lavet med sonje.
1: Kamu hau ki babali.
0: Kamu hau me.
1: Ay, ki ke na mo hau le khala di khakha tempa he. Ha ona taba ki mametse.
0: Ay. Ba sa lo le mona ha di ntse di gogopa.
1: E sa le ke le teng o tlwa kwana.
0: Wa bona he.
1: Ay. Magelo le re ho di ke magelo.
0: Ey.
1: Nna ke a rata, ke a rata.
0: Eke?
1: Hobane, ha ke na ho lahleha, le bana ba ka ba na ho lahleha. Ha le kae kae, ha bitsa le bitso la e ba utlwa, atjhe, motho enwa ke mohlakwana, ke nna ke nyetse tlhakwane.
0: Mhm.
1: Ba utlwa, motho enwa ke motebanyeng. Ka nnete ke a rata, ona ke fihla ona mono. Ke nnete ha ke fihla lenyalong mona, ke ile bana ba ka ba pele ba reuwa mabitso ka utlwa ke sa batle. Fela ke sa tsebe na nka etsang, ka utlwa ke sa rate. Ke rakgadi ya ntate ke eng, ka utlwa ke sa rate. Empa itse ha se ke hlalefile, ho tloha ngwaneng wa borago, ha ke tlaba ke le mokgatjhane, wa utlwa se ntse ke re, ha nka ba le ngwana ngwanana ke eng eo. Fela ke kgetha ka hara leloko, ke kgetha mabitsong ana a le ya ntho ee. Ke ra nka ba le ngwana ngwanana ke nyeo, ha le moshanyana ke nyeo. E ra ngwana a sa le teng ha ke botsa mme. Jwale lebitso la ngwana a ke go ile amoge a le pele a hlaha. Ke otlele monwana ka dikobong, a ke re jale ke ditsitsebe ke le rata nna. Fela ntse e le lona lane. Ka nnete nna ona ke a rata hobane batho ba ba lahlehe.
0: Ee.
1: Ke nnete ona jwale tje, ka utlwa ntse ke re bitso la ka kereke nne mpate. Ke lebitso la mo ke tsetseng kwana, fela he ka kile ka dia go ba le ngwana. La tuma le nna monga lona ke le tumisitse, ke na le bo mphatshwe, ke na le bo disema. Wa utlwa ga ke na ga ba latlhe bana ba ka tala bitsa lebitso leno, gwa utlwala motho enwa ke mo tebang. Nna ka nnete ona ke a rata he. Ee, a mogati.
0: Taba tsa monate ga kalo.
1: Ee, ka nnete ya ga ntse ke reelela, utlwa ne ke reya mabitso a ratwang ke nna.
0: Eke.
1: Ya ba ke reya borakgadi ya ntate, he, ka le leng la matsatsi wa leloko. Nkgono e mo go go nna, ke utlwa le ditse le reya borakgadi ya lona mangmang. Ga itse di ya ntate ya lona ya ntate, a ke re ke fitlha mo lenyalong sa ntsa le seo. Ha ke motsebe. Ebile ha ke motsebe ke utlwa fela ga ntse a bolelwa ba ke ba reya gobane ke ba tseba. Ke na se ke ntse qeto a ke ne se ntlhalefile ke ntse qeto a gore ke be ka tlhola ke etsa ngwana nna.
0: Gale
1: nkere a ne la ntfitlha ga botlhoko ka gapela ntate modimo ka ntate modimo ke kopa o nthuse o mphe ngwana-ngwanana ke mpe ke tloge ya rakgadi. Ntate modimo a tseba a ka bansetsa. Ka tantane ya kae kae, ha nka ba le ngwana-ngwanana mo, ke tlile mo reya Mmamotsilo. Ke itse a sa hlaile, ke botsa lebitso. Mme a nna re, a ke re utlwa e tlogea, a ke re ke ena Mmamotsilo. Ka otlela monwana ka dikobong ka re ke a leboga ntate modimo ke tsositse gagadi, kgaitsadi ya ntate Matsale. He, ke a leboga.
0: Taba tse monate tle.
1: Thank you, Moratiwa.
0: Ra o lebogang gono.
1: Thank you.
0: Thank you, wena lerato la ka, ke a o lebogang mme. Hi, Letwe.
2: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
2: Ka tshabana sa kgomo.
0: Mosiae.
2: Wa phela ka tsiso.
0: Ka nnete ke a phela tshele wena.
2: Wa tsela tse di pheletse ya molato bobetse.
0: Moratu.
2: Ke ke mametse.
0: Ee, hey, ntate.
2: Anna nna ke abe ke tlo ba mogelo kapo.
0: O seka ba tla mpotsa dipotso di se bogodi a se botswe dipotso.
2: A go botse dipotso go tsiya.
0: Oho.
2: Nigga Pagan of Hell, I would be on a matter of our own matriwak. I was.
0: Ah, who not let me laugh if I'm not a real and I was here now. I'm a bully car.
2: You move to the answer of Carlson.
0: Eh.
2: I do have not to worry about Boulevard of Tele, who Mutova to Bully He. But a long amulet.
0: Eh,
2: okay. Now, good Tele. Bande ba pele ni ga taba ka ba ka lo ka ma ka lo na na aka ngama

0: Mo sa leng a la motsheyo.
1: Ke le fufa ga bogoko ka tloloka. Eh eh. Ke tsama go helwe mmone.
0: Eh.
1: Ke channel le mme di sa kopaneng ke di thaba ga ke a batle go lele haufi.
0: Mhm.
1: Hona ke ga ke re wa tseba batho ba gale kwa. Go ne ona le o tla botshe eno o bile teng. Ile o sa re wa bomogamang ka nnete le o le jetsing ka mabaka a teng le wa ka ngwana o sa tlogelwa bo e se le mogamang a a o na le ntho tse ding ka nnete tsona tse o tla utlwa ore ai ga le tse gona ebile he ga tshwana kwana mabitso a gona a mabe hampe o na le bo mosunyetsane kore mabitso a gona Jare nna ke wa tsamaele ero. Batho ba bang be ke utlwa tsharagelwe ke dikoma jwalo ka nna tjena ke itlhatlhamela ntlho tse tharo tse fatshe kwana ba ke itlhelwa o sentho fela. A bano ga ba gelwe. Fela o tla utlwa motho a sa re gore lebitso le seke la timela. Le seke la timela ba motho ya ne e le sekoma. Kore gore uwe go sotha. Boga khari ka nete mabitso a ska a felela fela lord ke bo di sebo di ma gokolotso o go ge ya ngwana o go dumela ntse wa ma gokolotso a ke nna pile ya ke anya bana le shu a se ntse ne ga dumela ke
0: lala
1: a ga e di se ke le tonte la mo ya fela ntse ke re di ka tsa fatse re mo la la la e
0: o no no
1: ke Tegele teng wa tsaela fela ntse ke hatisa tikiti matatsinga na se ke re amen.
0: Amen.
1: Ntse ke le meke pe ka le nyetsa ntse ke le buile sa maila bgo. Kwa rona ba ntata le ba nkhuluelwa. That need to tle ka mpola kana go tsena go hola ga ka ontso pa ka ntse fu go tsea. Mm. Re gile.
0: Ga tswa ke mo etla le temogatuwa.
1: A re le bua.
0: Thank you, make up ya ka le nyeta. Sibuya sama ile boroko. Hi letwe.
2: Ka ba ka tlo ka magete.
0: Ka ofela.
2: Ke sa bana sa homo.
0: Mogato wa ka.
2: A di fukutse hetse di ka pa so di ka ke dimela go di fukutse hetse ding. Empa he ena ya o bua a iskwa ya fukutse ya. Hey wa re tsheisa ba.
0: Manyo.
2: Yena ya tata mofugala mogati wa ka
0: Sibueng
2: Sibueng
0: eh
2: a di fukutse he tse di empa yena ya bua se ba fukutse a e wa re tsa bo o tsana le wena empa tse di ya re tshosa a bona ga le ha motho a sa biteletse nne a fukutse ka le mao a
0: nnete A ke ba bana ba thusa go ntle ya mosetisang ho tswa ho seng ho alwetsa boikarabello ba he ba go mosa dingwalla motsheo bana ba mothusa go ba tlose ntweni.
2: La la tsebo ba phela.
0: Eh ya tsebo ba phela mosa dingwalla motsheo.
2: A a ka ntle ke ba dilaka ka ka ntse go tswa. Wa tswa ba tswa le bona ba batla go ba tsinya ka ntse se yo. O le tsalo ka halo ka le khale. O ka loka o le di.
0: Eh.
2: O tlo bona go a senya ntse go aloka. O bona o wa senya o tso kwa loka ha o phe o di ja le.
0: Mosadi a gabano ha hantle ha empa.
2: Ah tsa a ne wa ka se ka be ke ka di le o di ke le ja.
0: Pa wa wa we ka ka ka matso.
2: E ke ya ga se ke go go da jere ke ka di mathu o le tsa ya o di se ba ga tsiya ke tla go tsisa.
0: Okay.
2: A di a go bona se se o sa ha ya.
0: Okay.
2: A ta go di. A ta go go tse bua nnete ke ntse tse tsala.
0: Ke bua nnete ke gela etsa hala ha e se mono ha ke re bare.
2: Ah a bo bua nnete ke ya ka bona ka mahloleng.
0: Ke ba nnete mogatwa wa ka a ke ga ha sa le o thwere mamelle lenyalong hwa mamello
2: a tsho mamello ke le tsene ke tshele tsena o tlokala
0: eh
2: bana ba o
0: hai
2: pa a ka nnete a

autre jour.

basadi o teng o lekana le kantshele ngwana le wane nthetellang gakalo ga e se utlwile ka sa fana ka tagatse empa ba tseba nnete ya bophelo ba ka bana ba ka ke a ba phantela lona le so bua le bene kgathale ga ona ga basadi ba eso gobane dipua tsa lona ga dinketsetse le tlhaketso lesheba

0: metsotso ya rona a ho etadima e ituletse fela hle ho ya mashuma mabedi a metso e supileng le sokoto ha ile ho raina ya bona yona re furaletse ntse re litile thojana ka lerato le ka magethe a ke tsebe ke itse se le poqa futjela ba le re bulela bana ba fihla ba elete a elete
1: a le ka tsoe ka magethe
0: ka ofela
1: ke tsana sa go
0: mara tu awaka

0: ndzi ti na wena a fika misaveni, a cince ni ti chilele nsi. Ni tsalaka ke nne mphahlo le ke sa hlile.
1: Ga se twale go utlwa le mantswe ana ba ne ba le hlile le qakeile.
0: Ni tsalaka ke nne mphahlo le ke sa hlile.
1: Eh, bjale ke re ke se twa go lo go utlwa le ntswe ke mang ba na ke re bjale le tshego ke ntagamane.
0: E se dutla.
1: Eh, o se tutubeke.
0: Ba ti ke tsaka ka bodila fela.
1: Ake.
0: Ba le ba tšwa ntse ba ka ga tšaka go tšaka mba sa tšaki ke le di fumba.
1: Ake.
0: A di nwe metsi mwana mwana.
1: A di nwe metsi ke mothata se.
0: Ke se ke hopotse ka mogo go ntini.
1: Alala.
0: Sala.
1: Alo alo.
0: Alo alo.
1: Ana motho ampa anka botsinywele ka ngone mona tao phuthele.
0: O di tsakeng.
1: E o re na ke le qhoela ntwa tseno mehlenyaya o le hona tsena ontsa kenella.
0: Le tsa ke le qhoela wa go metsala mola ba bana ba go kwa ka nne.
1: A tsenke.
0: Matu matu ga di nomo.
1: E
0: ba tswa ka nne.
1: Ho ga le o so le tei.
0: Ke nne.
1: A di nwe me sisle. Ala ala.
0: Di tsala ka ke member tlo la ke fatile ke stuka ka ba ti yona ntse ka bo dika pela.
1: Ho tswa ke o metla le teng.
0: Sala!
1: Sala! Ala ala, ala ala, ala ala wena mogati wa ka. Ala ala, ala ala, ala ala. Hai letwe. Hai letwe.
2: Ya ka la gato e sa magetse.
1: Ne sa ke re go sia fatse ka ofela.
2: Ke tsara na tsakhono. Mogatu. O pelang tsamo
1: ke. Kana te ke buluko e ke mahawe ka ba wena o phela jwang?
2: Eh. Ke tsere ba ba le se ka nne.
1: Eh.
2: Ah. Mo tsho se ke tsa go tsa bo sa di le bona ho.
1: Eh ke. E ka go bona etse go reka re bothata go teng.
2: We. Ha me ma so ha se be le mo ho ke le kala ho mo tswa. O ho ka ga han.
1: Halala.
2: Mo si a kire ga ma ga nteng kwa mo hal tsi.
1: Mo lo jwantja.
2: Eh.
1: Halala.
2: A ke re tsela re re re tlo ho u ka na e ba. Ntse.
1: Ai, nan to tsen tsana le monga ga di le ka ntse di ntsona e khona. Ane te tsa dintswana ya khona.
2: A o se ka ta tshe. Ha. Tsai tsere hle ke ga go ka ga go ka re tsa tseng thata o fela na o tsontso ka le letso go.
1: Mhm. Ana na go ya nae ntse tsa mai.
2: A o tswe se ya se lo go
1: dia mo tsa tsa mai.
2: A se lo go dia mo tsa tsa ga.
1: Ake.
2: A ka ne tshipi ke barata ka tsela malota tshugane. Ka bo ke ke rata wena wa se ita ke.
1: Le gona go rata jalo fela.
2: Eh. Ke ka bo ke rata go ruta ta itsela le mong lo ngono. Ga le gile la o le ta tshugane lo ngono o phele ke semphego.
1: Eh.
2: Ba le ba ga go se. A ke se ke sa di jwa le.
1: Mm.
2: Ke ya ka re tle ha re se ntse se la. Ke se ke le me ke sa ke la pa. Ka mo ga ma te ke ya se se me ke a le buha.
1: Ha tso ke o ma etla le te.
2: O sia.
1: A tua wa ka.
2: Thank you.
1: An khaula re bela o tswe ha wa bo fihla tsena o tla bona o sa tswe le rona o be ya dithutunyana tsa hao kae. Tsa ma ya o shebise bile fatshe ho tla ba runna. Eh. Ga sala tso yalo ke metsotso ya mashume ma bedi a metso e robedi ga gabile ho reng ena ya bohlano ha ile
3: go re ga tso ga ma re
1: tsane ke ga ho leletsa go bula tsa go ja itse bana ke bua run ska etsa ke imamele
3: a bo bo di ja tsa ga re le mo tsopia
1: ka o fela
3: go tsa bana sa o
1: ntate
3: Ja, det kan du også gå og falle.

0: ke tshotsena he ka Benjamin Dube a tsamaya jalo fela le mehlengiwe mhlaba ke re wena ya tshwereng le fielong ka tamelehle o tlo fiela ge se jelle matlakaleng fiela mabala fiela mabala haletwe
1: ka lagato le ka magetse
0: ka o fela
1: se tshabana sa kgomo
0: ya kena katse
1: a kena le hona e tswa bika e phanya ni sa maotu phoka di tse mpa e tsawa o sile fa la ko pa o siela
0: tsela pele mo si
1: ke bala le fanye di e mo tseng ke mareka gaolo ke le shumele metse megago e mana ke a bo supa ye maka ya bo go bo mo hlale utlwang dintwa le medumo ya dintwa le seke la tshoga gobane ka kgona go go etsagale empa moo ga e sobe bona bofelo gobane setšhaba se seng se tla tswela se seng maatla mmuso o mongwe o lwantshe mmuso o mongwe tshisinyego tsa lefatshe di tla ba teng anga tse ngata le ditlala di tla ba teng le meferefere tseo ke qale ho fela ya tlokotsi molaetsa o mareka re fa ngwana wa re hlokomedisa gore dintho tsohle a di etsala lefatsheng re tle re seke ra ferekana mpa re gopole legodimong phamisetsa diphatlho tsa rona go kopa mogau go modimo le maatla gobane dintho di teng tse ka re latlhisang tshepo tsa ka re latlhisang tumelo.

0: ka lagato le ka magethotlhe a tlaga manyolo ya ha ya o etele pele wa fedi ya helo tsa go phumule o tlo tsela pele ka mosebetsi wa hao empa ka letsatsi le boletsweng tlo boela tlo ba le gona malatsi a thojane ke a leboa ke nkgolo kgotswe
1: moruti moruti moruti Mosia yeno o sa fietse hleng katamele o re kwalle ka mantswe ona ele a thapelo mosebetsi ngwana bo go yentseng ka legato le ka magetha o tlwa go reng ya le shumele metso e mmedi go fihlela mona he mo gereng re sebeditse kena kena kena moruti hle o re behele mantswe ona ele a thapelo ai letwe
2: ka legato le ka magetha
1: ka ofela
2: Se tsabana sa khomo.
1: Mogato wa ka.
2: Ke kopa ho rapela.
1: Tswela pele mme.
2: Modimo ntata gona ntate wa mogana wa gona Jesu Kriste. Ke tsata metsa sa bona me ba maotwa ha o seng ha letsatsi. E tsala ka ho isa tanki le tebuo. O ba no ba ba le tsi ho tloa bongwana o fihlela motsotsi ona. Ha wa ba ba la ba ne le ba lokileng ke ka mohau. Ne re ya le bua re ntse re kopa mohau ena hape le hape. Modimo ntata rona go laeletsa go bana ba basotho lefatshe lane la Afrika Jehofa Modimo mo ba sulafaletsweng ko ba sebakeng seno Jehofa Modimo re kopa o koba gauhelese bateseke ba tlhaga dikotsi Jehofa Modimo go utlwa tse bohloko ka bona tse tlhagang Jehofa Modimo gobane le batho beo re ne re tshepile gore leponisa ke mothusi ebile ke motswalle ga utlwa gore le bona ba kenelela gona moo Jate ya matla ohle ga o hela bana ba basotho bane ba tsile bane ba ile batla go beela bana bogobe tafoleng ba sireletse Jehofa Modimo o fitlhela ba tla fitlha ka gago metse le metsana ya bo bona ntse ba ba baletse ge be a le malapa a bona Jehofa Modimo le a bo bona go ba amogela Jehofa Modimo ya matla ohle e fe matla a go tla phela le bona Jehofa Modimo ya matla ohle go tshepile dinthong tsohle ka leboa ntate obane ile wa ba le gona ga re ne re tala go leta lenane go kena lenaneo lena la ge leta thejana wa re tataisa wa ba le mokhubu wa gona go re thobela koloi ena ka legato le ka magete ke nakong yona ena mmabale o tlile o tswa ka gare godimo o sealemoya Jehofa Modimo a ya motlotlwane mo a ile o phomola tsamaya le ena mmabale mosireletse Jehofa Modimo mosireletse le sebakeng seo wa phelang go sona ke tshepile wena o bana ko wena monga bophelo gona ga re letho Jehofa Modimo o bana ga na matla ga na taolo di ma bophelo empa dinthong tsohle re tshepile wena go ba ba le mogena le mogena Modimo wa rona o fihlela re tla boetse re kopana ha mmo re kopa tsena ka Kriste mogena wa rona re fa matla amen
1: amen mogatu wa ka
2: o khono monate ha o phuthele ka godimo sehlaba sa matieng ana ha moima ke ha esole ha ka tsamaya hantle ya mosia
1: ke a o leboga mogato wa ka letsatsi le letle
2: tanki mogato

Kasaletse fela jalo ke metsotso e tsheletseng pele re fihla horeng ena ya bohlano ho seng ho hotle wa laboraro e le ha kgwedi e hodimo kgwedi ya phupu kgwedi ya dikakapa kgwedi ya bahale kgwedi ya bahauhelwa e hlola jalo fela letsatsi le le le ntumella ke re ho ena hle le ila boroko le letle ho roriswe le gato lena le boetse le re kopantse ha mmoho la re ka ra arohana dipelo tsona ka mehla ditle ditiane ati wena mamamedi wa sena se ala moya yeo e saleng re le mmoho tlo ho re nyane ya le shumile metso mmeri o fihlella mona hle ile nya re ha o hloba yetse ha radio ale moya dilengata ha kana ya ba uikgethela se ala moya sa Lesotho tseba ba ne o bohlokwa lwana ka tsela e tshwanang re ya o ananela ha ile ka khitla tsena di horentse boima di horentse thata di horentse ha ngwana a tshaba tsona tseno tsa bo chechela kwana o tlo ntumella ke o hopotsa fela hore lebitso la ka ke mme morena ke apere kganya ya hao empa ke ke tshuka mehla le metsatsi ngwana ngwana na re motla ke ne ke fihlela pele lena la thojana yana ya ba ditlatse ya ba medidietsane ba re ka jeno re fihletswe ke e motle mosia thabo ya bona ya etsa hore mabitso ana a hlae ka dikanta tsohle o hlabo tshabela bo phirima bo rwa le leboya mme ka lebaka lena ha ke kgomo ha ke bitso le leng e tla be ile o shwentse le tshalebeke ha o rata o kampitsa mmena letsana ya maila boroko ho seng jwalo o ka kgutla hle wa mpitsa mme mafata a kwaela bitsong la seboko sa ka gobane ke mosia ke motobatsi ha e se le o sentsena mafube letsatsi re se re bona mphatlhalatsane laledi ya meso se hlaya o ntumelele hle ho wena yeo e saleng re le mmogo jwalo o mametse tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba ko jwetse go lebitso laka ke a usi maletukataunyane wa mohauhelwa ka sebakwa ke mosia ke motho batse ke motho wa mmansentabe diome di sena diomela mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke theoa ka leribe le eletle le eletelana la mmamosalemolapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka e re ko gopotsa taba botlhokwa ke ena kore legalong la peka moya gao ke ene a o ya teng o tlo o siele mao gobane banana ba teng ba tla o tlhwaela empa nnete kore nna ke bapetse ka mamao mosia e motle ka lebaka lena ka phatlha e phameng o tlompitse lefatshe le itshotseng mollong metsotso ya rona e ituletse hantle fela ho emene re habile horeng ena ya bohlano ke shebile tshepantsima santse a le malala a laotse hore a tlotla a o fa lenano la hoseng la ditaba e leng sebopi e ke ena yeo ke tlo o sia le yena wena mamedi e motle e re o sa simolola letsatsi tjena wa bo sontso le sehlohlolong ka tsentseng di etsahala ka ntle le ka gare o naga ena ya rona ya leso ke la ka simolola ka pina ena goreng ya lesome le metso mmedi ka re legodimong teng re lo kena le ga satane a ka re thibe o tsebe le gona jena ke ntse ke tsho jang ke re teng re lo kena jwang kapa jwang gobane ke modimo o itseng ko o tsebile o e se o fitlhile popelong ya mma akabaka o bitsa ka lebitso la hao ka re fela maletuka mohauhelwa oa wa bona yona temana yeo fela e re ga gona mang kapa mang yanang le matla odima bophelo ba ha e se Jehova modimo.

0: metsotso ya rona ha idutse ho emenetse na ntumele hle monyetla ona ko fe ntate Moruti Moloi Moses Ntswele ke ena tlogetsa thameso ho seng hona mamedi sentse ko hohla ka letsoho la moya ho hle mo le nteng hore ha re tlo rapela ha mmo ho ntate Moruti
1: ke a le dipetsa ba mamedi ba shala moya sa radio Lesotho mororobela wa shala moya raqe ya bua le lona ho seng ha letsatsi la kajeno ke Moses Moloi Ntswele Moruti wa motseng khuetswana botshabela wane diketlo sex khaitsedi ya mamudiei ka pomudiei di sene ke a rapela ntate wa rona ya mosa ya mahodimo o ntse o le modimo ula go re baballa bosiu bohle go fihlela ha jwale o go baballetse dilemong tse fetileng o so hlahe wa e bona peo yena mme wa e hodisa wa e tshireletsa o fihlela kajeno e bua ditaba tsa gago ke tla kena lentsweng la hao Jehova wa magotla e ba le nna nkokobetse wena o phagame bitsong le letle la mopuisi wa gona Jesu Kreste yena ya tla nna bokwe ka mehla e senang bofelo amen. Bamamedi ba gabane ke tlo bua ka go hlolwa ke semenye go hlolwa ke tshabo e tlotseng tekano e isang dinthong tse sa nepagalang kgale kwana dilemong tse dikete tse pedi tse fetileng morena ya bitswang Heroda ya ba o nkela moina wa hae mosadi a mo phamolela mosadi wa hae ya bitswang Herodias. Johanne e ne le moprofeta wa Modimo, Johanne Mokolobetsi. O ne a kgalemela ka dinako tsohle a ya ho morena Heroda. Heroda ha o etse hantle. Empa ha etsahala hore ho be le letsatsi la tswalo la Heroda. Heroda a bitsa mahosana a hae. A bokana state housing sa hae go tla thaba mmoho le Heroda ha ntse mokete wa tswalo ya ba o bitsa mahosana le bohle empa ka hare go putso eno e wa ntseng ya pitso ya ba ho ba le an interval ho phomophomola hanyenyane ya ba ho bitswa ngwanana morwetsana moradi wa Herodias gore a tlo etsa tšhao. A etsa tšhao ke tla e bala ke mpa ke leka go ke e hlalose. Ha qeta go etsa tšhao ya bajwale o kerotsile hantle ya kgahla moifo o ne o le temono. Tsela eo a ileng a tebuka ka yona a tantsha ka yona a etsa tšhao e ntle. A bile a le dibopego. Ha qeta ya ba o bitsa morwetsana o go tlogo tlo go jwetsa gona ke eng eo ka e thabelang. O ntantshitse hantle ka bogo makatsang. Iketsetse kgetho fela. Ya ba ngwanana o a tsieleya a re ke kopa ke o bitsa ke o botsana le mme gona ke eng e nka e kopang. Ya ba o ya tsamaya. Ha re baleng go mareka kgaolo ke a botshelela temana yona ke masome a mabedi a metso e mmedi moradi wa Herodias yeo a kena a etsa tšhao a kgatlhisa Heroda le ba ditseng dijong le yena morena a re go morwetsana kopa ntho yeo o iratang ke tla o fa yona a mo sapanyetsa are ntho yeo o ka e kopang ke tla o fa yona le ha e ka ba le go o arolela mmuso wa ka ka lehare ya ba morwetsana o tswa a ya go mmae ke tla kopa ena ye a re kopa tlhogo ya Johanne mokolobetsi morwetsana a phakisa a kena ka mafolofolo go morena a kopa a re ke rata go fua ke wena gona jwale ka mokeke tlhogo ya Johanne mokolobetsi 26 morena a saba gagolo a mpa a tshaba go gana go yena ka baka la kano ya hai le ba dutseng yena dijong le yena a phakisa a roma mohlabane a mo laela go tlisa tlhogo ya Johanne ya ba mohlabane o ya a kgaola tlhogo kgaola tlhogo tronkong a tlisa tlhogo ya gae ka mokeke a e neya morwetsana le morwetsana a e neya mmae barutiwa ba Johanne ga ba utlwa ba ya ba nka setopo sa gae mme ba se beha lebitleng bitso la Modimo lebokwe. Bontate le bomme ka bokhutshwanyane ba taba ena go bile le maswabi a tshabegang. Ha o etsa mokete hlokomela o se thunthetse Modimo o se kene mo o sa tshwana go kena teng. Hlokomela kano motho na ulang ka kano ya ba o tiisetsa morwetsana yo mmae e leng yatsi ya Herota. Herota a nkile mosadi wa moena wa gae. What a shame. Ke ne ke mpa kere ke gale mataba ena bontate le bomme ga re hlokomeleng gona ga re tshaba re tshaba ka tsela ya mofuta ofeng. E se ka ba thabo e tlaisa lefuo. Bona mohlanka wa Modimo o kgaolwa tlhogo ka baka la tantshi tshao fela go nyakatsa ka pela morena go thenthetsa ya ba e se e baka go tlhogo ya motho wa mohlanka wa Modimo e kgaolwe ke tswetsa kopo e kgethileng ga re hlokomeleng gona re kopa eng e kekeng ya thunthetsa Modimo. Modimo ke Modimo ya re hlokometseng ka dinako tsohle empa bona ntho e etsagalang ka Johanne o tirongkong mohlabane o susa bokgaola tlhogo tlhogo e ntse e tswa madi o susa a e beya ka pela morena morena a swaba gobane Johanne mokolobetsi e ne le e mong ya batho ba ne ba kgalema ba eletsa morena ga etsa diphoso ga ba nna mogalemela gore Filipi ke moena ga o se ka etsa jalo empa iketsetsa fela. Ke ne ke re ga ke le mothating ola bontate le bomme ga re elelweng gorena re kopa eng ka nako e feng jwang le bomang ga go motho molekane wa Herota go thwe nyatsi ya gae ya ba e a eletsa gore ngwanananyana a ye a ye kopa tlhogo ga re etseng thapeo. Ntate wa rona ya mosa ya magodimo o go seng ga letsatsi la kajeno re a kopa re swabile re a ipona.

fana ka bomo rona re kopile eng re ntse eng e bakile mafu la e sa baka mafu e nngwe e ntse gore thepa ya motho e nkuwe la be se thepa ya motho go gong ba bangwe ba rekisitse ka bana ba bona o modimo a ka re tshwarele re kopa mogauti la fatlho sa gae ga re tla tsamaya ka mesebetsing ka mefuta yona ba bangwe ba kopile gore mesebetsi ba e fiwe ba bangwe ba e tingwe ba bangwe ba e amuwe o morena re thuse re se re swabile tlotlisong ao jesu kereste ke a kopa gobane go utlwile ga o be jalo amene.

0: Mosotho ya motla ntumela go dumedisa ho seng ha letsatsi le se se gabotse selelekela sa ha o me ya se gabola se go atamele o tlo ikutlwa gona a phatlalatso ya temo letsatsing la ka jeno e o tshwaretse difeng le bitswala ka ke nao mokwa ga ke na lo mphato makamelo magwarinyane ge ga atamela mosotho e motle o tla hopola go manana wa na a phatlalatso ya temo a qala mmanta o isa la bohlano sephelo ona o ga o fe malebela ditabeng tsa diphoofolo phepo tlatsetso e ka sana le bophekodi ba tsona re bue ka ditaba tsa ka mane ka masimong le ka majareteng ka o tshwana re bue ka ditaba tsa diphuputso tsa mahlale a temo re bue ka ditaba tsa dimmaraka mosotho e motle re ka sia jwang lenanao la mantlha e leng phepo e nepaetseng mesebetsi ya matswai ka sana le yona ya tlhokomelo ya malapa ke la bobedi jolo ka mehla wa tseba ditaba e tla ba tsa phepo e nepaetseng mesebetsi ya matswai ka sana le yona ya tlhokomelo ya malapa bomma phepo go tswa ditrikeng tse fapaneng tsa naga ya lesotho ba ile ba ba teng thupelong eo ka yona ba neng ba tlo tshogiswa le go tlatseletswa ka ditsebo tsa gore ba thuse basotho ka go etsa mafi e ka sana le go etsa yo kae ga re santsane re le mono re le gare re tle go fumanela ditaba go tlhaga go morupedi wa bona ka sana le maphepo gore na ba ntse ba etsang le gore na ba bone botlhokwa ba taba ena eo ba etsang e le bofeng go setšhaba sa basotho
1: tsela ka kemi magosi lepeana ke sebeletsa Lesotho National Dairy Board re tlile mona thupelong go tla rupela bommaphepo ba ditriki tsa Lesotho tšha ke boemedi jwale nna ke sebetsa ka ofising ya Dairy Processing and Quality Control ke le morupedi wa ditlhaiswa tsa lebese gape ke ntse ke tshwere sa maratswana sa bookamedi bo boholo empa he gape le ke tlile mona ke le morupedi re tlo rupela bommaphepo go etsa yogurt le mafi lebaka le legolo la gore re re kopela bommaphepo diterekeng kobane re eleletse goreng dihwai tse ngata di latlhelwa ke lebese la tsona ga e ba go sena moo ka ba le isang polokelong kapa ba le rekisa mme ra bona go le bonolo gore LNDB e sebetse le lekala ka go tlolwa bommaphepo e le gore ba tlenne ba thuse dihwai ka go fapana gore ba tlenne ba etse tlhaiswa tsa lebese ga ba le kwana diterekeng ka go fapana taba e gologolo ya go sebetsena le tlhaiswa tsa lebese ke taba ya bohlweki bolela bohlweki go tloa sakeng ka modisana

0: disebediswa tsa go hamela digamelo mo lesebeletswang teng e leng gona mo gamelwang motho wa le tsamaisang go tloa mane lapeng go isa setsing sa polokelo kapo mola mo letlotla lesebeletswa teng batho ba le sebedisang jale go processa go a fitlha ketelelo mo serere jale setlhaiswa se se fitlha go moji botlhoki ke ntho ya botlhokwa mme mo na thupelong e re tlileng go yona ga re ba rupele fela gore na tlhaiswa di etsiwa jwang ebile re ba ruta ditlhatlhobo tsa mantlha tse etsiwang e ka ba gona sa ke moo la se ba fitlha mona mo baseng ba processa dintlha tse e kenyeletsang go sheba gore na lebese ntse le bolokile boleng ba tlholego go sheba gore na lebese ga lena ditlamorago tse ka bang teng go batho tse agang ditlhaga tse sebedisitsweng go alafa phoofolo ga e ne e kula dintlha tse e kang bo go sheba gore na lebese na se lena le nako e kae le ga nngwe dintlha tseno ka gofela ke dintlha tse e leng tsa botlhokwa gagolo ka mola ka gara thupelo ya go processa lebese ka dintlha tsa yokate le mafi lebaka le legolo la gore re rute bommaphepo gore na pele ba pheya lebese lena go tlatsa ditlhaiswa ba tlameya ba ele go le testa kapa gona ditlhatlhobo difeng ke gobane lekala la temo ka public office ya bona ka moo ke gona ka moo ba nang le di-standard tsa gore na motho ka mongwe ga a tlhaisa setlhaiswa sa phoofolo o tlameya a latele methati efeng e ka ba ya sa le high kapa e international empa public office eno e livestock mo ke yone e re tataisang gore na ge elelelwe ditaba difeng ga re etse ditlhaiswa tsenana tsa lebeseng tate mme taba tsa di-standard ka ofela di gola monong
1: sena metšhini enana tlhatlhobo tsena tse itseng ke re ba gopotse kotsi ya taba ya
0: ga o nepaetse ka lekala la temo go ntse go potololwa le ditriki go etswa dithupelo ka go fapana tseya mang taba tseno tsa gore na gomo ga e se ba e ne e ntule e nka nako e kae lebese ntse le kgalwa pele o ka lefa baje mme boipilotse bo bogolo ko gore ga sebai se ntetse gomo ebile a jwetsiwe gore na a na kgale lebese le ga nako e kae a etse jalo gobane ga a sa etse jalo ditlamorago e ka ba gore ente eo e entileng moo e ka kena lebeseng ya ba e kena mading a motho ya ba re bakela ntho go tshweng ke antibiotics resistance ke mona mo e tlara ga o se o kula e ba o tlhoka o fua antibiotic maneng a keng e be jale mmele wa gago o se o e gana gobane gale o e jele kae lebeseng mme ke a tshepa gore digwai taba sena di eleletswe ka nnete ebile dithupelong ntse di hweletsetswa gore ga o ile wa entelo etsa bonnete ba goreng o ema nako itseng o e eme pele o ka fa lebese la gago batho go ba leje ke a gola ke phatalaletse mona gore ka nnete lesotho national dairy board e sentse e hweletsa batho botlhe ba ka lakatsang go fumana thupelo tsa mofuta ona tataiso go tloa ga go gama lebese go a fitlhetse setlhaiswa sa yokate kapo mafi le gona gona ba ya shopong jwang gere menyako ya gona e butswe ebile ka letlhogonolo gona jwale lesotho national dairy board e ikarabelela fana ka di-permiti ga batho ba batla go importa dairy products ga di se di le teng ka gara naga go kwala marogo le go kwala madibogo gona jwale santsane go kwetse madibogo go lebese la mafi gobane jwale gere re na le plante tlhaisang lebese la mafi ka gara naga empa ga o ka ba le batho ba tlhagang ka bongata ba etsa yokate ka sele e tshwanang le yokate le yona ge tla emisa gore e se kana import go bua nnete lesotho le phela ka gara importation e godimo gagolo dairy products ka selemo di ngata gagolo ke dibilione tsa ditšhelete mme ke a gola ga re ka theola segatlha sa importation eno ke gona ga bereetsa dithupelo tsa mofuta ona ka gara naga mme ke ruta bana ba ke ruta batho ba bagolo.

fumana phatlalatso ya temo ya qala mmanta o isa labohlano sepheolo ona o ga ofe malebela ditabeng tsa diphoofolo phepo tlatsetso e ka sana le bophekodi ba tsona re bua ka ditaba tsa ka mane ka masimong le ka majareteng ka o tshwana re bua ka ditaba tsa diphuputso tsa mahlale a temo re bua ka ditaba tsa dimmaraka mo sotho e motle re ka siya jwang lenanao la mantlha e leng phepo e nepahetseng mesebetsi ya matswai ka sana le yona tlhokomelo ya malapa ke labobedi jolo ka mehla wa tseba ditaba e tla ba tsa phepo e nepahetseng mesebetsi ya matswai ka sana le yona tlhokomelo ya malapa bommaphepo go tswa ditrikeng tse fapaneng tsa naga ya Lesotho ba ile ba ba teng thupelong eo ka yona ba neng ba tlo tshogiswa le o tlatseletswa ka

0: tsebo tsa hore ba thuse ba sothoka ho etsa mafi e ka sana le ho etsa yo ka ha ha re santana re le mono re le gare re tla go fumanela ditaba ho hlaha ho morupedi wa bona ka sana le maphepo hore na ba ntse ba etsa le hore na ba bone bohlokwa ba taba ena eo ba etsang e le bofeng ho setjhaba sa Basotho.
1: Sola ka kemi magosi lepeana ke sebeletsa le Sotho National Dairy Board re tle mona thupelong go tla rupela bo maphepo ba ditriki tsa Lesotho tshe boemedi. Jwale nna ke sebetsa ka ofising ya Dairy Processing and Quality Control ke le morupedi wa dihlahiswa tsa lebese hape ke ntse ke tshwere sa maratswana sa bookamedi bo boholo empa he hape ke tlile mona ke le morupedi re tlo rupela bo maphepo ho etsa yogurt le mafi. Lebaka le leholo la hore re kopela bo maphepo diterekeng kobane re elelletse horeng dihwai tse ngata di lahlehelwa ke lebese la tsona haeba ho sena moo ka ba le isang polokelong kapa ba le rekisa, mme ra bona ho le bonolo hore LNDB e sebetse le lekala ka ho tlolwa bo maphepo e le hore ba tlenne ba thuse dihwai ka ho fapana hore ba tlenne ba etse dihlahiswa tsa lebese ha ba le kwana diterekeng ka ho fapana. Taba e kgolokgolo ya ho sebetsana le dihlahiswa tsa lebese ke taba ya bohlweki. Ke bolela bohlweki ho tloha sakeng ka modisana, disebediswa tsa ho hamela, dikgamelo mo le sebeletswang teng e leng hona moo hamelwang. Motho a le tsamaisang ho tloha mane lapeng ho isa setsing sa polokelo kapa mona mo le tlotla le sebediswa teng. Batho ba le sebedisang jwale ho prosesa. Ho a fihla qetello mo seng re jwale sehlahiswa se se fihla ho moji. Bohlweki ke ntho ya bohlokwa. Mme mona thupelong e re tlileng ho yona ha re ba rupele fela hore na dihlahiswa di etsuwa jwang ebile re ba ruta ditlhatlhobo tsa mantlha tse etsuwang e ka ba hona sakeng moo la se ba fihla mona moo seng ba processa dintlha tse kenyeletsang ho sheba hore na lebese ntse le bolokile boleng ba tlholego, ho sheba hore na lebese ha lena ditlamorao tse ka bang teng ho batho tse akgang ditlhaga tse sebedisitsweng ho alafa phoofolo ha e ne e kula, dintlha tse kang bo ho sheba hore na lebese na se lena le nako e kae le ha nngwe. Dintlha tseno ka ofela ke dintlha tse e leng tsa bohlokwa haholo ka mona ka hara thupelo ya ho processa lebese ka dintlha tsa yogurt le mafi. Lebaka le leholo la hore re rute bo maphepo hore na pele ba pheha lebese lena ho etsa dihlahiswa ba tlameha ba ele ho le testa kapa hona ditlhahlobo difeng, ke hobane lekala la temo ka public office ya bona ka moo ke hona ka moo ba nang le di-standard tsa hore na motho ka mong ha a hlahisa sehlahiswa sa phoofolo o tlameha a latele methati efeng e ka ba ya sa lehae kapa e international. Empa public office eno e livestock mole ke yone e re tataisang hore na re elellwe ditaba difeng ha re etsa dihlahiswa tsenana tsa lebese ntate, mme taba tsa di-standards kaofela di hola monono.
2: Ho sena metšhini enana tlhatlhobo tsena tse itseng ke re ba hopotse kotsi ya taba eo.
1: Ha o nepaetse ka lekala la temo ho ntse ho potollwa le diteriki ho etswa dithupelo ka ho fapana tse amang taba tseno tsa hore na kgomo ha e se ba e ne e entuwe e nka nako e kae lebese ntse le qhalwa pele o ka le fa baje, mme boipilotsi bo boholo ke hore ha sehwai se entetse kgomo ebile a jwetsiwe hore na a na qhale lebese la hae nako e kae a etse jwalo hobane ha a sa etse jwalo ditlamorao e ka ba hore ente eo e entileng moo e ka kena lebeseng ya ba e kena mading a motho ya ba re bakela ntho o thweng ke antibiotics resistance ke mona moo e tlara ha o so o kula e ba o tlhoka ho fuwa antibiotic manengakeng e be jwale mmele wa gago o so o e hana gobane gale o e jele kae lebeseng. Mme ke a tshepa gore dihwai taba sena di eleletswe ka nnete ebile dithupelo ntse di hweletsa gore ga o ile wa entelwa etsa bonnete ba goreng o ema nako itseng o eme pele o ka fa lebese la gago batho go ba leje. Ke a gola ke phatlalaletse mona gore ka nnete Lesotho National Dairy Board e sentse hweletsa batho bohle ba ka lakatsang go fumana thupelo tsa mofuta ona tataiso go tloa ga go gama lebese go a fitlhetsa sehlahiswa sa yokate kapo mafi le gona gore na ba ya shopong jwang re menyako ya rona e butswe ebile ka letlhogonolo gona jwale Lesotho National Dairy Board e ikarabelela fana ka diphemiti ga batho ba batla go importa dairy products ga di se di le teng ka gara naga go kwala marogo le go kwala madiboho. Gona jwale santsane go ketse madiboho go lebese la mafi gobane jwale re na le plant e tlhagisang lebese la mafi ka gara naga, empa ga o ka ba le batho ba tlhagang ka bongata ba etsa yogurt ka sele tshwanang le yogurt le yona re tla emisa goreng e se kana import. Go bua nnete Lesotho le phela ka gara importation e godimo gagolo ya dairy products ka selemo. dingata haholo ke di billion tsa di chelete mme ke a gola ha re ka ga thola se gatla sa importation yeno ke hona ha be re tsa dipelo tsa mofuta ona ka gana mme ke ruta bana ba ke ruta batho ba baholo ke ruta batho ba sena motla ka se ke ruta bana le batho ba na le motla ka se ko bontsha go thupelo ena rona e ka fihla hohle di ditrekeng raya ha fela motho a entse tlhoko tlhokomediso e jwa lore ke tla kopa gore tlo ntlhopela ke le setrekeng se itseng ge a fihla ntate. Thupelo ya rona megatlholo e mmedi thupelo ya rona ke ya go sebedisa disebediswa tse teng malapeng ge sa sebedise metšhini thupelo engwe ke ya go sebedisa metšhini mme motho sa ka ikala fela gorena ena o wela kae malapeng mola ga re tlhoke thipo o seneng yona ka tlong gobane re tlhoka pisa re tlhoka stofo re tlhoka metsi a batang le a chesang mme metšhini ena o e boneng ka mole ge e leliso ba sotho gore motšhini o nana o LNDB e leng masego mme ngwa nepagala gore ga o se o tlwaile o batata kwa sesanebese o tlise sampole pele mona masego jele re tlobotsa ditlhopho tsa gore kape ga e ba o se o nka digwaing tse ngata o tlise disampole tsa digwai tseo jele re etse tlhopho gore lebese le ya le nepaise o ka tswela pele go processa.
3: Lebitso la ka ke Mmakabelo Mogesue. Ke sebetsa lekaleng la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng setrekeng sa Kuthing. Ke sebetsa mono ke le maphepo e moholo wa setreke. Re tlile kwano go tla fumana thupelo mabapi le ho etsa dihlahiswa ka lebese. Ho hlokomelehile hore dihwai tsa rona di hlahisa lebese ka bongata, di na le dikgomo tsa lebese. Mme ba fella fela ho rekiseng lebese le ntse le boleng ba tlhago. Ka hona, re ile ra bona beng ba rona ba la ba bona ho le bohlokwa haholo hore ba re fe thupelo ena ya ho etsa dihlahiswa tse jwalo ka mafi, lebese le mafi, le yogurt. E le hore re tle re tsebe ho fetisetsa ditaba tsena ho batho bao re sebetsang le bona diterekeng kwana. Jwale bona, ba tle ba tsebe ho nanabetsa dihwai tse hlahisang lebese hore na ba ka etsa eng e ka ba thusang go feta ka moo ba sentse ba sebetsa ka teng ka lebese le ntseng le le motsididi gore ba etse ditlhaloswa tsena tse seng ke di boletse. Thupelo ena re le bommaphepo re e thabetse haholo gobane
4: drums please.
5: Ready for the experience of a lifetime.
6: Yeah.
5: Right here on your radio station. Radio Less. From 90.8 to 106.1 FM. Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
7: Batho ba modimo nna e be a se o kereganya bana ba rona na ka gore bana bele ba o rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le rutya bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo re thusa ka ntheo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
8: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo weleseng. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse ka kampei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlhalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlhalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
9: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mogatelelang motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gatabadi jalo ba ka re kepe sena se wele kakang.

0: lenano la rona ka jeno le tlotla le ba lentlha e le nngwe fela e o re tlang go e sheba ntlha kgolo ya moka o mogolo o tlang go etelelwa pele ke mmuso ka jeno motlhomong ke tla ke supega ka jeno mmuso o tla ba mokeng wa matsatsi a mararo wa boikarabelelo o wona o lebeletseng go tlo tshwara legololong ya diboka ya mantabiseng senatsi mona masego ke mokeng ona moo gommengwe megatlo ya setšhaba bagwebi le baetapele go tswa mafapheng a fapakaneng a bophelo sepheo sa mmoka go ya ka mmuso se tlhaloswa e le o phura lešwetla le batlhomphei matona ka ditaba tsa kgatelopele dikatlego le diqholotso tseo mmuso o tobanang le tsona mmogo le ithuta ka kgatelopele e e fitlhetsweng ditabeng tsa botlhokwa tsa ntlafatso go botsa dipotso tse mabapi le tshebetso ya mmuso le phano ya ditshebeletso ka kakaretso mamedi o tla boela o ela tlhoko gore gangata ga go ena le ditaba tsa naga tse kapa tse amang setšhaba e ditaba tse tswang ke mmuso megatlo ya setšhaba ka go fapakana e e tlhaelele ka go ntsha diphatlalatso kapa gona go epa diboka tsa baphatlhalatsi ba ditaba molemong wa go tentsha mmuso tsheya gagologolo ditabeng tse e kenyeletsang phano ya maatla setšhabeng temo bogatlhaodi tlhagiso ya mesebetsi le ntlafatso ya moruo ka kakaretso lenaneng la rona ka jeno re tlo buisana le a mangwe a mafapha a tla ba le seabo mmokeng ona go ba nonya maikutlo ka ditaba tsa mmoka ona le go utlwa ka botlalo ditebelelo tsa mafapha a jalo ka mmoka ona re tlo qala ditaba tsa rona ka go buisana jalo le mothei wa mokgatlo wa naka la motlhomi ke monghadi morosi moshweshwe ka mora gore ntate moshweshwe a tla teketsa gae re tla qhoba re tswele pele re buisane jalo le monghadi montshi yo lethoba re tla qetelela a e tswa lefapheng le ikemetseng re tla qetelela ditaba tsa rona ka go buisana mona le monghadi kgotso lepheana ena o tla ba tswa mokgatlongwane wa dihwai wa lenafu ke ka moo ditaba tsa rona re di tlhophisitseng ka teng mme pheletsong ya gore ke tle ke qoke le bontate re tlo o fa monyetla jalo ka metlha mo mamedi o tle o kene le wena o fane ka maikutlo a gago godima ditaba tseo bontate ba tle ba di beile e bangwe ba botsa dipotso le teng go ntse go nepaetse o tlo bona le monyetla o jalo mme ntumelege ke tle ke qale ditaba tsa rona ka go amogela setho sa mokgatlo wa naka la motlhomi monghadi morosi moshweshwe jalo ka ke supile mme ntate moshweshwe ntumelele ke o dumedisetlhe go seng wa tsatsi la ka jeno lenaneng lena la sebopin tate
1: kgotso metshepang le bamamedi ba radio Lesotho mme o seng wa ka jeno ke a tshepa ga o le mono o so emetse le bookamedin ta go tla re dumedisetsa le bona mme
0: ga leogang tate ge ke sa ke bontshitseng tate gore mmoka kona o e sa le lefapha la diphatlhalatso la mmuso le tlhalosa gore ka lapele kgweding ene ya phupu go lebeletsege gore o tlo tshwarwe mmoka ona o tla ba mmoka wa matsatsi a magago mme re lemoile a re sheba lethathamo la ditshebeletso gore ditaba tse tlang go tshwatlhwa mona ke ditaba tse amang mafapha a mangata mme le megatlhelo ka go fapakana e mengwe mmokeng ona gobane tlhile mmuso ga o batle go a qoqa o le mongwe o lebeletse o le o qoqa le boemedi ba setšhaba ka setšhaba jalo mme re ne re re ke utlwang tate go utlwa go tswa go lenaka la motlhomi motlhomong re utlwa gona gantlentle

0: maikutlo a lona ke a feng ka mmokaong?
1: Ka bokhutshwane me tshepang ke hle ke wele tabeng me ke kannete mmoka ona wa mokhuta o tjena ke mmoka o moholo wa bohlokwa haholo, mme re a tholetsa ka gore be o teng mmoka wa mofuta ona. Ke a kgola o tla hopola rona ditebelelo tsa rona ebe gore ka ha re latela tsela yane ya puso e ntle ya Basotho, re a rata puisano ya setšhaba ga e le ntho e teng. Mme ka kotlolo mme ke tle ke tobe ditebelelong tsa rona gona bana ka molotlhomi re sebeletsa le go godisa puso e ntle, go kgothaletsa puso e ntle e tlhwekileng e e senang bobodu le bomenemene. Mme ka nnete re ka lebelela gore sebetlelo sa mmoka ka mantswe a mang mmoka o tlo o nke sebopego sa re ka re ke tumelelano yane ya go thewa ga mmuso na, gobane ke o bua yona puo ya rona. Re tla gopola go Moamedi setlhogo sa puso e ne e teng ke gore ke setlamo sa puso e ntle le kgolo ya moruo. Mme ke a utlwisisa ditabeng tsa rona gore re tla sebetlelo seo he mo morereng re ka lebelela gore jale ditaba tse tlhagang di tlalegwa setšhabeng, gobane accountability go utlwisisa gore ke go tla nka boikarabelelo, ke go tla jaka boikarabelelo, go tla tlaleha gona ditaba di tsamaya le jwang go tloga gwane. Ga e ba gone ona o ile a ba le mmoka qalong ebe ona go tloga qalong, kapa ga e ba ga o sobe le mmoka re tla nka dilemo tsena tse tharo le tse isang tse sedisaletswe ke dikgwedi tse fokolang re kata sa bone se utlwa gona ditaba di tsamaile jwang. Mme re tla gopola gore gangata tumelano e ne ke buang ka yona mme ya setlamo sena kapa mmuso na kopanelo ne mathata a na bonagetse ka go fetisisa gore a lokela go rarololwa ka pele metshapang ka pele ke ona a na a tlhokagalo ya botsitso e be mathata a na a bosebeletsi ba setšhaba le bothata bane ba gore moruo wa rona o ntse o nyotobela. Mme re o bona re bona kang ka bofuma ka tlala ka tlhobolo ka tlhokagalo ya mesebetsi le dintho tse ding tse sa tsamayeng gantle nageng ya rona. Ya ba he ke ha jale mmuso ona kopanelo o itlama gore o tla tsepamisa maikutlo a ditabeng tseno tsa puso e ntle le kgolo ya moruo, gobane kgolo ya moruo ga e le teng ko go bolela gore kannete batho ba tla fumana mesebetsi. Kekenyana ena e teng e tla tseba gore e anele botlhe ba teng, mabala a tla batalela gore ba itshebeletsang ba tle ba tsebe go itshebeletsa. Jale gona nne re shebile gagolo dipilara kapa re re ditshia tseo re neng tse re lebeletseng gore motlhomo re tla tlalegela ona ba fuweng boikarabelelo beng ba rona ona ga ba se ba itlhatlhoba, ga ba se ba itlhatlhoba jale ba rena ba eme go kae go tsona. Tshia ya pele ne le yane ya taba ya meritocracy e le lona sona seikokotlelo sa ntho e nngwe le nngwe le nngwe e tlo re tataisa. Ya bobedi e ne le taba yane yona ena ya kereng ke puso e ntle, puso e ntle mme e bonala ka pona letso ke taba yana puso ya molao, boitshwaro bo nepagetseng bo lebeletsweng go motlhanka setšhaba kapa go moruba wa setšhaba, go arabela go tseba go arabela ditlhoko kapa tsa setšhaba, go mamela setšhaba go kenyeletsa botlhe, tsela e sere e nepagetseng e baballang le se teng disebediswa tse teng ga go etswa mosebetsi, le yona ena ya go qetela metshepang jale reng ke accountability. Jale ke matshwao wa puso e ntle yanong, e be gape jale re ne e le taba ya gore yona ena tlhagiso mme o buile ka tlhagiso mono e leng molemong wa godiso ya moruo, o buile ka kgolo re ka re mafapheng a mabedi mono tabeng ya bogatlhaoledi le tabeng ya temo e le gobane le tswana ntho tse gaufinyane gagolo. Re tla bona gagolo jwale taba yane ya ona twantsho ya bobodu le bomenemene jale go sebeditswe jwang. Gape-gape re lebeletse gore taba e ya go tibisa metso ya puso ya setšhaba ka setšhaba e be taba ane ya go lwantsha ditlolo tsa molao ka mefuta yotlhe ya tsona, e be taba ena ya go kgotlisa kgotso le go tlhoka le botsitso

0: di be teng malapeng a rona di be teng ka gana ha metse le metsane nya rona pele ba sotho ditaba tsena tsa ho uisana ho dimo le tlase ho lelekisano a di fele botsi jo bo be teng ka ga rona ka ga tsala tsena tsa sotho engwe hape ne le ho ntsha dipolitiki bo sebeletsi ba tshaba hape hape re le beletse gore re tle re fumana tlale o ka hore na tabeng ya ho kenya tshebetsong taba yane ya ho theolelo ya matla setjhabeng me tshepang jale ya ho qetela ne le taba yona ena yane ya tlhopho botjha hore ikanete lenane la tlhopho botjha le tle le phethelwe re tla hopola mme ha ke se ke ya ka khutshwanyane fela hore a ke ho ntswana le ntlha tse pedi tse robong ka ofela tse salletseng morao setshwantsho sena se qatang ho feta sa leshome le sona se fetile empa tse sena le mathata go na le dikgaelo ka lebaka lena nyewe di le teng ka gotla jale setshwantsho sa leshome le metsomong se ntse se ganetse ka mono ka lekgotlholego tena setšhaba go fitlhela ka jeno se feta lemotse e pedi se le ka mono jale e be ena ya leshome le metsommedi setshwantsho sa leshome le metsommedi sona ga re se se bone le o se bona che ke ha re bua ka lethathamo la tlhopho botjha le ntseng le tlameha ebe le ntse le tsitsinya gona jale jale metsepang ka kotloo ka nete mme ga ke batle le go tsenya nako ke ditirelelo tsa rona gore jwale re tla bona taba eno ya puso e ntle taba eno e beiwe ka godimodimo e leng twantsho ya bobodu le bomenemene re bona naga e theoa e nyologa sekaleng sane sa Transparency International jolo ka ga tseba kana le mathata e sale re theoa dinoko tse e ka bang pedi ge ntse re qauwe gona teng jwale ke dilemo tse latelanang ge ntse re gasa mane go le mashome megago a metse supileng legolong jwale re tla bona taba e re bone taba eo ya temo ka gore jwale go maatlafatsa dihwai ka mefuta ya tsona e le mokgwa wa go nyolola moruo wa rona ka ntho tse gaufinyane tabeng yane ya tlhagiso ya difeneng le kae yona re a tseba jwale angwe ke maemo a ne a teng lefatsheng gona jwale jwale gape taba eo ya ditlhodilweng ka mogolo o phethagetseng le yona ge motlhomo ka tla utlwa gona he go sebeditse jwang e le manane a rereng ke a o tlameya gore jwale a beiwe ka pele ke le taba lekala la thuto lefapha la thuto le lona mme le botlhokwa gagolo gobane ke lona le tsheditseng mafapha a namang ka ofela batho botlhe ba sebetsang ko bana ba ile ba feta tlasa thuto ya mofuta o mong kapa o mong jwang kapa jwang ba ile ba feta mono taba tsa rona tsa bophelo ditaba tsa batšha ditaba tsa ditlhopha tsena tse reng gangata di a sekisetswa ditlagatla utlwe ga ditlaga mme jale e be ka kakaretso ntlafatso e ne a marangang a gona a ditsela metlakase a ditshireletso jalo ka go fapana ke ditaba tse kgolo tse re ka lebelela go mme re tle re utlwa gona e be di ga kae ka bokhutshwanyane fela ke re jalo ka basotho e se e ka re se re re e se e ka di mmoka ona o bohlokwa ga kana o ka theowela tlase mona le go tlase mona go rona o seka wa felela mane sehlotlolong fela o nako ke sehlotlolo jale sehlotlolo seo gona basotho re sebetsa ka dipitso jale se tle se theowe mono ditaba tseo tse di theolwe mono di tle mona setšhabeng jale ge tle go tlo utlwa le ba gaufinyane bo molo mosetlanyana ba sitwa ba tla sitwa o kena ka magangang ba tla sitwa go ba temane ba motseng ga e se kwana mašaimane go utlwa motho a utlwe gona go thwe ba ika ba fuweng boikarabelo ba fume thumo ke setšhaba maa dikgethong tsa maoba jale ba fumane gona go thwe ge ntse re tswela pele jwang na ke ntho ntse re e utlwa mo jale e be bona ba tlaleyang gore e re a utlwa mona e ka re ra bona empa mona le mona ge ka lokisa bana accountability ko bolela ko jaga boikarabelelo ka dikatlego e sita le mo dikgaelelo di bileng teng go amogelwe jale go tseba go tswelwa pele mme ka bokhutshwanyane ke tla ga ke diakaretse ga kalo mme e tle se ka janako e telen
1: ke nneteng tebelelo ke gore e be mmuso ka mafapha a fapakaneng tate a tlang go teka ditaba tsena empa lona le lenaka la motlhomo o entse motlhala gore ka jeno re se re re dilemo ka na ba di gaba bone jwale mmuso ona o le teng tshebetsong ka matlho a lona ntle le seo le tlang go se lebelelwa le reng ka mafapha o a tlhalositseng otlhe ao mmuso o ileng wa tshepisa gore o tla bona gore ditaba tse di fela di rena ka gare o naga molemong wa

ihle e hana go etsala mme go thata o fumana matlomping ha ga e batla go botsa dipotso le ha ga ngotse mangolo a ntse a sa gafe ke ditaba tse wa tshwanele wa diteba tseno nne ke se ke boletse gore tabeng ya tlhophobotšha ke ne ke bona ka re se re kganolotse re le naga sa lesome le motso motse se o ka se feta ka moo sena sa lesome se ke bontsi gore se ntse se na le mathata mme le phetatso go kenya tshebetsong ga sona go bonala go na le lesisitheo gore jwa ditaba tseo di tlhagelele di se di kenye tshebetsong tseo tse 20 fetile di se di kenye tshebetsong ka bona di kena tshebetsong ka bona lesisitheo le loolo wa golo taba ena a theolelo ya matatshabi mme tshepa ntse e saletse morago le yona mme re tshepa se ke boletse gore ka lesakolane la go twantsho ya bobodu le bomenemene taba ena sweswe le setswalle mbine mekgwa eno ya go dira e ntse e le teng ga re sheba re bona gore e ntse e tlhaelela mona le mane ntse e tlhaelela mane ntse e tlhaelela mane tabeng ena ya go theolela matatshabi se ntse ke boletse gore ke a gola le makansela ga e bua metlha ena ke ntho e se ke baka e ka sela ke sa e bua golo gore ke ne re kopile gore ditshebeletso kapa tebelelo e ne le gore ditshebeletso di tla theola tshabeng mona jwale ge tlo tla ge bona di be gaufinyana le setšhaba diketo di ka tsaetswa mona bogareng mosong wa bogareng o mogolo jwale diketo go ko theolelwe disebediswa le di emane mo bosebeletsi bo tlamayang bo gona teng setšhabeng mane tabeng tsa ditlolo tsa molao ge ntse re soka re e tswa ntse re le kaeleditete teng tlolo tsa molao ge lokela gore re phamise dieta ge bone gore ka nete di a sengwa dipolao dipeto dikontha tsa ntseng pe kago fela bosodi ba diphoofolo ka mogoleng ka teng ge ntse o sa bona le kana le manane wa matšha a tleng a reng jale ena ntho ena jale mona ga e tlaba motlhabitsaneng taba ena gore ebe e fele re ga e fa ebe e feleletse ruri mosebetsi o santsane o le mongata mme mona le mane ra bona boiteko bo teng ditlafatso ditsela tse ntšha ditsela tse ntse di lokiswa fela tse dinge tse di sa lokise ka tsela e reng dinka di tlanka nako re ntse re lebeletse gore ke ka go ka sebetswa ka tsela e fapaneng mmegwe ditsela go gauwa ditsela tsa mofelelela tse tsa gae gauwe le ya bare gaga tse ngata ka selemo fela e kebetse e tshwarelela dilemo monyane tse lesomeletse metlhano go ya pele masome a mabedi jalo jale tsena kanete le tsona tsetseng tse dipetšhwa ga o ka tra dipetšhwa mona go feta dikgwedinyana fela dikoti tse ne tse di gotlile gape di le jalo ko bolela go na le mosebetsi o mogolo o tlamayang o etsuwa mme tabeng ya ena ya go tsamaya ka meritocracy go ntsona dillo tse ngata tse ntse re di utlwa gore di tswana mafapheng ana magolo baokamedi ba ditse tse golo bao ba tshwanela go wese re lebeletse gore ba tlamayang kgethwa ke go ikarabelela paramenteng ebe ge se re utlwa jwa le paramente e se na le seabo tabeng ya gore bahlanka bao ba ka setlhogong ba tlwauwe ka tsela e seng e fapane go latela le ona molao ka mogoleng ka teng fela tabeng ena ya go ntlafatsa moruo ka gore go be le golo tlaka tsamamela gagolo mme ga re bone ka bogatlhaodi re ntse bo ntse bo ntlafatswa ka e ka re ntse re etsaganyanyana fela ge lebeletse gagolo ga ke tsebaka kebe gampi fela kere e ka re ntse re etsaganyane fela ge lebeletse ntho tse golo e ka kare ka tlaga eketsa segatlha sa o tsetela bogatlhaodi metshepang jwale le yona temo ena se kaka itsetsa ka diosing ka mona bahlanka ba tswe re bone go eketswa basupisi ge bone ditsena tsa temo bona di sebetsa di-resource center tsena re bone gore di fuwe disebediswa tse lekaneng di a sebetsa basebetsi ba teng ditaba di etswa ka nako e le gore e se kabe sa le nako ena kago fela re siwa ke temo ya tlabula re siwa ke ya maria jalo selemo se se leng se seng le nto e tshwanang ka nako ngwe ntse le taba yane ya go manyolo a fitlha a tsitwa go fitlha a diele go fitlha ga a fitlhile a fumane ya ka thata jalo kore ge ntse re phetapheta diphoso tse tshwanang re lebeletse go mekanete ditaba tseo di tla bewa ka tsela e nang le pona letso jale e be go a lokiswa bane sepheopheo seo gona banaka la motlhome re ratago se fitlhelwe ke gore ge ke re lokiseng ge tloele diphoso tsa kgale gobane ga di re ise pele metshepang le naga ka batlanaga e e sebetsang re bone pusa gone

0: ba ka tshaba e sebetsa jolo ka ha e sebetsana e ntse ding ke ona thase le kgolo haholo nore ke bona go se tshaba le sona se fuwa monyetla wa gore re se ke se buisane le baetapele ba sona mme setšhaba puisano ya rona puisano ya setšhaba setšhaba sa basotho gona ga batho ba dipitso jalo ka ga ke tlho kere di tle di theele tlase mona he di tle mona mabatoeng mona di tle mona di-counseleng di tle mona metseng ya rona le metsaneng ya rona ka marena a rona ka ditikolo jalo ge ka tseba gore re tle re be le nnete le bonnete ba gore e tlile jale re kopane mmuso wa rona o kopane le batho ba nepagetseng o seke wa tshaba gore o mamele ke ne re tseba gore kane ditlhe baitse ba tlo tla ba mamela gagolo mme ke a golo ga ke ebile ya kalo ke nana gore o ka o na le lesedinyana fela la gona jale gona ba naka la mohlomogereng mosebetsi tema e santsane e le teng re a amogela go tema e sa le teng re a amogela moo tshebetso e le ntle empa re batla re bone e ka re re ntse re etsaganyanyana
1: ntate ke ditebelelo tsa naka la mohlomi gore na bona ba lebeletseng mohlomong le gore na ka morago ditaba tsena diteko mona bogolong go etswe jang gore di theolelwa setšhabeng
0: ke mme ka moga tsotlhe tsena tse tlo e tsala mona sesotlolong fela ditheoe mona re tlo bua le ba tlo sita go bua ka jeno ba bangwe ba sa batse bona ba tla kena jang ga re tsebe batlaafitlha go fana go tletse ga ka tsana dikarete di tleng tsa memo kapa ga dio kapa ke taba e ne akaretsang e re ga re fitlha go fumane golo e tletse baledi ga ona le mo re kenang ee ya mmetshepa jale ya botlhokwa ke yona e ne ya gore kane ditleke ditheoele tlase go kona mona ke theole tlase mona setšhabeng tsale ge tlo o kotang setšhaba se kotele babosi ba sona
1: ge ne boile agolo ntate mošweša
0: ka leboa metshepa
1: ere re tle re ya go gane re tle renke karolo tse ding empa pele re tla go ba bangwe ba heno re tla fumana ditaba ga ke tsebe ga e botlo bontse o mametse sa le moya gobane jale
0: etelelong
1: ke tla fa bamamedi monyetla ntate wa gore batle ba kene ditabeng tse nang
0: ee ya mme ka lebaka leo ke tla dula ke maketa mamela
1: ke lebile agolo ntate galeboga mabedi re na le metsotso e mene re lebile gore ya botshelela goreng ya botshelela re tla fumana ditaba tse re kalelang letsatsi go seng ga letsatsi la ka jeno mme ka morago ditaba tseo tsa gora ya botshelela re tla boela re tswela pele ka sebuisa bobedi seo re tlang go bua le sona re se re shebile lefaphalane le ikemetseng re tlatla re bua lentate montshue le thoba re tle re utlwa gona ena maikutlo a bona ke a fe ditebelelo tsa bona gagolo ke dife ka mmoka ona o mogolo o lebeletseng gore o tlo tswela pele mane setseng sa diboka sa Mantabiseng ke mmoka wa matsatsi a mararo momamedi o tla gopola gore mmoka ona o tla ka morago gore e be go ile go a ba le rateteane eo batlhomphei matona ba ileng ba ba go yona tiwae mane le yona e la ba retrete ya matsatsi a mararo mo ba ileng ba ikwalela le mafapha a fapakaneng bosebeletsi boemong bo godimo ba mmuso mme go a tshotlhwa ditaba tse ngata tseo sepheong tse e le gore go tlo go bone gore o matlafatswa setšhaba le naga ena ya lesotho mme ka jone re bua ka mmoka one o mogologe o meme mafapha a fapakaneng o go tlang go botswa le dipotso ke mmoka o buleileng empa ge ke dumela gore ba tla ba moo ba ile jolo ka ntate mošwešwe a tlhalosa ka mokgwa wa memo gobane re ne re keke ga felela kao fela ka gara golo eno le ga ebile re rata gore le gona ebe re ka bege le teng mono empa he lefapha le na la naga la gaso le o etseditse monyetla mamedi gore le ga o le lapeng ga gago moo o tlo o be karolo ya mmoka ono ka mokgwa wa gore ebe go tla gaswa ka kotlologo di etsagala tse e tla etsala mono nako ena ya matsatsi ana a mararo mme ge selemo sa lesotho se tla emelwa mono ke mpho mosala le re thabile theko ke bona ba tla bona gore ditaba tse e tsagalang moo ka thuso ya bogamišhini wa di fumana o le lapeng o le gotlhe mo o leng gona teng mme ke tshepa gore le thelebišhene ya lesotho ka mo go tshwanang le teng go tla nne go be jalo o tla ba karolo ke ebile ka utlwa ga o ntse o phatalatsa taba ena gore ga o le gaufi le diofisi tsa mosi wa setereke go lebeletse gore le lona le ka atamela mo diofising tsa babusi ba ditereke tsa gabo lona le tla tseba go bona tsotlhe tse tlebeng tse di etsagala mona masego ke ka moo ditaba di tlang go ba ka teng ke a sutha ke suthela puleng sello a tlotla ofa ditaba tse re qalanang letsatsi ha re kopane hang ka morao ho ditaba tseo tsa hora ya botshelela mo mamedi.

Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Letona la tikoloho le meru mohlomphehi Thabo Mofosi go lekala le atlehile ho lema difate tse ka hodimo ho diketetse leshome le metso e mene ngwa hola e leng katleho e etsang hore le fihlele dinoko tse mashome a robedi le metso e mehlano lekgolong. Mohlomphehi Mofosi o hlalositse hore hara difate tse lengweng ho na le tse ka hodimo ho diketetse mashome tse leshome tsa meru tse ka hodimo diketetse tharo tse bolokang le ho sireletsa mobu le difate tsa ditholwana tse ka hodimo ho makgolo a ma bedi ore mosebetsi ona ke kagolo ya letsholo la otsolo sa botala ka hare ho naha le qadileng ha ngwa hola ho ntlafatsa tshireletso ya tikoloho le ho eketsa palo ya difate naha ka kakaretso. Ho sa le jwalo letona le ipileditse ho setjhaba ho sireletsa difate le meru kgahlanong le ba ikgapelang ba disagang kapa ba dijesang ka diphoofolo ntle le tumello ya molao haholo dibakeng tse reretswe merero ya paballo ya ntlafatso ya tikoloho. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le ofisi ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso le hlahile ka pele ho komiti ya ntlo ya senati ya boitlamo ba mmuso ho hlakisa mabaka a etsang hore e be kgaho ya ntlo ya botlotlehi ha e so phethelwe. Mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso Mofumahadi Mmathabo Makenete o supile hore sehahi ha se a bolelwa moralo ha kontraka e se e qadile gago mme moralo o ile wa fetoha e sentse e tswela pele. A re ho fetoha hona ke hona ho bakileng hore dikgakanyo tsa ditšhelete di nyolohe. Mongodi e moholo wa lekala la mesebetsi e meholo le dipalangwang Mofumahadi Tshepankwe le o tiisitse hore gago e tla qala haufinyane ka ha moralo o motjha o hlophile hore e qalwe ntle le tshitiso ya letho. Ho sa le jwalo modulasetulo wa komiti Dr. Thabiso Lebese o ipileditse ho lekala ho tshwara taba ena ka tsela e nepahetseng ho qoba ho kenya borena bo boholo ka hara diqhwebeshano. Ke dititjhere tse ka hodimo ho makgolo a mabedi tsa dithuto tsa dipalo dikolong tsa mathomo le tse bohareng ka hara naha tse kopaneng sekolong se seholo sa setjhaba NUL thupelong ya matsatsi a mabedi e reretsweng ho di hlahlella ka ditsebo le mawala ho rupela boqapi le mekgwa e meng ya ho ntlafatsa kutlwisiso ya barutwana. President ya mokgatlo wa dithuto tsa dipalo le mahlale Lesotho le smarter among ha dikeketso le tema o re thupelo ena e tshwerwe ke le smarter ka kopanelo le lefapha la NUL la dithuto tsa mahlale ho arabela diqholotso tse bonahetseng nakong ya ditlhahlobo tse sa tswa feta le ka dihlopheng tsa ho rutela. Monghadi le teba o hlalositse hore thuto ya dipalo ke motheho wa mahlale boqapi le ntlafatso ya moruo mme dititjhere di lokela ho nka boikarabelo ho rupela barutwana ka tsela e hlakileng ya boinahano ba ho rarolla mathata ka ho ba fa ditsebo tse hlokahalang. Lefapha la bophelo ka komiti ya naha ya ditshebeletso tsa thibelo le kalafo ya dithethefatsi le kgakotse letsholo dibakeng tsa ha matala le kgubetsana ho buisana le baetapele ba setjhaba ka mekgwa ya ho thibela tshebediso ya tahi le dithethefatsi. Motlatsi wa modulasetulo wa komiti Mofumahadi Mphonyane Mofokeng o re komiti e tshwenyehile haholo ke palo e eketsehang ya batjha ba angwang ke dithethefatsi ka ha di senya bokamoso ba bona.

0: tseng gore o tlo tla o beha setšhaba leseding ka dikgatelopele tse fitlhetsweng ditabeng tsa bohlokwa tse kenyeletsang ntlafatso, mme ho lebeletswe he go setšhaba se tla botsa dipotso mabapi le tshebetso ya mmuso le phano ya ditshebeletso ka kakaretso. Mme ga bontsha he gore ditaba tse lebeletsweng gore di tle di tlhelele mona ke phano ya maatla setšhabeng, ditaba tse kenyeletsang temo, bogatlhaodi, tlhagiso ya mesebetsi, ntlafatso ya moruo ka kakaretso le tse ding. Mme re ile ra qala lenaneo lena ka gore re buisane jwalo le bane ba naka la Mohlomi, mme re ile ra buisana jwalo le ntate Moshweshwe. Mokgatlhelong ona re tlotla re buisana jwalo le Monghadi Montshiwe Lethoba o tswa lefapheng lane le ikemetseng private sector, mme re tlotla re utlwa he gore na bona tebello tsa bona ka mmoka ona ke dife. Mme ntate go dumedise re be go amogela ntate Lethoba o seng wa tsatsi la kajeno. Ntate Lethoba.
1: Nna ka dumela fele ba mamedi ba Radio Lesotho.
0: Ga le bo hantate ke ne ke utlwa o thotse ke re ka ba ha utlwane. A ntate ka le bo ha re ke re utlwa ditebello tsa lona le lona ka mmoka ona.
1: A emme ha ke le bo e ka nnete. Ha ke le bo emme. A e ka nnete mme wa ka ke le bona ba private sector ga thabile ka nnete ka mmoka ha lona. Ke thabile haholo hobane mmoka ona o tla nakong e boima haholo. O tla nakong e boima haholo ena eo re tobaneng le tsietsi ena e re hlahelang ka Afrika Borwa. Mo ntseng o phala diswa Basotho. Ke nnete nako yohle ne se ntse re na le bothata empa jwale hona jwale bo eketsehile ka mokgwa o tshabehang. Ke mpe ke supe nna wa ka hore e nngwe ya ditebello tse kgolo ke hore mmoka ona o tlo re thusa hore re bone hore tsietsi e ka reng ena re tlo e fokotsa, re tlo e fokotsa, re tlo e lwantsha ka hore ho be le maano a hlakileng dinthenyaneng tse mmalwa. Ke be le maano a hlakileng dinthenyaneng tse mmalwa, mme ke rata ke tlempe ke beetse fokolang fela dingata, empa ke tlempe ke beetse fokolang fela. Ke se ke qale ka ya pele mme taba ena ya tlhokahalo ya mesebetsi e tlhobaetsa ka mokgwa o kgetheileng, mme rona re le private sector e hlile e meng ya mesebetsi ya rona ko ho fana ka mesebetsi re thuse mmuso. Jwale re fana ka mesebetsi empa re boetse re ba le qholotso e kgetheileng mo tla fumana hore jwale private sector e fane ka mesebetsi, ha ketla fana ka mesebetsi ho mmuso, mmuso jwale ha o lefe ditshebeletso tseo re faneng ka tsona. O ka inanela haebe o ka fumana o fane ka ditshebeletso jwalo ebe o tlotla o lefuwa ka mokgwa dikgwedi tse robedi kapa tse supileng. Jwale re re mmoka oo o tlo mpo re thuse hore taba ena e lokiswe, ho be le maano a hlakileng hantle. Ke tla ke rata ho hopotsa fela Mohlomphehi wa ka hore ho na le nako eo ho no hona le tsela eo ho sebetswang ka yona ha o lefuwa ditshebeletso ka system ene e bitswa gold fees. Mmuso wa nako eno o no inahane ha ba hore ha e khona ka nnete re sitelwa batho bana ba bahwebi ha ke re fetoleng re ye ho ifees, e leng e re hantlentle ho sekebe ha ba le order-a e ka tswang e sena tjhelete e patalang. E ne le ntlha e kgolo ya ifness. Ho se ke wa ba le order-a e tla tswa ho sena tjhelete e lefang order-a eno. Empa jwale ho bonahala di ntse di tswela ho sena tjhelete tse patalang. E ne le hore mohlomong mmoka ona ho tlo ko shebe hore na taba e ka reng ena e sejetsuwa jwang. E lokiswe ho be le leano le hlakileng hore na motho a fane ka ditshebeletso mmusong o lefuwa

jwang o se ka ba le mathata na. Ke kopa ke fete ntlha eno mme wa ka. Ge na le tsietsi e nngwe gape e tsametseng naga Lesotho, eo go tlhokagalang leano le fakileng go yona. Mebuso ya fihla ya feta e ntse e fihla e nyagela fela, e ntse e nyagela fela, ba tshaba gore ba tle ba bue ka yona. Taba ena ya setšhaba se tlholang go iphepa, setšhaba se tlholang go iphepa mme ke bothata bo tshabjang. Fela jale go gopole re na le mobu Lesotho mo. Ke na le mobu o mongata jwale o butseng fela o sa sebedisweng masimo a ya lala. Masimo ana a tlhoka go sebediswa mme wa ka. Mme e ne ka mmoka ona e tla re ga o fela go bona le leano le hlakileng hantle gore na mmuso o reng ka taba rona beng ba masimo. Ke na le go shata fela la re sena maatla a go a lema ebe re a shata. Ge tlameile o gona tsena ka nnete go kotlhobe le mokgwa o hlakileng o reng aya ka nnete mobu wa nona o se ka ba wa dula o sa sebediswe. Gohang marena le makhanselara motlhomo ba bona gore mobu o bodiseng ba bona o a sebediswa go a lengwa. Ke kopa ke e fete taba ena mme. Tebelelo e nngwe ya rona e golo. Hela mme, pokello ya tšhelete ke mmuso. Atšhe ya fokola. Ntho re bitsang revenue collection e fokola haholo. Mme ha ebe pokello ya fokola, mohlomo ke ngwa ntho tse ntseng di baka bothata bona ba go e be le batho ga ba fane ka ditshebeletso ga ba lefuwe. Ke ne ke re mohlomo bo aresele ditlake di re thuse ntlheng ena. Wa tseba mme wa ka o tlo go tšhakele mabenkele a na a rekisang thepa ya mohago. Jwale o reke thepa jwale ebe o go batla ga seti. O tlo bona ntwa o tla kopana le yona mo. E ba ntwa ena e ga e sale ba gana ka dirasiti. Ebe ke gobaneng? Ke gobaneng ba kekeng ba fana ka dirasiti? Taba eo ga e ntšha se le go e tla. Fela re sele a re bonna e etsang ka yona. E tlile mabenkele a nagana go fana ka dirasiti. Ke kopa ke fete mme wa ka. Ke tle go ena eo e leng ka gale e bua he e bue nako e telele nthweng ya dikgwebo tseo go thweng dikgwebo tsena ke tsa Basotho fela. Ka molao dikgwebo tsena di baballetse le go bolokelwa Basotho ga e ntšha di tloa gole empa e le gore puso tsa morago tsena bile tsa eketsa dikgwebo tsedi. Wa tseba mme ntho e tse gana go sebetsela. Ge ne re se re tla kopa gore ka nnete mmo ke ngo e tle re ga re tswa mo tebelelo ya rona ke gore go tla bo go hlakile gantle gore na mmuso o reng ka taba ena. Dikgwebo tsena di fela di be matsogong a Basotho. Mme go be le leano le hlakileng la gore dikgwebo tsena ga se di le matsogong a Basotho, na Basotho ka ba thusa jwang go bona gore dikgwebo tseno di a tsitsa di atlega. Ga o fitlha Botswana mane ga se motlholo ntho ne ke buang ka yona e teng Botswana ehlile ba ya etsa. Fela Botswana e boetse ya ikeletsa gape gore a e kgona ga re tshetseng Batswana ka dikgwebo tsena ge bone gore nthena ya etsagala mme wa e bona Botswana ke eno mme gore ya tlokoma ka moruo. Batswana ga ba tshwane le rona ga ba mathe gotlhe mona. Fele re re a ka nnete mmo ka ona ga o ko go thuse tlhe gore taba tse tlhobaetsang di loke. Go na le dintho tse ding gape mme wa ka tse kereng hatshe e se dintho tsa nako e telele haholo. Mmuso o ntse o leka go etsa maano fela ga o re tsi hantle bona gona jwale ga o fitlha.

0: mbona mo nkwa mangolo a weta wa bona ba mikoloko e tsalianzwa mikoloko yi e ka ba mara tukeng ha ka leka ho bana jwale e hana ho ya mogiti ha ntle ntwe ba ka mikoloko yi ke eng na ile mmoka o ke ke wa re thusa hore ho go fungwana tsosusa ba mana ho tlamea ona le tsosusa se tsa hore ibi na kwena ka ofela ho ba le mikoloko ena e tsena mo nkwa mangolo a hoeta mme mangolo ana a hoeta ha batho ba sa fumane ke mana jwale mo batlang le baphaladiswe Afrika Borwa ntho ena e thefula moruo mme taba ko rona sesosa ke eng e se ke a tloa ya bamme le teng le rona ge nka mangolo ka jeno re a tshela ha re qeta go ja matsatsi re a latlha mangolo ke tlo tla ge nka mangolo gape ha ke se re batle soso mme ga ebe e ka ba taba e jalo mokao ko go thusa gore taba eno re e bona gona e ka senyetswa jwang ya fela jwang ka nnete nne ga ke beile aka mpo o ntumelela tlele ba mamedi ore ke qetele fela ka gore hela mme ga ke tsebe ngwaneso go bua lentswe la sekgowa mona le go thong ke taba ya accountability jwale ga o ka sheba le lenaneng mono gona ditaba di tlo tsamayjwang batho ba holdwang accountable bo thong ebe ke bona ba tla ga ba taba tsena ke executive ke matona ela yona kere setšhaba sa basotho ke se inaganela yona gantle le ona matona a ka inaganele yona gantle le bona bahlanka ba ke ba inaganele yona gantle gantlentle batho ba tlileng ba tsamaisang taba tsa puso ke boma nna e tlile ke matona gore ga re bua ka ditshebeletso tsena tse tlang setšhabeng nna e tlile batho ba di tsamaisang ke matona kapa ke bahlanka ke bua taba ena tjena mme gobane ke re dintho tsena tse bonagalang di ama moruo di ama letsamaiso di tlhoka go nyakogelwa ka nnete yotlhe le ka bothebo bo di lokelang taba ena ya gore na ke bahlanka kapa ke matona ba tlileng ba tsamaisang ba tlileng ba nkang boikarabelo ke bua tjena gobane o tla utlwa so to di PS ke di-accounting officers gotho ke bona di-accounting officers mme e nngwe o ka ipotsa ya nako gona nna ehlile a di accountable nna batho ba batso ko gona jale ga ke fitlha temong moo nka re letona la temo kapa PS a ka tseba thepa ya lekala la temo di-assets nna a ka di tseba mme a le ga di tsebe ke se le bothata bo bogolo ke kolotswa fela kore nkile ka o kwaletswa le leng le lelang monagela motlhanka o sa itseo nna ao ntate wena o ne o bue nako ya gago ke lemo tse tlhano dilemo tse tlhano ka moka lemo tse tlhano wa tsamaya wa bona o ntho tse mo o tlo ntshia mo o tlo ntshia mo e leng gore ga ebe batlhanka ba na le maatla a makalokalo go thwe go etsiwe jwang gobane ka nnete ke ne ke bua ntho bonolo fele ena ya di-assete tsa makala gore na di tletse gotlhe mo makoloi a makala a tletse gotlhe mo nafele nna e tlile batho bao ba gona berereng ke bona ba accountable e tlile ba tseba jalekere mmoka o mme waka ga o ko re thuse go rarolola tse dintsa ditaba tsena ga ka ra di rarolola ke tlabe re tsamatsamaile maoto a mabedi a mararo go ya pele mme le sedi le tsa tlhaga ke a leboa mme
1: Hilltop
0: e mme
1: wankutlwagetlong lenake batla go gutlela ntlheng e bileng wa e bontsha ya pokelelo ya makgetho naga e phela ka makgetho a yona mme ya utlwala gore e ba makgetho a sa bokelelwe gantle e tla ba bothata go fana ka dithebeletso o tlhaisitse mona mo wentseng motlhala ka dibaka tse o tla fumana gore ga o tlhake o re motlhala o fanang ka ona go sitwa go fana ka dirasiti gobaneng

0: me go hlakile sengwane sore ha ha ke sa fane ka ga city
1: mm
0: ha go bonolo go ka tseba gona ke ga ke city o gae ha uwa
1: uwa
0: e mm le ke re mo futa o no wa di khwebo ntse di linga tabi ntse ntse di tsa na mona tsentse di bona tse makatsa
1: mm
0: tsana mo futa o no wa di khwebo ona e tlile o hlakile le sotho ka ofela ke mabenkele a fokolang fela a tsanang ka digasiti 98% ya mabenkele a na rekisang thepa ya maago ba gana go fana ka re ebile ga o ka ba tsitlhalela go batla ka siti go tlo tlwaela go reka tlwaelela go reka
1: ga ga ke retle ntlheng ena ya temo aba eo go bolelelwang ka metlha gore temo ga e sa tshwarege gantle nageng eno itlhile naga eno ga ona mo e yang temo ke mokokotlo wa naga gore go gaelela eng ke eng ka tšhabo ya lona lona le private sector le bone ka ke eng e setisang gore temo ya naga e e fele e ntlafale e phedise setšhaba sa basotho
0: ya pele e ke boileng ka yona ke taba ena ya go lala ga mafilo mme ntho eno e bakwa ke molao o sa fakang tabeng ee molao o lokela go go bone gore o a saka gorena ga tshimo e lala ke mangang ka boikarabelelo go etsiwe jwang gore masimo a seke a lala ke taba ya pele taba ya bobedi mme le bathongana ba modimo ba lemang ka thata bana gobane temo ga e bonolo gagolo ka nnete go tugo go lema fela ga o keta go lema mme waka ga ona tshireletso ba tlang ka diphoofolo tsa bona bosiu ba di budelele mono ba fitlhe ba jese moo ba sebete ba ya mono ba fitlhe ba hele dikogo ba di tshele ka lengopebeng tsa fepa dikgomo tsa gae ka mono ka lengopeng kogo yena eno ya gago jale o fitlha o bone ntho nngwe gape e botlhoko batho bana ba lemaa ke ka ona jale go lengwe di difata tsa ditholwana mme mme ke a di bona ke tsena bo magobong mona di atlheileng ditaba eno ya difata tsa ditholwana a tloa ba a di besa eya sebakeng se o theng ke gagago ka molo ka tsela tshwena go na le sekapa se segolo sa difata tsa ditholwana ka moo ke bothata bona bo gae sale ba ya dibesa ba ya khisa jale o thole batho ba fumane ba ntseng ba etsa dintho tse ga o ka go tsamaana wa ditlhaba ga tlolwe magolo a mabedi ke bothata bo tsamaiseng batho ba digwae o kotulwa dipone mona ka go e tlang ke go a bona ge besa pone gotlhe mo e ya kotulwa masimong a dihwaimane ke batho ba e utswang ba fitlha ba lebesetsa yona setrateng ga gona tshireletso e lekaneng ditabeng tsena tsa rona tsa dihwai tsa temo tshireletso e ya fokola le dikatlholo ke tse fokolang ka mokgokgeto o go utlwisang botlhoko ka nnete jale re taba tsena ga ka tsa shejwa tsa nyakogelwa motlhomo go taba le phetogo
1: a entate re a leboga ka tlatsetso ya gago ditabeng tsa rona go seng gwatsa sela ka jeno ga ke tsebe na o tlo bontse bamamedi sa lemo ya ntate le thoba ka tseba go mamela e le gore nako yane ke tlabe ke bulela bamamedi be mo na le taba eo ba e tobisang go wena ka kotlolong ntate o tlotse go kena go yone
0: ane ga ona le kgang ke tla mamela ke tla utlwa
1: ga leboga ntate
0: salebogame
1: ga leboga ntate mamedi re na le metsotso e mašome a mabedi a metso e gobedi ka morago go gora ena ya botshelela ga ga tse ding tseo ntate letho ba buileng ka tsona ke mekoloko e melelele e bang teng mo na diofising tse e fanang ka dibukana tsa go eta go seng ona ga re e tla mona re fetile mona ga o file rona mona lekaleng lena la dibukana tsa go eta bagaisaneng ba rona mo ke gore batho ba mono o ka makala ga ke seo bone tshutlhelelano e kalo motlho mongwe ke ba nebjwa le ba tlwileng aforika borwa gobane go thubele ga ba na ditokomane tse nepaetseng ba sentse batla wa ipotsa.

0: naha tsatsi le tshaba e tle be le batho ba bangata ha kae mono jwale e tlamane mo ntate le thoba ga nna ba di fumana ha ba di fumane ba etsang ka tsona kapa le bona jale ba tla dula kwa e re ga e fela ebe wa elatlha wa gutlwa o tlotla a batla e nngwe ga re tsebe lekala la tsa legae ka lefapha la dibukane tsa go eta lona le itukisitse ga kae gobane ruri sena seo ke reng re se bone mona ga re feta ka gora ya bone ke dumela gotlhe moo diofisi tsena di ng teng go tlo ba jalo naga ka bophara matsatsing ana empa ge tla nne re utlwe ga nako e ntse eya metsotso masome a mabedi a metso go bo momamedi ka mora gora ya botshelela ge ya ditima ge fumana monga dikgotso le pheana go tswa mogatlong wane wa dihwai wa lenafu empa pele go fetela go ntate le pheana ga re rekise momamedi re tle re tsebe go fetela go ena
1: mosotsho wa heso na o ne o tsebe ga gabo diphamola mokete o teng ke re sona setereke se lebitso lefane mogotlong thialala gantle ga gabo ditaemane ke tekelo ke a tswalo ya motlotlegi ga basotho e tla ba lehlanahlana la modima tlhaga go leba mabenkeleng e re ke o tlhabe malotsana ka la 16 Phupu go tla ba le mokete wa setereke mme lesala la seshweshwe go tla segwa setono sa pikoko se se setlha ga kobo go tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le legolo teng e leng la 17 Phupu lesela la seshweshwe go tla segwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kobo yona go tla agelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka tlhokoge mosotho wa heso ka la 16 Phupu moketeng wa setereke go tla ketekelwa madingwaneng lebaleng la morena wa setlhogo la tloga re bue ga e le mokete wa naga ona o tla be o leka la 17 ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mogotlong itukise seage se robe phiri se ejele o tlakela mabenkele go fumana se tla aparwa motlha monene o salelang gobane o yamengwa.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for $76.99, Clover Bliss Double Cream Yogurt, 1 kg for $39.99 each, and Clover Crush 100% Fruit Juice Blend, 1.5 litres, any two for 75 muluti. Valid until 7 June, only at Checkers, Maseru Mall.
0: A marago ka morago gorena ya botshelela metse le mašome a mabedi a metse go bong re lebile gorenyane ya bosupa ntse ba metse selema sa lesotho lenaneo ke la sebuping ge fogalela jwa lepuisano eno ya rona le monggadi montshi yo letho ba re ile ga ga ena go tswa lefapheng lane le ikemetseng kapa private sector ka mo go tlwaeleleng ka teng re titimela lefapheng lane le kenyeletsang gare tse di ditaba tsa temo mokgatlo wa lenafu ge buisana jalo le monggadi kgotsa le pheana mme ntate le pheana ga o dumedisa le wena o sengwa tsatsi la ka jeno lenaneong la sebuping
3: ke o dumedise mme tshepang ke re ka wena mme ke be se ke dumedisa bookamedi botlhe ka tlhatlhamano ya bona geteng ene e kgolo ya setšhaba dihwai le tsona mme madume
0: ga le bogang tate moka o mogolo o lebeletseng gore o tlo qale ha gora ya bogobedi ga nfela ga e otlha moka wa matsatsi a mararo o memeng megatlholo yotlhe ya setšhaba go ya shebisana ditaba mmogo le mmuso ka mafapha ona ka go fapakana ditebelelo tsa lona ke dife le lenafu ka mmoka o ntate
3: ee mme ka nnete jalo ka gore ke mmoka e re lebeletseng gore re ye go a shebisana le beng ba rona le mmuso tebelelo e ka godimodimo ke gore e tlhebe yona go a shebisana mme gobane ge e bone ka nako nngwe tlwaelo e le go a qokelwa go a jwetsa fela gore na re ntse re e tsang kapa re habile go a e tsang ebe re ba le monyetla o monyane ya go fumanang gore re tshwaele motlho o monye le ka tsela ya go botsa mo re sa utlwisiseng kapa ka tsela ya go tshwaela re eletsa e le gore ga e le mona gote ke mmoka wa go a shedisana e ka tlaba ka nepo mme gore o tlofiwe sona sebopeo seno sa gore ba bue jale go tlo go shedisane ebe motlho o mongwe ga morago go tla tsiwa ka mono go na le go batlang go tshwaratshwarega le ga e baneneng e se go ngotsweng empa re tswa ka mono re godiseile gore motlho mo ditaba tsa rona di utlwiwe di sa utlwiwa fela go felela ka mono empa go boetse go supega gore go tla ba le pheto e itseng ga o ntse go tatauwa gua pele mabapi le go fana ka ditshebeletso go rona re le dihwai mme ke re mme ke a gola tebelelo e nngwe e tlhatlhamang eo

jwalo ka ha re utlwa ho thike mmoka wa leadership forum tebello ya hone ke hore o lokela ho ba le bale ya hanyane ditabeng tse mona tse technical ka bo tse mona tsa tshebetso ya bosebeletsi ba letsatsi le letsatsi re ka etsa mohlala hore ha ga lebella hore letona la temo kapo matona a changa tshela ka hare ho ditaba tsa sector ena ya rona ya temo ebe jwale re tota re kokelwa ka bo hore ho trainwe basupisi ba bakana re fane ka dipeo tse kana re ntse re fana ka diterekere tse kana e ba ditaba tsene di yama mono fela taba ya bohlokwa ko hore di lokela hore di hokahanywe le hore re nke kgubo e leng taba ya hore naha re bone iphepa e le hore ka mantswe a mang re lebeletse mme hore godima tseno tse ke buang ka tsona tse ke reng go nepaetse gore di tle di nyagele empa di nyagela fela le diprocesse tse re isang leetong la gore re le naga re iphepe empa go nepaetse mme gore a tla boele a tshwaele gore na gantlentle tabeng ena ya tlhagiso ya dijo ge ka ra etsa mohlala ka dijo tse ka reng dijothollo re shebile ka mona ka poneng gagolo na re bona go na le kgolo na mme ga baneneng kgolo ga iyo na ha iyo gobaneng ke gona mane mo jala ge tla tsebang gore re tshwaele motlho mongwe tentshana gore na ge ka golang ga o ka go etsagala jwang ye nngwe ke taba ya gore ge bonagala ge le naga e re le mmaraka wa dinaga tse dingwe ka go importa ditlhaisa tseo motlhomong re ntse re ka nna ga ba le bokgoni re le naga ya Lesotho go itlhaisetsa mme le gona mono re lebeletse gore re tleke re fumane gore na tshebetsong ya gae e le letona a tshwarisane kgwele ena le bomphato jwalo ka bo trade le ba bangwe go re fa ditshebeletso ka gare go sector ba bona sekgatlha sa tse kenang ge bapisa mona mo re leng teng le nakong ya go feta go le jwang ha e baneneng go ntse go tshwana fela kapo ebile re bona re godile ka go dikenya ke gore na re lokela gore re etse jwang gobane re tla ba le temo e gotseng mme ha e le fela re atleya go tlhagisa ka sekgatlha ebile re atleya gore tse re di tlhagisitseng re bone di phunyeletsa go kena dimmarakeng go fokotsa sekgatlha tsa tse kenang tse tshwanang tseo re nang le bokgoni re le naga go kenya jwale re re e nngwe mme ke taba ya nthe e bitsang entire instability on production se re kana mantsa setho ya mangare dilemo di a loyana kapo dilemo ha di loyane mo re tseba ngona le dinako tse o ka fumanang gore re sebeditse hantle tlhagisong ya dijo re le naga go na le nako o fumanang gore ga wa sebediswa hantle empa ga e bolele gore mmuso wa lephako ona o lokela go kolotwa ka dinako tseno tse re sa sebetsang hantle ke gore na meralo e batlo tla ba re fa yona ke efeng e re godisang gore le maemong a nana motlhomong e re ka ga etsa mohlala ka ona a gaufinyane a bolepi bona ba komello ge le naga ga tla nne re tswele pele go itshematlela mme taba enoneng e re mme re lakatsa gore re utlwe gore na mabapi le taba tsa food bank ka gare go naga ka mona moralo wa bona e le ba re eteletseng pele na ke ofeng nka ka etsa mohlala ka setoroki sena se mebalabala e metle se gafotso mona re santse re shebile re le dihwai gore na se tswela temo ya Lesotho molemo jwang mme ke tse dingwe tse re lebeletseng gore ga re tswa ka moo ge di re tswa re fuwe le rona motlhomong re tshwaetse gore na gone ge di sheba jwang mme taba tsenana mme tse ke di begang ga di a lokela gore di baleele gole le nthe ka ga e bitsang pitsana e maoto a mararo re etsa mohlala re re dintho tsena ka ofela tse re lebeletseng gore batho tla ba di bua ba tshwanela gore ba di bue ba ipapisitse le gore go na le tšhelete e a jwang ke paramente ka dilemo ka go fapana re selemong sa bone ga jwale puso e le tshebetsong moo re lebeletseng gore jwale ga e le mona re bua ka selemo sa bone go tlakile gore re bua ka leoto la pele e le nako gore puso ena e na le dilemo tse nne re mme re se re tshwaya tswepo leotong la le la pele la nako ebe jwale re re bana ntse ba fuwa tšhelete re ka ra etsa mohlala fela ka lekala la temo ga o kopanya tšhelete e sale e fanwa lekaleng la temo puso e le teng o ka nna fumana gore e balwa ka dibilione tse ka nnang tsa feta bone kapo tsa isa botlhanong jale re tshwanela gore nke re fumane go letona le ikarabelelang gore na performance kapo di-result e leng leoti lena la borago ge e lenyalanya le tšhelete e ngata ena e re reng e fuwe lekala la temo dilemong tsena tse nne jale ge e nyalanya le yona taba eno ya nako na re bona jwang e tla re thusa mme gore re tle re tlotla re sheba gore na e fela dintho tsena tse tharo di nyalana na re bona nako ena e ntseng re sebetsa kapo e re leng teng
le taba yena ya budget entseng re fuwa e hile di re fa monyetla mme wa gore re supe maputulo a itse a o gereng re ntse re a itse ka tshaba ditabeng tsena tsa teng mme ke re ha ke feta mone ke etsa mošhala ka taba ena ya budget re e gokaganya le nako le di-result ke re phutheo tse ka re ntsena mme ke gopola gore go la ka gwa ba le ye nngwe ke mpa ke lebala gona ke selemo se fetileng kapo ke neneng moo go la nna gwa ba le yona session e e noneng ya batlhompi matona mo banneng ba fitlha ba etsa di-presentation tseno ka bokane re le setšhaba mme ge ne re tlhokomele gore bogolo ba tsona jalo ka ke se ke buile pele di ne di batla di sena di-outcome kore e leng ditaba tse gegeng ke dipheto tse setšhaba tse di lebeletseng mane metseng ge ka ra etsa motlhala ka taba ena ya go fokotseya gwa tatlhegelo ya dijo ka mora kotulo ge re ga re na bothata ga re thusa gore re ya masimong ka tsela dife kapa dife tse lekala la temo le makala a mange a ntseng a re thusa empa jwale ke gore na ga re se re gotlhile masimong na mmuso o bona o ntse o etsa go lekana gore tsheetsa gore temo ya gone e be e re phedisang e be e phedisang na ge ka ra etsa motlhala ka ditaba tse kare tsa bo di-standard gore bosio ba di-standards bo setisa gore temo ya gone e kene ga bobebe ka gago go dimaraka re bua ka temo ya dijalo re bua ka temo ya nama re bua ka temo ya bomahi ke gore na kgolotso ke efe e setisang gore go be le go akoakofa tabeng eno ya go tlhophisa ditaba tsa di-standard di sebile di nyalaganywa le taba yane e buang ke letona lefe kapa lefe le kenang ka ga ofisi ya trade mo o tla kwa go ntse tha sentse re tlotla ge qetela mogalo wa go go be le setsisana sa tlhatlhobo ya dijo e leng accredited food lab gere ke tse dingwe tse re lebeletseng gore re tlotla go utlwa gorena ba ga kae gobane ga e le fela dika tsa ba teng di ka go thusa go lwantsha tatlhegelo ena ya dijo ka mora kotulo se ke ntse motlhala ka setogo sa hafoso motlhomong le tse dingwe tse amanang le tsona tse re tsebang gore mešheng ya gale go thwe go nona le dikoporasi di direkeng mona ka go fapana seo setšhaba ka boikopanyo bana ba di sebedisa e le di-aggregation points mo ba bokeletsang dithepa tsa bona go kenyeletsa le bo di-excike le jwalojwalo ke gore na ga e le mona e le gale ge ntse re bua ka ditaba tsena tse bileng di bonagalang le ya go feta botaung mono gore ke dishopo tsa machina ka gare go tsona ke gore na go se go na le moralo kapo tlhopho e itseng ya gore ditaba tseno no di buele digutlhe ge ntse re le gona tlasa taba ena ya tatlhegelo ya dijo ka mora kotulo ka monana ka nameng sela gapare ke sena se neng se le teng go thusa basotho gore nama ena ya gone e kgubedu e fetele mono pele e fetela ka dimmarakeng seo re ananelang gore ka nna basiile sa kwalwa ka mabaka a utlwagalang ka jeno re lebeletse gore ge tlotla re utlwa gape gore na ebe ga o se o fumane mabaka a utlwagalang gore se bue goba ke sena go bua bo boithutong bo botswana go bua bo go kae empaneneng jwale nthe re ginang ka gare go boithuto bone bo botlhe bo re tswang botswana le bone ke taba ya gore gone ga ona mo re tlabelang gore nama ya gone e fetele dimmarakeng tsena tse re buang ka tsone food and mouth ke ena e kwetse dikgwebo di re ga re nana bothata ba go reka nama ya lesotho ga e le mona re setiswa go fetela ka ntlano go la aforika borwa empa kgolotso ke gore na ena ya lesotho e tlhabetswe kae mme wa utlwa gore ke mmaraka o teng ebile o sesio gore o ka phedisa temo ya nama ya lesotho ka lebaka fela la tlhokalo ya selagapane sese ke tse dingwe tse re lebeletseng gore ge tle re utlwa ka botebo ba e nyalaganya le taba ena ya lefudena le teng la food and mouth le go kwalwa go noga selagapane gore na moralo ko ofeng wa go ya pele ditaba tse dingwe ge ntse re le tatlasa yona taba ena ya go manage kapo go laola tatlhegelo ya dijo ka mora kotulo ke taba ya gona go gokaganya tlhagiso ya rona le mmaraka ge shebile mme tshepang gore ge na le ditse ke tsenana tse jang letsatsi le letsatsi tsa mafapha a mmuso ge ka ga etsa motlhala ka setsi sa tlhabololo ga etsa motlhala ka manene ka school feeding dikolong manene le tsena tse dingwe ge lebeletse go matona a ikarabelelang mono le ona e le go supa gore taba ena ya temo e shele ke mokokotlo wa naga ebile ge e ganna e le system e se dikarabelelo ba letona le le leng la temo fela le bona ba ka ba tlotla ba tshwaela gore na bona ba kenya letsogo jwang go godisa temo mme ga re re ba kenya letsogo ka gore ba ya masimong ba o leng ke gore na bona go buleile go le go kae ka go bona gore ge bona ditlhagiswa tsa basotho di kena e le tsona tse kenang ka gago dimaraka tseno gobane ga re na le kuno re le dihwai

0: ntho ene ke motivation ho rona e tla etsa go ba bangata ba boela ba tlotla ba kena ka temo mme ebe Lesotho le atla go le iphepe. Ke re ke tse dimme tlasa taba eno ya go laola sekgatlha sa tatlhegelo ya dijo ka mokgwa kotulo tseo re di lebeletseng, mme di boetse di tsamaya le leano le mona le re buang ka lona ka mehla la local purchase kapo la tshusumetso ya theko le thekisetsano ya tlase lehae. Re ka ga etsa mohlala ka taba tse monana tse di etsagale ga o kwaleletse bo nama ena ya go mo re llang le dikgwebo tsena tse ga di ka nama ga mmogo, empa ga o tibisa maikutlo gore na di lla gobane go kwetse gore di late nama ya South Africa ka tšhelete ya Lesotho go tla e fepa Basotho, gante ga o nepaetse go ne lokela go gobele leano le nyalanyang dikgwebo tsena le gone ge le batlhaisi ba selegae molemong wa gore re bone mesebetsi ena e o thweng ga iyo batšha le basadi le gone ge le banna re bona ga le re nka kagolo dikgwebong tse ka reng tseno tsa thuo ya go. Empa jale bosio ba leano leno le etsa gore mme kgwebo e nngwe le nngwe e etse ka tsela e ratang, mme jale re lebeletse mme gore re tlotla go utlwa gore na sellong sena sa gone ge le dihwai tsa nako e telele mabapi le local purchase policy ena ba ga kae betona na le ga kae go tlhophisetsa taba ena gobane ke e nngwe e rereng e tla tla re thusa e se fela go laola tatlhegelo ya dijo ka mora kotulo, empa e tlo re thusa go tlhagisa mesebetsi gobane re tlabe re tseba gore re tlhagisa nama mmaraka o teng Lesotho dikgwebo tse itseng tse itseng di teng go ka jesa Basotho nama ya bona. Mme ke re go na le taba e nngwe mme ya dilekane gape tse mmuso wa gone go tloa galeng o keneng ka gage go tsona go fitlheletsa ga jwale tse ntseng di amana le tsona ditaba tsela tsa mmaraka. Re lebeletse mme gore se tlotla re utlwa gore na gone ge le naga na mawa a ba re eteleletseng pele na ke a seng gore re phunyeletse re lonka kagolo go benefita kapo go ba le kuno ka gaga dimmaraka tsena. Re ka ga etsa motlhala ka ona wa African Continental Free Trade Area e leng monana mo dinaga tsenana tsa Aforika tse itseng di leng ka gare go selekane sa gore go kogobe le phunyeletso e bobebe ya ditlhaisa tsa temo le tse ding gore go rekisetsane. Mmaraka ko aneneng wa Akua wa ne e re o tsebang fela Lesotho monana ka malapi ka ditaba tsena tse go kwang ka mane ka difemeng ke ore na go thweng ka componente ya temo na go swena le go itseng ka mora boithuto gore na dipegelo ke dife ka gara mmaraka o jalo go tla capacitata gone re le sectora
1: na ona re se re ka nna ra tswela pele go bua ka one mpa re utlwile gore o fitlha pheletsong ka kgwedi e ya lwetse. Ke ne ke re na ona e ntse le o mongwe wa dimaraka tseo re ka gareng re di shebile ge ntse re gopola gore ga ke go la thwe ngwagola go ekeditswe fela ka selemo le gore le lona le di dihwai ka dilemo tse ngata tse nang date lepheya nna go na le boiteko bo o ne e kile la boetsa gore le bone gore le nka karolo mmarakeng oo.
0: Ne re re boiteko ba gone gone bo felela mane ne tlhagiso fela mme Tshepang gobane neng gore re qetelele re phunyeletsa re kena ka gago dimmaraka tseo e sita le tsona tsena tse reng di-formale kapa di-franchise tsena tse haimon boiteko ba gone bo fitlha bo tlonolofatswa ke tseo re senang taolo go tsone. Re ka etsa motlhala ka ditaba tsanene tsa di-standards motlhala ka ditaba tsanene tsa ditsitsane tse tlonolofatsang boleng ba dijo le tse ding tse amanang le tsona di-policy go ya ka go fapana. Mme ke re ga di disiwa dintho tseno ke tse di ntse re relegatang tse re setisang gore re kene re nke karolo ka gaka ditaba tsena. Mme ga ne ke etsa motlhala ka taba eno ne ya kwa ge a tseba gore o itse e tlotla e fela empanene ke gore na go se go itse ga o nna ba le monyetla wa gore e tla renyowa. Ke re ke tse ding tsa dintho mme ge re ga se ntho e fitlhang ga ya fitlha lemong sena ntho ene ya kwa ya ba ya fitlha gotho e tlotla e fela selemong sona sena re na le nako e ne ntse re tla re totoba le yone. Ke o rena na ho no se o na le ho itseng e reng ke boitlhopho ka bo ene le ntho fela e re reng ke ke nne e tla re tswela molemo ka di component tse itseng ka temo ka mo re foraletsa ha hona taba maintain no me ye tsa hore e hile temo ya gone e kikitlele ke ka hona ho sina ho ba le ha ise le boinahano ba mang ka bomang ho go be le national agricultural export strategy hore na hantle ntse ha re lakatsa ho exporta ditaba tsa gone tsa temo tsa mefuta e fapaneng hantle ke dintho di fentse re lokelang gore re di ele hloko re thusana jwang re thusa ke bo mang re latela methati efe e ne le yona e tla sisinya ditaba tsena tse dintse ke buileng ka tsona gore re bone tsona setsisane mme sa tlhatlhobo ya dijo e le ntho e nngwe e re reng ke priority ha e ne ba e hlile re nkile taba tsa temo

0: dilemong sena dilemo ka ho fapana ho ba le kholoso tse jwalo empa ha o sheba hore na tsena na tse re buang ka tsona hore ha diyo hantle ntle ke tse tswang ho kae o tlo fumana hore mme fellela mahlale a dinaha tse ding hobane ke technology tse hlahisitsweng ke mahlale a dinaha tse ding hore jwale ebe ke tsena tsa diphuputso le mahlale hobane re ha o ka hwa ba jwalo mme re utlwa ka fele naha ho ka ba le moo re yang mabapi le hore re qetelle re itshematletse kapa ho na le ho supeyang e le kgolo ditabeng tsa temo ha ke feta ho enonong ya ditaba tsa diphuputso kapa tsa research ke re ho na le ditaba mme tse re lebeletseng hore re tle go utlwa progress kapa kgatelopele ho tsona tse amanang le maano le mawa policies and strategies moo re reng re na le kholotso mme e kamanane ka magolong moo re tsebang hore e sale go ba le draft ya bile ya molao mme molao ononong o sale o fitlha o nyagela paramenteng kapa ke paramenteng ya pele ho ye ya bare ha re lokela hore o tlotla o qetwa ka hare go paramente ena ya ba leneng o boela o khutla go na le ditaba tse ngata tse amanang le ona mme re re dintho tse karang tseno mme tsa bohlokwa ga dijwalo ga di di ya go feta ebile re re ke tse ding tse re thusang go alosa tsona di-resource tsena tsa gone tse metsi di-resource tsena tsa gone tse jwang di-resource tsena tsa gone tse boya ba fakalane le seiboko tseo re itlanang ka tsona ka moruong wa temo mme ga e baneng go bonagala re le lenama dinthong tseo esile go tla bonagala re le mafolofolo go di dia gobane kgolo ya tsona e tla godiswa ke melao e di sireletsang
1: ore molao o ke molao o buang kang
0: o buang ka ke Range Resource Management Bill o amana le ditaba tsa magolo mme eya mme jale ke re ha re dieya go feta dintho tse kareng tseo ka nnete ke engwe e e tsang gore re bone tseo re ne re lebeletse o tlatla ge di sireletsa ka tsona go boela go ba le go kikitlela kgolong ya tsona mme re re re lebeletse mme gore ba tla re godisa ka jeno gore na kgatelopele dintlheng tseno na ke efe go kenyeletsa le ditaba tsena tsa mechanization policy le enana ya national food reserve policy mo na go mechanization policy ke policy e amanang le taba tsena tsa diterekere mme re re re a ananela le go opela taba ena ya gore diterekere di kena ka sekgatlha ka gagona ka mona matsogo empa jwale maintenance wa tsona o kae na re na le moralo o tlhakileng wa gore na di tlotla di maintainwa jwang ka manene ka Agri College sekolong se segolo sa temo dilemong tsa go feta go ne na le mechanization program e leng mo go neng go tlhagisiwa baithuti ka sepheo sa gore ba tlotla ba lokisa tsona metšhini ena programe eno neng ga batle gopola gantle dilemong tsa bo 2003 go ya 2005 eaa ke ore na tsenana tse re di kenyang ka sekgatlha ga re sena maintenance plan ya tsone na ga re bone e ka di tlotla di swa ka sekgatlha se tshwanang le go kena go a tsone ke a gola ke tse di mmetse re reng kgatlha ke go utlwe gore na tshebo ya bona mabapi le ditaba tsenana tsa diterekere gore di phelele naga di phelele basotho ebe meralo ke e seng gobane ga rena ba ga kgotsa diterekere fela ka dipalo ga di bakuwe mabaleng di sa etse letho empa ga tla di kgotsa ga o tuba le go ele go na le dibale tse supegang e le tse tsetsweng ke tshebediso ya tsone mme re re ke e nngwe mme e re e lebeletseng gore re bone e phethagalo ditaba tsa subsidy mme ke re taba ena ya subsidy re bue ka taba ya tlhophobotlha ya yone gore ga o bua ka subsidy le setho mona ga re ke re lekele ke go baleya gore ke gobane fela re bua ka thekisetso ka theolelo ya manyolo le dipeo le ditšhefo le tse amanang le tsone ge re go sentswe motlhala o motle monana mo mmuso ke ne selekaneng le post bank ya ba ba fitlha ba etsa subsidy godima taba tsena tsa metšhinare tsa di-trackere jale re re na ebe ga se botlhale gore gape-gape re boele re shebe tabeng ya agroprocessing go lekaleka gore go boele go be le subsidy mane mogatlhelong wa go maatlafatsa boleng ba dijo ge re ke e nngwe e ka boelang ya thusanaga gore e gole gobane kgolotso re tlhokometse gore ga se fela go tlhagisa dijo empa kgolotso ke gore na ga di se di tlhaile di ya go kae gobane ditsebo diteng empa capacity ga eyo goba ga re ya dibankeng ge re lo batla ditšhelete ka nnete go boima gagolo gore re finance bakeng sa agroprocessing jale ge re motlhomong ga ono ka gwa boela gwa ba le subsidy mogatlhelong ono go leka go attracta ba nang le maiphitlhelo gore ba tlotla ba kena ba processa batho ke bana ge bone ya ntsewa di-platformong ka go fapana ba santse ba etsa di-yokate ba bangwe ba santse ba etsa dintho tsa nene tsa bo dijeme tsa bo eng empa ya di kgwebong ka go fapana ka gare go tropo ya masego ka mana o lo sheba gona di-product tseno go na le ga e le nngwe yeo o tla e fumana ga diyo ke tsane tsentseng

0: lotisa mane nang gagametse go bana ke sena maiphishela a hore ge fishela dipehelo di khobetsena le tsa go nya ditsebo ka di re phedise ka hore e be di shaisha tsa tsona dikena ka go formal market mme ga hauka ho ba le subsidy mo gashelong ono wa agro processing o kikibe wa ba wa bula menyatla fela go bana ba hore ge ke ditsedi empa o tlotla go bula monyatla hape le go gona mane mo ga o feleng di hwae go bana jwa le scope sa mmaga ka setlabe se sa go luile ke tseba hore ha ke shaisitse tamati e le ngata ha ke a lokela fela go isa mane ne mmarakeng go di street vendors ke tlabe ke tseba hape hape hore go na le ba matlafatsang boleng ba tamati ena ka mekgatlhelo ka go fapana e le mmaga ka o buleileng ke re ke tse dimme tse re naganang gore di ka re thusa mme tshepata ya go qetela mme ke re e nngwe e re lebeletseng ke taba ya go tlhophisa ditaba tsona tsenana tsa mmaraka ge tlotla go utlwa mogalo ge shebile gagologolo mmaraka ona o bonagalang e le ona o phuthileng basotho e le ngwena wa strateng mo o fumanang gore ka nnete ga o re godise ge le digwaimane gobane ditlhaiswa tseno le tsona go bonagala di kikitlela di ya go tsamaya gobane bao ge ba supplyang e ka ka mohlomong go ka boela gwa ba le mogalo gore na gantlentle tsona di-street vendora tsena bomme le bontate bana ba strateng gagologolo bana ba tshwarang dijo na go ka ba le tlhophiso ya mofuta ofe gore fa ka ba ise sebakeng se itseng mohlomong ebile ba sebeletsa ka gare go se gogometsonyana fela le ga e se se se motlholo ge etsa motlhala galeng ka bo ditopong ka mona le tsenana ka bo dibese go ne o na le maphepelesenyana a tshwanang le mane le ditopong tsa bokatle enaalwa mohlomong ga o ka gwa boela gwa ba le protectionnyana e fanwang go bana bao go bonagalang ke le bona ba tsheditseng temo ya lesotho ka go reka ditlhaiswa tsena tsa gone ge ka bona ditlhaiswa tseno tsa bona di tloa ka pelengyana matsogong a bona jwale ntho eno e etsa gore go be le motsamaonyana o segatlhanyana wa gore ge nne re tlhoe mane le masimong ge ba supply empa ga e le fela di a neiwe mono mme mo ge di bonang ga ona batho ba di rekang mme ga o sena batho ba di rekang jale go e boetse re kwaleletswe gape go supply dimaraka tsa nne tse re reng di-formal gobane naga ya gabo gone e sena melawana e sena letho e etsa gore temo ya gone e be ye e kikitlelang
1: ntate lepean ditaba tsena tseo ditlhalositseng tse na le dintlha tse ngata tse botlhokwa ntate ga o di mametse e ka re mmoka one ke bele mmoka fela o leshebana le ditaba tsa teng go ga ke dimametse tlileng dikang ka matsatsi a namagago jale le tlhatlholla ntlha ka ntlha le letona le batho ba gae le mafapha a mang a shebang ditaba tsa temo ke batla gore na ka nako yotlhe ntle le nakong ena eo ka ba mmuso me mmeng mo kaone le etsa jwang le le dihai go atamela lekala la temo ka dintlha tsotlhe tseo ka bang le bone ka dika tse ba onolofatsa um botlhaisi ka gana na lena le dithala tse jalo tseo le tsebang go kopana
0: ee mme ke re re na le dithala tse nonong kore tse ngata gagolo mme tshepang empaneneng ke gola seo nka ka setlhame ke gore ebile e le so e nka ka e tshwagang le tabeng ena o ketang gompotsa yone ke gore ga ngata go nkuwa e kaka temo lesotho mona ga re bua ka temo re bua ka dihwai le lekala la temo gante temo mme ke systeme ke kgokagano mme ga re ka ra lebelela gore ditaba tsena tse ke bileng ka tsona di tlotla di sebetsiwa ke lekala la temo fela le digwai etlhile re tlotla re felela mona mogeleng teng ga ona motlhang re tla gola e re ke etse motlhala mme ka programme tse ka reng tsenana tsa bo correctional service tsa bo school feeding ga ba alositseng diprogramme tsenono ba sena kutlwisiso ya gore na ga o thwe temo ke mokokotlo na go thweng ga tla bona go sena letho mme le gutlang le gutlela ka mona ka sectareng ya temo go tlatsetsa go godisa sectara ena kere ke tse dinne ga re etse botlhala gape ka ena e ke keta go bua ka yona ya mechanization play e leng mona mo re buang ka gore na ga e le mona re ntse re folelela diterekere tse ngata di kena ka ga gonega ka mona na ge na le boitlhopho ba tukiso ya tsone ntho eno ga se boikarabelo ba lekala la temo fela ke gore na ga e ba re le naga re utlwisise gantle gore temo ke mokokolo fokothi e reng ka go kenya diprogramme tse amanang le taba tsa agricultural machinery maintenance ka moo gere ke tse dimme tse o fumanang gore ga re e tloelela fela gere ya lenafu lekala la temo le reng e ba le bona ga bana boinagano ba gore taba enana ga se ya gona fela re lokela go athetsana ka magetla le mafapha a mang a amegang etlhile ga ona matlhang temo ya lesotho e tla gola mme empa ge ke supe gape mme ke re kgeile e le go leka go itlhotlhora tabeng ena ya gore e se kaka ga re bua ka temo re bua le lekala la temo fela ke etse motlhala ke re ka selemo sa 2022 ga motlhompho itona golo a keta go tsena ka gaofi.

0: Bula menyako, mme o bolokeswa lo ka boss. Build it. Fumana monyako wa kahare o molded wa build it wa dipanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss deals di fumaneha hona jwale. Build it fela.
1: Mamela re betse kopana hape ka go lengena ya boga go bile le ya qetela ya lenano la sebupi mme re kopana jwa lomisotso e le robedi ka morao ho hora ena ya bosupa ge sentse ge buletse he hore le ka kena ge buisane le baiti ba rona ba bagago mme mamedi re go fa monyetla wa go lwena o tlo kene ka potso ka patlatse so mo ditaba tsa bona ga wa mhela mamedi
2: le wa ka foso
1: dumela ntate ntate na silo
2: le wa ka
1: e ntate
2: a me wa ke mame pele nga se di bolo ka ne te ka kwa a ta ka di taba ile pele ntso la ka o fela ba itse ba gona jwe wa bo tsoka
1: nda te di pholo
2: eh pa motho
1: nda te
2: ke re mame di ba di na ka la motho
1: oho nda te morosi
2: e ya me wa ka ne ke re ke tswa le tswa gele
1: okay nda te
2: eh ke se ne ke ka o fela bona ba bo tsoka la go tsa go tswa ntle go tswa ga hantle o tata ga itimo mme ga ne la ke mo tse ga o tata timo go bane ke tsa sa mosala pela ka bulu yo kwa ba sotse ba go bulu e thata bulu ya e thata e bonolo ba ne ile nngwe ya tsa maya o mpa go tsoka o la pela o yona ke taulo ile go le timo ga tsela e tswana ha e thata o mpa go tsoka la pela go na e se be di tsa jwang antente o tla mana go di ntjodi ya tsala wa

0: ka kali se fela jwa le hadi efe o fela mo re keng pimo tsala fela jwa le ka ha ila bua ka ba supisi ke wa ntate wa nna ka la motho o re ba supisi ba re e ba re tsa fela ka ba haello wa ne ne ntla golo ha ba e masimo ba fela ka ga ofisi jwa le gona ga le me ka ga ofisi ele ma masimo ga to o tlo ka le mo supisi bo re ma thele yena masimo mane a bone gona ha ntse o tlokalang
1: Okay, re lebuile ha ho le ntate Masilo ka lebaka la nako ntate.
0: Na baka.
1: Ka lebo ntate ba supisi ba e masimo ba se ba ntse ba tsa supiso. Ba le ka hare ho di office ke ntate Masilo a mane ka thabatse ka ga mo ela mamedi.
2: E a metse pa.
1: Ntate molalle.
2: Ke thola ke ikho bo molale ka tacha snack tea ka mo.
1: Ntate.
2: Jesu o hlaishwa ka pela legotla. Tiwo ya hai. Ne ke kopa ho botsa ntate wa lena ka la motheo.
1: Na ka la mohlomi.
2: Tola mohlomi.
1: Eh ntate.
2: Ke papisitse le section 93 ya mola wa motheo. Ye buang ka assistant ministers e batlati ba matona na puso nyena na batlati ba matona ba teng na ke puso ya molao na ya bobedi
1: puso ya o ire ntate molalle mo batlati ba matona
2: na ba teng puso ba teng ka ga puso ena ha ke re teng ka ga molao wa motheo
1: oh
2: e teng ka molao wa motheo na matona a teng na ke puso ya molao na
1: oh
2: ba ne kutlile a ntsa bua ka ona temana ya molao puso ya molao ya bobedi ke hore na ebe a se ofisi ya tona kgolo ye sitisang accountability jwalo ka ha o ntso ho bua ka yona ke utlwile a bua ka hore ba ka ba ngolle ofisi ya tona kgolo ha iso ka e ba araba letsatsing le ke le e mong ke ngotse mangolo a magago ha ke so ka ke aga jwalo gona tjena na ebe ke hlakile
1: e ya ntate molale
2: thank you
1: ha le bona ntate le shumele metsi medi la metsi tso mo mamedi ka morao ho hora ya bosupa le wena re tla go amohele ho se ngwala tsela ka jeno mamedi khotso mamedi
3: o jo nembo ke nembo ba botse nna se ba
1: ke metsa panda de ke ntate mang
3: yo ke u bula ne ne se ke se ka tsamona
1: ha le wanta de bula
3: ke wa le ka nne ke ke la mamedi ka nne de ba ke ba nne de ba ko ka mo le la jwa re tsena re bo jo mona ho nna mona ka ba ta bo so kwa di
1: Tate Mulane. Ola fone ya hao ile ya card. O no go taba tsa botlhokwa di etsa bang.
3: Di a di ya sa le mo na se ka ntse ka nna ha tiri. Mhm. Mo ho. Le ntla sa tsi. Ya na. Le ntse sa tsipu. Ka re ho tlhola ba se ntse ba pete ti. Empa botlhata. Ke go bona. Di etsa ha. Ebe. Ka je mo tsenye na tsi ba pele ba tla bua jang le mmuso gore nko o bone ditaba tse tse ntseng dikoka di a le moyomo kapa sa le mo gausetong di tswela pele mme di tswela basotho molemo mme di isa moruo wa naga pele gobane banagaobanaganse e kutlama fela meralo yona go sa emise gore ya etsiwa e ntse e etswa fela ga ona tswelepele ya ntho e etsagalang ya e tsela ba ntse ba le tsene mmuso ka mata go mmuso o bona o ema ka maoto go bona go le fa tsela ba sutu le ya khutla ba sutu ba tlo ba tlo go ba iphidisa ka fa tsela ba ba ba ba di tsama ya nne ba ba di ke go di ntse ba le fa tsela ba sutu le ba ya fa ba sa tsena bo thata ba go mmuso o le taba ya ka maoto na ha ba sutu go khutla ke bo feeling go ba sutu ba tlo go tsama le ya nne a fa go ka boa ba mana
1: Mohamed,
4: Na, mo ka wo, o to tsela pele. basuti le bale bale na thuthe ba go betse ka ntle mo la bo ga Stenberg le ka mo ka mazulung ke mametse di radio ntse di kuntso u bua le bona ba la seboko ba tshiseditse mokhumi kuku ya bona na ebe di be se di tsitse tsenzo phuta batho ba o ba galegella ge mmuso o phuta se chama jalo ka ba batho ba bamba dina tse di ba phuta batho ba bona mmuso o itholetse o tlo ba phuta tetello ke ba me ba ntse ba tsenya
1: o tla kena o tsana ntate le thoba fela he di be se tsana di ile go ya ka letuno la itwa tsa machabe mohlomphedi da me matela matsatsi a magago a mane a fitileng dibese di betsang
4: bane bana bane ba lastrateng ka ke mabetse gedio go makhetseditswe mekuku mme ba ile mono ba sala batho ba bahwebi ba neng ba ntse go thusa batho bano bona ba sagele ka ba utlwa go bahwebi ba tsile ba ntse lata batho ba ba sala mogao ka dibese tsa mmuso ke re ntate ta o itse ba lokisitse ditaba la Afrika Borwa ke batla mmotsa gona ke yona ntho eneng ba lokisetsa le Afrika Borwa gore Basotho ba tlo tshwengwa ke na gare ditaba di lokile na a ka nkakabe mong ga nkutlwa nne
1: ga le bohame matang
4: ke feta eno ntate gape pe ke batla o tseba yena ya boya le metsi le ditemane ba ke ba e bua ka mono ba tla kgona go fitlha gona ga di ka ka kwalwa ka gana tsa re sebeletsa ka gana ga iketsetsa dikobo ga iketsetsa dijetsi ga iketsetsa diuru di keketsa re sebeletsa tsa fana ka mosebetsi ditemane tsa gona di tlwelela go tsamaya le ba ditšhaba re itshebeletse tsona na peke le gagafo dikwaletseng di ne di beiwe tafleng ke mmuso o fetileng ya nkakela kore na batho ba beiwang mesebetsing na ba na le thuto ya mesebetsi e ba e bewa gore ba e sebetse kapa ba bewa fela go ba e le batsetsi ba polotiki
1: ga lebogame matanki ga re le mona batlhakwana ke batla ga gotlele bo ntate gobane nako yona ya fokola ge tle re ka lepele ka ntate moshweshwe a tla kene go tsena gobane mme matanki o latlhatowa ntate moshweshwe le ntate masilo ka mokgwa o tshwanang le ntate molalle ge tle re utlwa gona ntate mo go seoreng ditabeng tsa bona ge tlatla re kena go ntate lethoba ge tle re tlotle re phethela le ntate le phea bo ntate ke kopo ya ka gore ba tle ba nke bomotsetsiwe mmedi ka nnete le ka oakakagetsa ditaba tsa bamamedi go latela nako e le gore borago wa bona ba tle ba tsebe gore kgetle re a gwane mona ba kene ba beile ditaba tse ding bamamedi ba itse ba ba tlhatlhelela gore ba tle ba tsebe go di tlaisa ntate moshweshwe
2: ee
1: ntate ga re kene go tsona ntate
2: ee nna ka mokgosa kane fela ke re ntate masilio ka ga e se mogolo ka moo ka motlhana teng a thabatsega um ke anete ke utlwile ka ne tholetso fela ntate molalele ke ena a na le potso le ntate Bulane ntate molalele ke qala ka ya pele mme e se batlatsi ba matona ke taba e teng molaong empa he re a tseba taba ya lekgotla la matona ke taba e matleng a mohlomphedi tonagolo mme ba le teng ba le sio kannete ke ena a ka matla a nosi a beiwe go ena ebile ba sebetsa go latela go ya ka molao ona wa gona motheo le ditlwaelo tsa dinaga ka go fapana ese ba sebeletsa go latela gona ena o ba fa mosebetsi ga ba le sio ga bayo ga a sa kgethe ga a kgetha go ka se ka ba le bona kannete ke ntho e molaong eya um ke a golo potso e nngwe gape ne le gona e ofisi e be yona ga se yona e setisang taba tsa accountability ka o otlolwa nate molalele wa haesoka ka moo ka meleleng ofisi ya ntate e ka bontsha e ka fana ka mohlala ofisi ya ntate tonagolo empa ka maswabi ka nete gona jolo ka a retsho le yona ga re e ngwoleletse go ntse o tshwana le makala a mangwe ga o le ngwoleletse le go fela lengwelo ga le fumane ke bothata mme taba eno ga ise o bua nnetha gore e ka setisa taba accountability gobane le moo re tshwanela gore jale re fumane dikarabo ga re botsa dipotso le tse accountability ka nako nngwe gantlentle e re thusa gore re shebe dikatlego re shebele gona mo go ka lokisang ke bo kae e le gore e tima le ona mmuso o itima monyetla gore o lokise mo o ka lokisang ke feta ka pele metshepang ke a tseba o itse nako ya gone nyanyana e se ka ka moso ka nete re ka tseba re ka bona mangolo a rajwa ga re ngotse mangolo re buile ditaba re sa itse maikutlo ge fumane karabo ke ntate Bulane o ne a batla fela go tseba gona ebe ditaba tsena tse buang ga mone gata ya kana diana bo e mona nabe di ka tseba go phethala na ka nete ntate re ntate Bulane go na le ntho e re reng ke boikemisetso ba sepolotiki ba go etsa ntho
5: ka mantswe a mang taba e se ka bu.

0: bua fela e se ba no ba e ba e bua ka baba go mo ba bona ba sanga ba bona ba ila tele o fushela ba bona go ya phetahala ke yona ntho e ka re e ka tle hangwe e re tlose ditaba di tlwe mona mo di le mona tari bua di bokeng le di holo le di jontsa mekiteng ya re jwa mona e di khilela re kitse mo di tlotla ditjela mo mosotho a utlwa ntwe kitse mosotho a ha itse kwa na mashai le wa motsane ngwana o ka tsuka ka mane ka kgwa go tsheletsane ka mane wa ha itse wa tsogotse kwana a utlwe mona tu bona wa taba tsena ke botata ntate ke ha gona political will boikemisetsi ba sepolotiki ba go latelela fushela qetelo ke ya leboa metshepang chetseding
1: kupikamamatanki
0: tla ba tlhopha botšhake tla e botsa mmeshe ga nka tla ya fitlhelela ka moo le ga ba ke sa fitlhelele ke tla e botsa le ka tsebila mme mana gona o e tsala ise ke bontshitse gore ke ntlha tla ntse sa letse morago ke yona ena e seng e fetile fela e rereng e tsena le mathata a magolo seo kena tshebetsong fela ke bothata ke yane ganetse ke setshwantsho sane se ganetseng ka mono se na le lemo tse pedi ka mono ka paramenteng sa leshome le metso moo se ganetse ka mono jale ke tlo o ba sena se soka se ba teng go gang e leng sang sapotswa setšhabeng ke tsona tse sa letse morago ke tla botsa mme gona gantle bothata bo go kae ke ya leboa
1: ga leboile golo ntate mososo mamedi re na le metsotso masome a mabedi a metso e tsheletseng ka mora gore ena ya bosupa re ya go ntate Lethoo re tle re utlwe maikutlo a gae mme matanki batla maikutlo a gae dibese di rometswe empa basotho ke ba bašhiseditswe matlo ba robetse ka ntle na e bang ditaba tsa bo ya metsi le diteamane di ne di ka sebetswa ka botlalo ka gare naga ena nne ke ke ya thusa gore e be re fokotsa taba ena ya tlhokagalo sekgatlha sa tlhokagalo ya mesebetsi ka gare o naga ntate Lethoo a tla kene go tsona le ena ka metsotso eno e megago ba nako yona ya fokola gore ga e sa leyo mašome a mabedi a metso e supileng a metsotso mo mamedi ka morago go gora ena ya bosupa o ntse mametse sealemo sa lesotho re a re fega lenano la rona la oseng ga letsatsi la kajeno ke lapele kgwedi ke ya Phupu ke mametse papatso e ne e tlhaile mona ena e e bontshang ka seopotso sa letsatsi la tswalo la motlotleditse la bogago setlang go tshwarelwa mane mogotlong batho ba teng ba rekisetereke senang le lebitso lefane oa utlwa gore ba lethokola diphamola ke a dumela he gore ka matsatsi ana a lesome le metso tsheletseng a setseng kapa lesome le metso metlhano bane le a lesome le metso tsheletseng e tlebele lona letsatsi la mokete gore ditabalea moo di sentseng le difera he e le gore le tle seke la itsheisa batho ba metsaneng le lona le tle le bone gore le tshwara mosebetsi ono gantle ntate ketse le batho ba heno ntate Lethoo ya ntate ga re kene ditabeng tsa gagololo ke goa ke me matankitše ga ke tsebe o ka nna go thetsa le mane fela o na le metsotso e mmedi fela
2: ae mme ke kopa ke potla ke sela ke gola taba kgolo mona ke ntate Bulane gape
1: o ntate Bulane ee ya ntate
2: ee ya mme ae ka nnete e tlile ba bua nnete taba ena ya go dula digolong mono go bua ditaba jale di sa tswele pele ga ena molemo fela taba e kgologolo ke yona ene ya gore le tsona ditaba tsa di tlameya go kokwa mmuso o di koke le gona e se mmuso o re bolelele re di koke jale ga di qeta go kokiwa ka morago go be le mokgwa wa go ka etsela e seka ba dikomitsana tse tla isa tshalo morago tabeng tseno go bona gore di a sebetswa ke kopa ke mpe ke fete eno mme ke re taba ena ya bothata bona bo mme matanki a buang ka bona ka nnete mme ke di a ka bua ka yona tlile ke bothata ka nnete go na le bothata naeng eno ya Aforika Borwa empa motho o utlwa o na le pelaelo ya gore e ka re ntate Tau o batla thitsatsitsitse gore ele Aforika Borwa go ya ga buisanang gantle nako e fisile ya gore lesotho le ke le buisana le Aforika Borwa gantle re shebe ditlhoko tsa lesotho re shebe gona Aforika Borwa e re kolota eng e re lefe ke bone ka go wa di bua taba tseno taba tsena tsa metsi mme gorena ona re a sebedisa jwang ka nnete temo ya rona ena eo re lebelelang taba ya pula fela ga ena go tswala molemo le yona e lokela gore mmuso o kotlo o e bue o e kgobatle ka thata taba ya irrigation

0: di taemane re a di bona ke tseno go tlodina le botata empa ne taba eo atse ena go di taemane ne le botata le disaiswa tse ding lesotho mme le santsane le na le potential e tshabeyang ya disaiswa ya diragwa go ja mmuso wa ikeletsa gwa kenwa ka thata tabeng tseno ke a leboa
1: re lebile gagolo ntate Letop mamedi re na le mesetso e masome a mararo ka morago ga ya bosupa go ne go bolela gore nako ya gona e fedile ka kwano ntate lepheana ga re sa tlo tseba gore re tle re gotlele go yena empa ena ditaba tsena ntate setlhotsa gao ke dumela o di nkile o di tshwere ntate o tla kena go tsona ke a tseba lona fo re buisana le lona gafetsa-gafetsa o seke wa belaela gore ga a tseba go kena ditabeng tsa gago tsatsing lena ke tla nne ke mo gopotsa le ga a sa tlile ka tse dingwe mane ena ditaba tsa gae ka metlha yotlhe di sheba ditaba tsa temo ga re tlo tla re tseba gore re tle re gutlele go yena motlho mongwe ka morago go mmoka re tlenne re ba atamele go utlwa maikutlo a bona rona ba bone mmoka o tsamaile jwang re tle be se re gapelela ditaba tsena tsa gago ntate re dumelela gore nako ga e a tseba gore re fitlhe go yena o seke wa re koba o le wa gobedu ditaba tsa one ke ga dinka a entate re dinkile le ena ke dumela o ntse a dinkile o ntse a tla di tlaisa ka le leng lenaneo lena ne tlhophisitswe gaso ke Maletlhwa Moteane botlhagisi e le ba moselang ja pheko ka mane ka metšhini ke ne ke sebetsa le batlhakaona kgwele lebitso la ka ke tshepantsimane mmoka kooge kgweletso ya mmuso mmoka o ne o batlang go itlhatlhoba atamela sealemoya sa gago thelebišene ya gago ga e be o motho wa di-social media le teng di tlabeng tse di diteng ditaba tseno di tla nne di tlhaelele mono le wena o tlo tsebe go ba karolo ya mmoka ono wa letsatsi la ka jeno go bontshitseng go tla qala gaga jwale gago ga borobedi ka gora ya borobong o lebeletse tlalo ka gora ya borobong o fitlhelela mane goreng ya botlhano ga ke sheba lethathamo lena mme ke mmoka wa matsatsi a magago kao fela ke ile ka re salemeng sa lesotho monege ditlhwedi dipedi tse tlang go ba sebakeng seno ke mpha mosala le re Thabile Theko ke bona ba tla go fa ditaba tseno ka tshebedisano mmogo le bo ga metšhini ba sealemoya sena sa lesotho fitlhelela nako e tla ntlhe mamedi ga e be kgotso.

Empa hee, ke la hloko hore ka mora hora ya probedi ka naba mohlomo bo metsitsunyane ka banye mashume a mararo ka ofela ka mora hora yone ya probedi ke tla bere go kana jwalo he le bane ba borona e leng yena mphomsala mmogo le re Thabile Theko ba tla be ba tlile ba o fa jwalo ka kotlologo mmoka ona ona ona mo mmoka ona ona ona he o tshepiyang tsa bua ka ona gore a e tla be le bona hena ba tlileng ba o beelang tsona ka mokeke kwano sealemoeng sa Lesotho gore na go ntse o tshotlwa dife go ntse o etsagala eng tse o sa etsagale eng mo a ke tsebe mamedi go ka nna etsagala ebe wa mphato le ena root boy pepper wa le nosiwa jalo ka se pepper magago le ena e tlile a ka nna iphumana a tlile a betsa ona ona ka moo empa he e tla tlhaka taba tseo gantse re ya pele.

kopa neng jwale ntho tsa ka dingetsa ke ke batla ho fa yona he tlalo ye no petroleum fund ya e ka re kiwi ka re kiwi ka re kiwi bizo e ka re kyan he e tlatla le botleng re tsebe hore ko fe yona tlalo ho iwe ai ke ke ke na mentumele he ko balle yona ire ofisi ya petroleum fund itsebisa sechaba hore ho tla ba le phetoho di thekontsa mafura ho tloa ka laboraro la la nngwe phupu 2026 na haka bo para theko ya petroleum theko ya petrol 93 itla theoha ka maluti a mabedi le disente tse hlano e leng 2 maluti 5 disente litara ka nngwe theko ya petrol 95 e tla theoha ka maluti a mabedi le disente tse mashome a mararo a metso e mehlano 2 maluti 35 disente litara ka nngwe athe theko ya diesel yona e tla theoha ka maluti a mane le disente tse mashome a mabedi ho fihlela mashome a mabedi e leng 4 maluti 20 disente litara ka nngwe ka lehlakoreng le leng theko ya parafini e tla dula e le jwalo e leng yona e tla dula ntse e tsitsitse mane ho 18 maluti 60 disente ho fitlhela phatlalatso e nngwe e tla latela taba tsena di monate mmamedi taba tsena di monate bana ha re sheba hore hei e ne se di ya hampe theko tseno e le raeba litara ya petrol 93 e se tla ba 23 maluti 65 disente ebe litara ya petrol 95 e tla ba 23 maluti 85 disente athe litara ya diesel yona diesel 50 e tla ba 25 maluti 85 disente litara ka nngwe athe litara ya parafini yona e ntse tsitsitse mane ho 18 maluti 60 disente o sheba gona diesel e tlwa kae mmamedi diesel e tlwa ka nqane ho 30 maluti ana ebe ho ka nnete ya senyehliso naebe a se dinyehlisetso ka nnete ditheotheoile tlhe ba ratuwa ba ka ga gona go tshwana ka nnete ga gona go tshwana ao go neng batho ba hema ka leqeba ba banne sebile ba qadile ntho e ya go itsamaela ka maoto se ba theile go ba o bitsang ka gore ke fitness club ba re a re tla itsamaela ka maoto gona go tloa mahae mona go ya mosebetsing mane ka go fapana ga re tla itsamaela ka maoto a rona mme tlhenetlhe ba e fela ba e tshepalela ba etsa gobana ga ba tla sheba o bone gore batho ba tlhobi ba makoloi ya baeti gaololo bana ba maphele e leng bana ba nkang batho ba gaufinyane mona banne ba tlise mesebetsing gona ka ramaseko ka mone se ditirekeng mono e ka nna ba ke ntho tse ntse e tsala ba ne ba lela ka gore a e kgona ba itlhe ga ba sa palama o gape a re e sa le ditseo di phama je sa le ditefelelo tsa makoloi ya maeti di phama je ba re baeti ga ba sa palama o gape jele ka nkene mafura a re dutse mone a re dutse molaleng empa e ha jwale ka nnete ntho di tla ke di re kgepue gegenene ganyane tla ke di theotheo le ganyenyana batho ke ba tsebe o hema dumele ke fete ke bona gore na ke nka eng ke tshwantshe le eng ke ota kofa jwale he zola ya mtšhino mogolone mtšhino mogolo yona he ka bitsang zola kgomo ka mona maareng ke mbube yona he ke a tsewa ke mtšhino wa ka lephephinong ke tseba gantle wa ke mtšhino wa ka lephephinong

ene le yena Zola Arimbube. Ya engwe ya dipina tsa ha ihetse matla. Engwe ya dipina tsa ha ihetse matla ha holoholo. Ka opola ho he monneno he. Ke ana he ntle mong he wa. The legends tsentse di teng ka re ho game. Tsentse di teng ka re ho game. Di bua jwalo ka re ho mino se ka dikwetsana sa mino. Ha ho le jwang ona wa hip hop wa Africa Borwa. Tsonga taba mo tseba. Motseba ya bo morao mano bo mtlembe kwana hai mara fela ya hanne o be sebetse hantle re bua ka yona mona neng le pepino mona hai pine ena re tsebena e ba neng le matlaka fela ya hanne o sebetsa ka tseleng neng re lebeletse go etla betsa ka teng o ile mo phamise mo khutisetsa o dimo mana a tiba twa mbona ke a tswa ba motsebella jolo ha ba motsebella jolo mane television e mane mo ile re ine tle ile mo nhe batho ba ile go kopola go nna le manane wa neng a etsa mono le le neng le bitsa gore ke Zola 7 ya o la tsebala go le bo bathong ba bang ka nako yeno che ba sa motsebeleng sedika dikweng sa mmino.

0: Hai itle ya hadi ya hana mamile.
1: Ke kere ne ke dile ke hape tsane tsa sphetipeti.
0: Hai itle di anga baola.
1: Hadi nga baola fela. Jale ke a tshepa go ba ba thewetse ka thata jalo fumana hore ei jale hantse re ba gabedisa mehala jalo ba thewetse ka thata jalo. Ke ka nna ga batla idisa thifa. Ke ka nna ba kile leng la mabaka. Ke ikwa ke belaela jalo. Ke ikwa ke na le tumelo e jalo. Ke bana ke bone le excited mana ke feta o sentse. Ne te sphetipeti ne ntse se phala hantle. Ba sentse ba tlile ba selaola ka makgethe a maholo. Le ka hodimo mono Hi-Fi City ya o tlolela mono. Sentse ba le teng ka hodimo mane. Le boetse mane. Ba boetse ba teng hape. Le o tla fitla mona Oxford mona. Le mona Circle mona. Ba ntse ba selaola ka matla a maholo. A mafafa ka tla e tshwanang. Le mona Queen 2. I know ba theohela bose. Jealous down. Bo ntateletsa mosebetsi o motle. Letsa mosebetsi o motle. Maponesa a rona a sphetipeti. Ah, ka nnete le tshwere ka thata letsa mosebetsi o motle ona. A ra dira metsena o seng fela sentse le eme mono la o la sphetipeti gore na go a bata gore na pula yana ke ntse ke le bona ntse le mono le la o la sphetipeti taba eo ga se taba e e leng ga re e tlhokomele re ntse re e bona etsa mosebetsi o motle bontate re le fa dipalesa tsa lona le sa phela tshwarang jwalo ga se gale mona ke bona jalo the big r ke bua jalo ka tumelo ga mapula.

0: man wa iso man ni no he man wa iso man ni ntiki mo hudisa mo na lab dia iso ga mo mo na ntiki wa hudisa mo mo na ah ke mona tepin lele la maranra mo no a be wi mo no sega maputle a laula spetepete ba re hey ba re ponisa la itela lena la motutle ya laula spetepete man ha o tla mona le bosimo no lo hona hore ha e hle o thewetsa batle leto ka nete ka bona di comment tsa basotho ba bangata ba bontsha hore hey motho a itelang ha ka lo etsa mosebetsi o motle ha ka lo a ntse a thabile nako yohle go bo holo ile ibone ba bontsha ga ka nne tla mona o etsa thabile ya gotsofetse ona ho bona la go motho ena o etsa ntho ya e ratang ba bona ho ke kengwa thabela mosebetsi wa hao ha o sa thabele mosebetsi wa hao ha re tsebe na o tla thabela wa mang go ba mosebetsi wa o lokela o thabelwa ku wena monga ona ya la ha o sa o thabele re lebelle go thabele wa mang o tla thabela wa mang go bana ke mona motho o fumana so sa sebeletse batho hantle mosebetsi wa hao mono a bona so sa thabele span fela so sa thabele mosebetsi wa ho tswa ka pa jwang ke mane mo go tlo bona o so sa sebeletse batho hantle se re bana motho a tiisitseng ka mahlong a swentseng ha o bana o re sebeletsa jwang ka fatla o se sa phutuluwa ntse o a kena ka ntorong ya hae mo o a modumedisa o ka boela fatsa kana go ena o shebile mahlong o busy o penya fono ya hae ka ba o busy o computing ha o go phamisa tloshe ba motho a kena nya o dumedisang o bo utlwa le rena o thusa ka eng ke nnete nako ngwe o tla fumana go ntse le busy mo empa he wa mo jetsa ha ke sa etsa ntho nyana e fokolang ke ne mona ke ikatakatela fela dula mono ke tsiba hore ke tlo o thusa ha o ke nye thata mo ai khona le ga ke re sebeletse batho hantle Shumela mso mmeri ke mso tsuka mra hora ya bobedi ya borobedi bizo kwane salmo in salsoto kumela ke kere ti pote ke bona rona ke nka eng ke kopanya leng antse re lukilukisa taba tsa hore mphomsala le theku ke bona rona ba hla hantle ka kwa ya sentse ke bona hore na ke tsa taba tsa bona joang kwa moho le baba tsana le maganya ka kwa no bona go ntotsa bona itse di tsamaya hantle jalo ntumele he fela mamedi ke etse re tsebo re tlo bona na go tla itsala jwang ke ba fidi ba re se bo hale selepe ke sa bo mara
1: tla kwa no sa tla lobo wenete check e bo mara

0: andajime sotse mashuma avedi amtsimme di qlibile mano re nyane ya borobong ne le na he min kupa atsa majalo le cool di ba re pelo khutsa ba shimane ba ka mona ka tia tia neng ka mona ba fana ba ka mona ka tia tia neng no man ba fana bana ba pile a holo no man ba pile a holo ke batho ba hamma mathema andantle tle tia tia neng ina le talent ke bone ipatile ina le talent empan fela ile re batla ipatile tia tia neng baya hampe ya golo bafana ba dumela mamedi ke rekise ke ntane o tla tsola pele
1: ke batse monate bakeng sa di-EcoCash agent tsohle eketsa di-cash in tsa gago tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo o be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang etsa top up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la econet ka super agent e haufi le wena kapa di-EcoCash aggregators beke e nngwe le e nngwe agent tse 10 tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti ebe kgwedi le kgwedi di-agent tse tharo di gapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Basadi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di-social media platformong tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet Shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: Hudimu dimu kwana mothapo ngwaloti hudimu dimu mogotlong thialala seterekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho selile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa uno o tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halala lansa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morakereke di phamola di tla keteka le rabasotho le lelapa le baleng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena etho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi rabasotho pizza house hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di reke difate le a mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho
0: hola hola rabasotho hola le bofe la basotho ile shumela motso o mong hantle metsotso shumela metso e robong ka le bile mano re nyane ya borobong ke tse se ke me fela ka re thabile theku moho le yena mphomsama batse ba re he ba tloge fa tsentse di etsa hala ka mane he ka mmuke ngwane o bitsa njalo ka hore ke accountability summit me ke tse tlhoka hore itle tlo bataba ya letsheare lohle e ka mmoka ona highland o tla tlhonke jalo matsatsi a mararo ka ofela empa he ke tse halo tsa ka jeno tsa di fumana ka kotlolo kwano fela salmoeng sa lesotho hai ona alta ba inqabotsi mona mamedi tlalong tsa sepole sa mane hai ona alta ba inqabotsi tlalong tsa sepole sa mane go re ena yena ha di batlo bua le shano itle inqabotsi ka tsela e kgethileng ire go fe yona wena mamedi a ba ha o motho ya timo he marandrang a Facebook mo ha holo jang ha o sala tele jalo le tepelan la sepole sa lesotho no teng se dilang se fana ka ditlalo tsentseng di etsa hala magotleng tlalo e re tshirisitswe se tlhahla ke le modimo a shume a mararo a metso e robedi wa ha meta magotlong o hlaile le gotleng la masterata magotlong ka la mashume a mabedi a metso e meraro Phupjane 2026 a tloswa ka o theketsa le boshodu fuye jalo beili ya magolo a mahlano yeo a tloileng ho elefa mme o theohetse ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa mme o tla hla go tla kala supa pupu 2026 mme ba bontsha hore jalo he ho ya ka le police ka pa police constable di tsitso ra phone ho tswa office ya dipatlisiso tokweng mo mogotong o re office ya habo e fumane tlaleo ka la le shomela mtsi tsletseng Phupjane 2026 hore ho tshwatuwe ho nkuwa di sale tse pedi tsa boleng ba dikete tse robedi e leng 8000 re ba ile ba thagola dipatlisiso tse utullutseng hore ka la le shomela mtsi mehlano Phupjane 2026 motsuwa o ile a bolella monga malaine hore le gotlala hai le bitswang Judiciary Commissioner Court le mo file matla a ho phethisa mme ka matla wa hai o hapa malaine ao ka ha monga ona a mokolota ke a ipita mona sa gatswana se o yona mo inqabotseng ka ho fetisa mo sega mo kosuwa o ile a bolella monga malaine hore le gotlala hai le bitswang Judiciary Commissioner Court le mo file matla a ho phethisa mme ke ka matla wa hai he a hapa malaine ao ka ha monga ona a mokolota o re monga mo a ka nnete o ile a makalla taba eo mo kosuwa a tshwatla ka ntlong eo ya mohiri e mong hona malaine mo a ba ikgapela disale tse pedi tseo tsa boleng ba 8000 mme mokosuwa o ile a kgautswa ka la 22 Phupjane 2026 hai taba ena e mamedi ke utlwe e le nngwe e kutlwe nqabotse ke go ithela legotla le bitswang Judiciary Commissioner Court le bileng le sebetsang e le yena ka pelong ya hae ya le mong le be le etse qeto ya gore o le o phethisa monga malaine a ba mo je malaine ao jala nke le tsotlhe tse teng mo ai Basotho re imetswe shem shano le lebe ha yo ntwe tjena motho a ikapele le go tlala hae le be le kene sebetsong le be le buenyewe ka pelong wena le mong e be le iqete le a le bitswa kao ke Judiciary Commissioner Court le be le mo fe matla gore aa phethisa monga malaine mme o mo phethise ka tsela ya go mo ja malaine I can't even talk to you. Can't talk to you. Lisa, I love my solution. I buy an insane house. Sera Kota Fair, Achille Maram. Le shumele mtsi mhlano hantle metso tso bizo re le bile mane bia ke ane fika e khita hantle o le shumele mtsi mine ke le bile mane re nyane ya borobong mela he ke to fa jola he killer joy are manung bona pine ene ha o ka imamela hantle mamedi pine ene a killer joy we imamela hantle hantle we imamela hantle o mamela mantsi a yona ka tsoa ho hangata ka mamela modumo e leng beat kgetlo lena je go paska mamela beat ya teng ke a tseba ho e monate o ko mamela mantsi a yona o tlo ukwa molaitse o pine eng yena hangata ga le basotho se re na le nthoni ya go fumana gore se re batla ho gaba le hona hore ge nke motlotlo ka pantwane re bitsang ka singisman ka go ke pride mafung a banka rona ke ya jola e ka ba ke ngwane eno motswadi wa hao maamane mme o le wena e ba mohlomong ke wena ya ikarabellang mono o bona gore lepato la hae ke leo le bang le tlhompheyang ka nnete o tla fumana gore hey ke bo nkgono wa rona mane ga ba bolaisa tlala ona ga o na le ka motlha o ko mo fela e se ka ba ke 50 a maluti 50 maluti fela kapa le ona le golo fela ke mpa motlha a tlhokaetseng bokete e ba wa ditletlegadi wa hae wa o qetela oo mo felegetsang le ke se ba le turulu bona bo hae sale ebile le benyang tate casket kgomo o fumana e le mafura honaho nka pride mono ka gore ya ke mo patile ka lepato le tlhompheyang fela ka nako yane a bolauwe ke tlala o ne o sitwa mo etsetsa lepe le ga re o kopa o e ngwana ka o e ke lethonyana tle mpe ke bone na ebe ke fumafumana tswekerenyana jwang mona mpe ke tsheletshele teng ka nnete o dula gore ga o na leto tlo imamele gantle pinene killer joy manong.

0: nine ka botsa ka tsela e kgethileng yena ena ka botsa o feta bohle e bitela le gotlhe ha ka tla le thaya gotla le ola hai le be le kenyenyewe le be le fana ka kahlolo ai ya gita ba tsetsa hala mamedi gita ba tsetsa hala wa utlile hantle ha mantsone ke re wa mamela pineng ile a killer joy ya bitswa manong gore heelane ga re tlhokomeleng banka rona ba sa phela bo mma rona bo ntata rona bo nkgonwa rona se ka fumana nako a seng a tlhokagetse ke yona gane jale re bontshang gore na gona re potongwane ga kae ge na le tšhelete o le o kae ke fumana le ka se e le lebenyang kgomo e le mafuru fela ga a na ntse a sa phela o ne a tseba gantle gore ga na o kopa eng kapa eng o ne gore ga o na letho a tseba gantle gore mo a tswang teng lefatsheng kgotso ga e tlalele ka lenaleng yo hi man ntumelela ke re ke ise ke tsane go utla he ke se ya ke dumela gantle gore a ke gutla mametsi tlabe se ke tlile ke fetela ka o mane ka o ba heso empa he re ke bone na o tla etsala jwang
1: mosotho wa heso na o ne o tseba ga a bo diphamola mokete o teng ke re sona setereke se lebitso lefane mogotlong thialala gantle ga a bo ditaemane ke tekelo ke a tswalo ya motlotlegi ra basotho e tla ba lehlanahlana la modima tlhaga go leba mabenkeleng e re ke o tlhabe malotsana ka la 16 phupu go tla ba le mokete wa setereke mme lesela la sešwešwe go tla segwa setono sa pikoko se se setlha ga kobo go tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le legolo teng e leng la 17 phupu lesela la sešwešwe go tla segwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kobo yona go tla agelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka tlhokohe mosotho wa heso ka la 16 phupu moketeng wa setereke go tla ketekelwa madingwaneng le baleng la morena wa setlhogo la tloga re bue ga e le mokete wa naga ona o tla be o leka la 17 ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mogotlong itukise seage se robe phirise ejele o tlakela mabenkele go fumana se tla apara motlha monene o salelang gobane o yamengwa
0: o sala jwang kgosi a eta o sala jwang kgosi a eta kgosi a e palama le wena o palame e le gore ga le didi ga di re dia kapa ga di modia di re dia re le mmogo lokela go be jalo ga o nepaetse ya banna ke etse tlhoko go tsatsing lang la maobane motswalle wa ka he wa tlo ya go o ne a gola banna motho a bitswang ka gore ke maro wa gadikane ya motswalla ka he eo he jale ebile a ba a fitlha bela a fitlha a ba sware jwale kan yo a gomo ya fitlha a re kopane ka nako ane re go tsotlwa re sa le bana re le bakana ge le banyana re le bakana ka le metswalle shimane wa mono white hill mono e moranta de motlale pula le mme matshele gadikane white hill mono ga le ge ba metswalle o tloa gale re sa le bana bana kore bokoboneng bana ba bannyana le pele re kena sekolo re bala bowane fitlhelela ka jeno tjena ke 2026 ntse re le metswalle le ga le gole ga kalomane pretoria empa re ntse re bua letsatsi e tšhabang le dikelang le gona jale tjeno ga bidi a ntsa mpotsa ela motswalle ke ga o se le mosebetsing ke re ela monna se ke tswile le tsona ga ona ntho ka ba itsiwa o se o le tjena ga o se o le tje e tlile di sentame ya goreng ge tswe le tsona ngwana mme mme ka nnete o ne a gola motswalle wa ka ka gona sentse ke re tlhe belated happy birthday ya ke a tseba monna maobane ke la ka o etsa molaetsa mone ke re happy birthday empa ga e le ka jeno ke sa boetse ke peter he motswalle wa ka wa tlhogo ya kgomo ke re monna gola gola gola o re golele ya o sebitse ka thata mosimaneno wa ka eno banna ne ke tseba mmetse o ne o go duba le ena ga ke tsebe gola e tsala jwang ai ka bona sa otla one wa e sa le mmetse ga re bala bo form gana ke a re etsa form form c e ga re etsa form c ka bona sa chesampe ka mmetse ke re o morena o swantse ya ke le mong jwale nna ke le tala ka mmetse ke eno ona jwale ise chemical engineer chemical engineer ga ona jwale tshebeletsa pitoria mana afrika borwa mana gola motswallaka re ntse ko mametse monna ka marandrang mona mo keteng mamadi gantla odima tlhogo gore a ke ya borobong kgaitsadi ya ka puleng sello o malalala o tse o gagabalela ditaba tsa gore e ne a borobong o tumelele ke tlhe fetele ka o yena ditaba

0: dikete tse le 14 ngwahola e leng dinoko tse 85 lekgolong. Letona Mohlomphehi Thabo Mofosi o re difate tsena ke karolo ya letsholo la ho tsosolosa botala ho ntlafatsa tshireletso ya tikoloho le ho eketsa palo ya difate ka hare ho naha. A ipiletsa ho setjhaba ho hlokomela difate le meru ho qoba ho di saga le ho di jesa ka diphoofolo haholo dibakeng tsa merero ya paballo le ntlafatso ya tikoloho. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le ofisi ya mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso le hlahile ka pele ho komiti ya senate ya boitlamo ba mmuso ho hlakisa mabaka a ho se phethelwe ha gagaho ya ntlo ya botlotlehi. Mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso Mofumahadi Mathabo Makenete o supile hore seahi ha se a bolellwa moralo, mme moralo o ile wa fetola gagaho e sentse e tswela pele e leng se bakileng ho nyoloha dikgakanyong tsa ditjhelete tsa gagaho. Mongodi e moholo lekaleng Mofumahadi Tshepangwele o tiisitse hore gagaho e tla qala haufinyane ka ha moralo o motjha o se o hlophilwe. Ho sale jwalo, modulasetulo wa komiti Dr. Thabiso Lebese o ipireditse ho lekala ho tshwara taba ena ka tsela e nepahetseng ho qoba ho kenya lelapa la botlotlehi ka hara diqhwebeshano. Re a phethela. Sekolo se seholo sa Mahlale Limco Queen se tlo tshwarela basebetsi ba sona ba banna mmoka wa banna wa ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello ka jeno tlasa mohua o reng phahama, iphumane mme o ikemele. Mmoka ona ke sethala sa hore basebetsi ba banna sekolong sena ba tshohle ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello, ba thakelane ka malebela a ho hlola diqholotso tsa bophelo le ho kgothaletsa ho kupa thuso le ho tshehetsana e le sesupo sa matla. Mamedi ditaba tsa hora ya borobong re di be ha khutlo mona tse latelang tsena di horeng ya le shomele motso o mong.
1: Hello Puli.
0: Hi Bizo.
1: Ho jwa maraling.
0: Sha bo jang.
1: O sha. O bolo motla ka kang o sentse ha o bata tshe.
0: Wa tseba.
1: O ikopanya.
0: Mhm.
1: Ora. Sha bo gaitse ya motho ne.
0: Sha bo Bizo.
1: Na. Asimo mamedi ke na help le nsello ka taba la ditaba tsena tsa hora yena ya borobong. E ke tshe bona rena ke fetela jwang ka mane ka o bo mpa o msala moho le re thabile theko. Homi. Msala. Haiko. Haiko. Dia hana me ke bona re ba ne ba bontsitse hore ba se ba le malala la otsuka mane. Jwale ke a ipotsa na ebe. Ho etsa hala jwang ka kwano ke a ipotsa na ebe bothata bo hokae. Homi.
2: Homi,
1: e ya ntate a ke a utlwa ona jwale.
2: Homi,
1: msala ha unkutwe.
2: Ngwana so ke a utlwa.
1: Ya, o ka tsola pele ke a utlwa le nna ka kwano hlakile.
2: O nkutlwa ke le hantle.
1: A o hantle ho lona.
2: Ke le bangwane so. Mamedi wa San Masal Soto, e re go dumedise he ka jeno ke labraru beki. Ke la pele go dingena ya phupu ke selo sa dikete pedi le mashome a mabedi. A metso e tsheletseng. Ge ka mona ka Manthabiseng Convention Center ka mo go leng ka hona ka teng. Ditaba tseo re tlotla go fa tsona ka kotlolo he Mosotho e motle ke ditaba tse amanang jwalo he le mmoka wa boeta pele. Wa pele wa sebopego sena o itsagala mona mo go rerueng he gore ka boeta pele go bolelwa Mohlomphehi Tonagolo le matona a gae kapa mmuso wa motlotlei o lakatsa gore o phugelesetla ga mmogo le mafapha a a fapakaneng a setšhaba. Mafapha a a fapakaneng a setšhaba ke batšha, ke bahwebi, ke bana ba dikolo ka megatlhelo ka go fapakana, ke ditsi tse ikemetseng tse bang teng mmokeng ona. Morero le sepheo he ka mokaona wa boetapele o teng ke molemong wa gore he go tota go phuga lesetla ka ditaba tsa ntlafatso ya naga ena ya Lesotho ntle le ditaba tsa ntlafatso fela. E be ditaba tse dintse e kenyeletsang jwalo ditaba tsa thuto, ditaba tsa temo tse ngata ka mekgwa e fapakaneng tseo re lebeletseng he gore e se ke ya ba fela gore na mohlomong nna ga o qoqwa ditaba tsena tsa kajeno ke gore na mmuso mohlomong o tlotla o fana ka gore na o rerile go sebetsa ditaba jwang, ditaba tsa ntlafatso, ditaba tsa temo, ditaba tsa bophelo bo botle jolo jolo a angwang ke mafapha ana kapa makala a mmuso ka go pharalla ga ona esita le megatlo e ikemetseng le ditsi tse ikemetseng boteng ba boemedi ba dinaga tse nang le setswalle le naga ya

0: Lesotho ka boemedi ba tsona boteng ka gare gona ga ina ya Lesotho. Mme ya Mosotho e motle ke tle ke supege gore re lebeletse gore re tlotla go utlwa ditaba tsena ga di tlile ditekwa ka kotlologo ka mona. Ga se gore go be le dibui tse tlatla di toloka ditaba ka botebo go gona go etsagale jwang, empa setšhaba le sona ka bo sona ba sona se tla lokela gore se tle se fane ka ditebelelo tsa sona, se tle se fane ka keto tsa sona gore na se batla gore na go tsiwe kae kapa ditaba tsa ntlafa tsona di tshwarwe ka sebopego sefeng. Ke sepheo sa ona mmoka ona wa pele wa sebopego sa ona he Mosotho e motle. Mme re ntse re gopola he gore ditaba tsa ntlafatso ke tsona tse ka setlhogong. Bophelo bo botle ba setšhaba sa Basotho le bona ka kotlologo ke di ka setlhogong go bona gore na ba ntlafala jwang. Mme le ditaba tse batlang di le dipharaletse gagolo di tle di tsebe gore go phurwe lefitla mmogo ka tsona ka mona ka mo re leng ka gona ka teng. Ke ile ga utlwa le mananeong a sealemo ya sa Lesotho he Mosotho e motle ga ditaba tsena di ntse di tswela pele ka o fapakana le ke re le gona go seng gona ke lenaneong la sebopeng tshepantsimane le baeti ba ntse ba qoqa ka tsona ditaba tse shebileng gona mmoka ona le re thabile Theko letsatsing la maobane o ile a nna a qoqa ka ditaba tsena gona lenaneong leo la sebopeng le mananeong a mang le ditabeng ka kotlologo ya Mosotho e motle. Ke mpha mosala ke na le re thabile Theko ka mona ka Manthabiseng Convention Center ka mo re leng ka gona ka teng go tlatla ofa di etsagala tsa matsatsi ana a mararo tse qalang ka jeno ka lapele go isa la botlhano e tla bele ga go fegwa ona mmoka ona. Mme tebelelo e golo ke gore mohlomphe tonagolo Ntsokwane Matekane ke ena ya tla bula mmoka ona ka molao ebe o kwala ka molao letsatsing lane la labotlhano e tla bele ga o fitlha pheletsong a bile a kwala ditaba tseo he ka molao. Mme ke ka gona ge leng ka mona he go tlatla o fa di etsagala tsena letsatsi la pele letsatsi la bobedi le letsatsi le la bogago. Mme ke sa beile ga kana fela ke sa lelekeleletse ditaba tsa rona re tota re sebetsa jwang ka botebo ka ditaba tsena mo re tlatla bogobela ga moragonyana ga tlatla re utlwa he go tswa ofising ya mohlomphe tonagolo ka ga ebile e le yona e ileng ya tlhophisa tsona ditaba tsena go rona go tlotla go sebetsa jwang o tlatla re tlhalosetsa monga dithapelo mabote go tswa e le ga diphatlhalatso ofising ya mohlomphe tonagolo ka ditaba tsena jale a tlotla a re bolelela le gore na gantle ditaba tsa sepheo sa mmoka ona na ke sefeng. Empa jalo ka kile ka tlhalosa kare ga ke tsamaye kile mong ke na le re thabile Theko re tla nne re qoqe le yena re nneletsane ditaba tsena ga mmogo le yena ka ga ge tlile mmogo le yena ke ba bone mahlomphe matona ka go fapakana ba sentse ba le teng mona Manthabiseng Convention Center mo re sebeletsang gona teng jale go tla bona le go utlwa ditaba tsa setšhaba ka kotlologo ya Mosotho e motle. Theko
1: ke lebe wa mphato mosala mamedi ke le nna ke nke monyetla ona ka go dumedisa gotlhegotlhe mo metseng o le gona teng. Lebitso laka ke re thabile Theko wa mphato sa di otlile gore re tla ba ka kwano kapa re tla otlisetsa ga sone e otlileng go tloa ka jeno go fitlhela letsatsing lane la botlhano e leng ga mmoka ona o tlabe o fitlha pheletsong. Ke tle ke bontshe mona gore mamedi wa selemo ya sa Lesotho gore ke mokeng ona mo e leng gore mmoka ona ke wa pele jalo ka ga wa mphato wa sa bontshitse empa o latela o bileng teng bekeng e fetileng le ona ile naba wa matsatsi a mararo male setrekeng sa Berea mo e leng gore baetapele ba setšhaba e ka ba batlhomphe matona e sita le mo makaleng le mafapheng a mang a kenyeletsa motlhomo setsing sa phano le kabo ya mobu jwalo jwalo ke bona ba ileng ba kopana mo teng ba neng ba tekela mohlomphe tona golo gore na tshebetso ya bona ebile ya mofuta ofe go tloa pusone e qadile tshebetso. Mme o tlala tlhoko gore ke bekeng yone ena ka mantaga mo e leng gore motlatsi wa tona golo Justice Ntume Majara le ena o ile a fana ka tlaleo ya dikateng tsa mmoka oo gore na o ile wa sepetswa jwang. Mme jwalo ka jeno ke mo e leng gore jwale taba bogolo kapa ditaba bogolo ke mo e leng gore setšhaba se tlatle sebele se a bo ka mafapha ka o fapanang e seta le megatlo ya setšhaba jalo jalo ka gore ba tle ba botse ona matona a jalo e seta le bona baetapele gore na ke dipotso tsotlhe tse ba ka ba le tsona mohlomo le gona go fana ka dikeletso tsa gore na go ka sepetswa jwang ka me di taba tse jwalo se tshaba tse jwalo ba hlomphe matona ba tlahle ba arabela dipotso tse tse jwalo wena Mohammed wa Salema sa Lesotho mpa ka ho kgetholwa ke tla bontse hore ditaba tsena ka paketsalo ena mo Sotho ho hle ho hle mametseng a le hona teng ka pa e bang a le haufinyane le di ofisi tsa babusi ba ditereke tsena tse robong ka ntle le sena sa maseru ka ha maseru mona go tla kgobokana kwano kapa o sentse kgobokana kwano kgolong ena ya diboka diofisi tseo tsa babusi ba ditereke go tla ba le mokgwa wa setshwantsho kapa sealemoya pono mo e leng gore diketsagalo tsa ena tsa matsatsi a mararo di tla nne di hase teng mo setšhaba le sona ka mekgwa ena ya marangrang ba ntse ba le gona mo diofising tseo tsa babusi ba ditereke ba tla ba le monyetla wa gore ba tle ba botse kapa gona go tlatsetsa ditabeng tse jalo mme ba ntse ba bole mo motlhomogetsa mohlala ka setereke sa Qacha kapa gona mogotlong Mosotho ya tla ba botsa potso a le gona mokapana o tshwaela ditabeng tsena ditaba tse jalo di tlabe di ntse di tlhagelela kwano se a le moeng sena sa Lesotho jalo ka ga re se re bontshitse le wa mphato masale mona gore ditaba tsena di tlatle di etsagale ka kotlolo mme ga wena ge bontshe mona gore ka o kgethologa setrekeng sa mohalesuku ka chasnek le kuting teng ke mo e leng gore go etse e le gore taba ena ya gore setšhaba se tle se bokane jalo ba tla boela ntle le gore ba tle ba bokane male diofising tsa babosi ba ditereke ba tla boela ba bokana male dikolong tse tlwahilweng empa le ga o le jalo ge tle re boele ge bontshe gore mamedi le wena o le gotlhe-gotlhe ka mo o leng gona teng go boetse go ena le mokgwa wa gore o ka ba le seabo ditabeng tsena ka gore o tle o ngole molaetsa wa e ka ba SMS kapa ona yona WhatsApp mogongwane wa marangrang go ka ngwalela molaetsa mo o botsa kapa gona go tlatsetsa ga o latela ditabeng tseno go tla bo batla gore di tleke di tshotlhwe le leng ba matsatsi ana a magago mo e leng gore seboka sena se tlabe se ntse se tswela pele mme nomoro ya jalo e tlhaloswa e le 6394178 7 tshelela tharo 4 1 7 8 7 nomoro ena o ka etsetsa molaetsa go tloa ga jwale mme molaetsa o jwalo batlhophisi ba ditaba tsena kapa ba mmoka ona ba tla etsa gore ditaba tse jwalo tsa gago tle di tsebe gore di tle di tlhagelele nakong ya mmoka ona le gore ba eti se se ba etega ka lona mamedi or ba bona batlhomphei matona ba tle ba arabele dipotso tsena tsa gago kapa ba tle ba arabele dipotso tsa gago tse jwalo mme taba tsena ya melaetsene e ja tlaqalelela gore ebe basotho ba tlatlhe ba qalelele go e fetisa jalo go tloa letsatsing lane la manta e ne le gona ga e sentse e buletswe re tla re bontshe mona gore ditaba tsena gore ebe ka jeno re tshwere seboka kapana ga ya Lesotho e tla tshwara seboka sena se kalang ka jeno wena mamedi wa SMS Lesotho ke bontshe mona gore ditaba tsena di kalamane mo e leng gore mohlomphei tona golo ka selemo sane sa 2024 o ile a romela moifo wa hae malenahenyane ya Rwanda e le gona mohlomong go ya ithuta gore naga ya Rwanda e sebetsa jwang ditabeng tsena tsa ponaletso boikarabelo e seta le go isa tshebetso setšhabeng ke gona mo e leng gore naga ya Lesotho ba ile ba ithuta ditaba tsena tsa mofuta ona mme ke gona mona mo e leng gore jale ge bona gore kgatelopele kapa go bonagala bophethatsi bo etsagala ka gore ebe jale go inile wa e ba le mmo ka ona go ile ra bontsha mona pejana gore o ile wa ba male setrekeng sa Beria bekeng ya go feta mo e leng gore teng go ne o tlhile go kopane kapa go bokane bona batlhomphei matona e seta le bona ba mafapha ao a rileng ga bontsha kapa a leng gore ba sebetsa mmogo le ona mmuso wa Lesotho tla re bontshe mona gore go tlhaloso ga mosebetsi wa kajeno le ona o tsheditswe jalo ke balekane tshebetsong le mmuso wa Lesotho ka go kgethologa motlhomong yona UNDP ke bona ba e leng gore ba ka setlhogong ba tsheditse mosebetsi wa kajeno ka bona mamedi re sentse go mema gore o tlotlhe o dule le rona letsheageng la kajeno kapa go tloa ka jeno go fitlhela letsatsing lane la botlhano mme tla ka gang gore go qalwe kapa ena motlhompheto nagolo a tle a bule mmo ka ona ditaba tse jalo le wena o tlatlhe o di fumane re tle re bontshe fela gore motlhomong tsebelelo ke gore ga ga dintlha tse tlang go tshotlhwa kapa tse e leng gore setšhaba se ka balakatsa gotle setle se tsebe ka tsona kapa go batlisebile le gore naga ya Lesotho ga jwale e se se naga ya Lesotho ga kalo fela empa lefatshe ka bophara le jametswe ke taba ena ya mmaraka wa ditaimane kapa wa dirafswang ga tla ke re tlo utlwa kapa tebelelong tse e le gore re tle go utlwa gore na motlhomo mmuso tabeng ena na o tla ke o ethamogela sealemoeng sa Lesotho go seng ga ka jeno
2: ke a leboa mogolwane bamamedi ba dumele gotlhe mo baleng gona teng
0: ja le bandate mabate e ditaba tsa rona ka tsang gore ke re dikotse lwana ntate ke taba tsa mmoka ona o re leng hona ka jeno ka mona ona wa matsatsi a magago ke letsatsi la pele ka jeno ntate me ge ke rutlwe ka sepheo seo ditaba tsena di theuweng ka tsona hantle go baneng re na le mmoka o ntate wa boeta pele ga ithuta nete sebele gore o latela o ileng wa bakamane wa bahlomphei matona e sita le babosi ba ditereke le mafapha a mang mo o rileng ra utlwa ditaba tsa teng ona kwa pele le ona wa sebopeo sona sena mo setšhaba ka kotlologele sona se mmengweng gore go tlo phuwa lefitla ka

0: ka ditaba tse amana ha ina ya Lesotho le boteng ba mohlomong ba emedi ba dinaha le megato e ikemetseng jolo jolo ka ofa pakana le mafapha a mang sepheo sa mokao ke 730
1: nka bitsa taba ena e le mokgwa wa phodiso re setšhaba se utlwileng bohloko se bupetsaneng se na le maikutlo empa re sena sethala sa moo re ka ntshang bohloko ba rona teng mme le ha mebuso e ntse e tla e fapakana ha ona mo re kileng ra ba le sebaka sa mofutwana mo rereng mmuso mona o ntse o nepa ha o a fosa ha wa ntshwara hantle dintlheng tsena le tsane e le mo e le ka mokgwa wa puisano ntle le mo e leng gore jale re tlabe re le ba mane dikgethong mo hangata go tumeng ka gore ba tloele ba buise dilemo ba dule dilemo tse tlhano menwana ya rona ke yona e tla re buelela empa ona ke gore re ke re be le sethala sa dipuisano gore mmuso o kgibela kae re lokela o lokisa kae gape ba fueng thomo ba ke ba tlo ikarabelela go beng ba bona goba ga o le mokgethwa ga o le letona o na le batho ba o gommeng mme o tshwanetse o kobele sebaka sa o kotlo ikarabelela ka pele go bona gore na o ntse o e tsang jwale bake ba o fe thomo e ntšha ka tsela ya dipuisano ga e ba ba lokela gore ba o fe thomo e ntšha ka nako nngwe mong o ntse a nka a ntse a nepa athe o ntse a fosa o ntse a gatikela ba bangwe ka tsela tse e utlwisa motlhoko mme morego ke gore re le setšhaba sa Basotho naga ka moka ge be le mokgwa ona go kagana o tla bolela gore lekala le itseng ga le a ntshwara gantle kae kae letshwere fela ga le so fitlhe ka ditshebeletso tse napaetseng se gona tsena tlhokalo ya mosebetsi e golo setšhabeng sa Basotho e le go batho ba batšha kapa batho ba bagolo ge mona letsatsing la ka jeno moka ona o tla Basotho ba bangwe ba latuwe nageng ya Aforika Borwa ka baka la maemo a teng mono mme o santse o bona ke dintlha tse e leng gore di lokela diragabele gona ga bo sentse re na le tlhokalo ya mosebetsi e le kgolotso jale go fitlha karolo ya setšhaba se tseng re tlo tla re etsa jang go na le diketsagalo tse di ntse e sa fitlheng go bao ba ka pusong kapo e le batlhanka fela di le ditaba tse e tsalang setšhabeng mane ke monyetla ga gore ba tlo tla ba di tlhagisa ba diteka ka pele go setšhaba mme ga o ntumelela go se go ntse gona le mekgwa e meng e ntseng e sebediswa ntle le ona gore ntseng re bua gore ba tseba go tlhagisa maikutlo a bone go na le nomoro e fanweng ya SMS ebile na le WhatsApp e le ga gona go ngwala SMS a ka ngwalela nomoro eno SMS go botsa kapo go agela wa gae molangwana ditabeng tsa letsatsi le na la ka jeno le matsatsi a mabedi a tlang go latela mme go na le WhatsApp ka nomoro e tshwanang e fanweng mo o ka nnang wa kenya kapo wa ba le seabo ditabeng tse go buang ka tsona kwano mme ga o ntumelela ke ne ke retlhe ke tsale ke ba fe nomoro eno ke 6394 1787 mme nomoro eno e teng go WhatsApp e teng go SMS o ka romela ditaba tsa gago gona teng e le gore re tsebe o bona gorena ebe ba sa kgonang gore ba tlile ka bo bona kwano manthabise nna ba ka sebetsa jwang mme o boetse go se gore ka reng ke di-live stream tse teng on Facebook ba shebelelang esita le LNBS ba ka nna ba agela dipotso le gona mono ga ba ntse ba shebeletse kapo dintlha tsa bona go na le ba kgethiweng gore ba tle ba dule ba dusitse ba disitse ditaba tse kang tseno le ditlhagiso tse ka tekwang ke ba buhileng ke ba mametseng ba le thokwana le mona ntle o mono diterekeng tse lesome tsa naga diofising tsa babusi ba ditereke go na le mogogo ba ka boga diketsagalo tsena tse ntseng di etsagala kwano
0: ntate mabate kekela bantate go fitlhela ga jone ke a gola ntlha tse dingwe tse gore ga lakatsang go di utlwa gore ditaba tsena e ka di thome ga motlho monye ntse le boithuto ga kere gotho e gaela ka ditshiba tsa e nngwe sesotho se tswa lwalo mmuso wa Lesotho le ona ke a tlhokomela gore motlhompe tonagolo le ena ga ntse a tsamaya fatela Basotho metsentsinyana ntsa ya le dinageng tse dingwe go na le se mo gatlhang mme ditaba tsena e ka le tsona le mogo o di sebitswang ka ona le gore batlhomphei batona batle ba tlo agabela ditaba tsa setšhaba ke ditaba tse e kareng boithuto o bontswe nagenyane ya Uganda motlhomongwe ya Rwanda tshwarelo ya naga yane ya Rwanda moo e kang go na le tshobotsi e batlang e tshwana ya mokgwa wa tshebetso bere mmuso wa Lesotho le ona o imatlafatsa ka go gaela ka ditshiwa tsa engwe ka ditaba tsena ithuta nageng eno ya Rwanda a ko re hlalosetsena na e tlile ke boithuto bo entseng mo bo entseneng mohlomong re lakatsa gore naga ya Lesotho go tshwana naga ya Rwanda dintlheng tse kang tsena le tsa dintlafatso kaofela.
1: Ntale mosala wa tseba e tlile o nepile ga se pusong ena fela go ileng ga etswa boithuto Rwanda, ke mebuso e mengata haholo e bileng teng ka gona ha Lesotho ka bahlomphi ba bileng teng ba ileng ba etela naga ena ya Rwanda go etsa boithuto ka taba ya tsamaiso go sheba gona Rwanda ka mora gore e be le matshwenyego a bileng teng kapo mathata a bileng teng gore ba be le katlego e ne eo ba leng go yona ka jeno re buang ka bona gore tabeng tsa moruo ba batla ba matlafetse haholo, tabeng tsa bobohlweki ba batla ba matlafetse haholo, mme mebuso yo meng e mpile ya ba le bothata ba bophethagatse ditaba tsena gona seo ba ithutileng sona ba se kenya tshebetsong jwang. Mme motlhompe itonagolo o ile a romela moifi wa matona ka megatlhelo nageng ya Rwanda go ya ithuta, mme sena seo ba ileng ba ya ithuta sona Rwanda ke sona sena hantle se e kenang tshebetsong kapo seo e leng gore se a phethatswa e le gore setšhaba se be le sethala sa gore ba ntshe maikutlo a bona ao ba bonang puso ya bona e sa sebetse kapo e sebetsa go yona ka teng. Mme boithuto bona ha ba bo bontsha gore tlile re ntse re anya go yona naga ya Rwanda. The Prime Minister of Rwanda o ile ba a kena ka mokgwa wa marangrang mo keng o nelo wa bangodi ba bagolo matona mabekeng ya go feta tiatianeng e le go bantse le tlatsetso. Ga re bua tsena kemedi go tswa Rwanda e teng, kemedi Botswana, kemedi le dinaga tse dingwe di teng kwano go tla bona gore na taba ena e e tsagalang mona e kena tshebetsong ka tsela ya mofuta ofeng. Mme ruri e fela e le boithuto bo kenang tshebetsong jalo ka ga o bontshitse gore e a ela ka ditshiba tsa e nngwe. Mme boeletsi bo ileng ba fua motlhomphe itonagolo ke gore le ga a kenya ditaba tsena tshebetsong ha se go tlang ka ntho nngwe le nngwe e tsagalang ka gago naga ya Rwanda, empa boithuto ke bone bo e le gore a ka botlisa boemong ba naga ya Lesotho gore na jale ga o nka boithuto bona o botlisa boemong ba naga ya Lesotho o bona e ka bo tla kena tshebetsong ka sebopeo sefeng se e tla etsa gore Mosotho e molemo a be le seabo a ba be le kutlwisiso ya gore na seabo sa e ke sefe ditabeng tsena kao fela. Ntatemosa
2: tate mabote motlhomong e biele ntlha ya go qetela ge re go utlwa gona diterekeng mane sheo ka go botsitse diterekeng tsela lesome go tla ba le mo tshebetso e tshwane ka gore screen di tla ba teng gore setšhaba se mo se tle se tlatsetse se botse dipotso sona se tlotla se sebetsa ka mokgwa o feng go fapana le wa go golla WhatsApp kapa SMS nomoro mo seng fane ka
1: go na le mo tsela ileng ya sebediswa go tlobele mokgwa gore ba fuweng boikarabelelo mono ba nne ba bokelele ditaba tseno ba tle ba di fetisetse kwano ka go potla ka gogolo e sita le dipotso tse dintsi e tlileng pele go mono. Basotho ga ke bua jena go na le dipotso tse ngata tse e seng di kene ka mokgwa wa WhatsApp and SMS tse e leng gore di tlo tlameya gore di arabuwe ka gare go mo ka ona go leng gona ka jeno, mme ko o bontsha gore Basotho ba utlwile ba na le seabo mme ba fela ba kenyeletso ditabeng tse ba amang ba ba leletse go tsona.
2: Ka bogaitshwanyane fela mohlomong go tloa ka jeno fitlhela ba gago mmamedi a tla lebelele go tlo sebetswa jwang ya mametseng a le gae
1: e tla nne be taba eno ya gore mohlomong program ya ga re na le yona tswele ke batla ke sa e tshwara gona jena e tla re tataisa gona go tla bontse go etsagala eng ka eng, mme ke a gola ko gore ga morago re tle re be le yona re e thathamise gantle gona tsatsi lena re ntse re tsamaya jwang kapa ga re phethela letsatsi la rona ka jeno tle re boele re fe ba mamedi ba rona gore na go sane re lebeletse go letsatsi la rona sebopeo sa teng e tle be sa mofuta ofeng.
0: Na le mabate ka nnete re lebile mogolo wa kahle ka go arolelana le rona ditaba tsena tse dingwe re tla nne re dikotle boleleleng ba ona mmo ka ona le dintlha tse dingwe kao fela go rona re tla sebetsa jwang. Ke a leboa fela ntate.
1: Ke a leboa bemba.
0: Mamedi e re ke theko a tle a tswele pele ge lokolole mongadi thapelo mabote ka mona he ge tle re tsebe go fumana ba bang le bona gorena re sebesebetsa jwang kapa re tle retle re fetele ka gare ka mane mo re tlatle go utlwa ditaba tseo gantle ka kotlolo gorena go ntse go itsagala jalo.

Ghana,

Di toze khabane tsa ntlo ya senate le marena se hlo.

tseng ya dikgetho ya khiro ya ditichere ya khiro ya bosebeletsi ba puso ya dibaka le ya twantsho ya lefula HIV le AIDS. Motšhotšhisi e moholo, baetapele ba dikereke, baetapele ba mekga ya dipolotiki, bangodi ba baholo ba makala a mmuso, babusi ba ditereke, modulasetulo wa lekgotla la setereke la puso ya dibaka, mongodi wa lekgotla la setereke gammo le boholo botlhe ba puso ya dibaka, baokamedi dikgwebong, ditsing tsa mmuso le mekgatlong e ikemetseng, baokamedi ba ditsi tsa tshireletso ya sesole ya sepolesa wa mautlwela lwa tlhabololo ya batshwaruwa, morena o ratileng mobu wa gae, baokamedi ba dikolo mmogo le dititšhere tsa bona. Ke boela ke tlhomphe gape-gape our sign language team, ausi mmamo ausi Chai, Kananelo le Poi, Neo Ntene le ausi mamelo letswela le Swetsa. You will all recall hore the 10th Amendment recognizes sign language as an official language of this nation. Therefore, we respect that as well. Baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba, setšhaba sa bomme le bontate, gotlhe mo semametseng, gotlhe mo seshebeletseng kapa se buileng se le gona teng, ke ka thabo e kgolo nna ke le amogelang kwano. Ke bitswa dirara lebese ga mabitso a ka feleletse, ka Sontaga ke ba Benedict. Ke lebitsong la mongwadi wa mmuso ka jeno. Mohlomphe tonakgolo Basotho ka o fela, ke thabo e kgolo go rona re le Basotho re be ka jeno. Re teng mokeng ona wa pele wa mofuta wa yona wa naga ya Lesotho, mme e le wa dipuisano tse kenyeletsang go tlalegela setšhaba sa Basotho ka dikatlego, dikgolotso e sitana le go fana ka malebela a go tlola tsona dikgolotso tseo tse setlisang bosebeletsi ba setšhaba go ya fitlha setšhabeng. Mmoka ona o tlhatlhama wa boetapele o neng o bitsitswe the Leadership Forum, o ileng wa tshwarelwa seterekeng sa Berea ka la 21 go isa la 23 Phupjane selemong sona sena se odimo. Mohlomphehi tonakgolo, bahlomphehi le lona setšhaba ka ofela, ka gona sepheo sa mmoka wa kajeno ke gore mmuso le ditsi tsotlhe tsa ona o tlo tlalegela setšhaba ka dikatlego le dikgolotso ka morero wa go fumanela dikgolotso tseo ditharololo tsa moshwelella e le gore Basotho ba tle ba tsebo imona monwana. Mme ke tlhalosetse Basotho gotlhe bo maleng teng gore ba teng kwano ba tsebe gore le diterekeng kwana tse lesometsanaga mmokana o ntse o bonwa ga dintho di entse di etsagala. Ko bolela gore we are streaming live. Diterekeng tsotlhe tse lesometsanaga ntle le Phuthing ka maswabi gobane go ile ba le mabaka a re sitwang go atlhola ka jeno, empa ke tlalegetswe mme ke fuwe gore go sane mabaka ano re tlabe re a fentse setereke sa Phuthing le tsona se tla tla go kenya letsogo. Ke ka gona ke bileng ke bolelang gape-gape ka motlotlo gore go tlo bonagale gore mmoka ona e tlile all inclusive, mme ke mmoka o kenyeletsang botlhe. Seterekeng sa Thabatseka re na le dikolo tse tlhauweng tse tharo moo go leng thata go fitlha, mme seterekeng sa Thabatseka Qacha Snake le Mohalesuku go na le dikolo moo beuweng matlapa a kangana a le a bonang ka gare ka mona gore setšhaba sa ditikolo tseo le tsona ditseditse bo kenya letsogo mmokeng ona. Mme Thabatseka ke itikeng.

skolong sa Itikeng, Kachasnek ke skolong sa ga Matsidiso, Mohalisuk ke skolong sa Thetela. Me ke a gola tabena ba hlomphei ba ka e le ka fela o bontsha ka mogho mmuso le ka ngwana na betsa letso ka o teng hore bo hlegetsebe ngo kenya mmo letso mmo ke ngwana e le hore bo hlegetlegebe le seabo ditharollong tsa rona. Me ha re bua taba eno ka Sesotho ge ge, those are some of the tenets of democracy. Jwale ke re ge tle re hlokomeleng he hore tsela yo dintho di tloetsahala ka yona kajeno lena Basotho ba eso, kajeno re tlo okola lelwapi, kajeno re tlo fiela mabala mothinthetso boholo wa ha boesa le matsatsi a mabedi a hlahlamang. Mme ha ke tsholo bjalo ke nempa ke re fela ke tle mpe ke kope gore ka boikokobetsotlhe mohlomphei motlatsi wa tonagolo, mme ke a o kopa gore o kompotle o tlo re thusa gore o tlo re thusa gore o re nyollele mohlomphei tonagolo go tla fana ka puo ya setlhogo ya letsatsi la kajeno. Mohlomphei motlatsi wa tonagolo, ga re mo ameleng Basotho ka ditlatsi tsotlhe tse re nang le tsone. Ke a o leboa mme ka modidietsane ko go kgona go utlwa go mong ba bang ba kae we le batletle ke mohlomphei motlatsi wa tonagolo o itletse le mme wa Modimo, aa didietsang Basotho.

Kea leboha Madam PM. Motsamaisi wa tshebeletso ntumella ke hlomphe motlotlei letsi la boraro. Mohlomphei mookamedi wa ntlo ya senate. Mohlomphei motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba. Mohlomphei moahlodi e moholo. Mohlomphei motlatsi wa tonakgolo. Bahlomphei matona a kgabane. The Honorable Minister of State in the Ministry of Finance and Economic Planning from the Republic of Rwanda. Your Excellencies, Heads of Diplomatic Missions and International Organizations. Mohlomphei Ramolao e Moholo wa Mmuso. Mohlomphei Ramotso wa Maseru. Mohlomphei Motlatsi wa Mookamedi wa Ntlo ya Senate. Mohlomphei Motlatsi wa Motsamaisi wa Dipuisano ka Lekgotleng la Setjhaba. Ditho tse kgabane tsa Ntlo ya Senate le Marena a Sehlooho. Ditho tse kgabane tsa Lekgotla la Setjhaba. Mongodi wa Mmuso. Mangodi ba baholo ba makala a mmuso. Babusi ba ditereke. Modulasetulo wa Lekgotla la Setereke la Puso ya Dibaka. Mongodi wa Lekgotla la Setereke hammoho le boholo bohle ba Puso ya Dibaka. Baokamedi kgwebong, ditsing tsa mmuso le mekgatlong e ikemetseng. Baokamedi ba tshireletso wa sesole, wa sepolesa, wa mautlwela le wa tlhabollo ya batshwaruwa. Morena wa reserve, baruti ba moshweshwe, baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba. Bontate le bomme, ke a le dumedisa. Kajeno ke letsatsi le leholo mme le bohlokwa haholo leetong la rona la puso ya setjhaba ka setjhaba re le naha. Ka mora boinahano bo boholo, boetapele ba naha bo ile ba nka qeto e hlakileng ya ho atametsa mmuso haufi le setjhaba. Kajeno lena, ha re a tla mona fela o tla bua le lona, empa re tlile ho tla le mamela. Ha re a tla ho tla fana ka ditlaleho fela, empa re tlile ho tla rala le lona le ho fanana ka malebela a ho ntlafatsa puso le ho haha naha ena ya rona mmoho. Kajeno mmuso wa lona o etsa nalane ha e sa le naha ena e fumana boipuso wa ho ba mmoho le lona ka makala a ona a mararo a puso, ha mmoho le ditsi tse ikemetseng tse thehilweng tlasa molao wa motheo. Ho tla phetha boikarabello boo re bo filweng. Re etsa sena hobane re ananela nnete e sa thekeseleng ya hore lona le setjhaba ke lona baahlodi ba nnete hore jwetsa hore na re ntse re le sebeletsa jwang. Re le mmuso, re sebeditse ka matla ho phethahatsa boikarabelo boo re bofueng. Boitlhatlhobong ba rona, re fumane hore re fihletse dikatleho tse mmalwa, empa re boetse ra tobana le diqholotso tse kgolo, tse ding tsa tsona di ikgethile ho naha ena ya rona ya Lesotho. Ha tse ding di bakilwe ke diphetoho tsa maemo a dipolotiki tsa lefatshe le mathata a moruo a ammeng dinaha tse ngata lefatsheng ka bophara. Ha re nka lesokwana la puso, re fumane boemo ba ditjhelete tsa setjhaba kapa mokotla wa mmuso e le bo tshwenyang hobane tjhelete e neng e le teng sebakeng
sa di tsebele tsa sechaba ine e fokola pokello ya lekgetho lekeno ine le tla sa gatello fela ditlhoko tsa sechaba di ntse di eketsega le ha ho le jwalo re ile rang ka mehato e matla go matlafatsa pokello ya lekgetho go ntlafatsa tsamaiso ya tšhelete tsa setšhaba le go netefatsa gore mmuso o tswela pele go sebetsa le go fana ka ditshebeletso tsa botlhokwa go setšhaba. Puong ya ka ga ke ne ke nka lesokwana la puso ke ile ka tshepisa gore e nngwe ya dintho tsa botlhokwa tseo mmuso ona o tla di etsa pele ke go matlafatsa puso e ntle le bogoba le boikarabelo go setšhaba ka go fana ka ditlalego tsa tshebetso gafetsa. Good governance and accountability. Ke ile ka etsa boitlamo bona gobane ke ne ke dumela ka tio gore ntle le ditshia tsena tse pedi boiteko botlhe ba ntshetsopele ya naga e tla ba lefela. Go sa natswe bogolo kapa botle ba maano ao re ka bang le ona. Ga re kena pusong re ile ra fumana go sentse go na le mekgwa ditshia le metheo e reretsweng go phethagatsa puso e ntle e e nang le boikarabelo. Empa bogolo ba meolwane eo e ne e sa kgone go arabela ka katlego mathata a amamphano ya ditshebeletso le ntshetsopele ya naga. Ka lebaka leo, re ile ra tlhatlhoba, ra etsa boithuto go bona gore na re ka ntlafatsa ditshia tseo jwang. Re ithutile mehlala e metle go matšhaba mme ra sebedisana le dinaga le mekgatlo e atleileng go kenya ditshebetso kenya tshebetsong mekgwa e maatla ya puso e ntle le boikarabelo. Jolo ka naga ya Rwanda, boithuto bo ka ofela bo ile ba re thusa gore le rona re ikamaganya le diphetogo. Empa ka mokgwa o tla sebeletsa maemo a naga le setšhaba sa habo rona, country context. Ke a tseba gore Basotho ba bang ba ka nna ba botsa gore na gobaneng re bitsitse mmoka ona gona jwale. Karabo ke gore go aga mekgwa e e tshepagalang e tshwarelelang go atleisa puso e ntle le boikarabelo ga se maikemisetso a matle fela. E tlhoka tlhatlhobo e e tibileng ya ditaba, ditsamaiso le ditlwaelo tse e seng di le teng le kutlwisiso e e tlhaketseng botlhe gore na ke eng e lokelang go matlafatswa go fetolwa kapa go gokaganngwa mmogo e le go atleisa boikemisetso boo ba rona. Phetogo e boetse e tlhoka boimamelo bo tibileng, thuto e e tlhakileng, disebedisuwa, boitelo le tlhopho ya meralo e e tlisang diphetogo. Sepheo sa rona e ne e se fela go etsisa dinaga tse ding, empa e ne le go nka tse ntle tse tla sebetsa naheng ya rona. Go latela ditlhoko tsa naga ya rona e le gore boitlamo ba rona bo tle bo atlege. Mme bo amogelwa ke botlhe. Ka morago etsa tsena tsotlhe, re ile ra fitlhela qeto ya go kenya tshebetsong mokgwa ona o re tswa ithuta ona naheng ya Rwanda.

ntle mo ke buetse ke mamela ka hloko ditaba tseo sechaba se di buang di ya le moyeng le dipuisano mecheng e fapaneng ya ditaba social media mme ke utlwa matshwenyeho a hlahiswang ke sechaba ka bosebeletsi ba rona seo ke ithutileng sona ke hore le ha mmuso o ka nahana hore o ntse o arabela ditlhoko tsa setšhaba go na le batho ba ntseng ba utlwa dillo tsa bona di sa arabelwe kapa ba sa fumane ditshebeletso ka mokgwa o ba lebeletseng ka ona ke ka lebaka leo re le mona ka jeno re tshwere mmoka ona wa boikarabelelo le go fana ka ditlaleho mmoka ona ke sethala sa gore lona setšhaba le nke karolo ka kotlologo ditabeng tsa naga le buisane le rona re shebane ka ditshebetso tseo re lefang tsona le ka ditaba tsa ntshetsopele ya naga gape ke monyetla wa gore re tlilo le tlalegela ditaba tsa rona tsa tshebetso le go ananela dikgolotso tseo re tobanang le tsona bosebeletsing le bophethagatsing ga mmogo le go rala ga mmogo tsela eo re tla e latela nakong e e tlang ga re se re dumelelane ka ditaba tse e tlang pele tse amang bophelo ba mosotho e mong le e mong ka gona seboka se reretse go fitlhela boikarabelelo bo o kopanetsweng le ga go le jalo nke ke ka le tshepisa gore mathata otlhe a tla tshohlwa ka jeno a tla rarollwa hang-hang kapa ka nako e le nngwe seo re ka se tshepisang ke gore ga re dutse fatshe mmogo re tla kgetha le go dumelelana ka dintho tse e tlang pele mme tse e botlhokwa gagolo gore re tle re tsebe go di arabela ka katlego ke batla go tiisetsa mosotho e mong le e mong ya teng mona le botlhe ba latetseng mmoka naga ka bophara gore ga gona potso tlhakiso kapa ngongorego e tlang kwa e se botlhokwa kapa e sena thuso tlatsetso e nngwe le e nngwe e botlhokwa lentswe le leng le le leng le botlhokwa jalo ka ga sesotho se bolela lentswe la setšhaba ke pogo lentswe la setšhaba le na le maatla botlhale le seriti maikutlo a tla tlhagiswa mona ka jeno a keke a ngolwa fela e be a lebalwa e tla ba motheo wa moralo wa maano wa mmuso tekanyetsong le kabong ya ditšhelete ka mantswe ya mang seo re tla dumelelana ka sona mona se tlameha go susumetsa mokgwa oo re abelang makala le ditsi tsa bosebeletsi di sebediswa ka ona oo re ralang maano ka ona oo re a phethatsang ka ona le oo re lekanyang ditholwana ka ona ka tsela ena setšhaba sa lesotho se keke sa dula

ke le mothating ona ke lakatsa ho bua hanyane ka dintho tsa bohlokwa tse ngongoreisa mmuso wa letsatsi le letsatsi. Mathata a tieiso ya phano ya dibukana tsa ho yena bona hore taba ena e ya rarollwa, mme ke le tsebisa hore re se re qadile ho lokisa bothata bona ho tloha ka la 24 Phupjane. Mosotho e mong le e mong eo bukana ya hae ya ho eta e seng e hatisitswe o tla fumana molaetsa e leng SMS o mo tsebisang hore bukana e jwalo e teng kapa tjhe. Ho sa hlokahale hore a ye lefapheng la dibukana tsa ho yeta. Ha ho sa hlokahala hore batho ba eme mela e melelele ho tla botsa hore na dibukana tsa bona tsa ho yeta di lokile kapa tjhe. Re ikemiseditse hore dikopo tse seng di entswe di be di arabetswe nakong ya dikgwedi tse tharo go tloha hona jwale. Re bile re tlilo kenya tshebetsong mehato e latelang. Kopo e nngwe le e nngwe e tla salwa morao go tloha qalong ho fitlhela qetellong, mme e be le nako e behilweng ya phethahatso. Hang ha dikopo tse sebeditsweng di fela, kopo e nngwe le e nngwe e ntjha e tla arabelwa ka nako e sa feteng matsatsi a mane. Ho nako o bolela hore ntho e mena re e tlwaetseng ka gore re reke backlog e teng ha jwale ena eo re reng re tla e rarolla ka dikgwedi tse tharo. Ka morao ho mono, ke mona moo lekala le le tsebisang hore di-new applications kapa dikopo tse ntjha tsona di se di tlang ka matsatsi a mane fela. Gona tjena re sebetsana le ho bona hore bjakulokwena. Re bile re tlilo kenya tshebetsong mehato e latelang. Re se re hlahisitse disebediswa sesebediswa sa marangrang se dumellang mosotho e mong le e mong ho lekola boemo ba kopo ya hae ntle le ho sebedisa bakena dipakeng. Ditaba tse amanang le motsamao wa Basotho le kgwebo ka ntle ho naha. Bo ntate le bo mme, re tseba mathata ao Basotho ba dulang le ho sebetsa dinaheng tse ding, haholoholo Afrika Borwa, ba tobanang le ona. Ke boikarabelo ba mmuso ho sireletsa Mosotho e mong le e mong o sa natswe hore na o phela hokae. Moo Basotho ba nang le tokelo ya ho sebetsa, re tla tswela pele ho netefatsa hore ditokelo tsa bona, seriti sa bona le ditokomane tsa bona di sireletsehile ka ditumellano tse teng dipakeng tsa dinaha. Le ha ho le jwalo, re ke ke ra haha bokamoso ba naha ya rona ka ho romela batho ba rona ho ya batla mesebetsi dinaheng tse ding. Tharollo ya nako e telele ke ho theha menyetla ya mesebetsi mona hae. Ka lebaka leo, re ikemiseditse ho hodisa e meholo, re ikemiseditse ho hodisa the industries, ho fetolela temokgwebong e kgolo, ho atolosa phihlello ya mebaraka le ho eketsa dihlahiswa tseo re di romellang ka ntle ho naha. Mosotho o lokela ho phela bophelo bo hlomphehang naheng ya habo. Ha e ba kgetha ho fallela naheng e nngwe,
seo se lokela ho etsahala ka seriti le ka polokeho. Tlhokahalo ya

Sebetse ha holo holo hara batjha bunda tele bomme le tla hopola hore ka phupjane selemong se fetileng ke ile ka phatlalatsa tlhokahalo ya mesebetsi hara batjha e le koduwa kapa tlokotsi ya naha ka lebaka la palo e phahameng ya batjha ba sa fumaneng mesebetsi kapa menyetla ya ho iphedisa ho tloha ka nako eo mmuso o ile wa kenya taba ena hara dintho tsa bohlokwahadi ka ho tla ka maano a reretsweng ho theha mesebetsi le ho matlafatsa batjha. Hara dikgato tseo re di nkileng ebile ho theha lenaneo la tshebetso la naha mabapi le tlhokeho ya mesebetsi hara batjha le etelletsweng pele ke lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba e le ho hokahanya le ho matlafatsa katleho ya maano a fapaneng a mmuso a reretsweng batjha. Re boetse re matlafaditse lenaneo la boithuto ba mosebetsi bakeng sa baithuti ba qetileng dithuto, graduate programs, le fanang ka menyetla ya hore batjha ba fumane boiphihlelo mosebetsing ba ntse ba fumana moputso wa kgwedi le kgwedi, mme sena se ntlafatsa menyetla ya bona ya ho fumana mesebetsi nakong e tlang. Ho feta moo, mmuso o thehile letlole la Inclusive Growth Fund le nolofalletsang batjha ba kgwebong ho fumana tjhelete le tshehetso bakeng sa ho qala kapa ho hodisa dikgwebo tsa bona ba sa fane ka security. Sena se thusa ho tlosa ditshitiso tse neng di sitisa batjha ba bangata ho kena kgwebong. Ka mokgwa o tshwanang, mmuso ka ofisi ya tonakgolo o qadile lenaneo la sebabatso le reretsweng ho kgothaletsa batjha ho kena kgwebong bokaping le ntshetsopeleng ya ditsebo makaleng a bohlokwa a kang temo, bonono, mahlale le bohahlaudi. Lenaneo lena le thusa batjha ho fumana boeletsi, kwetliso le menyetla ya matsete e tla ba thusa ho ntshetsa pele dikgwebo tsa bona. Hape Lesotho e se e le karolo ya Youth Connect Africa, eo tlasa yona batjha ba fuwang monyetla wa ho hokahana le batsetedi, baeletsi, ditsebi le marangrang a matjhaba a ba thusang ho ntshetsa pele boqapi, boetapele le dikgwebo tsa bona. Ka kakaretso, mananeo ana a bontsha boitlamo bo matla ba mmuso ba ho lwantsha tlhokahalo ya mesebetsi hara batjha, ho ntshetsa pele boiphihlelo ba bona le ho ba fa disebediswa tse hlokahalang hore e be karolo ya bohlokwa kgolong ya moruo le ntshetsopele ya naha ya rona. Re tseba hore ha ho a lekana. Ka hona, mmuso o ntso leka matsapa a mang hore a tlehisa morero ona. Bo mme le bo ntate, le ha ho le jwalo, re ntse re tobane le dikgolotso tse bakwang ke maemo a dipolotiki le moruo wa lefatshe, diphetoho kgwebong, boemong ba matjhaba le ditifiso tsa kgwebo di amme hampe kgwebo ya masela le diaparo, textiles, leo ka dilemo tse ngata ebile mohlodi wa bohlokwa wa tjhelete e tswang ka ntle ho naha, hammoho le mesebetsi sebakeng sa Basotho ba bangata. Mathata a amang kgwebo ena a kentse letsoho keketsehong ya tlhokahalo ya mesebetsi. Ka lebaka leo, mmuso o ntse o tswela pele ho sebetsa le balekane ba ntshetsopele

0: ba tse teri le ba hoebi ba ikemetseng private sector ho fumana mekgwa ya ho hela matsete a matjha le ho bula menyetla e metjha ya mesebetsi bakeng sa Basotho. Tlala le kgaello ya dijo. Basotho ba heso, ka selemo sa 2024, ke ile ka phatlalatsa kgaello ya dijo le tlala e le koduwa ka lebaka la palo e ntseng e eketseha ya malapa a sa kgoneng ho fumana dijo tse lekaneng. Phetoho ya maemo a lehodimo, komello, ditifiso tse ntseng di phahama tsa disebediswa tsa temo le mathata a moruo di kentse letsoho boemong bona bo thata. Mmuso o tswetse pele ho kenya tshebetsong mehato e fapaneng ya ho matlafatsa tshireletso ya dijo, ho kenyeletswa le tshehetso ya dihwai, phumantsho ya disebediswa tsa temo, katoloso ya ditshebeletso tsa boeletsi ba temo le ho kgothaletsa temo e tsematlelang kgahlanong le phetoho ya boemo ba lehodimo. Re ntse re sebetsa ka thata ho netefatsa hore Lesotho le fihlela boikemelo ba dijo le hore malapa a Basotho a sireletsehe kgahlanong le tlala le bofuma. Setjhaba sa heso, ke rata ho totobatsa hape hore moka ona e sa le boiteko ba pele. Ke ntho e mona e re bitsang pilot. Lehoja re entse mawala ohle ho netefatsa hore ho ba le boemedi bo pharaletseng. Re a hlokomela hore ha se bohle ba amehang phanong ya ditshebeletso ba emetsweng mona kajeno. Ho tloha selemong se tlang, re ikemiseditse ho atolosa karolo ya bohle ba amehang ka mokgwa o moholo haholo. Hore bafani bohle ba ditshebeletso, mekgatlo, mafapha, balekane ba ntshetso pele le bohle ba nang le boikarabelo ho setjhaba sa Lesotho ba be teng mme ba nke karolo ka mafolofolo tshebetsong ena. Ho bohlokwa hape ho ela hloko hore boikarabelo le ho fana ka ditlaleho ha se mosebetsi wa mmuso feela. Lefapha le leng le le leng le tshwanetse ho ikarabella ho setjhaba ka tshebetso ya lona. Ke ka tsela ena fela re tlang ho haha ditlwaelo tse nepahetseng tsa boikarabello le ditshebeletso tse tla ntlafatsa bophelo ba Basotho le ho sireletsa bokamoso bakeng sa meloko e tlang. Lona le tla ba seipone sa rona. Maikutlo a lona a tla re thusa ho lekola hore na re phethahatsa ditshepiso tsa rona kapa tjhe. Le hore na maano a rona a ntlafatsa bophelo ba lona a kae, moo ho hlokahalang re tla dumellanang ka mehato ya tokiso. Ka hona, ha re sebediseng sethala sena, e seng ho tla kosana kapa ho supana ka menwana, empa ho tla rarolla mathata ha mmoho. Ha re phethahatseng ka mokgwa o ahang. Ha re botsaneng, mme re arabelaneng ka tlhompho. Ha re beheng dithahasello tsa Lesotho ka hodimo ho tsohle. Ha re ka atamela tshebetso ena ka botshepehi le ka lerato la naha, Lesotho e tla ba naha e matlafetseng ho feta. Ha e le mona re kala mmoka ona wa naha wa boikarabello, ke mema Mosotho e mong le e mong ho nka karolo ka botlalo, ho bua ka bolokolohi le ho kenya letsoho ka tsela e nang le moelelo. Ha mmoho ha re aheng Lesotho leo re le batlang. Re kgetheng dintho tse tlang pele, re kenyeng ditharollo tshebetsong. Re tlaleheng, mme re lokisetse meloko e tlang naha e ntlafetseng ho feta ka mo re fumaneng ile ka teng ya hola ha e ba ga tla hopola ba hlomphe ba ka ka a ga gena puso mona ka 2022 bona le ditaba tse mmalwa tseo ke neng ke di behe hore mmuso ona o mocha o tla lakatsa hore diphethale e nngwe ya ditaba tseno ke yona ena ya hore mmuso o buse le setjhaba hobane re batla ho tseba hore na setjhaba sona se bona ditaba jwang ke sona seo se re kopantseng ka jeno hore ge ke re tlo di tshohlang mme re tobeng tabeng a teng matona mona le a botse le hle le a botse gore le utlwisise ba na le basebetsi mmoho le bona ba tsamayang le bona bao ba tla tseba hore ditaba tsa lona dipotso tsa lona le tswe mona di arabetswe ha re sa tswa kena puso mona ke ile ka atamela mmuso wa Rwanda e le hobane ke ne ke bona e le nngwe ya dinaha tse tswetseng pele haholo tse bileng di tatileng haholo ka dintlafatso le ka hona ho ntlafatsa naha ya bona mme re ile ra dumellana le presidente ya ba o re ha bana bothata re ka isa matona a rona ho a ithuta a ile a ya matona le bahlanka ka mekgahlelo mme le hobane re ne re bone hore na ditaba tsa mono tsamaiso ya mono ho sebetswa jwang mme ke kajeno tjena ona mmuso wa Rwanda o re file ditsebi tse tswang ofising ya president ho tlaba le rona mona hona hore tataisa le ho bona hore na re ntse re tsamaya hantle ntwena eo rona re tlalang ka jeno Rwanda e entse for the last 20 years e ntse tswela pele le ho etsa selemo le selemo le hona jwale mme ya basebeletsa ha ke re ke ne Basotho ba batle le rona re ke re bone re kopitseng dintho tse ntle tse tlantshetsa naha ena ya rona pele e be tsona tseo re di nkang ha ga dinthontro tsena tse re kopanang le tsona hohle mona fela re kgethetse ntle ka hara tsona tseo go sane le rona re le Basotho re tla ikotla sefuba ka naha ya bo rona ya Lesotho modimo a le hlononofatse bohle ha le kena ditabeng tsena tse matla tsa naha ke a leboa kgotso Pulanana
1: ha ke le utlwe bahlomphe ha ke le utlwe ha ke le utlwe ho ha
2: ke puo ya mohlomphe itona gore eo hem Sotho e motle ena yeo re sa tswa e utlwa mona a teka he le ho bula mmoka ona ka molao e le ona mmoka o ka kotlolo hem Sotho e motle ona o hlalositsweng o le bohlokwa ha kana ka mora boithuto bo ileng ba etswa naheng yane ya Rwanda jwalo ka ha re ile ra thetsa yona ntlha ena ha re ntse re buisana jwalo le mong ha dithapelo mabote ka tsona ditaba tsena mme ke puo e manoni haholo e ameng mafapha a batlang a le mmalwa a setšhaba a kenyetsa ditaba tsa tlhokalo ya mesebetsi ya batšha ditaba tsa go bona gore na batšha ba thusa jwang go fenya kgolo tsena ya tlhokalo ya mesebetsi le go ithela mesebetsi le mafapha a batlang a le mmalwa haholo jalo ka o ile wa tlhokomele ga gore go na le dintlha tse dintsi teng gape-gape mona tse e bonagalang di setisa motlho mo bophelo bo botle ba setšhaba sa Basotho dikgolotso tse kang jalo pheto ya beemo ba le godimo ditaba tsa tlhagiso ditaba tsa temo tseo mmuso o reng o ile wa bona e le qholotso empa wa etsa mawala puong ya mhlomphe tona gore gona le maro wala a entsweng o matlafatsa tsona ditaba tsa temo he e le o thusa ho fenya kholotso ina ya ditheko tse phahameng le hona na betsa letsoho ka ditaba tsona tseo he mhlomphe motle tsa ho fenya kholotso tsena ha ke tsebe theko ngwana mme mo mo o leng hona teng hore re na hona di dinthatse o di tshwaile mpuong ya mhlomphe tona gore ka pa re fetela ka mane ka matlong a gaso re ke re fetisetse dintsa dipapatso jolo ka ke tlhokomela gore ka nna ba gona le dipapatso tse teng pele re ta ya pele jolo ka ke tlhokomela gore mhlompe mtlatsi wa tona golo jwale o tla belang ka sethala fela ke ne ke re ketle re fetela ka moo ka matlong a gaso bakeng sa go fetisa dipapatso ngwana mme ka moo ka matlong a gaso.

tsenzen re dieza kapa tsebezo yenze yeza ina le mulemo ofe ngolona lele setjhaba le hotloha tsebetsong kapa bosebeletsing bo sa hokahanang hantle ho ya bophethahatsing bo akaretsang me bo hokahaneng hantle polelo ya sosuri ke utlo ba re ge sekera hlaola re fugallane empa tshimo e le nngwe makala ohle ditsitsa bosebeletsi ditsitsa bodisa dulukela ho ahlolwa ka phapanye o di itlisang letsatsi ka leng bophelong ba setjhaba ka palo ya mesebetsi e theilweng ditshebeletso tse ntlafetseng ditsela tse hahilweng tse lokisitsweng tse tlasa tlhokomelo e le ho fokotsa tshubuhlalwano motsamaong wa batho wa thepa le ditshebeletso lenane la bana ba keneng sekolo ba fetetseng mekgahlelong e ka pele le ba phethetseng dithuto lenane la dikolo tse hailweng ditsi tsa bophelo tse nang le disebediswa le ditlhage twantsho le phenyo ya bobodu tshireletso ya thepa ya setšhaba le polokego e ntlafetseng ya setšhaba mmuso o etse hloko gore phetogo e bonagalang e kekebe ya fihlelwa ha ho sa sebetse mmoho empa ho sebetswa ka dihlekehleke kapa silos tswelopele e hloka katamelo e akaretsang makala le ditsi tsohle phethahatso e senang boswase ke ne ke sa tsebe na ha ke tlosa ka sekgweng ke re discipline ke tla reng ntle le go kere e hlokang boswase tshe bo ditshere tsamane mohlophei motsamaisi wa dipuisano o tla nna ntlhatlhelele ha re ntse re ya pele kapa boithepetliso gokahano e matla tshebediso ya thepa ya setšhaba ka tsela e na le boikarabelo go kenyeletsa setšhaba mererong le diqetong tse se ama go tlisa ditshebeletso tse arabelang ka nnete ditlhoko le mathata a setšhaba tse tlosang dikgoqetsane tseleng mme tse behang ditlhoko tsa setšhaba ka pelepele ka dinako tsohle ke kena jwale dipalopalong tse fokolang jwalo ka ha ke bontshitse ha ke tlo fana ka tsa ntlha e nngwe le e nngwe empa ke kotsitse hanyanyana fela go letle le fumane the overview ya maemo a naga ka kakaretso le tla gopola setšhaba sa heso le lona bahlomo report palo kapa the official statistics palo ya baahi ba lesotho gona jwale e hakanyetswa dipakeng tsa dimilione tse pedi le mashome a mararo a metso e tsheletseng. I hope I'm getting the figures correct. Ke ngoletse 2.36 million. Dipakeng tsa yona le 2.39. Mme ho yona, ke karolo ya bobedi borarong, two-thirds ya setšhaba e dulang mahaeng. Le ha ho ntse ho emetswe jwalo ka ha ke boletse sephetho sa moshwelelle. Taba ena re e bolela gobane e re go rona tlwaelo ya dinaga tlwaelo ya mobuso ke gore o fumane gore ditshebeletso gangata di batla di ba ditoropong tse golo empa ha ba two-thirds of our nation lives in the communities tsane tse ka ntle kwana ena e bolela gore re tlameha go fetola jwale tsela ya rona ya go fana ka ditshebeletso e le gore di fitlhe mo setšhaba se leng sengana se ka nna sa bonala e ka ga se sengata bane metse nako ngwe o tla fumana e ya gwane e balwa ka matlo a fokolang empa ga o nka kakaretso o fumane gore e tlile ke setšhaba se sengatagadi re boetse re boletse gore re boleletse gore bongata ba baagi ba lesotho kapa setšhaba sa lesotho go latela the census ke batšha ba dilemo di dipakeng tse mashome a mabedi a metso e mmedi 22 le mashome a mabedi a metso e meraro ke bona ka rona ba bangwe se re le endangered species ha e ba bongata ba baagi ke batšha ba bakalo ba bangwe e kare e tlo ba moloko wa batšha fela e nngwe gape e ka setlhogong ke gore tlhokagalo ya mesebetsi e ntse e phagame ka segatlha sa 30% 30% gagolo-golo gara batšha re utlwile ke bona ba etsang palo e golo ga ke re bomme le bontate bofuma bontse bo atile

ekaba karolo ya mashome amane a metso imedi 42% ya ba ahi ephelang ka tlasa mo edi wa machaba wa bofuma below the poverty line. 42% ke palo e ngata haholo. Le ha moruo o bontsha kgolo mme se gahla sa nyollo ya ditheko se theuile. Le se ke bela re ke itse ditheko tsa dijo di theuile le disebediswa tse ding ke re se gahla bomme le bontate. The honorable minister o tla e hlalosa taba eo ya se gahla jwalo. Malapa a mangata a ntse a tobane le mathata a moruo le bofuma. Dikatleho tse fihletsweng ho tloha selemong sa 2022 ho fihla 2024-2025. Mona ke tlasa theme kapa selelekela se reng kgolo ya moruo le tlhahiso ya mesebetsi. Temo ya kgwebo, commercial agriculture, e atolositswe kapa e hodisitswe haholo, mme dihwai tse ngata di fumane ho fihlela dimmaraka le tshehetso ya ditjhelete sebakeng sa temo. Bohahlaudi bo ntlafetse haholo papisong le nako e fetileng, ka ha palo ya bahahlaudi e nyolohile ho tloha ho 541,000 ka 2022 ho ya ho 960,000 ka selemo sa 2024. Mono here we have great potential tabeng tsa bohahlaudi setšhaba sa heso re ka bona hore na re eletsanang jwang ho hodisa industry ya bohahlaudi. Mmuso o entse letlole la ditšhelete la dimilione tse 400 tsa malodi, 400 million malodi, ho tshehetsa dikgwebo tse nyane le tse mahareng, haholoholo tsa batjha le basadi. Ena entse e le mokgwa o mong kapa hona entse e le mokgwa o mong wa ho leka ho arabela taba yane ya tlhokahalo ya mesebetsi e le go hodiswe borakgwebo ka hare ho naha. Ba tle ba tsebe le hore jwale ba hire ba bang. Temo, bohahlaudi le ntshetsopele ya dikgwebo di kentse letsoho tlhahisong ya mesebetsi le kgodisong ya moruo. Ditaba di ngata haholo sehlahang tlasa sehloho sena. Empa jolo ka ha ke hlalositse le tla fuwa tlaleo le tla ipalla yona ka nako ya lona. Tse fihletsweng lefapheng la bophelo kapa la tsa bophelo. Sekgahla sa lefu la bakgatjhane se theohile haholo ho tloha ho palo ya 1,224 ho ya ho 530 hodima 100,000. Ke kopa se ke ka bua ka di-percentage, ke tla itlamaya ke tseba ditaba tse ding, guilty or not. Sekgahla sa lefu la masea se theohile ho tloha ho 91 ho ya ho 24 ho masea a 100 a hlaha. Lesotho le fitile dipehelo tsa lefatshe tsa HIV, tsa UNAIDS, tsa 95, ka ho fihlela maemo a 97, 99. Ho kwetlisitswe basebetsi ba bophelo metseng, ba fetang palo ya 7,500, mme le a tseba go bana ke bao re ba hlokang haholo gobane e file ditsi tsa bophelo di batla di ntse di soka di anela setšhaba sa rona mane metseng. Mme kwetliso ena ya basebeletsi bana ba bophelo metseng e tla etsa kapa e tlisitse phapang e kgolo go fitlisa ditaba tsa booki le tse ding tsa bophelo go setšhaba sa gabo rona. Sepetlele sa Street sa Maseru ke utlwe ka gotho ke the Maseru District Hospital se phethilwe mme se ntse se fana ka ditshebeletso ho tloha ha se ne se bulwa ka molao. Ke kena jwale ntlafatso lefapheng la thuto. Ho hahilwe diphaposi tsa ho rutela tse 141

0: maholo ao mmoka o a bone ka pao o wa hlwaile le ha ho bile le dikatlo tsena tse o ke di badileng tse o bile ntjolo ka ke tshulo ha ke a di akaretsa ka ofela mmuso o eleletswe mme o ananetse gore ho ntse hona le baahi ba bangata ba so bone diphetoho tse kgolo maphelong a bona mesebetsi tlhokahalo ya mesebetsi hara batjha e ntse e le engwe ya mathata a maholo ka ho fetisisa naheng ya rona. I am tempted to say globally, because that is a fact. Kanetso ya dijo. Kgaello ya dijo. Empifetse ho tloha ho 25.08%. Ke palo ya 25 kgutlo kapa feelana ha ho letho go bedi. Ho ya ho 33.7% ya malapa. Ka nnete mona e hlile ho ntse bona la go jolo ka mohlomphe itona go la ile ya bolela go ne be a phatlalatsa o dua. Ge ntse re na le bothata bo boholo mme re hlokang hore ge tlo kopanya maboko hore na re bo fenya jwang. Phepo ya bana. Sekgahla sa boqaqatshelana. Stunting. Baneng se nyolohile. Ho tloha ho 33% ho ya ho 35.6%. It is a bad record. Ho tshwarella le ho qeta ha bana sekolong. Sekgahla sa bana ba qetang dithuto dikolong tsa mathomo se theohile ho tloha ho 98.8% ho ya ho 83%. Sekgahla sa bana ba phethelang dithuto dikolong tse mahareng le sona se theohile haholo haholo bomme le bontate ho tloha ho 84.4% ho ya ho 41.6%. Phoso e teng monono mme ke a gola our researchers hana research keng di ba batlisisi ba rona ba tla fumana hore na what are the factors tse re beileng boemong bona bo re leng ho bona. Fela ke batla go belela go engwe ke ditaba tsa gender-based violence mo bana ba tswang ka nako dikolong ba bileng ba bang le bogatshane pele go nako ya bona ba nyalwa pele. Tšhe, mona ke monagano wa ka. I stand to be corrected. Ke re ke engwe ya tsona. Dikgeo tsa meralo ya motheo infrastructure. Dibaka tse ngata di ntse di haellwa ke ditsela tse ntle. Marogo. Metsi, motlakase, marangrang le ditshebeletso tsa boleng le ha e le mono re batla re namme haholo ka tshebetso. Maemo a ditsela tse ding a theohile haholo. Le ya tseba bomme le bontate hore re na le diqholotso tse ngata, empa e ka sehlohong hara tse ding ke yona phetoho ya boemo ba lehodimo. Le a e hopola pina yane ya kgale e ne re ke lokisa ka mona, ho senyeha ka mona. Ke lukisa ba ese ke le ho gaoa manaka ke taba tsa tse jwalo ntate Motiane. I feel for you le rona setšhaba sohle. Kgokahano ya motlakase e nyoloile hanyenyane fela ho tloha ho 50% ho ya ho 53%. We acknowledge hore e nyoloile empa ka rona it is far from satisfactory. Mathata dipakeng tsa makala le ditsi tsa bosebeletsi ke ya ho phetheleng. Mmuso o etse hloko dikgaello tse kenyeletsang. Haello ya tshebedisano mmoho dipakeng tsa makala. Lack of coordination. Haello ya ditjhelete bakeng sa ho akofisa ditshebeletso. Tieho ya theko ya thepa le phethahatso ya merero. Mona ke nana ho bua ka procurement. Diketso tsa bobodu. Haello ya ditsebo. Bofokodi ba bodisa ditshebeletsong weak monitoring le bofokodi ba bopaki kapa data. Kutlwisiso e fokolang ya maano le meralo ya motheo. Ho fokola ha boikarabelo le ho nka dikgato ka tsela e fokolang, if at all, ka bahlanka ba sa phetheng mosebetsi kapa ba iteketlisang mosebetsing kapa ba swetsang setšhaba. Boitlamo ba mmuso nakong ya dikgwedi tse 12 tse tlang. Mmuso o itlamme ho etsa tse latelang. Ho hlahisa bonyane mesebetsi e 10,000 kau tseza di kwebo tse nyane, le tse maharinze 500. Ki ya tseba kanse kubua kataba ya ne ya youth unemployment, ye tata ya rora hantle hori na, kamo kwa uwe tse patala zoka mrasa miti ya ne nge itwere, ere nge itwara kona mwena. Kesere tsama ile hakae, mose ote ule mesebezi eme kae, yana kwana, le yana kwa etelele. Ho atolosa manane kapa manane o abotapi boikwetliso mosebetsing le menyetla ya khiro bakeng sa batjha ke boitlamo bo bong ho fitisetsa ditshebeletso tsa bohlokwa ho setjhaba ka mokgwa wa marangrang digital ho matlafatsa kanetso ya dijo ka nosetso irrigation disebediswa le metjhini ya temo le temo e ikamahanyang le phetoho kapa e arabelang pheto ya boemo ba lehodimo. Ho matlafatsa tshireletso ya tikoloho, boitshireletso le boitshematlelo kgahlanong le pheto ya boemo ba lehodimo. Ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo bo botle le phumano ya meriana. Ho ntlafatsa thuto, TVET. Hana ha e feletse ke technical, vocational, blah, blah, blah, education. Tse mona tsa mesebetsi ya matsoho jwalo jwalo STEM le thuto ka mokgwa wa marangrang digital ho atolosa tshireletso ya setjhaba ho dikarolo tsa setjhaba tse tlokotsing ho matlafatsa polokeho ya setjhaba le tshireletso ya naha a ke le utlwile go le dihlogo tsa rona tsa security our chiefs of security are here amongst us they were with us at the leadership forum in Tiwai for the duration of the forum or summit. Ho ntlafatsa ditsela, kgokelo ya motlakase, metsi, dikgwerekgwere le marangrang. Ho sireletsa thepa ya setšhaba le matlotlo a naga. Ho matlafatsa puso e ntle, taolo ya ditšhelete le ho ba le ponaletso. Ho ntlafatsa nanabetso ya toka le ho fokotsa dinyewe tse saletseng morao. Ke lebetse ho hlalosa gore dikatlehong tse ding. We are managing to decentralize the services of the superior courts, especially the High Court. Le a tseba go no so na le legotla tsifadi madi, ga sa tswa bula dibekeng tse tharo ka gola tse fitileng legotla ka mane ka South Mahalosuku. Go sona le ofisi ya bona modi, go na le ofisi ya DCEO, jwalo jwalo di ntse dinama gore setšhaba se se ke sa tlameha go kena maetong a malelele go fumana ditshebeletso tsa toka. Ho potlakisa ditshebetso ya diphetoho boemong ba naha ka mekgwa e metle mme e hlakileng ya tsamaiso. Tse ding ha di a hlaka hantle hobane jwalo ka ke tjho, we were translating the report from the English language to Sesotho jwale le a tseba ka nako nngwe ga rena mantswe a tla ntsha the right context ya seo re se bolelang moo re kopa tshwarelo. Ho matlafatsa boikarabelo ba setšhaba ka ho fana ka ditlaleho kgafetsa. Le ho kenyeletsa maikutlo a setjhaba jwalo ka ha re le mona ka jeng le ano la phethahatso ho netefatsa hore boitlamo bona bua phethahala ho tlaetswa moralo o qakileng wa tshebetso makala a mmuso a tla fuwa diphio kapa sephio maano merero le dinako le ditekanyetso tse hlakileng tswelopele e tla hlahlojwa kotara e nngwe le e nngwe quarterly reports kapa quarterly progress reports lefapha la phethahatso ka ofising ya tonagolo le tla sala morao tshebetso ditlaleo di tla shebana haholo le ditholwana le phetoho yeo di itlisitseng bophelong ba setšhaba e seng fela dipalo tsa mesebetsi kapa gore na ho sebedisitswe tšhelete e kae dintlha tsa bohlokwa ke eng e tsamayang hantle moruo o qadile ho hola hape temo le bohahladi mona bjale se ke akaretsa temo le bohahlaudi dintse di ntlafala lesotho le hlaheletse ka mahetla ka katleho ntweng e kgahlano le HIV AIDS mafu a bakgatšhane le masea a fokotsegile meralo ya motheo le ditshebeletso ka marangrang e atolositswe puso e ntle le mekgwa ya ho lwantsha bobodu di matlafaditswe ke eng e ntseng e tshwenya tlhokahalo e phahameng ya mesebetsi haholo hara batjha keketseho ya kgaello ya dijo le boqaqatshelana baneng ho theoha ha sekgahla sa bana ba qetang kapa ba phethelang dithuto dikgeo tse ntseng di le teng meralo ya motheo infrastructure, boiphihlelo bo fokolang ba ho phethahatsa maano kapa mananeo programs mafapheng a mang a fanang ka ditshebeletso. Jwale molaetsa wa bohlokwa o moholo ke ha ke phethela beng ba ka. Molaetsa o moholo o hlahang ka hare ho tlaleho ena ke hore ditshebeletso bo phethahatse le boikarabelo e lokela ho ba tse tlisang ditholwana bophelong ba Basotho. Mmuso o itlama ho tloha dipolelo le meralong fela ho ya diphetohong le ditholwaneng tse bonahalang mabapi le mesebetsi, ditshebeletso, meralo ya motheo, puso e ntle le ntlafatso ya boleng ya bophelo ba Basotho. Ho sa le jwalo, Basotho bohle ba memelwa ho nka karolo ha ho nyana ha ena. E nang le bokgoni, ponaletso, boikarabelo le ditholwana tse bonahalang mme tse tlisang phetoho e bonahalang ho setjhaba sa rona sa ntate Motlotlehi Tsiyela ba gago. Ke kopa hore ke mpebe ke phethetse tlaleho eo bahlomphehi. Ke a leboha ka sebaka sena se o mphileng ntate GSAI.
1: Mamedi ke yona tlaleho ya eo e leng hore ile ya ba ya phutheho e ileng ya ba male setrekeng sa Tiwai mafelong a kapa bekenyane ya ho feta mo teng mohlomphi kapa Justice Nthube Majara a seng a omanolletse dikatleho esita le diqholotso tse e leng hore mmuso o kopane le tsona go tloha selemo sane sa 2022 ho fihlela ha jwale ha o ne o kena tshebetso, mme o bontshitse hore hara tse di tsa dikatleho ke gago kapa kgokelo ya motlakase metseng mo e leng gore malapa e le go aketswe motlakase o fitlhela jwale ke malapa a ka godimo kapa malapa a 29 a 1000. Re tla re fetele setaleng male getle go utlwa gona go ntse go sebetsala jwang.
2: Bateng ba na le rona ka marandrang, mme tlasa maemo ano le bona ke karolo ya mmo ka ona. Ke mpe ke itshwele mogubu ke lemoisitswe gore ka ro rona re na le mohlomphehi moahlodi e moholo wa mehleng ntate Lehohla le mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo wa mehleng le yena ke ntate Lehohla. Jwale ke kopa gore re tswele pele bahlomphehi ba ka. Ho no ho ile ha ba le dipotso tse ngata haholo, mme ha ke di sheba dipotso tsena di hlaha ho Basotho Lesotho ka bophara mohlomphehi tonakgolo, di entse maqhephe a ka bang robong kaofela, mme ho ngotswe ka mongolo mosesane haholo. Jwale dipotso tsena di ya ho bahlomphehi matona makala ka bomong. Jwale ke a kgola le peleng ka kare ke tle ke ye pele. Basotho ba tlang ho ngola momo le teng le ka WhatsApp e la ga hatetse pele le ka WhatsApp le ka kgona ho botsa hobane ha ke le fano morena ke kopa le nke ke tshelela tharo go bong nne nngwe supa go bedi supa. Ke bitsitse ka Sotho ka bomo ke a tseba le thata falwampe go engola ka Sotho 6394 1787. That is our WhatsApp number. You can contact us there. Ilo go lena o tlofana o tsebo botsa potso ya hao. Jwale bao ba ditsintse ding dikolong ha bo di e mo le lona ba ka tlunga mona le ntse le tlofumana sebaka sa o botsa. Mme ha motho a botsa potso a tla ipolele lebitso, mme a bolele le mo a botsang a le hona teng, holo ena kaofela e tla mo utlwa, mme ditaba tsa ya di tla hlaka. Mme hle ke kopa ha re botsang dipotso baeso

0: reetsa molao wa puso ya dibaka re tla theohela hona mo pusong ya dibaka jwale ho ba fa training ka bo dikwetliso dikwetliso tse tla thusa hore ba sebedise ba tsebe ho sebedisa melao e sebedisang ditjhelete ba sebedise le ona marangrang ana ka nepahalo mme taba eo e tla re tlama hore re lo kopana le ona makhanselara le district administrators e le ho shebisana ditaba tseo e le hona hore re tsebe ho sala tjhelete eo morao e le hore le bona ba ithute hore na jwale mona moo re seng re fana ka di-report ba fana ka di-report ka tsela e jwang ke kopa mohlophehi ha ke tshilo jwalo ke mpe ke re ke arabetse ena ya pele
1: o jwalo mme
0: ke a leboha
1: o jwalo mme re lebohile haholo ka nnete re lebohile haholo mme ke mang maepe o arabetse ka nnete ke a kgola mohlomphe letona e mong le leng le kanka ena hore na mmuso o tla ntlafatsa jwang dikamano pakeng tsa ona le the civil societies organizations ntle le mono ke a kgola he mohlomphe o batla ho nkele a bobodu a tswela pele ka bobodu mohlomphe
2: ke a leboha mohlomphehi ka lebitso ke Ramoeletsi letona la molao le toka ke tla arabela tsena tse buang ka rona re le mmuso re ntse re etsa jwang ho lwantsha bobodu bontshe hore ha re kena pusong re ile ra tseba hore re ntlafatse bosebeletsi ba ofisi ya DCO ka ho ba fa tjhelete e menahanyang tjhelete ba nentse ba e fuwa ka selemo hore ba tsebe ho eketsa matso a bona a ho sebetsa esita le ho pharalla diterekeng tse ding tse kang bothabothe re na le ofisi moo re na le ofisi hape e nngwe ka borwa ka mona Mohalesuku e le hore diofisi tseno di tsebe hore di nanabetse mosebetsi wa tsona ho diofisi tse ka tse diterekeng ke bontshe hape hore ka hare ho makala a mmuso re theile dikomitjana tse sebetsang di thusana le yona DCO hore ba batlalehele kapa ho thusa hore ba kgaleme bobodu bo ka etsahalang ba bo shebile sena hape se etsahala le diterekeng kwana ho na le dikomitjana tse teng hona diterekeng moo ke bontshe hape hore re ntlafaditse re ntse re ntlafatsa mafapha ana a investigation le prosecution hore ba tsebe ho etsa mosebetsi wa bona ka kotloloho ho fufunela moo e bang bobodu bo teng mme ba ye ba bona hore ha ba hlolwe ke dinyewe ha ba isitse dinyewe tsa bona gotlhe re ntse re tswela pele hape ho bona hore re tla arabela ditaba tsena ka labohlano ka botebo ka ofisi yona ya DCO e tla fana ka ripoto ya yona ke a leboha bahlomphehi
1: re a leboha mohlomphehi re a leboha mohlomphehi re a leboha ho bile le potso mona e re nna will the government publish a report with timelines and measurable commitments after the summit jwale ha ke ne ke hlokomela potso ena mike ka pele ka mona ke kopa microphone o tle ka pele ka mona ska nyamela bahlomphehi ntate tla ja msebetsi okay good ke mo kopela matso a ma monneno a be go nantsa tsa maisa mike a ska ba mo
3: ke a leboha ntate that is yes ho jwalo mmuso o tlotla o phatlalatsa tlaleho ya ditaba tsena tsa mmoka o ke a gola le sentse le bona ka mohlala ke keta go fana ka tlaleho ya mmoka o neng o hlophisetsa ona me ihle ha katlo mo na ga tla fana ka bona report e jwalo e tla be e phethetswe neng me e tla qala hore e fanwe ka morana go e ka e ke le bo fela e the short answer is
1: yes.
3: Definitely yes
1: mhlompere le buile ha holo ka ga bueno ine hlele tsona se batlwa ba hlompere ke kopa hore ha ga le mothating ona ge hlokometse gore ge na le batho ba ntseng ba kentse letso ho mmukeng ngona ba le ditirikeng tsa rona tsele shumetsana ha me ke kopa re ha ba potso ile teng o hla ditirikeng mono he o tloetse go tseba le go hloka o botsa ba e sumana ba tla nyanyeletsa me ha ba nyanyeleditse monyatla o le o tla o fuwa jwa le be wa botsa tse ding dipotso ba hlomphei di khutshane hona le potso aha ka thaba ka bona ka kwano matsoki hao ke bona letsoho o le ka o di ma o lukile ha re tsentsena he ha re se re le teng ka holong ka mana ke tlang ka matsoho a mararo e be ga feta ke o bone mohlomphei wa ka ke a o bona mohlomphei wa ka mono ke a o bona me ke a o bona me ke a o bona a mahlano jwale ke kopa ke tlo le ke tlo tla ka o di mo ka mono ke bela khathatsa matla na go ena santsane le teng ke bone matso a mahlano ka tlase ka mona le lona ka hodimo ka mona ke tlatla ho lona se ke bela khathatse
4: ke kopa se kutse re ntate
1: ha
5: utse ka tlase
1: ke nna tlatsa maisa ke nna tlatsa maisa botsa mogena ka
5: ntate yes ke a le bua ntate ke se ke hlompile bo ho le bo hle ntate tona kholo ho fapana le hona ke pota ntate molemo ngwa nako ke ke tholetsa initiative ena e ntseng ke mmuso mme potso ya ka kore e ya ho ntate Minister Foreign Affairs ntate dikamano tsa rona le naha ya Lesotho le naha ya bohaelane South Africa borwa di buye mo mofeng o ka reng ka tsona ke botsa potso ena ntate hobane re hlokometse batho be ho thweng ke undocumented foreigners man South Africa ba lelekiswa hampe fela ke ne ke rata ho utlwa rona rona setšhaba sa rona sa Basotho e be se tla be se le boemong bofeng le gore na boitukiso ba rona batho ba ba qeta go latwa moo ka dibese ba baleya ba gotlela gae moo re tlo etsang jwang gobane batho bao ba ile moo gobane ba iswa ke taba ya tlokotsi ya tlala le tlhobolo tlhokalo ya mesebetsi ke fetela potsong ya bobedi ntate ha o ntokolola yona fela ke ya o qetela e ya ho local government ministry of local government ntate letona la local government re utlwile taba ena ya decentralization le taba ya kgale e sale re bua dilemolemo empa ntse sa e sa etsagale karabelo e ntse e le yona eno fela e minister wa finance a katang efana e leng ya gore go ntse etsiwa dithupelo tabeng tsa di-finance kore na e be bothata ke bofeng gobane karabelo eno it has been an answer ya nako e telele ya golo ya go batho bana ba ntse ba rupela go sebedisa ditšhelete e ka re go na le go etleng e leng bothata
1: e tlakile morenaka ntate e yandate o ipolela le bitso o tlotse o e o ipolela le bitso ba hlomphe batle ba tsebana
5: ba ke ya le bua ntate ke kopa tshwarelo le bitso la ka ke petel sa bona petel ntate ke tswa matshege
1: ke ya le bua mogena wa ka
2: ke ya le bua go siame le bitso la ka ke Haji Abdul Malik Sekgonyana Molapo me ipotso tsa ka ke nana go dia le fa pele la tshireletso rena le boemo bo hlopa etsang ke gona potso tsa ka dipedi fela ka di samagaisa
1: o kwata metse maiki wena ndate molapo utlale
2: ke ya le wa go siama potso ya pele ke ya hona molao wa motheo ha o hlakile tabenya meedi na le kala la tshireletso le nka di khato di feng ba le bana le batho ba bua dipuo tse subversive ka tshobotsi ya hore e be ba kopa gore naga ena e be karolo ya naga e nngwe ba ipuela taba eno ga bobebe fela go sena le motho wa ba atamelang
6: kimanya na le tukelo

0: leboa. Kali visa jaga si restaurantit.
1: Who bua motha o kaena?
0: Kum kapela ha han.
1: Oh, fela nekisa mo kheta ke si tsi tsonja metwane bana. Tswela pele ke tsi tsi.
0: Ke na le dipotso tse pedi. Ho the assessment report ya kana motlotle la ka dule nao ntlonye mo tshanelang me. Che ke fela ha ka lo hona.
1: Ga le bua ke tsidi, ga le bua. Fa mhlompe mo re le buile a holo. Okay, good.
2: Ke a lebanda te DPS. Ntate acting, ek ntshwarele ntate acting.
1: It's okay.
2: GS.
1: Yeah.
2: Ke malela ka le ho hla malakane. Potso ya ka e tobile ka kotlo ho mhlompe itona. DPS makale mmola. Na ebe taba ya buiphihlelo. We yela hloko e le hore bao bao e leng di chief accounting officer ba tsebe ho bonahala mesebetsi ya bona e le ntlafatsang bophelo ba setjhaba makale mono ke shebile haholo taba ya dikgwebo tse nyenyane le taba ya mesebetsi e meholo hore na ebe boemong bona bona bo re le ntlokotsing ya mesebetsi mme ebile re tseba hore mmuso o ile wa tshepisa hore o tlo ntlafatsa tsona dikgwebo na ebe lekaleng leo la trade PS ka bosebeletsi mono lekaleng haholo bona bana ba batlang ho bonahala ba kena kgwebong ka kotloloho mme ke re na ebe mohlomphe itona kgolo ha o ka wa bona ho le bohlokwa kapa na ebe ha o bone ho le bohlokwa hore ka morao ho mmoka ona ha e le mona ho so sa tla pele ebe re ka ba le ona mmoka o di chief accounting officers di tla bokana jwale di tlotla di re fa hore na ebe ho tloha motho ha e sa le a kena ka hare ho office ho fihlella jwale na ebe maputulo ba re matlafatsa tshebetso ka hore ba be le mokgwa oo re ba beyang sekaleng ka ona gobane jwale ha re ntse re tsoa re ya fela re gutla re sena sekala se bontshang hore na performance e jwang moo taba eno ke belahela hore e etsa mosebetsi ore ke keng ra tseba hodisa hantle hore na makala a ntse a sebetsa kapa di-chief accounting officer kana ntse di sebetsa hantle ke a leboga
1: re lebohile haholo mohlomphei ke kopa gore le tle le ntumelele bahlomphei ba ka go qatsa
3: kanke ntate ntsatame
1: o itlhalosa lebitso o utlwagale
4: ona ka lebitso ke Mapoulo Makwai.
1: Mapoulo
4: ke Mapoulo Makwai.
1: Mapoulo
4: ntate Mapoulo Makwai.
1: Okay.
4: Ke morena wa Mantiko ma
1: tswela pele morena waka
4: potso ya ka e re ke kgatlhilwe mona mo mmuso o buang ka kgolo ya private sector jwale ke re ke bona ha mmuso o aba mosebetsi e ne e meholo ya tsela ya letshwana jwale ebe o tla abela dikhampani tse hlahang ka ntle banna ba basotho ba tshwereng di-license tsa go rafa dihlodulweng tsena tse latelang dikwari mahlabathe go bonagala ba sa natswe ka letho empa ba ka hodisa private sector go fumanela basotho ba bang mosebetsi ka go ba hira gore bona e tlebe bona ba supply-ang bo ga dikhampani bangwe ba fuweng mesebetsi e mogolo ke ne ke re ke tle ko ke ona mmuso taba e ona ebe o e shebile ka leitlho lepeng ke a leboga
1: ntate Mapoulo o tlhakile bahlomphei matona ke kopa gore ge ke re tleng go araba dipotso tsena mme re bile le potso ya morena pete le sabana pete

0: botsa mohlomphei letona la machabeng. Tswela pele mohlomphei letona.
1: Ke le wa ka nnete. Ntate acting GS. Ke kopa ke ke nke potso ena ya morena wa Matshega. Ke be se ke nka letse pedi hape tse kutlweng hore ka naba di ntse di nyaretsa tabeng tsa dikamano tsa rona le naha ya Afrika Borwa. Mokana Pete o boditse rona ebe dikamano tsa rona le Afrika Borwa ebe re ka re na ke tsa mofuta ofeng. Bahlomphehi ba ka, ka nako e telele Lesotho le Afrika Borwa di na le dikamano, mme re tla gopola gore Afrika Borwa ke yona naha fela e nang le boelane le Lesotho kapa yeo Lesotho le na le boelane le lona. E ka nna ya ba mohlomong dikamano tsa rona ka nako e telele di entswe define ke maemo a fapafapanang a ntse a fetofetoa a nalane yana tsena tse pedi. Morago tjena hantle re ntse re amana hantle le Afrika Borwa le hoja o bona gore e ka go ba le phetogo ya attitude ya South Africa towards Lesotho. Mohlomong e ka nna ba etswa ke gore ebe ke kgale re se re sa gopotsane rona le bona gorena gana re tswa kae. Taba tsena o dipakelwa gaka tse ding ke the latest developments tseo go bonagalang gore Afrika Borwa ga e sheba taba tsa Lesotho e ya lebala gore nagana geographically and the history ya dikamano tsa yona le Lesotho na ebile tsa mofuta ofeng. Mme taba enono mogenaka ke le lekala la Foreign Affairs e hlile re kene go yona ka maatla a magolo morago tjena go latela development tsa tseo re di bonang tseo jale re nang le baagi ba Lesotho ba phelang Afrika Borwa e ba ba le o batla metshuntshunyane, mme e seng taba e ntšhe e fitlhang e le taba e sa le e tsala ka dilemo tse e fetang legolo fitlhela a jwale. E le taba e ne ebile ntse e sebetsala gantle mmusong wa kgethololo wa Afrika Borwa, jale gona jena o bona e sebetsa ka tsela e sa amaeleng go hanghang go Basotho, mme taba ena e re go rona ke lokela go etsa redefine our relationships jwang. Gaufinyane lekala la tsa matšhabeng le ikemiseditse go letle ke lebele le mmoka o ka ona le tla kele ke Basotho ba kopane ba tlo supa tsela gona hantlentle Lesotho lo kela wa mana jwa le Afrika Borwa. Re lokela go ke re tlo kopana re shebisana ngore na hana re gopotsana le Afrika Borwa gona hana re tswa go ka a ile bona gore na hana na ha Lesotho na la nenye yona le Afrika Borwa na hana ha yala sehelwa ke na ha yona na gore na ha yo ile se tsunye o na re ka be se re se ile fela go bana jwa le e bolela gore e baketse Basotho le Lesotho bofuma. Mme taba tseo ke taba tseo ke lokelang gore tlo di sheba gore na ke lokela go bopa botjha dikamano tsa rona le Afrika Borwa tse ikgethang tse sa coveruing fela ke taba ya maano a matšhabeng foreign policy jelo ka kakare ke naga e nngwe le nngwe tsa rona di unique. Mme taba enono ke taba e tla e tsala gaufinyane mogenaka mogenapete ke na le Basotho ba ntse ba gutlha Afrika Borwa le gona tjena ntse ke tswa tjena ko ba na le ba ba mantse ba supiwa ba le matlakabetseng dibakeng tse dintse itseng mane Afrika Borwa. Ga o sheba ke batla go etsa mosalabeng baka ga o sheba naga e kang ya America for instance, naga ya America ga e seo ka e ba le ga e le koloni le nngwe fela Afrika mo ga e seo be le koloni le ga e le lengwe fela Afrika mona fela naga ya America le ga e se na le mathata morago tjena e kile e tsetsana tsa Afrika molemo wa gore e di etsetse mogalo wa no o bitsang AGOA o reretsweng gore o thuthuise moruo wa yone. Ka lebaka la tahlegelo ya naga ya Lesotho e nonneng e manoni wa Afrika Borwa, Afrika Borwa e na le obligation ya gore e bona gore na e thusa Lesotho jwang gore e tswe bofumeng mora tse dintse yona kore e ne sa lokele e be taba tsana tse ntse di etsala Afrika Borwa e be di etsalela Basotho given our history le Afrika Borwa. Mme taba tseno ke tlatla di sheba mogana ka mogana
0: pelee
1: kopa go ya go tse pedi tsa go qeta mohlompheikabogotswanyane bo bogolo ntate molapo o buile ka taba ya gore go na le Basotho ba bangwe bahlomphei ba ka ba bonalang morago tsena ba na le dipuo tsa gore Lesotho e be karolo ya Afrika Borwa. Ae Lesotho ke Lesotho o bane mogana moshwashwa ile a le sireletsa gore be Lesotho le le ipuisang le teng. Setšhaba sa Basotho ke tšhaba seo go ikotlang sefuba ka Lesotho le na la go na le lenyenyane fela le o re ntse re lela ka gore go na le mo lejuweng teng, mme re lokela go bona gore dipuo tse jalo re a di kgalema ntate molapo kgafetsa-kgafetsa. Go na le melao e mmedi e meholo molao wa Internal Security Act wa 1984, molao wa Penal Code wa 2011 ga ba ke gopola ntle beng baka go na le ditemana tse e bontshang gantle gore

0: submissive statements ke tselo ke la ngela gato ke santsa re di khalema ga di puona jena ndate mlapo e minna ne ke re ba sotho ba no ba ntse ba ba le khopola go le sotho e ka ba ka go Afrika bo kwa ba gwe puo ntse no tse jwalo go bana melao e teng e tibela ntaba tselo no me ha re ntse re ba khalemela ba tla ba ikhalemela le bona ya o qetela ya o qetela ke taba ya tumelano ya metsi ya dihlaba ke a tsoba gore letona la metsi le tla ya gaba fela e botlhokwa-tlhokwa yeo mmuso na o e entseng go tloga o fitlhile ka 2022 ke gore o ile ga elelelwa gore tsela yeo tefo kapa di-royality tse ntse di tla go naya lesotho tse ne di etsa average 130 million ka nako eno ka kgwedi gantlentle lesotho e sa le ntse lesotho a letsogo mme ya tlhatlhoba botšha mmuso ona wa tlhatlhoba botšha di-variables tse shabana le taba ena tseo ke kopang se kaka ka tsona ka botibo empa taba enono kapa tlhatlhobo botšha ele e tsala ka 2023 e le a tlosa tefo ya di-royality 130 million a month ya di isa go almost 300 million a month ka January 2024 mosompe tonagolo o ne a ile a ngolola president Ramaphosa a mo bontsha ka boikemisetso ba mmuso wa Lesotho gore tumelano ena metsi ya ditšhaba e lokela ya tlhatlholo ya botšha ka ga e etsagetse yolo ka ntate molapo wa boletse pusong ya kgethololo le pusong ya sesole mo dithaselo tsa setšhaba di ne di sang ke lesogong mme taba eo motlhompe tonagolo o ile a ngola president Ramaphosa o ile a raba ga jwale re mothating oo go ntse go dumelana ka ditimi kapa ditlhopha tse tsetsang go di-negotiate morerona metsi ya ditšhaba go etsa consult tšhaba sa basotho o bona gorena ehlie ba keneletse gore ba unya melemo yona e le gore qetelo ya letsatsi morerona o tlo tswele basotho molemo ke a leboa motlhompei
1: ke a leboa motlhompedi mpotau ke letona la gona la matšhabeng leno ke ne ke kopa gore motlhomphei letona la bosebeletsi ba setšhaba a ba sa nka yane e buang ka di-chief accounting officers motlhomphei
2: ke a lebanda DGS ke ya o hlompha mohlomphe itona kgolo ke a le hlompha setšhaba sa heso bomme le bontate tate tonagolo kopa fanela

Kia lewa mhlomphehi potswa ere na di PSA mohlomontse bona halang di hulanya maotona ho sebetsiwang re ya tseba hona le process ba hlomphehi yo di PSA di kenang ka yona re lebeletse go batho ba a kene mona le di PSA ke batho ba nan le ditsebo go bane mogwa o ba kgethwang ka ona kwa process e telele haholo impanela haolo jwalo re tla fumana bothata bona boo koliki ya ka a buang ka bona e nngwe gapo potswa ebile e tla mane kasha snake e reng na ha go fuwa mekontraka ya melata mesebetsi na basotho bana go bothweng ka bona ke ne ke le gona kacha mono maopa sebakeng se bitswang medikane ge ile o fa mokonteraka e mong mono tsela eo le yona go ne o ile a nna a latelwa yona process ya tendering ka mokgwa o tlwaeleileng ka teng go fitlhela e ba e wina ke ile ka ipiletsa mono go bona gore dikgwebo tse teng diterekeng mona moo ba sebetsang teng ba sebetse le bona dintho tsena tse e kang tsa bo matlhabathe ba tlhomphehi re tla gopola gore ke ditaba tse ikarabelelang go makgotla a dibaka mono e ebe le bona ba fang mekontraka ena ke kopile batho bana kapa ke ba laetse gore ga ba sebetsa le batho bano ba mono batho bano ba fumana ba sentse ba supplya bo matlhabathe le dintho tse dingwe ba etsa di-paving ga ga metse mono kapa gona ditoropong mono ba bone gore ba sebetsa le batho bano e leng

0: Hore. Relebeleze hore. Muhebi, emunle emunya se terikin se no, se ba mo kontraka eno ki ni ting. Ba agole la nele, ba huibi ba no ba mu. Ba bono hore mi sebe di eming. Ki ya, ba huibi ba no ba mu. Ki lesle ka, hataka tata mu no haki laya ena mo kontraka mu no kona sebe di yuande ba towa no mu. Meki sepi si itwe hore. Hotla sebe di yuwa lo hona kacha mu no. It's about 2 weeks ago. Hetla kiri ba no kona hotla etza lang. Ya lebo.
1: Re a leboha mhlomphehi tonakgolo atjhe o batla o se o nkile tse ngata mhlomphehi ho setse yane e otsitsweng ke a botire tshedisitswe mona gore na motlotle eo ke yana neng Royal Palace ke a o bona mhlomphehi letona la admirafo o no nka efeng
0: ke a leboha ntate GS yena ya ditaba tsa mane palaising ke lebeletse go hona jwa le in 18 months ntate mtote ya ba kena ha haimo
1: gale wa mhlomphe tona go gale wa mhlomphe tona go gale wa mhlomphe
0: mo sebetsi yo setse mmono re tiise ditsoge ka nako ya dikgwedi tse le shomele metso go bedi o tla bo fedile ya lebo
1: Rile wila holo mhlomphe tona kholo meta ba tsendi mona tya holo a tshi mhlomphe i works ha sa hloka o phahama mhlomphe ile tona la di hlodilweng na o ka nyenyeletsa hanyane ho e ya treaty tabentsa hore na mhlomo ntate molapona la botsa ka na mhlomo gona gintse ge sebetsa ditaba tsa treaty mhlomo lo he hlopha botshajwa you know what you are doing you have the road maps you have the everything that is online to see to it or the treaties reviewed hanyanyana fela ka bogutshanyana mhlomphe wa ka
2: ke a le bona that yes mhlomphe tona kholo ke le hlomphe ka o fela ba hlomphe le sechaba ka kakaretso tabenya treaty review mosebetsi o kadile ha o finyana tjena ke khona go bikentse pedi tse fitileng ho nna le workshop e kenyang mafapha ohle a na le kobo ya bohadi hore ho dumellane na ho tla sebetswa jwang se bile re tswa cabinet ho thola tumelo ya hore re tswele pele so taba tseno e tlile di kadile ke a leboha
1: re lebohile haholo mhlomphe le tona bjale ke ya ka hodimo herale ka hodimo ka moo a ntshwareleng ka tlase ka mona re sa ntsane re lana nako se ka kgathatseyang ke tlo kgutlela ka tlase ke kopa o nyolela ka hodimo nthuseng ke le bone maikiri teng ka hodimo ka moo aha ke kopa matsoho a mararo ke a o bona la bobedi ke lefe ke batla ho ya kwana le kwana le kwana ke kopa ho nka lena le ka nqena wena a ka thokothoko ga ke o tsebele o tseba batitso ke ha re moo ke a phamisitseng a mabedi o tla ba o qetela re a leboha ke kopa ba fuwa di-mike
3: ke a leboha ntate
1: Good.
3: Lebitso la ka ke Malhlonono Mpiti. Ke tswa Tswedike. Ke na le dipotso tse tharo. Ke kopa ka boikokobetso ke hlomphe mohlomphe tona kgolo le ba hlomphe bohle le NSCAP. Potso ya ka ya pele e ikamantse le puo ya mohlomphe tona kgolo ka mehla ya go hona le tlhokalo ya mesebetsi. E ikamantse le puo ya mohlomphe tona kgolo ka mehla gore kgwebo ke nngwe tla thusa mmuso. Go fokotsa tlhokalo ya mesebetsi potso ya ka ke ena go tlo fumana hore mmuso o ntsha mesebetsi o e phatlalatse basotho ba ikete ba fuwa mesebetsi ha ba qeta ho fuwa mesebetsi ho nkwa dikgwedi tse ka fitlang ho leshome basotho ba ntse ba sebetsa ba sa patalwe potso ya ka ke hore na taba eo e bakwa ke eng na re a hlokomela hore taba eo ke boetse yetsa gore basotho bohle ba mathe ba o kokota diofisi mo ba batla ho hirwa ka ofela mme go na le ba bang ba itekang ba batla ho sebetsa ke ya pele ya bobedi potso ya ka ipapisitse le maqheku a kileng a sebeletsa mmuso ha o ya ka moo ke bonang ka teng e ka re maqheku ana a hunali discrimination or injustice towards them. Hunali chalete mona bo mele bontat.
1: Putso.
3: Eh, putso akaku na makeku anala sebeletsa muso. Chalete yemona e fuwa makeku ka ofela. Bona utho ba khethe ho yene ba iseveleditseng. E ba e contributetseng hantse ba sebetsa ye yona e fuwa makeku bana tsofetse ha ba e fuikeng. Ke kopa ho botsa putso ya ka ya ho qetela. Hangata ho thuba bahobi ba basotho ha ba fuwe mesebetsi ha ba yetse hantle. Ke tabena hangata o tla fumana ho fuwa melata. Empa nka ngwe mo basotho ba entseng hantle. Mmuso ha re qeta ho sia mesebetsi ka makala a ikarabellang o fumana mesebetsi eo e sa hlokomeleya. Ke kopa ho botsa rona re le setjhaba ke ya kae ha re bona hore ke sile ke le mme mono. Fela ntho tseo tse ke di le mmeng ke tsena di a senyeya. Mosebetsi ono wa ka ke bona o sa tsotellwe. Ebe re ka etsa jwang kapo re ka qosa mmuso na ke a leboha.
1: Re a leboha mme Maletlhonolo. Ke fetela ka nqena jwale. Ronye ka pele mono ho nona le letsoho le jacket e ntsho. Oh, ke kepisi. Okay, tswela pele.
4: Ke a leboha. Ke kopa ikamanya le ditumediso tsohle tse seng di entswe. Lebitso la ka ke leboha mfana ka ke Ntsau. Ha eso ke ka tsha sene ke mara haskake. Ke khola potso tsa ka di. Potso tsa ka di papisitse le declaration tse pedi tse ileng tsa etswa. Declaration ya pele ke yana ya poverty and hunger. Eo ho neng ho itswe ke bonyane basotho ba 700,000 ba robalang ba itsosa. Ya e nngwe declaration e ile ya etswa huruma ho la declare state of disaster huruma youth unemployment. Jwale ke a kgola ke mpa ke batla hore ke tsebe hore na ebe disaster management plan na ebe ebile efeng hodima declaration yane ya tlala ya basotho bo thong ba 700,000 ba robala ba itsosa. Ke tsebe hore na hodima basotho bao ba 700,000 na ho sothisitswe ba bakae, ho setse ba bakae, mme ba setseng mmuso o ikemiseditse hore o ba thuse ho fihlella neneng. Mohlomong o no ba thusa jwang ha ho leka ho lwantsha tlala. Ka ntle ho mono ha ke tla ho ena ya batjha ke tsebe hore na tlasa declaration ena ya tlhokalo ya mesebetsi ho batjha ho hlahisitswe mesebetsi e mekae. Ho betse ho na le ntho thweng ke disaster, ho na le ntho thweng ke National Disaster Relief Task Force. Ke ntho ke authority e bopjwang ka matona. Mme re kopa ho tseba hore na e bopuwe ka matona a feng a makae. Hobane ho fihlela ha jwale ka nnete ha re soka re bona di-results tse ka reng di batla di le fruitful re le batjha. Ke a leboha.
1: Re a leboha Ntate Ntsau. Ho nona le letsoho ha re mono. Ke kopa ho fetele ha re Mike. Ho nona le letsoho. Yes.
5: Ke a leboha Mhlomphehi. Lebitso la ka ke Kadimo Eletsi. Ke sebetsa Teba. Nna mona ke bua ke bile ke buelella basotho ba sebeditseng merafong le ba malapa a bona. Ba bonahalang ba na le bothata ba ho fumana ditjhelete tsa bona South Africa. Taba ya ka ke ena. Melao e sebediswang ka mono le botoloki ke ya South Africa. Mohlala, lengolo la bojalefa le loketsweng go le ntshuwe e le lona la bohlokwa le tla lokolla go ditšhelete motho a di fumane le fumanagala fela ofising ya the Master of the High Court South Africa. Jwale dikholotso tseo basotho ba na ba kopanang le tsona ke tse latelang. Ba tloga ka hare ho loti la Lesotho ba bang ba bona ba lokela go ebe ba ya South Africa dibakeng tseo ba sa di tsebeng. Ba na le bothata ba tšhelete gobane ba bang ba bona ba bile ba lahlegetswe ke balekane ga ba na tšhelete. Jwale moround jenana go na le bothata bona ba migration protests tse ntseng di tswela pele ka South Africa. me bana le bothata ruri ba hore jwale

0: batsa maiba ya South Africa go ba thuso go ba fumane di chelete tseno tsa bona. Mme re bua ka batho ba bona halang dipalo tsa bona dintse di nyolwa letsatsi le letsatsi. Qetelong ya letsatsi ka ho se utlwisise batho ba dumela hore ke teba. Jwale re etsa potso le kopo ya hore na go keke ha etsuwa le ha e se le satellite office. Mohlomong ka hare ho sebaka sa embassy ya South Africa hona mona Lesotho. Ho leka ho atametsa tshebetso le bosebeletsi ho batho bana. Mme ka tsela yona eno e tla tisa phapang le phetoho moruong wa naha ya Lesotho. Ka mehla le matsatsi re ntse re utlwa ho thwe ditjhelete di teng ka mono di ngata e hle ho jwalo. Fela potso ke hore na ha ba sa thuswe Basotho bana na ba tla di fumana ka tsela efeng. Ntho e bohloko e ba etsahallang ke ya hore ho na le batho dipakeng mona jwale ba ikentseng le diagente tsa hore re tla ba thusa hore ba fumane tjhelete. Mme qetelong ya letsatsi ka bomadimabe bo boholo ba qetella ba jwe ditjhelete batho bana ba Modimo. Mme re se re etsa kopo le kgoheletso ho mmuso ona wa habo rona. Re a leboha.
1: Re a leboha Ntate Kadi. Re a leboha Ntate Kadi. Ha re mono e matso a mabedi.
2: Ke a leboha Mohlomphehi. Mabitso a ke Hareteke Justice Tema. Ke kopa ho ikamanya le ditumediso tsohle tse seng di entswe. Ka selemo sa 2024, United Nations e Lesotho mona le lekala la communications di ile tsa etsa kgoeletso ka hara naha ya Lesotho hore Basotho bohle ba qapileng dintho tse mohlolo tse ka hlahisetsang Basotho mesebetsi ba kopa ba etse dikopo. Mme Basotho ba ileng ba etsa dikopo ebile Basotho ba 1944. Ya ba palong e kalo ho nkuwa fela ba 200. Mme ha ke hlalosetse setjhaba sa Basotho hore kopong eo le nna ke ileng ka e etsa ho 200 eo ile ya nkuwa. Mme rona ba bang re ile ra iswa Thaba Bosiumane, batho ba baholo jwalo ka nna re ne re supile ha re le Thaba Bosiumane boholo e ne e le batjha. Mme batjha bano ba ileng ba kopana moo Thaba Bosiu ba ile ba hlahisa mesebetsi e metle haholo. Ya ba ba babedi ba bararo ba nkuwa ba iswa naheng ya Rwanda moo ba ile ba ntshetsa dithuto tsa bona pele tseo tsa boqapi. Mme ha ke hlalosetse setjhaba sa Basotho se mametseng hore tsebang hore ka hara naha ya Lesotho e approve-uweng taba eo re se re na le the International Encyclopedia on Education in Lesotho. Yeo bomme le bontate re yang re lebane le mokete o moholo o re tlo tshwaha dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ile a fumana boiputso ho Britane. Mme re se re hlahisitse mosebetsi mono o re kopa mmuso hore o nke taba eno ya Encyclopedia ya Lesotho o e kenya tshebetsong. Mme ha eba ho ka etsahala ha mmoka ona o fela ke kopa hore re tle re bitswe le lo bona mosebetsi ono o nkileng dilemo tse 26 ho hauwa mosebetsi o jwalo. Ke a leboha Mohlomphehi.
1: Re a leboha Ntate Tema. Letswa la ho qetela hodimo ke mo fe mmehla wa tjhesa batho ba Modimo. Wa tjhesa se ka bala motlola ana maiki o di a o fihla ho wena wena kgaitsedi ya ka. Ee, o nana ke.
3: Ke a leboha kopa ho ikamanya le ditumediso tsohle tse seng di entswe. Ka lebitso ke Moselantsha Rajwele ke motjha.
1: Moselantsha mang?
3: Rajwele.
1: Rajwele.
3: Ee, ntate. Ee, ke a kgola potso tsa ka di tla ba pedi fela mme di tla be di a di lebile letona la rona la batjha. Ke ne ke botsa hore na ebe National Youth Development Bill e se e le hakae? Ee, ya bobedi tla ba hore ka hara disaster e tlameha ebe re bone ho na le National Response Plan. Ebe hobane National Response Plan e so phatlalatswe ra e tseba fela ho ntso ho fanwa ka mesebetsi ho thwe mesebetsi eo ke e leng hore e wela ka hare ho disaster. Ke a leboha.
1: Re a leboha Ausi Moselantsha o no hlile ho tjhesa. Bahlomphehi, ke kopa hore le ntumelle hore dipotso tsena ke bona di se ngata haholo. Ke nnete ke a tseba bahlomphehi ba ka ntse le ngola. Empa he ke bona hore mola diterekeng mo re itseng batho ba bendo be teng le bona. ke bona matso a ka ba mane me ke tla kala ka lona mo no ofisi nya di e thabatseka o tlo ithlalo se he o dieletso a se go kgethile nya di e thabatseka mo no o tla hlahla ma ofisi nya di e le ribe e me e be ofisi nya di CS
4: bizo ngwana mme ere ge tla repotela hanyane ge fetise dipapatso ga gentse re ka kwano ka setseng sa ka paka kholonya diboka ya Mantabiseng mokeng ona wa buikarabelo ha re fetise dipapatso wa mme bizo
1: e bua ndate
5: theko
4: fetisa dipapatso ge tle re tsebo tswela pele ka kwa
5: ke tla etsa bjalo kgaitsedi ya motho
1: gobane ke a bona gore o eme fela jale le o tsitsi.

0: batla ho kgotsofala ka strip ka di even ka ditlotsana tsa bona tsa strip go ka go tloya be di eme hantle ka o kgetloloa re tla tle re tobe sona sena sa mohlompe itona go o di tlhomo ho bua ka sona empa wa ne pa re re bua ka sona ka jeng ha se hantle gona mona fela ka ga tropo go re be hona le metsi e menye o ka go tloloa ge sa tle mo kena ka dikoloi la se re ka yona ya 4x4 meta ba yo ke ga pele ha kae le tona le challenge ending so le ke ne tsebetso ha utshanyane le tla ho agabela khokotsi ke ta ho bua tsona empa ena yana ke go pa itle a tle a ya agabelwa ke mokhompeti tona kholo a bile a fana ka taba ya hore a tampe a bona hore tropo ena na ya thai ya thabatseka le yona ke tshwane le ya ditlo kholo tse ding tse ke ding tsa feta pele ho ye ke a leboha
1: ga leboha da re tla di
2: Ke a leboha mongaka, ke a leboha ntate motsamaisi wa letsatsi la kajeno. Ke a kgola wa nkutlwa ntate. Lebitso la ka ke Tom Rakoti, ke hona mona ga DA Hlotse ntate. Ke na le ntlha tse tharo ya pele.

0: bina ke etsa kopo hle mo hlomonya ho letona la tsa bohahlaudi ka pola thuto re ke re be le sekolo sa mino mo bana ba rutwang diletswa ka podiletsa ka ho fapakana ba tla tseba hore ba letse ba hilwe mo hlomong ke mmuso ke batho ka bomong ka po le bona ba iketsetse dihlophana tsa bona taba eo e tla re thusa hore ba tseba ho ntsha maikutlo a bona molaetsa o hlahe haholo jwang ka ha mmino o jowa letsatsi le letsatsi ke kopo ya ka eo ya gore ka mona ka lerebe ge mpe re fumantshwe kolo seo se ntse re na le batho ba ready go ka etsa mosebetsi ba nang le talenta eo ya go ketela tate motsamaisi ke gore ke hlokometse ga e se mona lerebe metsi a ntse a kengwa ke bontate ba bana ba magoa hle na go ka ba bobebe gore ga ba se ba fuwe mosebetsi o wa go kenya metsi le kwa bothabothi mo ba yang teng phase 3 go ko go be le 30% ya ba mekontraka ya mo gae le ga o ka thofela 30% go be le molao jalo ka ntate tonagolo age o na le kwana meleleng mme o boleletse mokontraka gore batho ba mo ba fumane mosebetsi ke kopa go be le molao o reng mokontraka ya kenya metsi ka mona ka letsatsing botšhabela ga a se a fuwe mosebetsi o go be le 30% eo e fuwang mekontraka e neng ya gae mona na ge ke watla dinaka e kokobele
1: a ge le buile ntate Tom ge le buile ntate Tom ge qetelle ka okay DCS ka Chasnek DCS ka Chasnek
2: Hi, ke a leboha mohlomphehi ka lebitso ke Zandile Maziboko ke hlaha hona ka Qacha ke kopa ho botsa ke kgola potso ya ka ipapisitse ho the Minister of Local Government ke a kgola ke shebile hore minimum wage ya rona le sethu mona e nyane ga e kgone go phedisa ga e kgone go patala sekolo sa ngwana sekolo that is why re tla ba le di-dropouts tse ngata ga kae
1: Thank you. Thank you. Ba hlomphe ke kopa hore mogahlelona go kwale ka mathibela tshweu. Mathibela tshweu a ke tsebe na ho kae fela ha itlhalosa gona ho kae sebaka ke sa hao.
3: Bothabothe mokameng bothabothe lempe qetele.
1: Okay.
4: Ka di day dizena tse latelang ka di thu tsa go dia 1/2026 le di 24/1/2026 le di 23/2026 le di 17/4/2026 nna ka bona ke tlisitse di ofising tsa bahlomphe bana ba ba le di beke beke seng ke bo ke buile ka bona

0: ke cabinet ga be sentse re tswela pele hang hang ke hona mane mo misebetsi ya ne 41,000 e la hlate ke lebo
1: re a lebo a mhlompheli sa bana mhlompheli tona e mong hape thank you mhlompheli tona
2: ha ke o lebohe mohlomphei ke na le potso mona e reng na tshebetso ya dihalahala e tsama ka mokgwa ofeng lebitso la ka ke Mme Makatleho Motswasele le tona ofising ya mohlomphei tonakgolo karabo ya potso ena ya hae ke hore ho ngodiswa mabitso manene diterekeng Maseru mwena re ngodisa Maseru City Council. Mme ha batho ba se ba ngodisitse e be re phutha mabitso ao a bona. Ha re se re a phuthile jwalo. Ha nako ya tlhoko e fihla ya batho ba e bang ho thwe ho hlokwa mosebetsi. E be re sheba ho ya ka list ya batho ba ngodisitseng. Taba e etsahalang ke hore boholo ba batho ba ngodisitseng kapo ba hlokwang o tla fumana wa ke ba ditsebo tse kang tsa accounting, marketing, IT le maditjhere. Mme ba bang o fumane hore ebe ba ka kenella kapo ba fumana mosebetsi ka pelenyana ho hlile ho wa kikitlela. Batho ba bang le tlhonolo la ho fumana mosebetsi ka pele. Ke bona bane bao ke seng ke ba boletse hore tlhoko e kgolo mono. Mme ke boemo bona boo, hong ho bona hale eka. Batho mohlomong ka ho se utlwisise kapa mohlomong ho hloka mamello. Ba be ba nahane hore ditaba tsa bona di lebalehile. Ke mpa ke leka ho e beha ka bokgutshwane bono fela ba hore ke taba ya tlhoko ya nako eo ke ya leboa.
1: Re a leboa mhlompei le tona ofising ya tonakgolo. Mhlompei le tona labor. Oh, ka tswela pele mhlompei. Okay, a qeta. Tswela pele mhlompei labor.
3: Ke a leboa mhlompei. Acting GS ke tshidiso mogosi I'm fine ke tshidiso mogosi le tona la labor and employment hona le dipotso tse pedi engwe ke ana ntate moeletsi ya tabaza a sebetsa ntaba empa ho boetse hona le ena ya hona mmuso tla thusetsa ka taba tsa di work permit ene nyelo go ba sotho ba tsebe go khotlela ho Africa Borwa ke super mme ke qala pele ke hlomphe mohlomphe o tla gore ke hlomphe le ba hlomphe bohle ba teng kwa ke super hore hantle mmuso wa re so thoka le kala la labor o fana ka paola o la taba tsa di work permit ka ha gona ha le sotho bo ba sebetsi ba hlahang ka ntle ka hlokang go ta sebetsa le sotho ke hona mo bona o ikagabella nteng empa batho ha ba tswela ka ntle di work permit di fumanwa Afrika Borwa le mo e bang le kala le a facilitator ke batla ke sweep ho jwalo ka bana ba yang ka mane ka bo Western Cape le kala mo re mpa le hore le facilitate ga kwa tieno batho ba di famara tsa re ka mane ke batla le tsela se sotho di hwai tsa ne ka mane ka Western Cape ba boradinku di kae sita le bana ba le mandi di tholwana e ba batlatla le sothumana ya le batlotla ba sebedisa di recruiting agent ka gona ha le sotho ba tse ba ho tholla batho ba nempa ba tla sentse ba hlobisetse taba tsa di contract le di work permit tse o tswana di fanwang ke mmuso wa Africa bo wa ha di fanwe ke mmuso wa Lesotho gona ga fana strictly tsena tse tsa batho ba tlang ka gona ha Lesotho empa ke rata go ke supe wa ka nete mmuso yene ka maoto ntse sebetsa ditaba tseno le tlala ba tshabeng o hlalositse empa mmuso ka kakaretso ntse sebetsa ditaba tseno tsa hona go ka qetella basotho go sebeditswe ditaba jwang go batla ba be le monyatla go sebetsa ka ola Afrika.

0: yane a teba letona la molao o ile a ka tshwara molao mme o kopile gore le yena o na la ka ditse go ntšetelela pele empa ke rata gore ke tle ke re a tle a ntlatseletse ganyanyana ditabeng tsenong lekala le tlhokometso gantlentle ditšhelete tsa basotho ba ileng ba sebetsa merafong di-company tse poraefete tse ka bang 51 ka ofela ga tsona ga letsholong la gore ka ofela ga bona re qetelele re ba batlile re ba fumane re buisane le bona mme ke a gwala ke company e le nngwe gona jale eo yona e senye batla e le mothating o e amoetsengwe re tlhoka re tlo bula office ke ya go Lesotho empa ba banne ba le teng mona be ke e fetileng mme ba otlileng go shebisano ditaba ga dumelelana gore gagolo bana ba tshiamiso ga dumelelana gore dikgotlhetsane tseno tseo di setisang basotho di tlameya dike di shejwe mme ka ga ne bile re na le maparamente a rona ga re ne re kopane le bone tumelelano e ile a ba gore ditaba tseno le maparamente a tla re thusa go di etsa escalate dike di boela di bedi o fitlha le paramenteng ya aforika e le gobane gantlentle a se bothata wa basotho fela ke bothata bo akaretsang naga tsena tse tlase mona Lesotho Swaziland, Mozambique, Botswana gobane ke gona ba ileng ba sebetsanageng tseno go kenyeletswa le bo Malawi empa taba tsena tsa ntate moeletsi gape le tswana ke taba mme ka pele go maobane ka manta ka manta itlhene re kopane le yena ka ofising re di buile mme ga ba ka shebisana gona mohlomong e ka ba botlhale gore re ke re qale dipuisano le Aforika Borwa ke ile ka motshepisa jalo ka tla qala dipuisano fela re qale gae mona ka moemedi wa bona gore ke re e shebisana taba nna go tla sebetswa jwa ke a leboa
1: re a leboa mohlomphei ne e la ka go tlhokomela mohlomphei motlhatsi wa tenago
2: ke a leboa ntate o na le potso e ne e ile ya tlhaga ya gore na ge le mmuso re ikemiseditse jwang go tla sebetsa le the civil society mme jalo ka ga ke bontshitse ditaba tsena tse gore di kenyang tshebetsong go tloa weekend ya ne e fetileng go tla ka jeno ke qalego fela ya di-structure kapa mafapha a go tlotla ge a kenya tshebetsong a sa bile a entswe approve ke cabinete ya mmuso wa motlotleng go na le boithutong bo go tswa boetsa Rwanda go na le forum e bitswang Joint District Accountability Forum e kenyeleditse mafapha a kenyeletsang DA ebile e le modulasetulo wa yona the private sector faith-based organizations le tse ding at the district level tsona ke gona ga tlo tla ge gaga their terms of reference gona ba tlo sebetsa jwang empa bodulasetulo ba yona ke DA mane setrekeng ke yona tsela e re tlatla ge sebetsana le yona gore na ge e tsang mosebetsi jwang ge dumelane le ka rona diporojecte tse tlhokagalang di-communityng tsenono tse ba leng go tsona ke di feng le ga e ba re tlo tla re thuswa ke our development partners ga ba re kgetheng rona re le JDAF re etsa qeto ya go rona mona motseng ona maqhaka this is what we need jale ga le tla ka tšhelete ya lona le tsebe go retla gone ke kopa ke etse bogutshwanyana ga kalo but we have the honorable minister here from Rwanda ya yeah. Tlatla bua le gona e ke tla kopang motlhomo a tla re tshatsetse ganyane ka the different structures go ba le cabinete mane re ile go ba le tsona tse tlo agaba leane ya gore ga re na coordination kapa kgokaganyo e kgotsofatsang di-cluster kapa di-portfolio committee tse kang tsela tsa paramente re tlo ba le tsona but e se go necessarily di tla tshwana le tseo but they will be tailored around the common themes tse re tla be re bona gore coordination e tla sebetsala ga bonolo ke a leboa
1: re leboile a golo mohlomphei ehlilene sa ka ga jwa potso eno mohlomphei letona la puso ya dibaka go nona le tse tlheng ke utlwang gore di utobile eya mohlomphei waka Mike wa hae ha utlwa ha le ke kopa thuso
3: ke a leboa ke a le dumedisa bomme le bontate taba e kgolo ke gore na puso puso etla theolelwa neng tshabeng ka kotlolo a tle puso e sentse e le tlasmane tshabeng re sebetsa ka ka ditereke le di council empa ho hleng ho leng hona ho ke kutlile ka potso ya ho batla ke ho re ho na le ho saletseng hore ho tlo ho re qe hore puso e hle tshabeng hantle taba eno nka ya ga ba ka bukhutshwanyane ka hore e sentse e hlaha ka hara 11th amendment mme hang ho ba 11th amendment e kene ka paramenteng e tle be arabile potso eno ka kotlolo ke tla fetela ho ya ke utlwile ka dipotso tsa ka dingata mona ho na le yane ya metšhini e le diteraka tseo ho butsweng hore na hobaneng di tloeletswe ka tsela eno e di sa sebetseng hantle ke a kgola se ke ile diterekeng tse ka bang nne jwale ke sebetsana le taba eno ya hore ke ilo ithuta hore na thepa ena ya setšhaba e metšhini le diteraka na di sebetsa jwang mme ehlile ke fumane ka kotlolo hore ho a lokeleha jwalo ka ha mmuso ono so ntse o inanela taba eno le lekala la heso hore thepa ena e mabidi e ne e tsamayang ho latela ka mokgwa e bonalang e sebediswa ka bohlaswa ka teng ke hore re bone hore re a e phutha re e rekisetsa bahwebi ba basotho e le hore e tle be bona ba tla thusetsa hore e mpe e sebediswe hantle ke nnete hore basotho ba tshwenyehile haholo ke tsona dithaka di tsena hore di bonahala di sa etse mosebetsi ka tsela eo di reretsweng ka teng ehlile ho jwalo mme ehlile ke tswile letsholo ka ofisi ya heso hore re ithute hore thepa eno na ehlile e ntse e hlokahala le yona kapo ha e hlokahale ka hona ke tshepisa basotho hore haufinyane karabelo e nepahetseng ya hore na thepa ena e nepahetse ha e ntse e sebediswa ke mmuso kapo e hle e fetele ho basotho ka kotlolo na re tla qeta jwang ka hona ke le tshepisa hore taba eo e tla bonala e fetoha hore metšhini ena ya mmuso e bonahale ditseleng ho feta mona mo ke e fumanang e le teng hohle mona le mahabatho jwale ka hona ke le tshepisa hore haufinyane taba eno e tla loka di hulebile le taba ya ditsha tse fanweng ke makhanselara ka hara kereke eno taba nka e nka e le hore ke nke ke re ha ke e tsebe empa ka sheno ke e tsebile ke hore re lo e sebetsa le baheso ona ho fela ho le jwalo hobaneng ho etsaetse taba e jwalo ke a leboha
1: re a leboha mohlomphehi re a leboha mohlomphehi ho bile le potso mona ya sekolo sa mmino ke a ha thank you mohlomphehi
4: ke a leboha ntate mongodi e moholo wa mmuso ke mputi ka lebitso ke batla hore ke tle ke leboe taba ene ya ntate Tom ya taba ya sekolo sa mmino mme o buile hantle haholo ha supa hore ke taba e ka thusetsang haholo ditabeng tsona tsena tsa ho iphediso e leng ho ikhira mme re le lekala la tsa bohahlaudi bonono le botjhaba taba enono re inkile re e ahetse lesaka re tla kopana le wa mphato le tona la thuto re tle re shebisane re tla fihla lekaleng mane re tle re shebe hore na re tla etsa jwang ye nngwe ke ena ke taba e ho bueng ka yona ya encyclopedia ge le naga ya Lesotho e hlile re mothating oo re ntseng re sebetsa re etsa mekutu re rera hore na re tlotla re keteka dilemo tsena tse 60 re ipusa jwang Me di tabatseo tsin tate abuilen katsona ki di tabatseo.

0: tse bohlokwa haholo ho ke se ke kopa hore ha ke tswe mona ka ha ka sheno ha ke apara baki ke apere kobo a ntshware ka tlola a kobo ke be se re hlophisa hore na na le yena hana ke tla kopana jwang ofising jwa le re tlotla re sheba hobane e hlile re batla ho mema basotho ka dikanta tsohle ke batla ho etsa mosebetsi o moholo o kenyelletsang motho ye molemo mosotho ye molemo mme le bano ba tlang bana le dinehelo tsa mofuto o jwalo e hlile re a di amohela ka matso a mabedi re butse matsoho mme re be re etse hore dithepa tse jwalo di tsebagale ka hare ho naha lesotho ke a leboha
1: re a leboha mohlomphehi ho bile le taba mona ya yona ya ntate Thomo ya nna re na ho ke ke wa kena molaong taba ya hore mekonteraka ha ile abelwa mesebetsi e boimaima na ho ke ke wa kengwa molaong taba ya hore le ha se ka ba 30% ke utlwile a bua ka phase 3 ya metsi ya hao mohlomphehi letona la dihlodilweng jwale ke a kgola taba ene ne ka ba fela hore tjhe o ko bue le ntate Thomo le basotho hore na ebe wena o reng ka yona hobane o na hlile a batla utlwa hore na ebe ke ka jwa mekonteraka ya basotho e ka unang molemo mona mo e seng bona ba fumane mosebetsi taba eno e bohlokwa haholo mhlompe le tona la dihlodileng
2: ke a leboha ntate GS ka nnete re leka ka matla hore re bone hore ehlile basotho ba thola mesebetsi e le mohlala fela ka tlasa Lesotho Highlands e tlile ho na le dipeelo tse beuweng mono hore ha motho a thotse mosebetsi na tebello ke efeng mekonteraka e meholo o tla bona hore re efa mosebetsi ha ba sebetsa le basotho kore ho na le dikhampani tsa basotho tse ntse di sebetsa le mekonteraka eno e meholo jwale ebile re re thepa e ka tholehang ho basotho ka hara Lesotho ho bona hore e rekwa ho basotho ka mokgotshwanang ke fana ka mohlala fela wa di-mining le teng re tjho jwalo hore dikhiro e be basotho thepa e rekwe ho basotho ha re tla tabeng ya dikhiro tla thola hore 99% ya batho ba hiruweng di-mine mono ke basotho le boholo ba mesebetsi e ntse etsuwa e etswa ke basotho hore na ke ya ho tsamaisa mafura jwalo jwalo ha re ya setjhabeng re hlahisa mekonteraka mekonteraka ena le yona re a e jwetsa hore ke tebello ya mmuso hore ba fane ka mosebetsi ho basotho ebile molao wa procurement o re basotho ba fuwe advantage ya 15% ko ha o etswa scoring ya di-points so kore taba tse ntse re di sebetsa fela ke kgola hore ho ntse ho nepahala hore re tle re bone hore ho ba le molao o tiisang taba tseno ke a leboha
1: ke lebohile haholo mohlomphehi letona ke ne ke re na bahlomphehi matona le utlwa e ka kgomo e le e qapollotse kapa ntse le ka batla ho ipuputla ho ya pele a ka batlang ho itswatswa bolla ha ka ema ke a o bona mohlomphehi letona ofising ya tonakgolo ee tswela pele mohlomphehi
3: mamedi ere pele mohlomphehi letona ofising ya mohlomphehi ya tonakgolo moo a tswela pele re tle re potele hanyane re le metsotsong ene ya 30 ka mohora a 12 re batlhela male matlong a kgaso re rekise
4: Why hold back when you can talk more for less? Get 70 minutes weekly voice bundles every week for just 20 malut. Yep, that's calls to any network. No limits, no excuses. Dial *100# or by using EcoCash or Mboy on WhatsApp at 66100100. Talk longer, love louder, connect better. Only with Econet Telecom Lesotho. Inspired to change your world. T's and C's apply.
5: Ho ile ho ba le tjhelete e ka loka 82 million. Ditaba tsena ka ofela re di fihletse ka thuso ya mmuso le ka di-development partners tseo re nang le tsona tse ileng tsa utlwa ha re etsa kgweletso ya tlala ka hara naha.

0: ka hona ke neng ke re he ha re tle re dumellaneng hore ke le bolella hore na re tlo tla re jwa jwang re jella ho kae jwalo ke fuwe mona ba hlomphe ba ka hore dibaka tsa ho jela di tla ba tharo ka go sitisena ba hlomphe ho tloa ka mhlomphe itona kgolo motlatsi wa hae le bohle ba baholo mona mohlomphe itona kgolo mohlomphe motlatsi wa hae bahlomphe matona mohlomphe president of the senate mohlomphe the right honorable the speaker of the of the national assembly the diplomatic corps and the former prime minister and the former deputy prime minister and heads of security, the government secretary, that is me now, the PSS, itla ba kamona ka restauranting jwa le ho tloa mono re tla ba le batlatsi ba bangodi ba ba mamkala deputy principal secretaries, directors, heads of sections, CSOs ke a kgola ke civil society organizations. Bona batla ba the first floor foyer ke ha o hlwa di DPC ha
1: mamedi wa san masala soto mana mo go sengela ho rateng he ke nako ya ne ya gefutso jolo ka ha le thathamo lena la dietsa hala ka mona letsatsi dina la pele la moka ona o supa jwalo mme sena se re he ge gefutsa jwalo ka mora dipuo tsena tse entsweng ke dipuo ebile dipotso le dikarabo ho tswa ho setšhaba ka morago ho bulwe mmoka ona ka nako ka morago hore ho fanwa ka tlaleho ya hore na kamane ka bireya moo ho ileng ha ba le kopano ya mohlomphe itunakgolo le matona le babusi ba ditereke le ba bang ba ileng ba baka hona ka moo mme ya ba ba sheba he hore na ho sebeditswe jwang mme ke tlaleho e ileng ya fanwa jwalo ke mohlomphe motlatsi wa tonakgolo mme Nthomeng Majara ho tloha mo he mosotho e motle ya ba ho se go kena ditabeng tsena tsa dipotso le dikarabo mo mafapha a fapakaneng a kenyeditsang batjha a kenyeditsang ho tloha ma di diterekeng moo ho kopaneng hona teng diofising tsa babusi ba ditereke le moifo o teng ka kwano ba ntseng ba botsa dipotso ntle le botsa dipotso ebile taba fela ya hore ho tlotla ho le hona ho thoholetsa ba bang ba bileng ba thoholetsa haholo tabeng ya tlhahiso ya mesebetsi le ho hlahisa seo ba lebeletseng hore se tle se etsahale. Taba e ke ithutileng yona ke ena e amanang haholoholo le tlhokalo ya mesebetsi ho batho ba batjha le taba ya ho se lefe ha dikhampani tse ileng tsa fana ka tshebetso. Mme ke ithuta hore mohlomphe itunakgolo hona ka mane ka bereya moo ba neng ba kopane teng le matona mona mo re fumaneng kakaretso ya ditaba tse ileng tsa tshohlwa ka mokapa tlaleho ya ditaba tseo mme a ileng a supa hla ipiletsa ka yona taba ena ya hore o bonagala ho makatsa hore e be dikgwebo tsa basotho ba faneng ka ditshebeletso ha ba lefe ka nako. Taba eo ka bo yona ba yona ke ho bolaya tsona dikgwebo tseo tseo ntseng ho thwe batjha ba kgothaletswa ho ikalla dikgwebo tseo tsa bona mme ba lokela ba fumane ditsiane kapa ditšhelete tsa bona ha ba fane ka ditshebeletso tseo ka nako e le hore dikgwebo tsa bona di tle di tsebe ho thuthua yona tlhahiso ya mesebetsi le yona e tle e tsebe ho ba pale e tle e tsebe kapa tlhokalo ya mesebetsi e be pale ya maobane. Re ya ithuta he hore tlatla re tswela pele ka morage futso ena moo re tlatla re fumana jwalo puo ka kotlolo re tlatle re fuwe ke setsebi ditabeng tsa kgwebo ka kotlolo re tlhaga naheng yane ya Rwanda yeo e leng moeti wa mohlomphe itunakgolo ka mona he mosotho e motle go tswa mmusong o wa Rwanda ke setsebi monghadi Godfrey Kabila ke ena he yeo a tlatle a etse puo jwale go qhatsetsa setšhaba sa basotho ba tlabe ba mametse go qhatsetsa mmuso wa lesotho gore na bona e le naga ya Rwanda ba tloga kae ka ditaba tsena tse tlhalositsweng gore boithuto bona bo tswa gona teng naheng eo ya Rwanda. Theko ngwana mme re ke fetele go wena
2: wa mphato o botsitse mona gore engwe ya ditaba ke taba ena ya tlokalo ya mosebetsi ho ba shekete ke bontse mona hore Justice Ntumi Majara le yena ha ne a fana ka tlaleho ya mmoka ola wa baetapele o bileng ka male ka

0: lo hele go di mo tsae o tsana pula e tla taba yeso le ra bona ha a e tsa go go re mme kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mahotang tsa fa a tsene se a se tsile council ka ba di community council ke o nna le tsona ka tsela
1: ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe how to thusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo eya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta de faile ke a tseba ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona leno bane kara a ditsa dipolotiki go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba motshetsang ke mongwe ba tlabele motshetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
2: ndadi le fano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke gore ndate lefano lennete a ka salosa lentse tswamokrati ke nake ga re na go fitela dumelela ga o soka tseba go na le e tswamokrati ke o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya o ke go na le o itsewane.

0: Je sebele le hanele hanele se sekalo. Hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. Aba a hlokomela le hore monna wa hae haje. Mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong, mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna gotla.

0: Rolly Express Credit, re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditjhelete, o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi kapa ho qala kgwebo, Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti, o fumane 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 804-444 kapa o etele www.expresscredit.co.ls.
1: Re bua ka Morena, ya ileng a iphanela.

0: Mamelo ya selo sa Lesotho ke o dumedise le hona ho amohela letsatsi la kajeno re le letsatsi la pele la kgwedi ya Phupu selemo 2020. Ga ke na le nanong la go otlolola taba lebitso la ka ke Thabo Sisa e le nna ya o beelang lona moyeng ke tlo sebetsa jwalo le tshireletso Mojaki lenano ke la go otlolola taba bohlophisi ebile ba Melida Pinda ra Ngwajane, mme ka ntle le go senya nako re tle re wela kgabong ya ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona letsatsing la kajeno. Maobane letlole la mafoka le tshebediso ya ona e leng Petroleum Fund e ntshitse phatlalatso ya ditjeo tsa mafura tsa kgwedi ya Phupu. Phatlalatso ena e bontsha ha kgweding ena mafura a tla ba ka tsela e latelang. Re shebe jwalo petrol 93 petrol 93 ntho ke ena empalehela mona empahe e re ke yetse tjena ke ena hlala ha re sheba golo petrol 93 theko ya yona e tla theoha ka maloti a mabedi le disente tse hlano e leng 2 maloti and 5 cents, athe litara ka nngwe. Petrol 95 e tla theoha ka maloti a mabedi le disente tse 30.5 e leng 2 maloti 35 cents litara ka nngwe. Athe diesel yona e tla theoha, diesel 50 e tla theoha ka maloti a mane le disente tse 20 a litara ka nngwe e leng 4 maloti and 20 cents. Ditabeng tsa rona kajeno kapa ho lena la go otlolola taba ga tlo tla buisana jwalo le ba lefapha la transport e leng dipalangwang. Ga tlo tla buisana jwalo le monghadi Leboa Moya gore re tlo tla go utlwa maikutlo a bona ka ditjeo tsena kapa ka ho theoha hona wa mafura kgweding ena. Ke ka ha re ile ra ela hloko hore ka nako e telele kapa ka dikgwedi dikgwedinyana tsena tse sa tswa feta a ne a dula a nyoloha jwalo jwalo, mme taba eo ile ya llisa setšhaba sa Basotho ka tsela e phahameng, mme ke mona kgabareng a theohile o sentse a le teng kwana mohaleng hore re tlotla go utlwa ditaba tsena. Ntate Moya re sa lemosa Lesotho ntate le nanao ke la re otlolola taba ntate, ke o dumedisa le o ama le tabeng tsa rona kajeno.
1: Ntate ke a tlhompha hle motlhomphi wa ka.
0: Ke letsatsi lane la maobane ntate ha re bona phatlalatso ka Petroleum Fund. Mafura ke ana a theohile ntate Moya. Taba ye e reng ho lona le lefapha la transport.
1: Wa tsa motlhomphi wa ka ke a leboha ntate wa ka. Taba ya ho theoha mafura ntate ka nnete.

0: ntse go latela go na be genege ha magare ke ba holoka e a tla tsa tsapanyana e bitirenyana la hantsa le ba ya ka le ka le impane ne ntate thetu yana tsa ba di meta ba you ntse re rapela go ba ya ka na thetu ba hape ka di percent ka di nokonyana tse mmalwanyana e tle ntse go gona go re phele hantle ka nete yona thetu ene teng ntate tshe e bitirenyana ntate wa ka
1: e ya ntate
0: e ya mohlomphe
1: taba yena ke yana a theoile re bone ha re ntse re sheba ka dithala ka o fapakana tsena tsa maranga ntate pobodi ya batho ke hore modimo ha re kampa ga bona le ditseo di theoha ha ke tsebona taba yena ke taba e bobebe ho le ho kae le ka re ntate moya
0: wa ta o se biba ka ya yena ha tsa o bobe ba neng ho bane ditseo tsa transport ntate ka botswana se ba tsentse di le tlase haholo go latela ona ne o tshwanetse re patadisa bokae e leng gore le yona di-price ne teng motlhala feleng ya sentunte ganta lokgale ntate a sa ntse le nyanyana golo ntate go ya ka gona ne tshwanetse feleng ntate re matha ka odimo mashome mabedi ka mane empanne he ka baka la tlhoko e ne e teng tlang kore amogele e ne a sentun malopi e ntse le nyanyana ntate wa ka ga e tota e kgona go baneneng ga mafura a sa ditseo tsa fa theole beleneng re tatalole le rona se re theoa we go mbuwa ka ni tate wa ba bobebe
1: ya ntate
0: ya ntate
1: le ka hore ebe a the wile ga bona tsebetso ya lona le a fihla mo le ka lageng le khotsofetse le ba dipalangwa ntate ke ha a fihletse bokae
0: wa ntanda tanda ha ana pa etika opportunity hona jwa lesana motomane ka ba selometse motlhano la maluti ditaga ka nngwe ge ne ka nna ka utlwa ka go ka ba betege empa ka baka la boemo boteng ba price enteng re patadisa ka nnetai ga o bobebe ga golo re amogele taba enana ya e leng jwana
1: e ya date
0: ya motlhompi wana
1: ga sa ka fitlha moo taba ya gore dipalangwang tsona di theowe le theola go latela nyollo e bileng teng le nyoloa le go theola go latela nyollo le theogo ya mafoga kapa le nyolola le ipapisitseleng
0: mphati kanta gore motho mphi wa ka se mafoga fela e ka ba ditsego tsa ditsae tsa o di tlhakoloi ka boyona dithaere komaemo ntho tse ngata ntata ga se tla mafoga fela ka nnete tse tsang koloi ene ne e pelele morago di ngata gore ntho tse jontate wa ka ke ntho re bitsang we ntho ya koloi
1: e ya ntate
0: e ya motlhompi wa ka
1: boipiletso ntate mmogo le kgatlhametso eo le ka la etsang re ela tlhoko gore go na le dibaka tse di ntate tseo go motsamao wa tsona dibaka tse jwalo o seng bobebe mme taba eo e ama lona le lebeng ba thepa le ka lakatsa gore go etsagale jwang ka dikgolotso tse e le tobileng kapa o tlhokena dikgolotsong tseno tse e le tobileng tseo motlhomong ga le ka la bua ka tsona kapa ga le bua ka tsona ba ikarabelelang ba ka ketelelang ba utlwa gore motlhomong ba tlameya go kgatlhametsa go tlolola letsogo ga ba ya ba lebile dipalangwang
0: wa tsa motlhompi wa ka ya pele fela ga se dikoloi tsotlhe tse tsamayeng tabengkoloitsirenyena letshwana o tlo fola baka tse ngata ntate ka ganaga ka bona latlhile bothata ntse le tsa ba ditsela ditsela tsa gona kanete ntse di se gantle gagolo mme tukiso ya dikoloi mono maemong a jalo e ba boima gagolo mme e tsala kgafetsa-kgafetsa gobane jele ka tseleng e jalo itlhe maemo a tla o tlamao ga baneneng o dise koloi ga ngata e le gore e ne nele maemong a o e ne ne phethe leeto e phethe mosebetsi wa letsatsi le letsatsi ditsela ntate empa le ga ntse re bua ka taba le tshwana ntate wa tsaya le ka le ona mona fela masogo ne fela ntate o tlo fona ga baneneng hell go na le tsela tse botlhoko ona ba ga e sale tse tsa o etsa ga baneng ka nnete go tsamaya mona letsatsi le letsatsi go bokela bodutu bona bo ga e sale ke dikgolotso tse dintse reng ga seme ntate tsele mona di a re ama re tlotla re ba le maemo gape ntate ona jwana gore ka ganaga tla rena ditsela mohlala ke bua ka masogo ne fela ntate le kgwale ga batho ba e tla mosebetsing a ba chaisa wa tsewa ge nka nako e ngata golo tseleng ge ntse re tsamaya go a futha sewakeng se re tshwanetseng ga bone re theole batho ke le gape re tota relata batho ba bang taba eo ka bona felang tateng e tlile kanete e retsetsa bodutu bo bogolo agolo.

0: waat.
1: Ya dad.
0: Ya dad waat.
1: Re le hloko ntate mananeng a rona hore nakong e nngwe bang ba e ba qetelletse ba inyollela mohlomong ka lebaka la tsona dikholotso tseo di abe di ba tobile ditseleng tsa bona moo ba tsamayang teng. Boikarabello ba lona ke bofe ntate moya hore bohle industry-ing ena ba ikamahanya le diphatlalatso tseo le di etsang.
0: Ntsebiso ka leba ona ntate ho bona ho baneneng ha diphatlalatso tsa mmuso di entswe ge di nkaletse molaong ga gore bantse le cassette ya mmuso e betswile e laolang maemo a ditseo gona a beka seopo sefeng ga se tebelelo ya gona go ga baneneng ebe se go utlwa fe go ga baneneng ae sena tho inyololetseng ba sa ka ba latela methate e nepagetseng ya gore ditaba tse di dinyololwe taba eno ne itleng ntate e mpe gagolo ga re tsamaye di ore bulena ge e toletse mme ka gona re ipiletsa ka metlha yotlhe ka go fela go boimamakolo ya baitore ditaba ga di le teng motlhala wa tseo na letsala tse dingwe ke tlo fa motlhala fela tsele e tlwang bothabothe mono e yang bane mo motete ka nnete tsele eno ga ona tsela ka mono bemba ka mono ba ketela baneneng ba nyolola ditifiso bane ba ga baneneng ba tseo godisa dikoloi tsa bona empa taba eo ka boyona fela e ka nepagala gagolo ga ba ka ba atamela lekala ka bote tsele baneneng bote e kenya ditifiso tseelo tshebetsong ka molao maemo ano a utlwisiseya ebilane a utlwagala goa baneneng ka nnete mona mo o senang tsela ga re mpe re bone goa baneneng boima makolo a baeti ba tsamaya mona ga ba kgatlhametsa ga ba tshedisa e lengwe tse ngwe le ngwe ka e etsa fela gente re ipapise di tsa ba ona molao na goreng ga e nwa bothata ba le somotlhompi waka
1: ya dat
0: ntate
1: lona ka mora gore le ele tlhoko kapa nyollo nakong eo ba di nyollang jalo ka ga gore ba be ba shebile dikholotso tse ba tobileng o etsa motlhala ka tsela yeno eo o buileng ka yona na ba ke ba le atamele go le bolelela gore ba nyolola kapa ba nyolola ka bo bona go sa ka go a ba le puisano ya letho dipakeng tsa lona le bona
0: mosotho ya ge lefulano wa ko o tsamaya e le nngwe mo batho ba sa ikopanyang teng tate ga re ditaba tsa bona ditlo tse bagala ga bobegeta ditseba gona ga ba se ba ntse tlolang molao tse kang tsona tseno bothata ba rona ge le basotho ke goa baneneng boikopanyo ga se ntho re nkelang tlhong gagolo empa bane ba ikopantse gobaneneng tate o tlo ithuta goa baneneng nna latena ke se buile sa marito mme a tlasa marito go na le mekgatlho e tlasa yona ka boikopanyo ka tsele tshwanang data ha e ba bothabothe monono ka leribe go na le mekgatlho o mogolo o ka etsang jalo ba ka ikopanya ka monono jele lentshe la bona le tsebo ditse go utlwa le baneneng ke ditse go kopana le mekgatlho e ikopantse na botlhaba fela go teka mathata le maima a bona gona ga lositse ka seoposefe mme mathata jolo gona wa tlola ga bobebe empa ga ntse o tla ka bonngwe wa tsa taba tsa otlhe ga re utlwa le gantle gagolo ke bona bothata bo teng date bona bona ga ke ka mantswe a mangkele ka goga baneneng tse ntsa dikgolo tsa keore ditsebe re tla ditse gona tshaba se se lela fela se se hela ka mona re bona re itsiwa tsena jule e ra enkgela re fone go banna e tle go jalo mme tabe ne re nkele kgato ka gore ae ga o se ka ba jalo ga e ba batho bapo bontate le bomme ba teng kano ba sebetsang ka mono taba tsa bona ga di etswe ka molao ba tsebo thuso ya gantle ntate wa ka
1: mo dikgolotso tse jalo di ntseng di ba teng ntate moya o reng go mopalami o lokela go etsa eng motlhomong kgatlhanong le dikgolotso tse jalo
0: mopalami a jalo ntate bangtsotsontse di matabela ntate wa tsa re re kiritse ke fana ka dinomoro tsa rona mona na moye ntate ba ka re tsebisa go bana nne bo jo le boteng la ha ba se ka go la mekgato ntate ke re mo lo ba nne rona re tswatella monna le mosadi mo ya ka ga transport e ka tsana le mo palami ga mo tswatella bona mo palami ho rona ke mo re e le mo palami ya landing e ke na dipakeng sa tswetele le rona ebe mo no ga me ka pagame e le go tlhompiwa ka ha ka ba re tsebisa ge ka nga ditaba tsa bona a di fitse le ka le mme le ka la fona bona mo no ho eta tswa taba tselo tsa dikiswa batho ba phela ka kgotso
1: ya date
0: motlhomphe
1: nakong e nngwe re ye re utlwe go tlhaga gona go bapalame ntate motlhomong taba ya go se sebedisane hantle ga bakhubi mmogo le bathusi ba bona ga ba sebedisana le bamamedi ntate kapa ga ba sebedisana le mopalami e be o ka reng ntate boipiletso ba lona tabeng ya tshebedisano mmogo yeno e tlhokagalang yeno yeo ge kagageng e tlotla e leisa pele le le ba lefapha la transport ntate le reng
0: wa tseo e kgorogo motlhompi waka ke ya gore ga o le mothubi le mothusi wa mothubi mo nokoloi o teng monono.

0: o jaga mathata le maima ba palame o tlopala miso batho ba bangata ka bolo ka kolohi e mong a santa a twala pimpiri le bohloko e mong a santa a mathata e kgethileng ka mathata bana ka fapana ha ba ka go dinga mo pensa thalo seno tse metsana ka ofela ke bontsha e mong le mong ka go dinga ka mona le mathata a ha e kgethileng mme ka go tedise mathata ana ona ba o tshollela di mahoma ke re re go tsale tso ga baneng boiphapanyo lo mamela mo palame lo mo palame ha o bona ga bojo mo palame yo na tshikane te ha nkutlwisisi wa tswa kana go tsedi go iphapanya lo ga bana neng o leke ka go hle o tlo go kopa mo tsana dipakeng ka ba iteng ga mona tsa ba tshwane la ka kopa fela mo itwa pela we ka nna ebe mo ke buira mpe ho mme ha ke tso ka po ho ntata ke tshotse na ebe ka nna na tabe ka ba ga ka banya le mme ka po le ntata wa tsa mo palame jo ma ka tsana dipakeng ya ba khotso ba teng ka mo e se ja o jo lo mo palame o lo bo khubi ka po lo mo thusa mo khubi ke le fana go wena ya nganyisa nan le baiti go wena ya tantwang ya hale tsetseng baiti ka mo nuno go kwana ya botloko botla tsotlhe ka mono a ga re khotletse ntate re ntate ha o tla koloing mathata ha wa siela pe man ha o tsena ka koloing ka mano o tse bjelo mo ntlo tsa tsa tshaba mme tsa tsa tsebe leto ka mathata ha o o santu ga ngo sia mmele o se jare o ba pepe o ba itsimo ba yanteng ka khotlo le ka khutlo ka o fela mo tlhompi wa
1: nako ye nngwe dikgolotso ke tse ba kwang ke bapalame ntate ye mongwe ke ena a santsa o setlhalositse gore ba be ba tswa malapeng a bona a fapakaneng ye mongwe o bone a ngangambetse a batla go kena ka sepalangweng motlho o mongwe a ntse a inwela a tepola mono ntate molao o reng
0: aha ene a motho a tlang koloi tsa baitianoile yona ntate ge tlakile mono ke ya moeti ya jwatlo ene yona ga re sa ube ka yona empae bantse ba ba gaugela ba ntse ba gaugela ka go bona gona gereleano la gona le leng fela o sia mopalami ya jwalo ka kolong ya baeti wanena mopalami eno le ano e leng a ka tota a o sulafaletsa leeto a o sulafaletsa le baeti ba bang leeto a o senyetsa letsatsi ko a sea kgotswa batho ba bangwe ka ofela ka moo ka bona ena o santse a ithabetsa ha a sale mono motseng a santse a ithabetsa le jwalo kapo ha a sale setopo mona masego a santse a ithabetsa le jalo motlhang a tlhapoetsweng a o tla ya gae ka dikodi tsa baeting tae
1: ba se ba le botlhale bona le go pata dino tsena
0: ga ba se ba epatieng tate selo ga bone ga a sale ka koloing o sa kwa motlhokomela mme tsa e le nnete o sa kwa motlhokomela ga a sale ka koloing a o tshwanetse o mo hentlele gantsi selo ka baeti ba bangwe ka ofela ga o tshwala mogobosa ka tai ya gae ga o tshwala mogosala empaneneng mobetla sa taolo gantle a utlwisa ga bane le opasa palamele baeti ba bangwe gantle mme a tabele bona ka kgotso tlhe ka ofela a re se sa na tiro sa le ka ga kuru sa le ka ga hone se le mongwa gona go le jwang
1: e ya ntate
0: ntate
1: ha o so o phetela ntate motho mong e le hona go ba hopotsa bona ba mame ba bona ba palami le bona go bane le bona e hlilane go loka ke tsupile dikholotso dina lo ba kwa ke bona motho mong o ba o hopotsa le yana mo khubile mothusi wa ha ntate molemo wa tshebedisano ya bona e le mafapha a tlhokana ntate o ka reng
0: wa tsa o tlhopi go go tsa ge ke tsale pele fela o ha ba neng ke tsebo ha ba neng mo khubi le pele ba mo khubi e le ntse le motho e le ntse le gaitse ya motho e le motho ba neng ka ntle ka mane ha sa dutse ka magali bidi yes sa mo fa tlhaiti ra go tsho mo khubi sa ja ke le maphelo a gona tlhompano e ne ne beteng ke ne re naganelane ke ne go utlwelana le botlhoko ke ne re tsebo ga baneneng ge mono no banene e mo le mong a tshwanetse etsa mosebetsi wa gae mme re lokolole ga baneneng motho e mong le mong a etse mosebetsi wa gae ka toka ga o le mopalami tlhompha bapalami ba bangwe tlhompha moqhubi wa koloi jalo ga o le moqhubi tlhompha bapalami tlhompha sepolosa tseleng monono o bone go anene sepolosa se o emisa se batla ditokomane se batlang ka ofela ka kgotso le ka kgotsotlhe ka ofela o ba fa tsona mme le tse o buisang ka taba tseno le ditata le bona mme le tla fona go bophelo ba bontse bo tswela pele gante o sena mathata a leto e le go tseleng moo fela moga wena o le moqhubi wa itsetsa o tlo tlhompha melao ya tsela o tlo tlhompha sepolosa o tlo tlhompha baqhubi ba ba dikoloi tse dingwe aa kanete bophelo bo tla itswela pele ga monate o sena mathata a leto mopalami ga o tatile o tsebana le mabaka tswelela setopong o dupa le makoloi tse tla etsago ganeno se ka baetela qetela o jaisa bana ba bangwe ga bo santse o ba jotsa ga se bo tatile etseng ka ofela tswelela tseleng o dutse wa phetela lebaka la gago ka toka ka nako yotlhe ka ofela e tlabe e le magetleng a gago
1: re ye lebontate ke kopage a gogane mo naga tlobalelwa ditaba tsa hora ya pele ga e fetile ka metsotso e masome a magago ka moga mo naga tlo buisana le ba lefapha le leng ga tlabe se re tlotla ge go kagana le wena ga renka momamedi.

0: Ke a tlhopha mothapi wa.
1: Ke a leboha ntate. Ke ena ntate Lebohang Moya, ke monghadi Lebohang Moya, yena yo re neng re buisana le ena a hlaha jwalo MRT wo. Mme ke a tshepa go ikukwetse ka moo a di beileng ka teng. Taba eo re tlile re buang ka yona ke mabapi le phatlhalatso yena e entsweng ke bane ba Petroleum Fund, mabapi le ditjeo tsa mafura tsa kgwedi ena ya Phupu. Re repotele re suthela lefapha la ditaba ka tlhagiso la pele, ka mora go balelwa tsena tsa hora ya pele ha e fetile ka metsotso e 30.
2: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng, gobane e senya tsotlhe kaofela dihlaisa di tlhodilwe tseo mokana badimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gona teng. Ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha, mme re boloke tikologo ya rona, gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
3: Go laba le taba tsa bo dikhombo mona mo thong a reka koloi license na le license, ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela mo o seo sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse, mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moena a kereche ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi.

0: Jesebele le haine le se sekalo hona le taba eo ke ratang ha ho le ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa sa masalesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo.

0: ba ya bile nga bua ba tadisetsa ka hore e kuno yi ena le tai tsa tai ze e tsa tsepe tsale a ile mona bo ba enyo la ka tsa tsona ze boposo na sine ba itsetia ka ka ka ka ya nan tyo na yini yini jwalo yini ba nge ba itsetia le ka hore tsela e mpi tsale tsela e mpi a ile mpi jwalo ja ga le lo ba tsela ha se ba gona ge le ba palane ke ba mmuso jale ba tebisa ka go gona go tsela ena e mpe koloi tsa bona didia di jama ga bohloko di akgika jale ka gona ba nyollang tšhelete ba isa godimonyaka gobane dikoloi tsa bona dile mala gangata jale ke ne ke rena tatemo ya ebile taba atamela jwang gobedu di senku ehlile gagologolo ka senku ka mane ebile bogolo bana sabike ba sa batikike ba sa ba sa kalame batho bana ba fumana goa ikona koloi tsena se dile tura go
1: o hlakile ntate sehloho ke a leboa ntate e nngwe tse potso ya gago ke ntate sehloho o bua ka bona bana ba inyollelang e re re fete re nke mong gape go utlwa gona yena o di bega jwang kwano mogaleng re ntse re na le ntate nka reng letsia kgotsa mamedi ntate ke ntate pedi ntate pedi
2: ntate moya o tla khutla ga ba dipotso
1: o ka lo ntate
2: a go mmotsa gona ditshenyegelo tsena tse ba buang ka tsona tsa dikoloi le tsotlhe tse amang koloi ntsa kenyeleditse le yona e ya bakhubi ba bona ba itsetsetseng dispectara tse seng tse ba dipatalang masome a mabedi a malotsi ya godimo le tse dispectara tse tse tletseng ditsileng mo ntse di fa di-five ranta di-two ranta di-three ranta ba ditshenyelo tseo ba dikenyeleditse tsona tseo ya bobedi ke gona motlhomong ga ba re ditshenyelo tsa koloi ga petrole e nyeloile le ga e theile di a tshwana na ka ditsebo tsa a nang le tsona e le gala a le transporto mo ke le monna mosotho wa dikalane mo a ka etsago ko utlwisisa go na litara ka nngwe motlhomong e kenya profit e kae ga mopalami a palame koloi ke tlhakile
1: ntateapeta ena ya bobedi ntate pedi
2: ya bobedi ke gore koloi e tshelwa litara ka nngwe na e etsa profit e kae e le go tla dulo etsang koloi ya dikalane mmona ga e tshetse ka sekete le makgolo a mane gore ere sekete le makgolo a mane di feletse ka enkineng ya koloi ga e gutlana go latela gona e lefiswa bokae na porofete e tlabe le bokae na ge ke go utlwa gona gantlentle gotleng o le ntugo keng
1: ke a leboa ntate
2: a leboa ntatesi
1: ke ntate pete ka dikalaneng ga re boele ge nke mong gape go utlwa gona yena o di bega ka tsela efe ge le metsotsong e e dulang jalo go ya lesomele robong ebile gantle go e robong re lebile gorenyane ya bobedi lenano ke la re otlolola taba mme re mokgatlhelong wa re lebile pheletso ya lenaneo lena kapa ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno ga tswa mamedi
3: tadesi sadinela mokati
1: ga tswa mme mante boeleng
3: taba
1: ya mme
3: ke ne ke batla go botsa ntate moya gore na ebe ga e le mafura a theoile ke ba tla ke ba re tshwarele le dithotong molane ntate sisa dithoto a re dipatalele ya re tloa maseru mono ke a kannete ke kopa gore a ka nkara le gona mono gore na ebe ga mafura a theoile ke re tla ke re theolele dithotong moo ke a leboa ntate
1: ke a leboa mme ntate letsi ke nnete ga gona potso e o tobileng tate a kagetsa ditaba tsa gona re tsebe go fetela go ntate moya
4: ke a gola ntate sisa ke taba eo ntate moya a e buileng e botlhokwa ya boitshwago ba rona ge le bapalami ge tlhomphe bakhudi ba rona le bona ba re tlhomphe kapo ka bokhutshwanyana ge etse seo re lebeletseng gore se tle se etsiwe go rona le ga re le makoloing a baeti e nngwe ke a gola molaetsa wa

tse ka re thusang hore ho etsa hale mohlomong mogwa wa ho etsa e se le hona o neng re ka ho fetola ka mora ho ithuta hore na di khoketsane hore be moralo ona ha o ka ba wa etswa implement e bile di fee me taba tseo tsa hore na ho etswa ka tsela e jwang di teng ka hara National Strategic Development Plan me ke mema e mong le e mong hore ho tloa jwale a be le document eno e le hore re tsebe ka ofela gona naha ya rona ya kae ba bang ha ba tsebe ga tsebe fela hore ho na le mmuso mmuso o ntse o sebetsa but ha re tsebe hore na moralo o go sebetsang ka ona ke ofe ho bohlokwa hore re tsebe moralo oo e le hore re tsebe ho ikamahanya le wona le bona lore mohlomong ha re bona e ka mmuso jwale o sotswa tseleng e be re tseba ho swaya mohlare hore ae moralo o re re ekwana ke tla kena jwale ditabeng tsa hore na re sebeditse jwang ha re ne re lokela kapo re sebeditse ka tsela e jwang dinthong tsena kapo di key performance area tsena kaofela mme ke tla qala ka key performance area 1 yeo re itseng ke inclusive and sustainable economic growth godiso ya moruo e bileng e kenyeletsang hore dikgwebo tse ikemetseng jwale e be tsona tse ipabolang tse bileng di leng ka pele tlhahisong ya mesebetsi mme ho tsona mona ke tla bua ka hore na ha re bua ka key performance area 1 ke dintho difeng tseo re reng jwale ke dikala tsa rona hore na re tswa kae re ya hokae re hokae hona jwale moo re lokelang ho ya teng e le target ke difeng e le hore le ka moso ha re botsa dipotso e be re a tseba hore na re shebile dintho difeng mme hona mona ke mpe ke bolele hore ke tla bua ka taba tsa tlhahiso ya mesebetsi ke tla bua ka taba tsa kgwebo ke tla bua ka ditaba tsa temo ke tla bua ka ditaba tsa dihlodilweng ke tla bua ka ditaba tsa tourism e leng bohahlaudi ditaba tsa pele ke employment mme ke bontshe hore mona ho employment kapo ke hle ke re re nkile moo re tlowang teng e le 22-23 ke baseline re re na re ne re le kae ka 2022-23 re fumane ho le jwang mme re ile ho kae ha re sheba re bona hore re na le two metrics kapo di-indicator tse pedi tse hlahileng moo ya pele ke ntho e re bitsang labor force participation in labor force participation ke moo re shebang hore na batho ba dilemong tsa tshebetso kapo tseo re ka reng ba sebetsa working age kapo population mme e le labor force ya rona na ba etsa participate ha kae ka hara the labor market e ka ba participate ka ho batla mesebetsi e ka ba participate ka ho sebetsa empa mona ka kotloloho ke batho bao re reng batho ba ntseng ba batla mesebetsi ba bakana mme ka 2022-23 re na le 49.9% ya batho ba ka sebetsang ba dilemong tsa ho sebetsa ba ntse ba batla mesebetsi hona jwale ka 25 ha re so re ba ha re na data ya 26 hobane kona re leng ho yona re na le batho ba eketseileng 52% e bonahalang e ntse e batla mesebetsi ho na le motho e mong ya ka reng taba ena e mpe empa ha e mpe hakalokalo in the sense that ho be le boemo boo batho ba ka batlang mesebetsi ba ba kgathala ya ba ba se ba dutse fela ba kgathetse ba re

0: sa tsoge ke bo ke dikgomo ntse go etswa gaso e tlang ka nane ka Mantaxi Information Center mo teng tle e leng taba tsa tsa tsa tsa tsa mohlompedi na golo le team ya habo hetsa hetsa tikolo ena mo tsima sala sotho me ei ya bona tekhniki mo na se geta ke tsetsa ka mo se tsanga ding o ye tsetsa na fela go bona ona ebe ke ka go ka hana le bona hape ka pa che
1: kobo ena e golo
0: go bona le bona
1: ke la gore le yona e
0: tsoka che wena mamedi wa se mo sala sotho
1: gore
0: tle tsa tsing le na
1: e tsebe gore e tshehetsetse ding
0: lena
1: e phele hanile me ha ke tla go government e na le semetho sena sa fiscal deficit kapo budget deficit e le yona e re ikalang ka yona ha re sheba ka 22-23 re bile le budget deficit

Jole ibe ha petahala ha tsebo jaga ka ka boima bo wa lokelang ho jaga ka bona. Taba ena ke rata hore e re kholotse hore re tle re inahane ka tsela e nngwe. Bana ba overweight kapo ba jeleng haholo ba le under 5 ke 10.8%. Phepo e ntle e mahla e mpe kapo e ntle e mahlakore a mabedi. Ngwana a ka ja ya ba ha a je hantle kapo a ja haholo, jwale ya ba o hola botlopotlopo kapo mmele wa hae wa hola ka tsela e ka hodimo. Le yona rena le ditlamorao, ba ba le mafu a bo dipelo le dintho tse ding, tsukere jwalo jwalo, ba sa le banyane haholo. Morao tjena re bona bana ba na le di-stroke, ntho tse re neng re sa di tlwaela. Re na le ba underweight ba etsang 20%. Bana ke ba hore reng phepo ya bona ha e ntle ka hore ba boima ba bona bo ka tlase. Re na le ba obese e leng ba hana botweng ba mmele e meholo, obesity, yes, ba 10.8% le bona. Mme re na le bana ba goreng ke wasted ba 3.1%. Wasted ke ha bophelo ba ha e se bo senyehile tututu ka tsela e bonahalang hore ngwana enwa ha o sena moo a ka yang teng. Mme taba eo bahlomphehi e lokela hore e re qholotse. Ke mpe ke re human capital outcomes tsena tse kentseng ke dibala di nka nako ho iponahatsa ka hare ho bophelo ba motho. Re ka nahana hore re na le batho ba ntseng ba hola hantle, empa e be re tlo hlokomela ka morao ho nako kwana hore ha ba phele hantle. Mme mona molaetsa wa bohlokwa ke hore re lokela hore re ele hloko taba eo, mme re qobe hore e be re tla ba le setjhaba sa mofuta o jwalo. Ke fetele pele education completion trends. Baseline ya rona pre-2024 ke 98% ka primary. Ke ne se ke e bontshitse yena 95 ke target, mme ka hona jwale ka 24-25 ke 83%. Ke ile ka bontsha hore ena ya secondary ke yona e mpe haholo at 41.6%. Bana ba hlolwa ho qeta sekolo ka mabaka a mangata a fapaneng. A mang a etswang ke mohlomong bofuma, ka nako nngwe ke ditlwaelo le meetlo ya rona. Ke jwetsitswe hore boholo ba bana ba sa qeteng sekolo ka nako ke banana. Bophelo ba bona bo ba interrupted ka early pregnancies. Ba kena ditabeng tsa sexual health ba sa le tlase dilemong. Mohlomong o ka nna re ke hobane ho hlokwa lapeng. Jwale e be ngwana o iphumana a kene ditabeng tse a sa lokelang ho kena ka hare ho tsona. E le hore re na le mosebetsi o moholo wa kgodiso ya bana. Social protection. Social protection mona ka 2022-23 re ne re na le the vulnerable population e neng e kgona ho fumana ditsiane tsa batho bana ba nang le dikgaello bophelong, e ka ba tsa bokoa, e ka ba tsa bokudi, e ka ba tsa mefuta e mengata. Bofuma bo boholo e ne e le 5.23%. I'm glad to report hore hona jwale ka 24-25 re tsebile ho nyolla nomoro eo hore e be ke batho ba 8.92% ya batho bao e kgonang ho fumana ditsiane e be ba

0: mamedi wa Salmea Selesotho gentse ge le ka kwano ka holong ya diboka ya Mantabiseng mo e leng gore letona la ditšhelete Dr. Kgatshedisitswe Matlanyane o sa tswa fana jwalo ka gore na ebe mmuso wa Lesotho o sebeditse jwang, o atleile mafapheng a fe le gona ke dikolo tso dife tse e leng gore o ile wa tobana le tsona. Re dumelele ga re le mothating mona ge tle re titime ge mathela male matlong a gaso ge fetise dipapatso ge tla boela ge tswela pele.
1: E la mure
0: ha re fitise di papatso wa mphato re tlegetse ba go tswela pele ka kwa
1: ye je hana hothu hu hothu hu je hana hothu hu mamedi ba sama sa sotse je hana hothu hu re re nge a fomidi

0: me minister a ke tang ho thewa hona jwale ke a hola ditabentsa ka ke tla ipapisa le se bontshitsweng ke ntate a hlang Rwanda hore se thusitseng Rwanda ke hore ebe setšhaba sa teng se hulelang kae le nngwe empa re a tseba gore go bile le trigger a etsang gore seo se etsagale e leng taba yane ya genocide mme a ba ditaba tsa bona di ba thusa gore botlhe-botlhe ja le ga o nagana ka go ntshetsana gapele ba be le letšhabelo pele e le nngwe jale ke ne ke botsa gore na mmuso wa rona ona o ikemiseditse go etsa jwa mabapi le taba e gobane re leseding botlhe-botlhe ka gare go naga ena gore e tlile ga re huleleng kae le nngwe le ga e le mona mmuso o entse effort e kana-kana ya gore e be o leka go re shebisang kae le nngwe jalo ka dimmoka tse kang tsena re a tseba gore na re ferekantswe ke dintho tse ngata jwang tsa bo dipolotiki jwalo-jwalo mme go tlhokagala gore re tle re tsebe go hulelang kae le nngwe go be le se e tswang jale ke ne ke re na mmuso o se o le ga kae go itukisetsa go kenya programme e tla thusa setšhaba gore se tsebe go ba le maikutlo a le mang potso ya ka bobedi ke kopa gore ke mpe ke botse gore na leano lena le letleletle leo mmuso o loketseng go le kenya tshebetsong le ya gore dikgwebo tsele tse tlhwailweng tsa gore basotho ba be le boikarabelelo godima tsona leano leo le tla kengwa tshebetsong neng gobane ke lwana le tla re thusa kgwebong mona go ntshetsa naga ena pele ke ya lebone
1: ga lebone date mokgatlho re ne re na le letsoo la o qetela la o qetela rounding ena
2: le ka nqeni letsoo la ka ke le na ka nqeni
3: ga tumpase ke fe o so fe nas fo ke ya leboa tlhe bomme le bontate ke tlale pele ka go leboa motlhompi itonagolo ntate Samuel Ntsukwane Madikane mo ka onana ntate ke wa botlhokwa haholo setšhabeng sa basotho ke a gola na laneng ya lesotho ge qala go ba le mmoka wa mofuta onana wo ntate go diseditse matona le di-ps kore batho botlhe ba bagolo beo re le setšhaba sa basotho go tlo bua le sone ke mokwena ka lebitso ke Ernest ga so ke matedile mane a thamae me minister le finance o bile ka tšhelete yane mme e ntshwenyang ka nako tsotlhe e 400 million eo ne o tho e tlo fua batšha le bo mme bakeng sa go ntlafatsa dikgwebo mme ka nnete mme wa ka ga o fitlha posibeng ke monono o fitlha betko ke le kae ke batla go ithuta bane ke le teng motlhango no bothakgola tšheleteno le letona la trade ke le kaya monono ka batlisisa gona gantlentle tšhelete o tlotle fumanewang ka nnete mme le ga o ka fitlha wa posibeng ke monona tšena wa botsa gona ke batšha ba bakae ba fueng tšheleteo ke bomme ba bakae ba se ba fue tšheleteo go tla nyola dikgwebo ka nnete o tlo fumana gore etlile e ntse le bothata meolwane e beiwe monono gore batšha ba fue tšhelete ba tlo nyola dikgwebo tsa bona mme ka nnete etlile ba tla e le boima gagolo ke a gola ke tla ke keteketela taba tsaka ke tla wena di-passport-o motlhompi tuna golo bile ka taba tsa di-passport-o o seng ka nnete ntate bothata boteng ka di-passport-ong ka monona jena basotho ba bangata golo ba gotlhile south africa maneneng letona le ikarabelelang ke a tseba le teng ka monana mme le tsele le letšha ka ga lekala le nonong ke a gola na beeletsi bone ke fana ka bona letona le letšha goba jwa le mona tlhe re tlo fana ka maikutlo ge le setšhaba sa basotho bothata bo ke bo boneng ka monono itlhe setšhaba se sengata e ne ka gona mme e be basebetsi bano ba sebetsang ka monono le ga le di-weekend e be ba ke se ba theowele le ka nako ya mosebetsi go latela boima bo ka monono bo ke bo bone jwa lona tsena ga e sale e le ntho ena ya operation ena ya south africa ka nete tšhaba se ka mono se tshosa golo mme wa ka mme ka nete ga o fitlha o tlo ikua gore ga ba boimantso

0: tsebisang ke a gola ke yona tabanyana ka ene ke batla go bua ka yone e nonong
1: ana ntate ke ntate ma
0: ke itse ke mokoena ka lebitso mme
1: ga leboa ntate ge ntse re na le batho ba rona ba re joining online live streaming so re kopa gore tle re tle re fane ka monyetla go bona gape gape e
2: ke kopa pele ba fa ke bu ke kopa tshwarelo ka go kena ganong ntate
1: okay
2: ka lebitso ke Thato Seiso Verentshedi ke hlaha setrekeng sa lerebi ya tlotse ke na le dipotso tse mmalwa ke tla leka ka makgetho gore ke be brief dipotso tsa pele di ya go lekala la temo ntate motshwabogwane e be sekolo sa temo re se re le boemong bofeng gore se ka tswa ka ga lekala sa ikemela e be potso ya pele ke gore na lekala ntlheng ya food and mouth disease e be information dissemination e etsagala ka tsela e jwang gobane re na le batho ba ntse re bile le motho a tshwarweng ka borogong a tshwarelwa gore o kenya nang and o na sa tsebe gore ga a lokela go kenya nang e be potso ya borago ge ntse re le lekaleng la temo moo ke gore na e be go ka se kgonagale gore ntlheng ya procurement ya ke lebetse lentswe la sotho ke kopa gore di-raw material tsa temo go ka se kgonagale gore e ka fiwa parastatal gobane jwale e sale ka dilemo lekala le re fosa dintho di tlatla it's either di tlo fitlha late kapa go fitlha dintho tseo re sa di tlhokeng re le dihwai ke qetile lekaleng la temo ke kopa go fetela mo nathekong ya dijothollo ya basotho tsa basotho ge bone gore di-price di theowile gona jana mokotla wa mabele o neng o rekwa ka 900 o soga kwa ka 450 na DMA e considerile ditshenyegelo tsa bagwebi e be ena e akaretsa makala kao fela gore na procurement ebile ga kalokalo ga se potso ko kgothaletso o ele makala ntlheng ya procurement ga lereka dintho go bagwebi ba basotho a kompo le reviewing price list selemo le selemo gobane jwale price list o tlo thola gas ya 9 kg e neng e rekwa ka 250 ka 2022 go ntse go lebeleletse gore le 2026 tsena ge nne re rekise gase ka bokalo ka nnete bagwebi ba rona ka nnete ga ba ke ba utlwela botlhoko e be ya go qetela e tobile lekala la finance go na le ntho e arese le e etsang ga re tla go withholding tax o tlo tshwala gore ke huletswe tax ga ke qeta go hulelwa tax motho yane ga a sa sa redima tax ke tlo isana godimo letlase le ene arese le e be e gana go kena dipakeng ka nako eno arese le ke yone e dumeleletseng motho eno gore a saine gore a nkhulele lekgetho jale ga a sa sampe certificate a nkhuletse tax go etsa gale jwang e le tšhelete yaka eo ke a lebogo
1: galaboa methat
3: ke se ke le buile ha putswa ka ke di bullet points fela ke batla ho qala ka standing sena go tla ke sa utlwi hantle hore na ebe na ha e tshutile eng ha ndata gona ga ba suthuile nutrition champion di le motseng a taha kana ke lebeletse gore e tla cover-uwa point eno gore ne re le point A ka standing empa lebitso la ka ke mme Marileboleng ko tle se ke ka leba la ke dula fatshe mona ke ne ke gopola ga re fitlha standing tla thwe re ne re le kae empa re theoile ka lebaka la taba tsena tsa gore ntata rona ke motho ano nutrition jale potswa ke gore na go ithutilwe eng tabeng tse tsa ntate motlotle in relation to standing di tlaile tlasa health taba tsena go keke wa thwe a mang a mabaka ke ntho e ya gore be ditlhaga ga dio kore le ga e se le di-multivitamine fela bana ga ba di fumane metlheng ya pele re ne re phaka re ile tleliniking ke ntho ena re leng maqhekwana ntse a shatlhilile ya bobedi ke batla o tla di-taxi mona o ile a bua ka other taxes che ke bona ka dingata gagolo gobane ga o a lista gore 1, 2, 3, 4 ke dumela gore even the plastic levy teng mo obaneng ke sentse e re gatlhola empa my question is

0: relation to the betting levy. Ke botsa hore na mo company le nya South Africa ina le subsidiary mona. Ye o tla fumana hore hona le betting nka re etswang on the manual system by queuing. Ha batho ba wetsa mono mohlo mong yona collection ya teng is easy to reconcile. So the very same company ha ina le other clients say betang online. Now this subsidiary Elisotho mo who easily traceable hore na income e ileng ka mane ile e tshetseng le diboho ya batho ba online na yona e capture we jwang, is it being considered for taxation purposes? Thank you.
1: Ga le bua mme ga thabile mme ma ga le buile ga le bua mme ke bona letswala qatsha ke kopahle le bona ba mpe ba tshwaele ge tla boela ge bona hape hape go nage o ka qatsha
2: ke mme matotso malei ke mme ana le bokoa ba pono. Ke kena ditabeng tsa letona la rona ikutlwe le bua ka taba tsa batho ba nang le bokoa. Jwale ne ke batla go botsa letona la rona la social development gore na le na le sesiu le bokeletseng batho ba nang le bokoa naga ka bophara. Ga e ba sesiu seo se teng ke ba batho ba bakae ba fumanang ditsiane tsa bona? Ke ba bakae ba sa fumane ditsiane tsa bona ba di emetseng? Mme ba ba sa di fumane ba di emetse ebile ba di hloka. Ke ka nako e kgutshwanyane ga kae ba ka di fumana gobane re ithutile gore ge le batho ba nang le bokoa ka lekale la social development ga go kopa di-grant tsa rona tsa batho ba nang le bokoa ge ema go feta dilemo tse ka bang hlano. Empa ke sa re bo nkgolo le bo ntatemogolo ba seke ba thua ka bo ga ke ba bue hampe nkgolo le ntatemogolo ga ba ngodisitse ka mono ka mora kgwedi tse thago fela ba di fumane fela gone batho ba nang le bokoa ga re di fumane ebile ge ntse re le dihloo tsa malapa. Ke tle potsong e nngwe gape-ape go batho ba sentse ba gola ditsiane tsa batho ba nang le bokoa. Go na le tšhelete ena e fuwang ka godimo e 150 go thong ke ya batho ba thusang batho ba nang le bokoa. Go na le batho ba lokelwang ke tšhelete eno empa ba e sa e fumane. Ke tla etsa motlhala ka batho ba nang le bokoa ba pono, batho ba nang le bokoa ba masapo, batho bano gotlhe mo ba yang teng ba tlhoka di-guide kapo bathusi ba ba thusa gore ba ditshebeletsong tse jwalo. Empa batho ba jwalo ga ba e fumane tšheleteno ebile e le batho ba neteitlheng ba tlhoka go thusiwa ka nnete. Ke tle potsong yaka ya boraro. Ke utlwile ga otho batšha go na le batšha ba bangwe ba teng fela go sa bonagale ba e tsang ga ba kene dikolo ga ba di-training ga ba kae. Ke dumela golo ba batšha bano e le batšha ba nang le bokoa gobane ka ga setreke sena se ke phela go sona sa xesha snake batšha ba bangata ba teng ka ga sone ga ba tle go ya dikolong gobane dikolo tse teng ka kwano ka ga ga setreke ga di a kwetlisetswa ka dithusa thuto tse thusang batho ba nang le bokoa mme batšha ba jalo ba felela fela e le batšha ba dutseng fela fela ba ntse ba le teng mme ke batšha bane kae kae o tla go fona gore malapa a bona kapo bona ka bo bona ba wela mekgatlhelonyane e rereng ke ya bokakešhelana gobane ga e ba maikeno a malapa a bo bona ba sa fumane letho malapa a jalo etlile a mea ke tlokotsi ena gore motlhomo wa ba dikgaelo tsa phepo ke utlwa kataba tsa ka ke di beile ke a leboa.
1: Mme re a leboa, re a leboa tlhemme. Ke a gola ke kopa gore ke tle ke etse disclaimer ke tle ke bontshe gore letsatsing la gosane re ntse re le sebakeng se tshwanang re na le di-sectoral cluster sessions kapa re na le di-session go ya ka di-clustera tseno go fapana jalo jalo mme ga e bapotso ya gago e amana motlhala le taba tsa education agriculture jalo jalo ditaba tseno di ntse di tlatla di re fumana sebaka se tshwanang jele tle ke a kopa le seke la re ke pelo e mpe ga ke ntse ke le kgaogaola le gore le seke la be se le ya lololo ga o kwananga ke re batho ba batle ga lebo jele ke a gola ke kopa tle molemong wa batho ba online ka lebaka la ga ba etsetsa
3: momamedi ge ntse re le ka kwano ka golong ya diboka mo e leng gore ke mmoka wa boetapele mo e leng gore go setšhaba se na le monyetla wa gore se botse dipotso ba le gotlhe-gotlhe mo ba leng gona teng wa mmaletse ga re potele gape re boele ge rekise tla re gang ka morago go moo jle re dumela gore jle tlabe se bile nako e le gore batlhomphei ba tona e tlabe nako e ba gabelang dipotso tsena tsa setšhaba.

0: se pele ka hore na ka tse thabatseka e tla mmunyulela maemong a sekonti re jwang tjhe ntate e leng ka o botsa tjena gobane a sa ntse a utlwile gore re emetse taba ena e etsagale mme re lebeletse gore kgweding ena ya Auguste re tla tekena tumelelano le mokonteraka e le gore e tle re ka
1: molamedi ga jale ke nakong eo go ntseng go arajwa dipotso mme re ela tlhoko gore
0: etsegaaaere
1: tlhoo tsa gona motlhomo ditaba tsena
0: tsaadira
1: gololotse ka kwa
0: le teng ke a tseba gore ka ga re re diqoqe ga re ntse re le gae kwana ditaba tsena re emetse fela gore re fumane tšhelete ha e le ntho e bitswang tender design yona e fedile mme e lokela go tswela pele ya go qetela ya botsang ka yona gore na mo nakomakoma ga re nyolowela ka motseng ka mona ka gamma dineo na e sale ke tshepisa ga a bone letho mokonteraka eno re itse a o etsa mosebetsi onono ntate e leng a neng a etsa tsela e e tlowang mašai go tla fitlha gona ka mona ka makunyapane a sa fue extension kana ga a fetele pele ka nnete o ile a tlholwa go qeta mosebetsi o ne sebile re ntse go o hirela batho re tle re o etse e le ka gara lekala ka go o bitswang in-house works kapo mekwari kapo go o bitsang ditima mme ditaba tsenono se ntse di tswela pele ga re ya gae ntate ke a gola re tla tseba go tsamaya gantle ka moso ke a leboa
2: re a leboa motlhomphei
3: ke a leboa ntate a ntse ga tsamaisetsa ntate o tsamaisi go na le ntate ka godimo ka manene potsong ya pele mo a ileng a rena Rwanda ko batšha ba seile sa aga kopano sa ikopanya na ebe rona re etsa jwang re le mmuso kapa re le lesotho gore re bona gore tšhaba sa basotho sebetsa se kopane e le gore go be le maemo a amogelang kapa a conducive bakeng sa gore re tle re tsebe go phethagatsa tse e tla godisa tšhaba sa basotho ntate ya butseng potso eno mogato ona o ne o re leng gona wa gore ebe re ba le puisano e bulegileng moo taba tsa setšhaba di ka tshoswang ka tsela e bulegileng jole mmuso wa etsa account ke e menya megato e reretsweng go aga social cohesion kapa go kopana ga setšhaba sa basotho ya bobedi kore go na ntho tse dingwe tseo bophelo o bona tsereng ga di fela e be re a lebala gore di bokile tsa ba teng re a tseba gore lemong tsa go feta re ne re tseba gore re na le di-civic organizations kapa di-NGOs tse o na tla fumana gore gangata ga di shebele mmogo kapa ga di gate ka go tshwana le mmuso empa ga jale ke a gola sebile le lebetse gore di teng gobane mmuso o di etsa engage ka metlha gore go tshwarana ka matsogo ya boraro ke gore gangata go feta nyane metlheng ya pele di-college kapa di-university tsa rona a lesotho mona di ne di ba le di-strike tseo o ne o tla fumana go bile go qetelela go latlhaya maphelo a bana bao ba dikolo taba eo gore e be ga e sa e tsala ga se gobane e ipeletse fela ke gobane continuously mmuso o ne o ntse o etsa engage boetapele ba bona ba dikolo go bona gore ba ya tsitsa ya bone ke ene re tshwenya golo ya dipolao tse mpe tsa dithunya ditlhopha tse itlhophileng kapa organized groups or organized crimes le a tseba e fedile taba eo ga re sa utlwa e etsagala e se bile e kakare re lebetse gore ekile ba teng ke obane mmuso o bile gata ka thata go bona gore o fedisa taba tseno tse ne di re tshwenya tsa dipolao tse ne di etsala ngata manane ya kang a bo boot camps ao mmuso wa tsheetsang through Lesotho Defence Force ke a mang a reretsweng gore bana ba itsebe babe ba be le lerato la naga empa ya go qetela batlhomphei go na le programme e ntle yagolo e tswang ke mmuso ka tshetso ya United Nations tlasa Secretary General's Peace Fund kapa Peace Building Fund mo teng go tshwarwang dikopano kwana metseng le metsaneng go leka go thusa setšhaba sa basotho go sebetse ka kopano se nene violence se nene meferefere mme programme tse nono tse e tswang ke tsona tse e tswang gore setšhaba se be engage dijale go agwe bonngwe ka go setšhaba le kgotso meta ba eno ha bone ka gara ha ka ga ifihlela tse ding tla be se di ba bona lo ba ma ema ta ba le conducive ba jensa sa kgolo ya moru le kopana ya tshaba ke ya lebo
2: ke kopa tse ya mana le finance ke tle ke bitse me minister ha e ba re se rane tse ka kwano ka po ya mhlomphe
4: ke ya lebo mhlomphe ke hona le khutshanyane fela e hlaile dikolo yo ho buang ka bana bana le disability tse ikgethang. Lekala la thuto le na le policy ya hore sekolo se seng le se seng ka molao se amohele ngwana e mong le e mong, mme ditereke mane re na le diofisiri setereke ka nngwe se sebetsanang le bana ba nang le bothata bo jwalo le dititjhere. Empa le ha o le jwalo, ho na le bana ba ikgethang ka severe disabilities, bona ba e ba isi dikolong fela boholo ba tsona di masego mona le leribia le bothabothe, mme ntse re le ka o sheba gona ka mona ka saufu di ka ba hokae, mme re tla kopa bohle ba atamele ofisi ya lekala la thuto ba thusa gore tle re sebetsane le boemo bono. Ke a leboha.
2: Ga leboha mhlomphei. O ka tswela pele mhlomphei.
0: Ke a leboha ntate. Potso ya pele botsile ka sesiu sa batho ba nang le bokoa. Ke bontshe hore batho ba nang le bokoa ka hara naga ke a kgola re isa ho 50,000 kaofela ha rona. Fela ba fumanang ditsiane ke batho ba nang le bokoa ba bile ba na le bohloki. Ke molao o jwalo. Mme lemo sena ha se qala ne re fa batho ba 2,878. Lemo sa ditjhelete ho ekeditswe ka 1,422 e re isa ho 4,300 ya batho ba nang le bokoa hona jwale ba fuwang ditsiane. Mme ntse re setse ka sisa batho ba ka bang 1,300 ba ntse ba sa fumane ditsiane ka baka la taba tsa ditjhelete. Fela mme ena ke kopa tle ke e hlalose ka mokgwa o nepahetseng hobane ke bone ferekanya setšhaba. Batho ba nang le bokoa ditsiane tsa bona ke 650, mme palo ena e 4,000 e ke buileng ka yona e fumana 650. Batho bana ba 1,422 re na le lenaneo le leng hape-hape le fang batho ba nang le bohloki tjhelete e 250. Mono ho fuwa Mosotho e mong le mong a nang le bohloki. Ko bolela hore le motho a nang le bokoa le yena ka ha ke Mosotho a nang le bohloki a ka kenella moo. Jwale ke bone etsa pherekano kwa Sotho tjhelete ya batho ba nang le bokoa ke 250. Ha e jwalo ke 650, bana ba fumanang 250 ke bana beo ebe ha ba fumana yane jwale fela ba nang le bohloki ebe ba kena mona mo setšhaba sohle se kenang teng. Ke a kgola taba enono ya sisu ke batla ke e arabile. Ebe re tla ho batho ba thusang. Batho ba thusang bana ba mme a reng ba fuwa 150 bilane pile. Ke batho ba thusang batho ba nang le bokoa bo se bo le pele haholo. Ka sekgowa o tla tho ba vulnerable. In fact ba feta vulnerable. Ehlile ba sa ba le pele haholo hore ba ka thusa. Mme batho ba ke bona ba fuwang batho ba ba thusang ba tsamayang le bona kapa ba ba phelang le bona. Re na le bana bo tla fumana hore ho hang ha hona ntho a tsebang ho etsa letho bophelong ba hae. Mme motho a salang le ena a mo thusang ho fuwa 150. Empa batho ba bang ba nang le bokoa re thusa ka hore ba fuwe dintho tse ba thusang e seng batho. Mohlala jwalo ka nna tjena. Batho ba tshwanang le nna tjena ba tla fuwa di-wheelchair hore ba tsebe hore ba tsebe hore ba iphedise. Batho ba nang le bokoa ba pono ba tla fuwa melamu ena e mesweu. Ba ba ba fuwe thuto e teng sekolo manene ha tshosane moo ba rutwang le hore na ba sebedisa melamu eno jwang e le hore ba leke hore ba tsebe hore ba tsebe ho thuseha. Ke utlwile ka yanene ya education mohlomphehi sa e arabetse. Ke a leboha.
2: Ke a leboha mohlomphehi. Okay.
5: Ke a leboha ke kopa ke tle ke arabele taba ena na ya

0: kene haholo ha re sheba ka ha rona and e boetse ina le di social ills tsa yona tse o re le nna ha re tlamang hore re tle re di shebe empa jwale ha re sa etse letho re lahlehelwa haholo ke tabeng ya tax le ho collectla seo se lekaneng ho tla ho Basotho le naha ya Lesotho mme re tsebe ho kenya le thuto ya ho Basotho ya hore na tsela lena e nepahetseng ya ho gambola hana e ka etswa ka tsela efe ka ho tshwere jwalo ke a leboha.
1: Re lebohile haholo mohlomphehi hape
2: ke a leboha ntate. Ke araba potso ya ntate Lenka Thamae. O ne a botsitse hore na metsi ke eng e se tokelo ya ntlha ya motho kore fundamental human right. Jwale ke re e tlile e jwalo ka hore constitution ya Lesotho e re bophelo ke tokelo ya motho. Jwale le tsohle tse tshehetsang bophelo boo dijo, metsi e tlameha e be tokelo ya motho. Re le mmuso re fana ka metsi kore ke batla e be bonolo ka hore ke re di 20 liter tse 50 re fana ka tsona ka tjhelete ka lo ka maloti a tsheletseng kore 1,000 liters e ba 6 maloti hore batho ba be le metsi up to a maximum of 5,000 liters. Ko bolela motho a ka sebedisa dilitara tseno tse 5,000 o patala 30 maloti kore le ka sa o kgatlhametsa jwalo fela mo re batlang ho ya teng kore e tlile metsi batho ba nwe ba sa patalle ke yona ntho e re batlang e etsane. Ho na le mme a la botsa potso ha ke tsebe hantle o ne a bua ka sekolo a re na metsi a tla fitlhaneng. Jwale ha ke tsebe na o bua ka motse ofeng lebatowa lefeng. Jwale ke tla kopa a mpa a kopane le nna pele ke tswa mona ke tle ke utlwisise re tsebe ho mo thusa. Ke a leboha.
1: Ke a leboha mohlomphehi. Ke kopa ho mema mme minister hape a tlo bua tsa finance.
3: Ke a leboha. Ke na le potso mohlomphehi ke sa ya rabang. Potso ya ke neng ke e butsitswe ke eneng e re na DMA hobaneng ha e bonahala selemong sena e reka dijothollo ka theko e tlase ho sa tshwane le selemong se fetileng. Karabo ya taba eno ke hore DMA e reka dijothollo e ipapisitse le ditheko tsa mmaraka wa Safex. Safex ke eng? Safex ke mokgatlo wa taolo ya dijothollo lefapheng lena la Southern Africa. Ke hona moo ditheko tsa dijothollo di laolwang teng. Empa ho etsahale ke hore rona re le DMA ha re ke be re hle re reke ka price e re nqi moo Safex e leng hona teng. O tla fumana hore re ntse re beha ka hodimonyana. Mohlala, hona jwale mokotla wa poone ho Safex ke 160 maloti. Rona re o reka ka 175 maloti. Karabo ya potso ya hore na re ke re inahanna di-inputs kapa mekgwa ya temo e boima ha kae. Le yona re a e sheba. Boemo ke bona dihwai tsa heso. Mmuso o sontso o fane ka phallelo ya subsidy e hodimo haholo eo re ka bangare re bua ka 80%. Mme ha hona mokgwa wa hore re ka re sehwai se lahlehetswe ho latela kgahlametso eo mmuso o fanang ka yona. Taba e nngwe ya ho qetela e butsitsweng e re tlamehang hore e hlokomele ke taba hore mmuso ke ke ya ba mmaraka. Mmaraka e tlameha e be ke private sector. Empa ha jwale re ntse re na le yona Lesotho Flour Mills le ditsi tse ding tse rekang.

0: le muso re re iphumane re reka dijo tsa dihwai mohlomong e le hona ho ba gahlametsa ho ba ne jwele le rona re na le tlokotsi ya ho tla phallela batho ba ne ne ba bona halang bana le tlokotsi ya tlhokahalo ya dijo mme re ikeletse ka hore re reke ho dihwai tsa rona hore bonyane le bona ba kgothale ba bone mmuso ba tsheditse empa ha ile ka kotloho mmuso ha ho kgwebong ya ho reka dijo thollo ke ya leboa
1: ga leboa mohlomphei
2: ke ya leboa ntate ke mpe ke hlomphe ntate tona kgolo le ba hlomphei bohle le setšhaba sa basotho ka kakaretso lebitso la ka ke maya moketentshege ke mokgethwa wa lebato wa lamphosong ke letona la bophelo ke kopa ke mpe ke arabele dipotso tse tobileng lekala la heso ke qala ka potso ya me mare lebuile moo a neng a bua ka taba yane ya boqakatšhelana me mare lebuile ona batla go utlwa gore na e be lekala la bophelo le ithutile jwang le ithutile eng tabeng ena ya gore motlotlei ga basotho ke champion ya nutrition lekala la bophelo le ithutile gore ditaba tsa phepo e nepagetseng ha se ditaba tseo re tla di nepa ha fela re ke ke ra nepa tsamaiso ya tsona coordination mme ditaba tsa phepo e nepagetseng di lokela di seke tsa ba mona boemong ba puso e kgolo fela di lokela di theowe di ye diterekeng di ye ka gare go makgotla a puso ya dibaka di ye ka gare go borrena e leng bona ketapele ya setšhaba ha eba ka gare go motse go na le motho ya ntseng a sebetsa a na le matsogo a sena bokoa fela a sitwa gore a ka lema morogo jareteng ya gae a utlwa e ka go betere gore a ka baballa tšhelete a ka nka tšhelete eo ya ba ule go reka go gongwe gao a sa go tsebeng gore na go tlaisiwe ka tsela e jwang go na le eng e ka bang kotsi jwang go ena kapo ya ba gantle jwang e tlile go gona mo re nang le bothata e le gore taba ya go nka boikarabelelo tabeng tsa phepo e nepagetseng di tlile gantlentle di lokela di theowele tlase ka gare go moralo le ka gare go metse le metsana ya rona gore basotho ba utlwisise gore phepo e nepagetseng e tlile ke neeletsano le tsamaiso ya boetapele ba setšhaba jale ga ke tla tabeng ena ya boqakatšhelana bo bonagalang bo re imetse gagolo ka gare go naga ena gagolo dibakeng tsa rona tse ka malodimo ke mpe ke bontshe fela gore re tlhokometse gore e tlile mosebetsi o santsane o le mongata mme ga se boikarabelelo ba lekala la bophelo fela re sebile re ntse re shebisana le makala a a fapaneng gore na re tshwarisanang jwang gobane di ama le lekala lane la tlhagiso ka mane la temo lekanetso ya dijo le makala a mangwe a a fapaneng mme re sentse re shebisana gore na gantle re sebetsa jwang gore taba ena ya phepo e nepagetseng e ke e theowele ka gare go metse le metsana ya rona e neetswe jale ena ya bogatšhane ya taba boqakatšhelana e amana golo le bogatšhane ka gore motlhomphei letona le kgabane ga a bua mona o ile a tlhalosa gore go na le matsatsi a botlhokwa-tlhokwa kgolong ya ngwana e leng a pele a sekete e le gore ga re ka ra fosa gore mogatšhane wa rona a je ka tsela e nepagetseng bogatšhaneng ba gae re sentse re kenya letsogo tabeng ya boqakatšhelana ba ngwana a tla tlhaga mono ka tsela tse itseng jale go re ntseng go go etsa gona jale ke go ruta e sitana le go dula fatshe re sheba botšha re le lekala la bophelo gore na e be go sa re thusa gore re nne re fe bomme dimaatlafatsi tsela tsa tshepe fela le folic acid kapa re lokela go tšhentšhela go bitswang macronutrients e nang le di-nutrients tse fapaneng e nang le dihagammele le dimaatlafatsi tse fapaneng na jale gona go boetse go tlo kenelela kae godima tlhagiso e re lokelang gore jale re be re tiisitse ka yona ka gago go metse le metsana ya rona e nngwe gape ke taba ya go sheba gore tse dingwe tsa dintho tse bakang boqakatšhelana ke taba ya mafu mafu a bang teng go bomme nakong ya bogatšhane ba bona a ka qetelela e ntse gore ngwana a sitwe go gola ka ditsela tse nepagetseng kapo a qetelela ebile a meile bophelo ba gae go ya pele jale re betse re

bohlokwa ba hori be re mona letsatsing la kajeno me a bontsha go mmoka ona kwa pele e sale Lesotho le ipusa me ka mmoka ona re shebisana gona re fihletseng le di challenge tse bang re bile lo tsona ha go lo re ipapisitse le ditaba tsa moruo wa lefatshe ka kakaretso le dintwa tse tobileng lefatshe tse amme moruo hampe me ra bontsha me mhlomphe itona go la bontsha gona go tloa ka selemo sa 2022 ha mmuso ona o kena ba fumane boemo e le bofeng ba ditšhelete le gona go ntlafaditswe ditaba tsa tshebediso ya ditšhelete jwang go collecta revenue mme a bontsha le bohlokwa ba tshebeletso e nepaetseng botsamaisi bo nepaetseng le puiso e nepaetseng e na le boikarabelelo a bontsha gore ha re kena pusong kapa ha a kena pusong ka lemo sa 2022 ditshebeletso di ne di le boemong bo sa kgotsofatseng mme tse di neng tse di sebetswa mme le maano a na le teng empa ditshebeletso di kikitlela a ba a bontsha gore o lang ka leeto kapa boithuto kapa go gokagana le naga ya Rwanda go bona gore na e ka re thusa jwang gore re tswela pele re le naga ge ntse re ipapisitse le gore na Rwanda yona e tsamaile leeto la mofuta ofeng mohlhomong boipotso e le ka ba gore na gobaneng gona jale karabo e ka ba gore re leka go akofisa puso le boitlhatlhobo go bona gore ntlafatsa boetapele le go ithuta gore na go ya pele re tsamaya leeto le jwang mohlhomphe itona golo a bontsha gore go na le tshwenyo e kgolo ya setšhaba sa basotho e bonagalang mohlhomo in social media eo ka yona dicholotso tseo setšhaba se llang ka tsona mmuso o rerileng go di atamela kapa go di akofisa kapa go di sebetsa be moka mofuta ona ke monyetla gore re ipue re dule fatshe go gotlhela setšhaba se beileng puiso ena mo e leng gona teng le go bopa gore na go ya pele ge tsamaya jwang e le puiso mohlhomphe itona kgolo a bontsha gore tsotlhe tseo setšhaba se labalabelang mokana o rerile go tlaseng se setha le gona go bona gore na re fumana ditharololo tsa mofuta ofeng mme mohlhomphe itona kgolo a bontsha gore tsotlhe tse tla bua ka mona di botlhokwa ntshetsongpeleng ya naga ena ditaba tseo mohlhomphe itona kgolo a di buileng di mmalwa empa e ka setlhotlholong e ke tshwanelang go ke bua ka yona bahlomphei ba ka ke taba ya di-passport le taba tsa migration le taba e setlhotlholong e kgolo gagolo ya mosebetsi gagolo-golo go batšha e nngwe gape e leng kgolotsentse le taba ya boitshematlolo ditabeng tsa dijo phetophetho ya boemo ba legodimo taba ya komelelo le tsotlhe tse amanang le tsona tseno le gore ka go fetisisa batho botlhe ba fanang ka ditshebeletso kapa botlhe ba e leng karolo ya setšhaba e be karolo ya mmoka ona nakong e e tlang mohlhomphe itona golo a bontsha gore leetong la gae kapa boithutong bo o naga ebileng bona le naga ya Rwanda ke sona se entseng gore e be letsatsing la kajeno re bokane mona mme a bontsha gore we should all be positive be patriotic and build Lesotho that we want puo ya mohlhomphe itona golo e la latelwa ke report ya National Leadership Forum e re fuweng ke motlatsi wa tonagolo e a ileng a qala ka go leboga bahlomphei botlhe ba teng kwano mo keng ona ba tswang Lesotho le naheng ya Rwanda le botlhe ba sebeditseng ka thata gore mmoka ona o be teng a bontsha gore report ya rona e telele gagolo is about 45 pages mme o tla leka fela go bua tseo e leng dintlha tsa bohlokwa a bontsha gore mono mo re ile ra kopana teng National Leadership Forum e ile ya ba setrekeng sa Nsaberea re ile ra se setha dikatlego dicholotso le boitlamo bo re bonkang re le naga gore na re ya pele jwang a betse a bontsha gore re ile ra se setha le go tlhokomela go tshwanela go be le tshepano dipakeng tsa setšhaba le boetapele ba puso mme go tloga gona jwale summit kapa mmoka mofuta ona o tla ba teng selemo le selemo empa molaetsa wa setlhotlholo ke gore the accountability is a cornerstone of service delivery mme coordination leads to proper implementation and all arms of government should be judged on the services they are mandated to deliver

0: kgotso, pula, nana.
1: Mamedi ke ha re fihla pheletsong ya mosebetsi wa kajeno. Hopola hore moka ona ke wa boetapele, wa pele wa mofuta ona. Mme ke moka o tlotla o nka matsatsi a mararo. Go tlile kajeno o tla fihla pheletsong letsatsing la la hosane. O se utlwile hore na boe sa teng tshebetso e tla ba ka sebopeho sa mofuta ofe. Mme ka ho rialo, lebitso la ka ke Rethabile Theko, ha ke a sebetsa ke lemong. Ke ka metšhini ka mana ga sebeditse jalo le Thatisi Selobo ka Maganya Mahlomola Teronko le mo lefileng kwane. Re tla re fe wa mphato mpho mosala a tla ba sa dil.
2: Ke le bongwane so, mme dintlha tseo re di tlhokometseng mona ke gore mo kaona ka bona ba ona o qetelletse o se o qetellong tjena go manollwa dipuo tse ileng tsa e tswa ka kwano, mme re ne ntse re tlhophisitse gore re tlatla go manolela tsone, empa ka bogabane bo bogolo di le tsa manollwa ka kakaretso go fua gorena di tsamaile ka sebopeo se feng, dintlha tse tshotlhilweng gorena ke di feng, ke di buika go fapakana. Mme ditaba tsa Rwanda tseo he motlhomong re ka gare letsatsi lena la pele go ne go tlhile go bobotswa ditaba go ipapisitswe le ntlafalo ya yona gorena ile ya tloa kae ka diqabang kapa dintwa tse ileng tsa e tsagala tsa ne tsa ditwantshano tsa selemo sa 1994 moo he Matutsi le Mahutu ba ileng ba lwana mme ya ba bolayana jwalo, empa ka morago go mono go a qetelela go bopua kgotso jalo ka ga naga ya Rwanda re bua kana tse e tlokoma ditabeng tsa moruo. Ntlha eo ke ileng yang kgatlha ke mona mo gothweng go gang fela diphatlho tsena tsa tsa di-second hand tsena tsa botlhotlhoga tse ba diregelelang jalo ka go fapa kana kapa ditolobonya gore bo qetelletse go se o shejana le taba ya gore ka gare go naga go tlaiswe tsona diphatlho gobane le tsena tse tlabe di aperwe ke batho ba bangwe di na le melaetsa, mme melaetsa eno e tlabe e reretswe motlhomong dinaga tse dintse itseng jela ga le ntse le diapara gona nageng yona ena ya gabo lona e ka nna ba le melaetsa eno ga se e le amang, mme ba ile ba ba motlotlo le gona go gala gore ditaba tseo di seke tsa tlhola di sebetsa, empa tlhagiso e tlebe teng ka ga gona ga eo ya Rwanda. Mme go bua tee e se e tlokoma gagolo ditabeng tsa difeme, ditabeng tsa tlhagiso ka gare go naga ya Lesotho, mme ke naga tse ding tse qetelelang di shejwa jalo e dinaga tse ruileng ka go fetisisa motlhomong tlhwatlhong ena ya Aforika e batla e tsamaya pele gagolo. Ke dintlha tseo re ka ga di supang he Mosotho e motle tse ileng tsa tla tsa toboketso jalo ke monghadi Godfrey Kobera, ke ena ya ileng a di thathamanya gona naga ya Rwanda na e tlile o kae e le moeti ya tlotla a arolelana ditaba tsa ntlafalo ya naga ya Rwanda mona mo e leng gona teng jale naga ya Lesotho le yona e lokela go thuthua go tloga boemong bane bo tlase go ya godimo motlhomong go fitlhela yona naga ena ya Rwanda le go e feta. Ke ka moo re sebeditseng ka teng letsatsing la kajeno go nolofaleditswe ka gore ebe re akareletswa dintlha tsena tse qoqiweng ka kwano ga re kopane go sesane jalo ka ga Theko a se a tlhalositse he Mosotho e motle gore na re sebeditse le bomang letsatsing lena la kajeno re kopana letsatsing la go sesane ka gora ya borobedi ka gaso ena e otlologileng, mme ke a tshepa gore mo re ileng ra gibegibela teng ka go gaogaoa mo na le mane re ine le matsoo metseng he Mosotho e motle ke ditaba tsa marangrang ka nako e nngwe di na le o e tsa jalo empa he

0: Mamedi ha re sebella ka thoko jwalo he se o se lelekela metsungena e le shome re fokaletse ho raya botshelela re hlere ke na gabong ka nthla ya rona e re tshwaretseng yona e reng megatlo e kopantseng ya batjha ka hara naha e ntshitse polelo moo e bontshang hore le ha e ananela boikitlaetso ba mmuso ba ho tshwara mmoka wa boikarabelo e tshwenngwa ke hore mmoka ona ha o arabele bohlokolosi ba ho phatlalatsa tlhokalo ya mosebetsi batjheng. Phatlalatso e boela e supa ha ka 2025 mmuso o ile wa nka mohato o ikgethang wa ho phatlalatsa tlhokalo ya mesebetsi batjheng e le koduwa ka mora hore thepa ya Lesotho e romellwang ka ntle ho naha e angwe ke nyollo ya ditefiso tsa lekgetho tariffs tseo President Trump a neng a di kenye tshebetsong. Ho utlwa hore na mekgatlo ena ya batjha ka hara naha e ne e labalabela ha mmuso o ka atamela ditaba tsena mabapi le mmoka wa boikarabelo jwang, re buisana le e mong wa batjha go tswa mokgatlong wa batjha Shutdown, ena ke e mong Hadi Modise Raselo yeo re sentse re gokagane le ena ka katleho ha jwale. Ntate Modise, re o amohele, re lebohe nako ya gago ntate, lenaneo la go tlatelo ya mesetsa nthapeng ya kajeno.
1: Ke a leboha ntate. Ke ka lebitso ke Modise Raselo, ke dumedisa mamedi le bookamedi ba seyalemoya ntate. Ka lebitso ke Modise Raselo, ke motho a le rebe kwana mo thweng ke Thaba Leso bale, ke modula studio wa batjha Shutdown. Re mekgatlo e ikopantseng e mengata jelo ka e hlaile monono pampiring ya rona polelong ya rona. Bale nna ke ne ke le go tswa ka batjha Shutdown yena.
0: Ntate Raselo, phatlalatso ke ena yo le ntshitseng ntate le le mekgatlo ya batjha e kopantse jalo ka o se bontshitse, a ko tlo o e fe mmamedi ka botebo gore na phatlalatso ena ya lona e reng, mme ke eng selo se segologolo sa mantlha seo e tle e se beyang poaneng?
1: Oho ntate, ke a leboa ntate. Hare ka lekenana ntate, re a tseba hore re le naga re ka hara koduwa ya tlhokagalo ya mosebetsi, mme tebelelo ya rona ke gore sotlhe se ka etswang go bonagale mmuso o na le maikemisetso a gore o thuse ka taba tseo tsa koduwa. Mme taba tsa koduwa eno di sebeditswe ka molao wa disaster DMA Act ya 1997. Jwale o tsamaya ka mokgwa o hlakileng, o na le mokgwa o hlakileng. Molao ga o se o sebedisitse o khutile jelo ka motlhompho itona kgolo re keta selemo jwale a sa phatlaladitse taba eo ya rona e le kodu ebe gore jalo o tla sala molao o jalo morago. Mme ka bomadimabe ra tlhokomela gore ha re a fua ha re gore ha ya sebetswa jwalo ka ha e le koduwa jwalo ka ha e phatlaladitswe, gobane jwale o fitlhela tsatsing lena le godimo re ntse re sotse be rona mmuso o nkile mogato o feng ka gara molao ono wa Disaster Management Act. Jwale re ne re ngotse lengolo leinana re le ngotse maobane ga re elelelwa go go tlo ba le accountability forum ya mmuso kore re jwale mmuso o tlameya o go bitse gorena o prioritize ditaba tsa batjha jwang. Ka bomadimabe ka nnete ga re sheba le lenaneo program ya ditaba tsena tsa summit enana ya mmuso, re bone ka nnete e ka ditaba tsa batjha ga di a fuwa priority ntle ho mono ha wa etswa go latela molao wa disaster ka mokgwa o leng ka teng. O entse o fitlhela goreng o itse mona mo rereng e sale go etswa ntho e bitswang response plan, strategic response plan ke mmuso go latela molao. Mme ha se keta o fela ka re bile karolo ya leeto lenana go tloa qalong jalo ka ga e ne ebile e le rona mekgatlho ya batjha e ngweletse motlhompho itona kgolo e kopa gore a phatlhalatse ne re lebeleletse gore ga a saense jalo o tla tswela pele, mme re bile karolo ya o e tswa moralo wa gorena go araba jang taba ena boetelepele ba DMA. Mme ka nnete go fitlhela ga jwale e sa le re ketela le mo safety day ka go dia le shumela motso mo e le hona go gwang e le hona go qetwang mogalo o jwa o thubi go ka pela cabinet la re sentse re tsa tsalo mogao ine ile fela go di fitiving inana ine fitiving mo ba ne ha re tsa tsalo mogao ya gona ya o ketela ba ba pili ditaba tseo ke botsa gona ba le selemo ke sina se a fela e ha re bone mogalo o begweng ka pela le go tlala matona gore ba tla ba fitise ditaba tseo ha re bone mogalo o jwalo o fihlela o isa setšhabeng e le gore setšhaba se tle se tsebe gore se tsebe gona go ntse o itsala ba ke fitlha ke bua le wena tsatsing ena go na le task force e ne thegetswe gore e tletse ditaba tseno mme e sale mogalo o felela go yone ke mo kgona re ne re re ha re sheba ha re fumane mogalo jalo o fuwe priority ka ga ditaba tsenana fela bele go kusisa gore ke koduwa tseba ke taba e sebetswang ka mogo fapaneng ga ya sebetse ka mogoka jalo kwa gaele tlwaelo koduwa ke ntho e sa tlwaeleyang mme re ne re lebeleletse gore fitlhela kgetlo e le nena jale ha selemo se fela jale re tlabe re tseba gore na mmuso o setse mogaa ditaba tse jalo jang ka bomadimabe bo bogolo la re mametse dipuo tsa batlhomphei letsatsing lena la pele la summit ena ya boikarabelo ba mmuso ka nnete re fumane ditaba tse sa re tshwareng gantle tse etsang gore utlwe ka ka taba enono ga ba enkela tlhogoha mmuso ga ba enkela taba ena ya gona tlhogong ko go e nkile as business as usual kore jale ke bo kgona nne re tlhaisa polelo e jalo re re mmuso o tlameya o bontshe maikemisetso a go batla go thusa setšhaba o seka etsa e ka jele ga re sheba re fumane gore mo nana mmuso o entse e ka wa re thusa gobane go fitlhela lela le godimo ga re so tsebe na national response plan e nana e re tseba gore yona e tee re a tseba gobane re bile karolo re tseba gobane re bile karolo jalo ka ga re tšha re tshola ditabeng tsena re bile karolo re tsamaile leeto leno go fitlhelela mono go yona jale re bona mmuso go hang o sa e fa ga wa enkela godimo jalo ka ga re ne re lebeletse jalo ka ga motho e mongwe a ka lebelela go latela gore na a tlhokala ya mosebetsi re a nngwe le ke maemo a seng empa fela jale meralo e le teng ebile re lebeleletse gore o tswele pele mmuso o ne o itlamme go e tsa balo jalo ka nnete re fitlha mo na mo re teng go ntse go tshwana ga gona ditaba tse jalo tse re bonang di tswela pele ntate jale re ne re tsa polelo ka gore re lele go mmuso gore re kopa gore ka gara summitina re ke ditaba tsena di ke di fuwe sebaka se segolo gobane ga e ba mmuso itlhe o na le baikemisetso o fana ka gorena maikarabelelo a ona buang selemo ga e ba se fedile ka plan e utsweng e ne e le a dilemo tse pedi selemo se fedile jale ga go se uku gona go caba go tsiwa le kae ka nnete re ne re le batšha re ne re lela gore ka nnete mmuso motlhomong matsatsi a mabedi a nana a setseng go sa sala go feto go sasa go ko bonagale go ko change-wa plane go etse mogalo selo sa gona se segolo ke gore go etse mogalo o tla etsa gore national response plan e be yone e ka setlhogong ka ga ditaba tsena e le gore go sasa ga re tsoga re a tseba gore ka nnete mmuso wa rona o re etse tlhoko ke yona taba ya rona e ne re lela ka yona tate
0: mamedi metsotso e lesome le metso e robong re fokaletse gora ya botshelela mme ga e bang setse bolelang tshwa ntse lenanong la ditaba salemo sa lesotho go tloa tele go ya metshwatshwane mme ge moito ya rona ka jeno ke monggadi modise ga selelo ena ke e mong o bua lebitsong la megatlo ya batšha e ikopantseng e ntseng polelo mabapi le mmoka o ntseng o tswela pele wa boikarabelo ntate modise ntate ga selelo motho a ka botsa gore na e ne e se botlhale gore motlhomong re shebile gore polelo le ntshitse maobane pele mmoka ona o qala na e ne e se botlhale gore ebe lile la tlogela mmoka go tswela pele le mamele e re ga le

0: mamela le utlwe na ditaba tseo lelelang ka tsona na ga di a kenelela tabeng tsena tse di bua. Ebe he ka mora teng ke gona le ka
1: that morego wa ga re ngola polelo morego e be le gore re lokise polelo e ne re etsa gore re saele sedi mmuso ore ga o nepaetse ditaba di tlamela ditsamaetsena mme re entse morego ono gore le ga e ba motlhompe itunagolo ga a keta o etsa ditumediso tsa gae a keta o etsa puo ya gae polelo ya gae ya e bula mmoka ka nnete re be boemong bo re le naga re ka e ne e le gore e batla go fitlhela gore taba enana e nkele setlhogong re etsa balo re ngotse polelo e le go bane re se re ithutile ka lenaneo lena la summiti gore ka nnete ga re sheba ka ga summiti e tlile ga re a fua priority kore taba ene ya rona e nkue fela e le ntho fela jele re ka nnete e seng ka ga kudu ka nnete tla be le go fosa molao mme go tla bo go tlama gore re tse re tswe ka magalo re le go bona gore jale re nkela mmuso dikwakwa jale re ya magotleng jale re le go jale o tlotse molao e leng yona ntho e re llang ka yona gore jale re fitlha mo e leng gore re dumela gore mmuso o tlotse molao ga e ba ka nnete go thwe koduwa ke koduwa e be selemo se a fela fela jale ga re se utlwe letho e sale la matona re qetetse ga o thomoga le o isitswe le kgoteng la matona jale re ipotsa gona bothata ba go gutlwe le kgoteng la matona jale re bone mmuso o tswela pele ka mogalo ono e be re kgotsofetse jale e be re ka bua ntho re kgotsofetseng go ena le gono re bone mohlompe letona la batšha la gona jale yena a bolela dipalo tsa reng ke 69% ya batho ba se ba hiruwe fela bele rona re tseba mogalo hantle gore na mogalo o tlameha go tsamaya mme re se bone letho ga re se bone maputulo a mogalo onono o bontshang gore jale mmuso o ikobetse molao ona wa DMA ona o ditlegileng unemployment e le disaster ka ona ke mokgona ntho nne re batla go ya chiefa ko gore le ka ga ga summiti re fumane gantlantle morago wa rona ko gore re tshwarane ka matsogo le mmuso jalo ka e sa le le qalong re tshwarane ka matsogo gore re lokise taba enono e tsamaye ka mokgwa molao o reng e tlameya e tsamaye ka teng ntle go moo nono molao o etseditswe gore o baballe maphelo a setšhaba ntate mme ga e ba o fosa fela ko bontsha gore o etsa go fapaneng e le gore ga o tsotelele maphelo a setšhaba jale mosebetsi wa rona re le baetapele ba setšhaba baetapele ba batšha mosebetsi wa rona o mogolo ke o bona gore setšhaba sena se fumana mesebetsi gona jale jalo ka ga re a sotswe ka gore ke taba ya rona ke
0: e nngwe eo re kalakatsang go e utlwana te ka selelo ke gore na ga e le mona o bontsha gore ditaba e sa le di ema mane lekgotleng la matona mo bo bontsha gore ke tax force nna go na le seo le ileng la se etsa e le tshwalomorago ya ditaba tsa lona mme gape ko potso e ka bare gore na gobaneng ditaba tse tsa lona di tlhaga gona jwale gao o lokela go tshwara mokao kerabelo
1: ka leboa ka potso e nang rate e tlagisa mo reyang rate e potso e ntle gantlentle e tlile re sale re ntse re etsa tshwalomorago jalo ka kešwa ke re kgodi ene e felang maobane re ne ebile re maqalong a yona ga re ya re lebile re shebile gore jale ka nnete motlhompe tuna go le sale a phatlhalatsa kgoding yona e na selemo se fetileng ka di-17 ga ba ke gopola gantle.

0: tsa rona ntse di le hona mane mo e saleng re di sia teng ka ka ka mogodinya pele le ya bobedi mo ne re ketela ho etsa tsalo mora ho rona e boemo ke bofeng ho thudi dikaga di ka pela cabinet mme le khotala matona le tla sebetsa ka tsona ditaba tseno ke ne re emetse go bua le moralo ona e le national response plan e be o tswile go tleng la matona e be o sebeditse bonyane ka yona go dieno ya bobi fela he ka ha ga batho ba telang monana mo re etsang re lwanelang ditukelo tsa setšhaba ka nnete mosebetsi wa rona ga o fele ga fela re se fumane seo re dumelang gore ke sona se loketseng setšhaba ke mo kgona re la ka etsa tshalomorago gape kgodi ena FTD maqalo a yona ka etsa tshalomorago mme ka fumana gore ditaba tsa gona ntse di le gona mono ntate jale ne re sena ga ona mokgwa ore re ne kore morago wa rona e ne e se gore taba enana e se kore le motlhomphe ituna kgolo o la re betsa ka mokgwa go leng thata ka teng ke a tseba go na le polelo ya la etsa ga ba ga mo jwetsa gore ka ona mokgwa ona o na ga bua le ena gore motlhompe ituna kgolo ga ona lebaka la o ipha mosebetsi o thata empa jale batho ba ameyang baetapele ba setšhaba ba se ba entse mogalo o e leng gore ka ona jwang kampong jwang o tla fumana dikarabo tsa gago ka ga ona motho a ka ba a o kosa o tla bo bontsha gore o bile le maikemisetso a gore o phekole ko tsenana e re e shebileng mme ka nnete motlhompe ituna kgolo re ne re mo elelisa gore mogalo o sole teng o sole ka pela a lekgotla la gago la matona jale motlhompe ituna kgolo e se botlhale gore gore o thela batšha mesebetsi ke bothata empa re sa bone o etsa boiteko ba gore o etse jalo ka mogalo o se o etseditswe ke rona re le setšhaba gobane mogalo o ne o entswe ke setšhaba ke baetapele ba setšhaba ba entseng mogalo o jalo ntate ke a leboga
1: mamedi metsotso e 28 re foreletse gora ya botshelela mmehe
2: mosotho wa heso na o ne o tseba ga gabo diphamola mokete o teng ke re sona setereke se lebitso lefane mokgotlong thialala gantle ga gabo ditaemane ke tekelo ke a tswalo ya motlotlegi ga basotho e tla ba lehlanahlana la modima tlhaga go leba mabenkeleng e re ke o tlhabe malotsana ka la 16 Phupu go tla ba le mokete wa setereke mme lesela la sešwešwe go tla segwa setonong sa pikoko se se setlha ga kobo go tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le legolo teng e leng la 17 Phupu lesela la sešwešwe go tla segwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kobo yona go tla agelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka tlhokohe mosotho wa heso ka la 16 Phupu moketeng wa setereke go tla ketekelwa madingwa tla ba lebaleng la dipitso mogotlong itukise seage se robe phiri se ejele o tlakela mabenkele go fumana se tla apara motlha monene o salelang gobane o yamengwa
3: mosotho wa heso lentswe la gao le bohlokwa mmuso wa lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlalego ya tshebetso e leng accountability summit o tla tshwarwa go tloga ka la pele go isa la 3 Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba gago re aga setšhaba se maatla ka boetapele boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetogo e ba karolo ya mmoka ka go ba teng moo o shebelele ka kotloloho ditseng tsotlhe tsa bophatlhalatsi ka re go naga kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno ka la 20:21 go isa la 23 Phupjane go tla ba le mmoka wa

0: boetapele mo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
1: Mamedi metsotso e mashome a mararo re a re lebile horeng ya bo supa, mme re ntse re buisana jwale le monghadi Modise Raselolo ena ke modulasetulo wa Bacha Shutdown, empa he ha kwano ha bue le ditaba tsa Bacha Shutdown, o bua a buelela mekgatlo e ikopantseng ya batjha. Nata Raselolo, e nngwe ke ena ya hore na moka ona wa boetape wa boikarabelo o file Mosotho e mong le e mong sethala sa hore ba ke ba buisane jwale le ba pusong, na le le mekgatlo ya ba ba ikarabellang
2: ditaba tsenana ntate tsa moka onana di fihlile ho rona ntate, mme di fihlile ka mokgwa ona o e leng gore itse ga re keta o fumana ka boemedi ba rona bone bo le ka ga boitukisetso ba moka ona. Boemedi ba rona bo re fa rona ditaba di jwang, ke mo gona mo re fihletseng qeto ena, gobane le ka gara boitukisetso bone go ntse o tlaile maikutlo a mangata a bontshang gore mmuso e ka kaga wa se mmuso o ikarabelela go setšhaba, mme jwale ne re bona mekgatlo haholo mekgatlo e ne e bona mmuso e ka o radile moka onana ka gore mmuso o tlo ikarabella ho ona e le mmuso, hobane jwale o ne o bona ditlhophiso tse kgolo, priority e kgolo e fuwe makala a mmuso le ditsi tsa mmuso. Jwale re ka nnete taba enana re tenile re ba le polelo enana, gobane re ka nnete ga ya tlameha e be jwalo, ga o nepaetse dumelang gore se a se tlhoka e se mmuso o le o ikarabelela go ona, ga e le jalo e tla be e le go gamela letanteng jale mmuso o tla bo gamela letanteng, empa ka nnete ga e ba mmuso o ikarabelela go setšhaba re ba boemong ba gore le rona re le setšhaba re ka lokisetswa gore bonyane bogolo ba rona e be rona bo lo botsa mmuso rona o ga kae. Ka nako eno boikarabelelo bo tlameha bo fuwe batho ba tlo botsa mmuso dipotso gagolo, empa ka mokgwa mogalo o ne o le ka teng o ne o bona o bonala mogalo o leng ka teng o bonala e le mogalo wa mmuso o le mogalo o le ka teng. Jale nne re ngotse tsena gore re mmuso re fe nako ya gore re botse dipotso e ngata go feta ya gore wena o go jetse, gobane akere seeta setšhe sa setšhaba taba ya tlhokala ya mesebetsi e itšhe sa rona batho ba sa sebetseng ba so sebetseng go gang jwale re na le ditaba tsa rona jwalo ka ga re se re tshwa rere moralo o teng o beuweng gore o tlo thusitsa moralo oo e ne le tebelelo ya rona e golo gore moralo o ne o sebetse o tswe mono mo e sa leng o kena teng le gotlele la matona o tla setšhabeng setšhaba se tseba gore mmuso ka nnete o na le boikitlaeng e seka mmuso o seka sebetsa taba enana jwalo ka ga ka ke ntho fela go latela ka mokgore e bonang e le ka teng ke nngwe ya tse teng fela jwale e le ebile e na le meelwane ya gorena e tlameha e tsamaye jwang ka gara molao wa DMA e na le mekgatlhelo gona ga re ketile go etsa tsena re tla etsa tsena ga re ketile re tla etsa tsena. Jwale mmuso ga o kgetha go se tsamaye jwalo ebe mohlomphei mookamedi wa task force ha a tloa o sa re jwetsa gore o sa hirile 69% ko go mohlomphei le tona ba batšha honorable pitso le sa wana o go jwetsitse gore
1: o sa hirile 69%. Nada solo. Nada solo. E no mhlumphi le

0: ile a e bolela gore le go sesane jwale bangodi ba golo ba mmuso ba le teng o tla tla a emanolola ga ke re mo fe sebaka jalo ka ga bontshitse gore o tla etsa jalo jwale bangodi ba golo ba le teng ba makala jale motlhomong ba fana ka mapaki a ko re pele re bula mamedi ge ke go fe monyetla ona gore oke o phethele
1: ne ke re gona ntlheng eno motlhompe motlhompe letona o tshule jalo o itse makala a tla ikarabelela but mo re emeng teng ka nnete polelo ya rona ka mokgwa e leng ka teng e tlakile gore re kopa gore mmuso o bontshe boikemisetso ka gore o fa solle taba eno ya national response plan re se ke nne ra betswa go gong go fapaneng re betswe ka ntho e teng e releng e re bileng karolo ya yona jalo ka ga molao go tswa ee ka mokgono a nna e beya ka teng e ne se go latela molao wa DMA act ona o phatlaladitseng tlhokalo ya mesebetsi e se e le koduwa jale selo sa gona se gona mono jate ke a leboa ditaba tsa gona ke nana di gakalo fela motlhomphen
0: gore o ka gokana le gona nomo ya mahala plus 266 5933 le wena wa tshwaela mamedi kgotso kopa o kwale selemo ya motlhompheng kgotso gone matangi ka mona o tlakile o ka tlhwatlhabeng go jwa longkgono ke wa utlwagang
2: nkgono matsanki nako e patong sa haskar
0: nkgono
2: ee taba e buang ke ngwane eno wa ka pela gao moo e utlwa gantle gore taba ene sentse ba e tekile e seng e le teng e le tafoleng ga e tse tlasa dikhatiboke ga e ba e kentse tlasa dikhatiboke e tlaelele go sa nna ga ua pele fela e ntse e siwa morago empa e ne e se e tekuwe gonkutlwantate
0: o tlakile nkgono
2: jale kere wena motšha wa ka moo o kobotse ga o ka fumana monyetla go sassa gore na lebaka le ntseng gore go penyeleletse moka ona o qale di-one fela go tsindilwe gantle gore aforika borwa ka di-30 ke ntho seno sa strike sa teng kapo mekoloko eno ya teng e ntseng e tlhogisa baditšhaba ba reng motheng ke baditšhaba e be mmuso wa lesotho ga o nke kgato ya gore wa phutha basotho bano ba ka ntle o naga pele e be le bona ba teng ba memetse ditaba tsena tse ntseng di bua mona na gotho bona ba tlotla ba di bolelelwa ke mang ya go katela kogo o ba botse gore na ke re na gobaneng ba sa re fa monyetla wa gore le go na ge le bommatanki ka megogong ka moo ge tse bao ba botsa matona le dituna golo mono le batlatsi ba teng ge ntse go dutse jalo ka ba ke bahlabae gote ke ntle tv e be re fauna ntse re le ka matlhong ka mona re botsa dipotso gobaneng ba re timme monyetla ono ya go katela kore na ke e fe ntho ke isetse batho manthabiseng ya mesebetsi e be ya phethele tona golo a tlholang a e phatlalatse e mengata-ngata e kae mesebetsi ya tse bone
0: nkgolo matangke mamedi le wena ke ena ge nomoro ya mogala plus 266 5933 le wena o potse kapa ona o tlatsetsa ditabeng tseo re ntseng re di bua le moeti wa rona ka jeno ena ke monghadi modise ga sello e go tswa batšha shutdown empa ge kwano o kgwetse katiba ya megatlo e kopantseng ya batšha o ka kena mamedi le wena nomoro ya mogala ke plus 266 5933 le wena wa tshwaela mamedi kgotso dumela mamedi mamedi kgotso a etle hayo re shebe motlhomong bapitetsana wa mphato re mofe sebaka ke ena mamedi nomoro ya mohala plus 266 5933 mamedi kgotso kgotso
3: ndade
0: bit
3: sebenke ke utlwe he ntate mono moitsi wa gona gona mohlomong ga o ne go phatlaladitse koduwa ya batšha ba senang mesebetsi ga o ne go phatlaladitse jalo ga o ne go nepaetse le tlamaile le go entse jwang potso ya ka ya bobedi ke gore re ye utlwe ntse re jetsa gothe ga o bua le banka mangmang batho batšha ba etse eng tšhelete e teng mone

0: kana e teng ba ntse mo e bile go tle ka gana o re ba tla e fuma ditaba tse tsa ntsa di bua le tsohle tse ba ja tsa bua gana tšhelete wa ba e fumane go tle bothata le bofe mohlomong ke gore na ka tshebo ya ya maso mesebetsi e taba efe ke hlakile ntate tlao
1: o jalo ntate e pete
0: ke hlakile
1: o jalo ntate
0: ga le wa ntate
1: mamedisekena he o le wa o qeta mokgatlhelong ona wa pele wa dipotso re tsebe gore re fe ntate ra selo motšhaine wa heso e sebaka sa go ka kene go tswanang kgotsa mamedi ntate nnete
2: yanta kopa ebe re nke ke botse motšha enwa a botsi ena wa ka nke ke mo botse a botsi wa ka na mohlomong le ena potsega o na le tumelo ya gore gontsha ituna golo o setse mphe ka tlase motlhomong e e nang le selemo dikgwedinyana go na le mesebetsi ya ka ekeane dilemo tse tharo di fetile ke yona e na e le nngwe fela kore go utlwa e kaneng go bapala ka bona r ka le bontate
1: go tsona le nnete Russell
3: ena
1: re kena go bona ke gore matanki ke nda de pete ke nda de nnete
3: ke ke a le bo a mphe ke go pa ke ra o taba ya go nna matanki la ntse tlhaga sa hole fela he ke ditaba tse ntse di amana e hle ditaba tsa ha e ikopantse hantle gore yo ngwe tsa mosebetsi mme mo mphe tina go watwa le tsa tsinne la ha e tsa pura ha e o itse ka nnete ga tlameha o tla thea mosebetsi ka ga na go wa kwala ke tlhokagalo taba e mme o kgone matanki o bua e nngwe gape ya go bale le setšhaba ga se a etsetswa gore se botsa dipotso matona anono ke gore ga wa etswa mokgwa wa gore setšhaba e be sona se e le botsa mmuso dipotso e leng yona taba ya ne ke boletseng ya gore e kaka ne re taba eno mme selo sa gona ne se le gona mono gore ka nnete re kopa gore re bulelwe platform gagologolo gore re ka gara koduwa mme koduwa e tlameya e sebetse jelo ka ga e le koduwa e fue kelotlhoko e golo gagolo jale ke a leboa nkgolo matanki ntle le ya bona le ke e sedi ya nkgolo matanki ke sa re dithago
1: anade o tswela pele
3: ke ke duotlile
1: ke na le tsamo tsa ene tse o tla botsa tshwaeng ha ba ona le
3: oh ya tseno e ke tla botsa go nna matangi ke tla di botsa potso tseno ke di ngile mo fao ke tla di botsa e hle ke di potso tse gena le tsona tse e le polelo nya gona mono ke a tseba di teng di potso tse ba ntle o mono ke tla ho nta tse muso o buang ka tsona jo le kwa tsene tsa bo di direkere ho fa ba tsha ba iqalle mosebetsi na e be ke bona e ka ke ditaba tse tsalang jwale ke re ka go latela polelo ya rona e tlakile gore re labalabela gore mmuso o fane ka moralo national response plan gobane ditaba tseo bogolo ba tsona ga di nepaetse ga ne di tsamaya ka moralo oo go latela ka mokgwa o entsweng ka teng ka nnete ko etse re ne re tla ukwa re le setšhaba re ne re tla bona gore go na le ntho e ntse e tsala gore na e ka baganyane ga kae go latela gore batšha ba bangata gagolo ba senang mesebetsi fela mmuso ga o na le boikemisetso re ne re tla bona ka gore o kene mogalong o nana o beuweng fatshe o entsweng ka tataiso ya mmuso le gona setšhaba jale ke yona taba ya gone e ka setlhogong eno ntate pete o nagana ke bona e ka ke ndate

0: selo sa rona se seholo e ntse le hore se re ntse mogalo puo no ntate le tlhonono nnete mogalo wo ka mogoleng ka teng ke a buetsa gore gotlhe mo o leng teng o ka bona maputulo ga mogalo ono o ka sebediswa ebile go ka ba le mesebetsi ya mešwelelela ke ya ke akareletsa le potso ya ntate Pete mo ana itena mesebetsi ya mešwelelela go na le mesebetsi o thweng ke e gaufinyane e re kareng mona jale re kata dikoti go na le mesebetsi ya mešelelela e e leng gore ka mora nako e itseng ka gaga mogalo oo go e tswa jalo go na le tse kale fela o santse o itse mme re lebeleletse tebelelo ya rona e golo ke gore mogalo o kene tshebetsong motlhomphei letona jalo ka e le mokamedi wa tax force letona la rona re le batšha a ntshe mogalo ono gobane ke ena motho a ikarabelelang ka mogalo o a ntshe mogalo ono o tle setšhabeng jale re bone go sebetswa go ipapisitswe le mogalo ono e seng hohong selo sa rona ke gore e seng hohong mme o ntsha mogalo o fela re uetsa motlhompe itunagolo mona ga mo uetsa gore motlhompe itunagolo ga o ka sebedisa mogalo oo ka nnete re a uetsa gore setšhaba senana se ka bona gore go na le nthuso gore jale mmuso o tswetse pele jale o etsa ditshepiso tsa ona o tsamaya ka molao o nana wa DMA Act ke yona fela taba e re llang ka gore e faretse taba enono mme re lebeletse gore e tswele pele
1: mamedi metso e lesome le metse meraro ge ake lebile goreng ya bosupa retaka selelo ga ke re utlwe le le batšha na le le batšha ka megatlho ya lona ka go fapana ka bo fapakaneng na le tlile mmokeng na ga le sheba mmoka o wa boikarabelo na ga se sethala se nepaetseng seo le bonaka mathata a eo le a tlaisang kapo le a toboketsang a ka gagolle
0: tsatsing lena fela ntate ntse ke le ga eso monana ka odima ditlhaba mo ke sokolang le motlakase fela ga o na le motlakase fela ga ke ne ke mametse ka letlhonono ke la ka ba le letlhonono la o manela letsatsing e le tlhabile re thata
1: megatlho e ngotseng taba ena ke megatlho e mengata na go na le molelaladu la gore mo ka kona wa boikarabelo na lena le boemedi ba lona a ko a fete tabeng eno pe
0: ee ya ntate re na le boemedi ka moo ka ga convention center mme boemedi boo ba rona ke bona bo ntse bo etsa gore re fumane ditaba re ntse re le mona mo re leng teng gotlhe ka ga naga ee ya ntate
1: moka o ga le o sheba le le batšha ga le bone e ka e tla ba ke sethala se nepaetseng sa gore a mang a mathata eo le a tlaisitse motlho mong kapo dilo tsa lona di ka arabelega
0: jalo ka se ke tshulu ntate ehlere eme mo gereng ka nnete ditaba tsa rona di seke tsa sebetswa jalo ka ga e le tlwaelo fela ga ona ba le karabo re tla dula re ntse re le mona mo re leng teng mo setšhaba se sa kgotsofalang mo setšhaba se ntseng se lla ka ntho e na le yane empa fela ga o ne o se etsaetse gore go sebediswe national response plan eno no ga e le jalo ka nnete lo kore go latela gore e theuwe ke mogalo wa mmuso le setšhaba kore go latela ka mokgwa e theuweng ka teng ka nnete e tla etsa gore re ka fitlhela ditholwana tse molemo ka re le mmuso ebile re le setšhaba ntate ke yona fela ntho e re ikuang kae ka fana ka pheko ditabeng tsena
1: mamedi ke ena ge nomoka mogala ke +26659933 metsotso e lesome ge yage lebile goreng ya bosupa kgotso mamedi
2: kgotso
1: ndate
2: ke bulare ndate

0: yaari hai taba ta wo gone mona a le te se di ya ta re tsha isa mo go ya no ba ni a ne te ka wo u a sa le mo ya so le sa fisha ba taba te u ja ba mo pi mo le mo se cha bi ke ka so la se cha ba mo le mo ni tsa a ke sa sa ha tswa la pele mo u ra ba le thata hawo botheka hatse di bua sale mo mbona fela di dentse di di fela sale mo mbona fela ba se ga gona di e tsa hala di tsa sabe mona e na ha re bona na di ba di ntla fa tso ne le ma le botlo ba ba sutu bo ntla fa la le ke go kopana tsa ga mpantise te mo rona e le taba yena ya ntse nga e bua mona o ntise tsa go tla bona botheka ha di ba taba e teng na nne ke mo go nna hore o sa sa ha fitla ka mono ka ka se buke ampa a bo tsaba sentu go na e le taba ya na e le na ba se ba e a ta me se ha ka e ba se ba se ntse ha ka e bona go na ya ba sentu ya go
1: ka le bua ndate ka le bona
0: e ya ndate
1: ka le bona ka la na go ka le bua mamedi metsotso e robedi ga re bile gore nya bo supa me ha jole he re tla go kana jole le monghadi thapelo mabote e le partners of senior mhlompe tona kholo atle a kene ditabeng tsena tseo e le ngongoro ya batsha metsungena e robedi re fogeletse hora ya re ga re bile gore ya bo supa ndaragaselo oh re ka re ga sana lena e re go kana jole he wa mphato le monghadi thapelo mabote atle a kene ditabeng tsona tsena tse seng di hlaisitswe ke megatlo ena ya batšha jwale he a araba ditaba tsona tseo tseo ba seng ba ditekile mme ntate Raselo o gana go topa gore na taba ena ya moka wa boikarabelo ga se yona e tlotla e arabela tsona dilo tsenana tseo ba ntseng ba diteka ehle ha batle ehle go nama ka yona mme empa he ga o gang mo ga o le ke le kgopo bona ba beile letlhakoro la bona mamedi re ntse re le ka matsapa jwale a gore go kana le monghadi thapelo mabote a tle a kene ebile a se a tloge kwalla ditabeng tsona tseo tseo batšha kapa le megato ya batšha ba ditekileng mabapi le moka ona o ntseng o tswela pele wa boikarabelo o kadileng ka jeno mme o tla fitlha pheletsong mane labohlano thapelo mabote a ke a akaretse fela ditaba tsena tseo batšha ba di beileng ebe he re sebileng tse re haba go phetela mamele metsotso e supile ebile keo e ba e tsheletseng re ya re lebile mane goreng ya bosupa mme he ditaba tseo batšha ba neng ba laka tsona ke megato e kopantseng ya batšha ba re nnete ba ananela boikitlaetso ba mmuso go tshwara mmoka ona wa boikarabelo empa fela ba tshwengwa ke taba ya gore mmoka ona o bontshala o sa arabele monghadi thapelo mabote ntate mabote ke o amele ke le bo nako ya gago lenano la go tloa telefe mtlheng thapelong ya kajeno
2: ke a leboa lerata
1: ntate mabote ditaba ke tsena tsa batšha ntate ba bontshang ba ngongoreile ke taba ena ya mmoka ona wa bo moka ona wa boikarabelo ntate o sa arabele botlhokolosi ba phatlhalatso yane ya tlhokala mosetsi batšheng ebe ntate ga se o kena tabeng tseo o ka
2: letona le ikarabelang ditabeng tsa batšha go ile ba le mogalo o etsiwang wa go rotlo arabele ditlholotse tse ba tobileng ke monyetla gore re le batšha re tseba go na le 1, 2, 3 tse tlhophisiweng go tsebo go arabela dikoloto tsa rona motlhompe itona go letona la gago ga le re thuse ka letlho go araba ditaba tseno ebe letona fele le agaba ke yone mo ka one o lokelang.

0: teng ka teng ya bobedi moitu wa ga o ko utlwa re jela ga wa tlhophisa le gore na mo ba nang le dipotso ka ba ka etsa jwang go na le nomoro e e neng ya WhatsApp e le di-S M S e o leng wa etswa phatlhalatsa gore ba nang le 6394 1787 ke moo ba ka romelang dipotso tsa bona le gona tse re ga ba di romela go na le batho ba tlabentse ba di shedile mme go sane di ka kenelela dipotsong tse tle a ga bua tsa fetise tsona teng go boetse ga o sena WhatsApp o na le S M S o nomogeng e tshwana o ka boela wa romela S M S ke mekgwa yotlhe e neng le ka o sebediswa gore go tibo fitlhelelwa setšhaba se se ngata ka dipotso tse ba ka bang tsona kapo ditlatsetso mme ga ke bua tsena ke WhatsApp lining e tletse dipotso tse ngata gagolo le ga e le gore tse dingwe di batla dintse le dintse ditshwana e ne le mokgwa wa gore go nna nabetso le tsoo botlhe ba be le seabo le dipotso tsena tseo batšha kapo ditletlebo tse ba nang le tsona di tlhagelele jale le matona a ameyang godima ditaba tseno tse amang setšhaba ka go pharalela ga tsona le ka go fapakana ga tsona di tsebe go arabele gona mono go bo fano ka mogalo wa gona jalo go ya pele go etsiwa jwang mme taba ena e tsena e etswa ka lebaka la boithuto bo o entswe nageng ya Rwanda jo ka mosompheitona golo a tlhalositse gore ba le ba ithuta jele ba itlisitse boemong ba go jele ge le basotho re tlo bona gore na taba ena e ka ba molemo go le go kae ya go thusa go le go kae ga e be go na le lekala le ne tse le gibela ga a tlotla ikarabelela ka pele o setšhaba o gona o ntse a etsang o tlholwa ke eng
1: nate wa boteng ka lebaka la nako ntate ge leboga seabo sa gago ntate le tlhakisetso e o e fileng mmamedi ka mapi le ditaba tsena tsa moka ona wa boikarabelo ntate le ka moso
0: ke lebile gago
1: mmamedi metsotso e mmedi re ya ge lebile goreng ya bosupage mme ge ga re moratimo nana ke bega lenaneo la go tlwatelo ya mtlane gotlo mona lona le tlhophetswe kgaso ke mmalatlhwa monteane ya o laoletseng kgaso ka metšhining gore e be e fitlhile gona ntelesetso ya letho ke sebitse le gauta popa nna la ka lebitso ke tlaba David Tlaba mme ge mmamedi ke tla boela o kopana le wa mphato lenaneo le tshwanang boesa o tlhela ka nako eo kgotso ke ya mosheshwa.

0: ntlafatso ya moruo. Motlatsi wa motsamaisi wa sekolo Professor Olusola Afajana o lebohetse ditho tsohle tse kgethetsweng lekgotleng a ipiletsa ho tsona ho boloka kgotso le kutlwano, a re sena se tla thusa kgolong le katlehong ya sekolo. Basotho ba bontshitse bohlokwa ba hore mmuso o be le poneletso dintlheng tse kenyeletsang bobodu le tshebediso e mpe ya ditjhelete, le hore ho hlahlojwe botjha dikamano dipakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho hara tse ding. Tsena di hlahelletse mokeng wa boitlhatlhobo ba mmuso o ntseng o tswela pele o tshwaretsweng Maseru nakong ya dipotso le dikarabo mo morena wa sehlo wa Matshega, Morena Pete le Sawana Pete, a botsitseng hore na taba ya Basotho ba ntseng ba hlokofatswa le ho lela kwa Afrika Borwa na e tla sebetswa ka pele ha kae ho etsa tshireletso ya bona. Letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng, Mohlomphehi Dimpho Tau, o supile hore mmuso o ananela hore Afrika Borwa e hlekefetsa Basotho, mme hona ho qosa mmuso ho sebetsana le hore dikamano dipakeng tsa dinaha tsena di hlahlojwe. Ka hona, a tshepisa mmoka wa ho hlahloba dikamano tsena o tla tshwarwa e se kgale. Letona la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo Dr. Retshedisitswe Matlanyane o supile hore mmuso o sebedisa diphutheho tse tshwanang le mmoka ona ho netefatsa hore ditjhelete tsa mmuso di sebediswa hantle le hore ditjhelete tsa bafani ha di sebediswe hampe. Sesole sa Lesotho LDF se tshwere tshebeletso ya thapelo ya letsatsi la sehopotso setsing sa Sesole Haraj Omosi e le ho hlompha le ho hopola masole a ileng a hlokahala ba le mosebetsing wa ho sireletsa naha. Molaodi wa Sesole sa Lesotho Lieutenant General Mojela Faletswela o re letsatsi la sehopotso le fana ka monyetla wa ho fana ka tlhompho ho masole a ileng a hlokahala moleng wa ntwa, ho kenyeletswa le a ileng a nka karolo mesebetsing ya tshireletso ya naha nakong e fetileng. A re ketsahalo ya katse ya selemo sa 1998 ke nngwe ya diketsahalo tse bohloko nalaneng ya Sesole. Ha bua lebitsong la lekala la tshireletso, mongodi e moholo wa lekala Mongadi Mpopotswele o re naha e na le boikarabello ba ho hopola bahale ba yona. A re naha e hlolehang ho hlompha ba ileng ba e sebeletsa ipeha kotsing ya ho lahlehelwa ke metheo ya yona. Lebitsong la malapa a masole a hlokahetseng, Mongadi Sekgwane Motseki o lebohile LDF ka ho tswela pele ho hopola bahlabani bao le ho mema malapa a bona meketeng ya selemo le selemo ya sehopotso. A re malapa a ananela hore boitelo le sehlabelo sa baratuwa ba bona se ntse se tswela pele ho hlomphuwa le ho ananelwa. Batjha ba bahwebi ba dilemo tse dipakeng tsa 21 ho isa tse 35 ba tla una molemo wa ho hodisa dikgwebo tsa bona ka morero wa batjha ba kgwebong. Tsena di hlahelletse kajeno ha koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Bedco, setsi sa pokello ya lekgetho RSL le e nngwe ya dibanka ka hare ho naha di ne di gakola ka molao ho bulelwa ha dikopo tsa batjha ba bahwebi ba nang le tabatabelo ya ho hodisa dikgwebo tsa bona. Mo mokamedi wa ntlafatso ya kgwebo Bedco Mongadi Lemphane Lesodi a ipileditse mo batjha ho ithukgubetsa morerong ona. A re morero o se o na le dikatleho tse kenyeletsang hara tse ding ho hlahisa mosebetsi e ka hodimo 200. Mookamedi wa diphatlalatso wa RSL Mongadi Phehello Mphana o re morero ona ke bopaki ba katleho e lebisang kgolong ya moruo wa naha e ka fihlelwang ha mafapha a ba le tshebedisano. A re ba tla tswela pele ho sebetsa mmoho ho thusa bahwebi ho fetolela boqapi ho kgwebo. Dikopo di tla kwalwa ka la 28 Phato monongwaha. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang hora e le ya borobong.
1: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala sedirekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho akete kwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa o no tseba ho tswalwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka se hlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morake reke di phamola di tla ketika le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho
2: Elevate your online experience with the 35 Maluti data bundle that gives you 3GB. That's 1.5 anytime data and 1.5 night data to keep you surfing. Here's how. Dial *100#, select buy bundles, then data, then weekly bundles, then once off kapa recurring. Choose between self or other. Kheta 35 Maluti. And finally, select yes to confirm.
3: Buy on *100# via EcoCash or WhatsApp. T's and C's apply. Econet, Lesotho's best data network.
0: Ke o dumedisa he mo mamedi wa salmo ya salsotho na lebitso la ka ke mmatshwene ga thulo semodi ke motaung ke sebata ke namane e tshehlana ke ngwanana wa ka mane ka Roma maphotong ke tlo ba lwana he o tlona jalo fihlela hore nyane ya borobong.

0: metsotso ya rona e 30 re furaletso ra ena ya bosupa, mme he re hle re lahlele dithapo tsena ka hobane ba habo bullet go utlwena letsatsing la kajeno e be bona ba o tshwaretse eng.
1: Bullet e pekola cancer e leng mofetse, lebanta le sokola, maqeba a ka sefubeng, di-pulse le alsa. Helang, mehlola ke dinowa mesenene ke batho. Bullet e boetse e phekola hlala e leng fibroids. Batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima. Batho ba neng ba na le mosetsi o tshesang kapa o tswang ka thata, bullet e fitlha e qhaqha maemo ano e be go bulega ha monate. Batho ba nang le majwana ka diphio le nyokong, bullet e qhaqha tsogo. Batho ba nang le bothata ba di-period pain, bullet e hana go di bona. Athe a e le asthma, serame le tse ding tse ngata, bullet ya di qhaqha. Le go lona maqheku a rona mmogo le bana ba banyanyana, nwang bullet le phele. O ka re fumana hohle ka re hona ha ho 5699-1481 kapa 6328-2900. Bullet, ha e fihla mmeleng e ya qhaqha.
2: No, ka nnete re a leboa. Hei, re a leboa moeti wa rona ka hore e be o re tšhaketse. Koo motho sa inyamelela fela jina fela jolo ka motho wa ngwana wa mmeane ehle lebaka le teng, lebaka le teng. Empahe re a leboa e le mona. Re boetse mahlo a rona a o bona hape-hape, re tlo leka ka gotlhe gore re ere re dumedise re goa madume ka nnete go ba mamedi botlhe ba sealemoya se segolo sa Lesotho. Nnete ya sala jalo ka ga e lela bobedi tsena ka nako tsona tsena ke nako yane e leng gore o kopa

0: and a little runner here, Bahabo, a bullet. I'm going to give it a Bahabo bullet. Nelo ka le teng o e bitsa jwa
1: o tsaba o e bitsa go so batla go e modify
0: e ke ke ya enoka ke no ke ya enoka e itsela dikana empa
1: go le ya sala le jwalo
0: ne ke batla o tshogwa lo ke ga re bua ka bullet batho ba mangata jolo ka o tshonda te e hlile ge bua ka kulo e ko kulo empa re sebeditse le bitso leno listen la Sesotho re bua ka kulo
1: batho ba baholo ba bang ba ba ba rena wena monna ha ya nthotsetsa gona tse e letsa Sesotho fela ya lo tlo go bullet ya le kere ka hore enamme ha re sebetse le ba Sesotho fela ena ya bullet ke batho ba tla ukwa segoa ka Sesotho ka bona ke kulo
0: hobane
1: o bone le ntse toowe mo engwe tse kulo ka botso
0: ntse engwe tse kulo
1: ha motho lebaka le ntse engwe re re ke bullet ha motho ka ha o motho ka mona ke ge re se rena le polelo ya letsatsi le letsatsi hore ha e fihla ka ha go methapo jwale e ba lehlwele le teng e fihla e tsomula lehlwele leno ka mora gore lehlwele leno le tsomule jwale ke mo phallo e tlo nepagala ha phallo e nepagetse ge fa le monyetla wa sesole sane gore se boele se phahame se tsebe go etsa mosebetsi mmele ka kakaretso gobane mosebetsi wa sesole sa mmele a kere ke go tlhokomela gore mmele o phetse gantle go sa tsotelena ke leihlo ke tsebe ke nko kore karolo e nngwe le nngwe ya mmele e phele hantle ha methapo e buleile jwale ga re re ke bullet e fitlha e phatlhola nthwane e banye teng e leng lehlwelelane ga le qeta go phatlhoa seke ye teng ka go mmelela ba gothe
0: goba ha sesole sa gago e tlhile se sa ikemela kapa se sa nepagala e tlhile seke e nngwe le nngwe fela e nngwe le nngwe fela e fitlha e o latlhafatshe
1: koo lelamogerane fela
0: a sekinyana fela le ebileng e ne sa tle wena e feta ka tsela wena e o latlhafatshe ga re etse motlhala sefuba ga o sesole sa go se sa loka sefuba ke ntho e nyane yago empa se tla go kakalatsa fela jele ga o sebedisa bullet ka lebaka la gobane bullet e tlo o thusa gore e bule methapo ena re bua ka system jang e bula methapo ena mme a e bula methapo ena ga e emela o bula methapo fela e boetse e tsosa sesole sa le sa mmele gore se etse wang se be malalala otswe ge ka re se tshware dibetsa
1: sekemeeo yang go yona e re motho e mongwe o tlore hai ga e se otshwe e phekola mafu otlhe hai nna se ke e cancele jale ge batla be le kutlwisiso ya gona gana mmele wa gae o tshwerwe keng mmele wa gae o laolwa ke methapo le madi ga madi a ka qala ya ba a ema mothapo ono ko gore na ke mothapo o isang molaetsa
0: kaemolaetsa
1: leotong kapo tsebe kapo leleme goreetse kapo le yona teduena fela
0: kapo lehlakong ke mane mo o ka fumanang matlho a sa sa bone
1: gantle obane
0: ke le baka fela la mothapone o isang molaetsa kae
1: pono jaleu gangata re tlwaetse go bua ka batho ba bangwe ba reng wa tseba ne ke lwantsha seke e itseng ke sa tsebe gore le a itseng e teng gonna e mong nkgono e mong gore ngwana ka wa tseba ke motho a ratang go bala bebele mme ga ke bala bebele ke se ke penya matlho bullet ena ga o ene ne ke e batlela mofetsi wa popelo wa tseba ka morago gore ntho e ke ya di-checkupong bancheke go ga e sa leo ke maketse ke bona le matlho a ka se ke kgona go bala bebele ke sa kenya dibogeng motho e mongwe wantate ore he wana wa tseba ne ke ukwa ka mo ka magetleng ka mo go tsamaya le letheka ka go fela ko a se ke inama o se o le thata a ke tlameya go phama ke lo phama jalo ka maa ke tsamaye ke kokobatse ke lo phama maa jale taba e nono e re go ntatemogolo tšha e ne se ntatemogolo wa mokalo e ne se e le ntate ya sa dilemong a re jale ntho e mmakatsang.

0: fetisis e ne re le a se ke ya ka mane ka skate
1: eh
0: e ba jwale ga o sana phafatsane tse ke di tseba
1: eh
0: taba e kgolo ke ya gore gono sona le
1: gono sona le
0: le hlwele le emeng molaetsa o no fetisang go ruwe tshebetsong ka ka thello
1: gono sona le ntho ya nothing ke blockage
0: blockage
1: ke tseba di ntho tsa ha re ye ka
0: wa le bong kgono ntho ya nene e o ka re keng
1: ne ke batla gore ke re ha re shebe dikgwere gore tsena tsetsa maiswa jwale e ba e se e na le ntwe mhlomong tshakase ka popampiri fitle ya thiba gore dikgwere gore di fete ho etsa hala jwa
0: e ka po yona taba eno no mo salo no o etsa mo motle ha re ke re bua ka ntwe e batho ba bona ba etse ba ele nka ntwena e pipe ene re hulang di drinki ka yona straw
1: eh
0: jwale o nke drinki ka po nke metsi o nke le motho ka po le shishile jwale o hule ka yona
1: e fitle e
0: o e kenye ka hara motho e mo e kenye ka hara
1: drinki ka hara metsi
0: eh ha o hula ore o tlo hula metsi wa gola ntho e ka re metsotso e le shume ka ba feta wena o nole metsi o sobile o
1: iphumoletse
0: metsi a santsa sebetsa yanwa motho o tlo nka nako gobane jwale go thata mahlwele anono ke ntho e tshwanang
1: ke ntho etsa e yanta ke ntho etsa mme ke mona mogereng ga mahlwele ano a sa ikentse jwalo o se o le monyetleng wa disiki
0: haholo haholo doctor
1: o ka ba le stroke
0: o ka ba le stroke
1: o ka ba le kgatelelo ya maikutlo
0: haho jwale
1: wa ikwena ke tsietsi jwa
0: yone ena ya stroke a ke na go nye e ba mona le nthwe bohloko e fihlang bo i ukwa ka ditsebe o he ngwana o hloka itse mana nthwe na itlo otla bohloko ka pelong ha itlo ka pelong pelo e fitisetsa molaetsa kelelo mana jwale e se qetella enwa maho ana a hloka hala mmeli ga tsela e bohlaso ha isa nesa wa ntho ane fitla jolo ka hamoga o ka wa enga wa fitla wa o tula le jo mo nono o bona le khashu wa ka bonga stene o ka hamoga
1: eh
0: e fitla khala mawano no ga tsela e bohlaso e seng isa qenele jwale bullet ha motho a phela ka yona gere o e sebedise le ha o ntso sa kula
1: hantle ke batla o e sebedise e hlile o sa kule
0: go bokeletsa sole sa o se dule se le matla
1: le o thibella disikitsane tse ka o hlaselang re bua jalo ka sikitse kang bo cancer mme ga o e sebedisa pele cancer e ka iponagatsa e ke batlang go e bua ke ya gore e tlo o thusa le gore ga e se e le teng bothata bo se bo le teng o se o tlameya go bo sebedisa ke mane mo o tlamehang jale o se o tla tlameya o yo le se re lwantshana le bothata bo teng empa ga bothata bona bo sotlhaelele ke nnete gona gare se ka ba ba letsatsi le o le tlodisang o sa ene fela jelo o se o nwa jwang ga monate ga monate ga o na le dipelaelo ga taba ena e le teng ke mane mo le wena o tla bo sontse ore
0: ha
1: ke bone ke fo
0: ke nule botlolo tse tharo
1: ha ke bone ke fo
0: tabeng yona eo ga ona ngaka e fetang wena mosebedisi wa bullet gobane nakong e o ntse o sebedisa bullet o tla ukwa gore ntho enana go na le ntho e etsa ke gopola ntate mong wa ka kwanana o he ntate bullet wa tseba ga ntse ke sebedisa bullet ke la ka ukwa gore bullet go na le ntho e etsang
1: jwaleantate eno yona ga ise ena fela
0: jwale ga ntse ke ukwa ntho ena nao e etsala jwale motswalle ya ka a bare he ke utlwetse ka e nngwe gape o ko leke yona a re ke e lekile ke nwele botlolo tse supileng ga ke bone go ba le pheto jwale ge le ba buletegere aa ditlhaiswa tsena ga o di sebedisa o entse gantle gore o kotlo eno o ithute ona e o sebetsa jwang jwale le bulete ga o qala o e sebedisa o seka ba nka botlolo e le nngwe gape gape o seka ba ema
1: seka ba tlodisa letsatsi
0: o nke botlolo e le nngwe pele e fela
1: o
0: nke nngwe gobane enana ya pele ka nako nngwe e thola o se o le gobe e le ka o bokeletsa tshila e ne e tletse ba o e kgalele ka ntle ya le nako ye ba ntshilena e sentse e le monyako wa ema o lo thola e mo hape mohlomong ka mogaletsa dzila bogago a ke le melo wa gona jolo ka ntse re bua ka madi madi a ke ona a phidisa mme ha o kala o enwe le jalo madi ana ha fitla mo nono a nwa ditshila thola o hela ho sona le sekgeo a fitla a khutlela ona mane
1: a etsa bima ka bobothata bo bong bo e leng ka moga matsi a magago jale go tlobetse ge etsa wang ge qabolola mane gape gape
0: kale ke mona mo o tla okwa nkgono ka bona le molo gae nna fela ke nwele botlolo tse tsheletseng tsa bolete ga enketse letho
1: gate motho ya itseng gaisane ena o nweletse pedi fela
0: botlolo e le nngwe botlolo e le nngwe e etsa mosebetsi fela ga o qala o emisa ntho a ne e re lwanang le yona e ka kgutla ba feta mane mo ne re lebeleletse ore e tla ba teng kapo ebe e eme mono fela ga nka ga tswela pele ka gore ne nne re ganne re ganne ke tlo e ganna go fitlhelela e ba e tswa tsoro jale ke mono mo gereng o phelele go enwa jale ntho enono e re buang ka yona gere re e gutletse doctor ya gore wena mosebedisi wa bullet ke wena ngaka e feta ngaka yane e o beyang ditshepeng kapo ngaka tsa ga bullet gobane o tlo ukwa ga o enwa go na le ntho e tsagalang mme ga o ntse enwa o tlo ukwa ko o iketsetse molemo o seka ba ema pele o ukwa go ntho e ne o ntse o ukwa e ntse le teng iketsetse molemo gore o ukwa gore ga o sana letho letho ke beketse motlhala wa gore ga o le motho wa ntate o ukwa gore le namane o ka e tshwaga ka leoto e ntse ga o le motho wa mme o ne o se o sa wa le nkgo o ukwa gore nkgo e nananka e rwala ko o le o tsamaya re na le beke e fetileng ne re bua le mme yaneanare wa tseyane ke sebedisa bullet e ne ga ke tlhoa moepeng ke eme ga ngata ke eme ga ngata methapo e kwaletse
1: go hema e se le bothata
0: go hema e se le
1: methapo matshwafo ha a sa ntsha moya go ya methapong ka tsela e
0: nepagetseng
1: empa kele bullet itse a e fitlha
0: ya bula
1: ya ba o sa kgona go tlhoa moepa ga bonolo fela e se le ntho o sangana bagwele
0: ke be ke e tshwa ape doctor kere ga ke tla qala o tseba bullet e be jwale e se le nna a e sebedisa go feta nkgono elwa e ne ke gongwe o gaile e sebedisa ntatemogolo o nantsa enwa ke re ntatemogolo o nwa moriana wa bakudi a ga e mošhanyanana ka se wa bakudi a wa bona o bapala bolo o tlo kone e moriana o na gao ya ka lebaleng kabe se ke o nwa ke ya ka lebaleng hele ne ke uku 90 minutes ntate ka e ka lešhano a palaelela ba rechaite jale ke taba gore methapo ga e buleile mmele ka bona o ba le
1: matlhaaaa
0: kore mmele ka kakaretso motho e motla ukwa ge wa tseba le memori ya wa ka ntse ke nwa o kgutlhile ya ke sebedisa bullet ke ukwa e kae kage ke taba gore o fitlhile wa kenelela ka gago mmele ya gago ka kakaretso ga o kgethe gona ke ntho e feng doctor
1: doctor ga re ba fe dinomoro ge ba bolelele gore bullet e fumane ya gotlhe lesotho lena le aforika borwa dinomoro tseo ke tsona tse re letsetseng ge etsetseng di-whatsappo le re bolelele gona le go kae le tlhoka go kae o ka tla o tlotla o e rekisa kapa o ka tla o tlotla o inwelela yona o ka enka ka stoko o lo e nwa e le bophelo ba gago o ka enka ka stoko o lo rekisetsa ba bangwe doctor ba fe ntate rona ba bona ba atlang tate
0: ge kopa le ne le re tshwareletlhe batho ba so ga be re le ka gore re tlhalose gona gantle bulete keng jale o tla fumana jale ga re sa beile dibaka tsane gatela bongata ba tsone empa e kgologolo ke ya gore tlhalosa ka setlamatlama batho ba ukwe jale e be le botsa rona tlabe sentse re le jetsa pela lona mono na le e thola kae nomoro tseno tsa rona jalo ka doctor atsho di na le whatsapp ebile di a letsetswa ke 56
1: 9 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 5 6 5 6 9 9 9 1 4 8 1 8 1 6 3 2 6 3 2 8 2 8 2 9 0 0 6 3 2 6 3 2 8 2 8 2 9 0 0 9 0 0
0: dinomoro tseno no le ka mane no go bana ba magangang ga ba kena go Bullet Herbal Remedies ke na le letlapa la Facebook mono le o tla bentse re botsa ba bang ba e sebedisitseng bullet ebe ba fana ka mapaki a bona.

Momamedi wa Salma Salsotho ke botse kudumedisa hape palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke Mmagau Helong Kopele. Buka o re ntseng re e bala ke Malebela, re ngweletswe ke ntate Ntahira Makau. Mme re ntse re tswela pele ka ba le kgutshwe ya bogopo, mme re tlo tswela pele ka yona leqepheng la 69. Ntumelele fela ke tle ke o balele moo re ileng ra arwana le wena nako e fetileng. Matsatsi a se makae a boetse a qalella Maponki. Mohlang Masipati a neng a ile lebenkeleng, a be a se a notlella Sina ka heising a ikela monokotshwaing. Kgopolong ya hae o ne a nahana hore o tla kgutla pele ho mang kapa mang lapeng moo. O notlella ngwana enwa tjena a sa mo siela le hae le dijonyana feela hore a tle a mpe a je motsheare. Letsheareng leo, Sina a fetoha sesenyi se sa senyang letho le ha e le hona ho tlola molao. Thaka tsa hae o di utlwa ha di ntse di tlolaka ka bolokolohi malapeng a ka thoko. Pelo ya hae ya ba labalabela, a utlwa a kgaletse hore e ka le yena a ka latswa tokoloho ya bona. Tlala o ne a se a sa e utlwe, a utlwa fela hore o lakatsa ho bona kganya ya letsatsi ha le sekama. Batho ba subihlana ho leba mahae. Nyai a fihla pele lapeng a tswa leeto leo a ileng a lenka e sa le hoseng. A qhanolla pere a lata senotlolo tlasa ngata ya patsi mo ba lelapa ba sepatang teng. A notlolla ka heising mo sale e behwang. Nyai ha a kena a fumana ngwana a sunyame ha bohloko fela pakeng tsa sesiu le thepa e nngwe ya lelapa. A le moputswa pududu le ho hlatsuwa a sa hlatsuwa. Nyai a sesinya Sina a motsosa. Maponki o kae Sina? Ha ke tsebe. Keng ha o notleletse tje? O itse ke sale ya ba wa notlela. Ke ha re qeta ho tloha hoseng. Entate, Nyai a kopana hlooho. Are, o jile eng Sina ka tjhankaneng ye yeo motswalao a o kwaletseng ka ho yona? Letho ntate, o tla ntseba ho rialo Nyai. Ha re ya ka mokgorong ngwana malome ke o fa dijo. A fihla a futswela papa a nka mafi ka nkgong a tshela ka sekotlolong. Sina a ja, ha ntse a e ja, Nyai o ne a eme monyako a ntse a nahana dintho di hana ho fela. Ha re mahlotloha, o bona Maponki a se a etla a lebile lebaleng. Maponki o se kebe wa hata lebaleng le sumo. O ye heno, re hlolane nna le wena ke Nyai eo. Maponki o re, abuti Nyai, ha o sa rata le ho utlwa mabaka a ka o se o nkgalefela ka bohale bo bokale. A rialo a ntse a atamela mokgorong moo bohle ba fihlelang teng. Nyai o re, o na le mabaka a ho notlella ngwana eo wa malome ka tlung letsheare kaofela a sa je a sa ye ka ntle. E itse le pele Maponki a arabela a be a se a raile bolekana ba monokotshwai ka refi wa ba wa jalana hara lebala kwana. Maponki ha a tsoa a be a se a qhadile seatla sefahleong Nyai. Maponki a ba a ya re teteneng ka dirao fatshe mane.

re o a ema nyai a mogaga ka refi a ya suna lebota la mogogo. Mota o ne a feta moo a potlaka a kena dipakeng empa a tla fihla nyai a gahile a bile a phaeletse. Mota a ko butle hanyenyane fela mosadi enwa o nkene ka tsebeng ho feta tekano. Ke hlile ke rerile hore a tlame thoto a tsamaye. Mota a ya motswalle wa hae ka diboko ho fihlela a mohlotse. Ha e le Maponki yena o ne a se hlabile hodimo batho ba hwehlilwe ke sona. Ho shapelwa pontsheng hwa mohlabeisa haholo hoba o ne a se kebe a nahane hore ka le leng o tla tlotloloha hakalo. Masipati a tla fihla lapeng. Ha se a fihlile nyai a mo phetela ditaba. Mora a qetela polelo ya hae a se a retetse motho e mo sehlana madi a tlile ka mahlong ke bohale. Le yena a rata ho tshwara ngwetsi. A etlohela ampa a ithiba fela hoba o ne a se a tlantilwe. Ho tloha mona sina a ka a ja ditheohelang kgwedi kaofela. Motho ha a na le pelo e makwebeta e nang le lefufa hore na ho ratwa e mong hakakang o sitwa ho iphapanya nako e telele. Masipati o ne a sena ngwana wa ngwanana, jwale o ne a rata ngwetsi haholo. A bile a bua hore nyai o motliseditse ngwana ngwanana. Ntho ena ya fuduha moya wa lehloyo ho Maponki a hloma e ka sina o monketse mofuthu ohle o bo matsale ba neng ba ena le ona ho yena. Le ha kgalemelo e le thata e se e bile teng, tlwaelo ya motho ke seriti sa hae. Maponki a lebatsa lelapa fela a boetse a kgutlela mekgweng ya hae. Ka le leng Masipati a ba le leeto la matsatsi a mararo a le siyo lapeng. Ho bonala e ka ho ile hwa tswa ka kelellong ya mofumahadi enwa hore na matsalae o tla boela haeneng. Ka lebaka leo, a roma sina ho ya gapone ya lehwetla masimong a tlasa thaba kwana. Motho ha a ya masimong ao, o ne a tsamaya hara mefidibithi ya ditjhetjhe le dikhoditshana. Sina o ne a tshaba sebaka sena haholo ke dipale tseo a neng a di mamela tsa diretlo, dithotsela le tsa bana ba palamang lefielo. O lekile ho ipuella hore o a tshaba, empa motswalae a tiisa ka mahlong ha bohloko, a mmolella hore o kgebetlela poone ho feta batho bohle lapeng moo, jwale a nyolose le yena a yo kga poone. A dumaduma ka hore yena ha se pokola ya sina e tla mo jarela ntho yohle. Sina a kgaohana le yena a ya bapala. Ha ka ba a qeta nako, Maponki a hlaha a se a kgile thupa a mo tshepisa ho mo shapa. Ebile ke tlilo tlalehela mme hore o mphetotse thaka hao. O tla o eketsa o be o swabe. Sina a utlwa hore atjhe ha a na boikgethelo. Ha ka qabana le rakgadi ae, jwale a ka sulafallwa ho feta. A tsamaya a kgannwa ka thupa, a sekamisitse hlooho motho wa batho. Maponki a fihla a mo betsa ka sekotlolo se seholo fela a re a nyolose. Ha a tsamaye bo, o hana ho rongwa. Ho futuha mafutho, a hlaile ka diphera tsa sotlwana sabo. Sina a nka sekotlolo se mo fetang le ka boholo a furalla ho leba mane moo a ileng ho phunyeletsa mefidibithi ya mefifi le difate tse seng di boletswe. O ne a nahana ka thata motho wa batho, maikutlo a ne a lwantshana hore na o tla ikisa ho ramakutlwana kapa sejaramakoko ba mona bao a hlolang a utlwa hore ba ja bana. Kapa na ebe woo ha se monyetla wa hore a sirele ebe o theosa kgohlo e kgolo e fetang hona tlasa motse a tshele a nyolose a lebe habo.
Le yona e ne e ntse e tshabeha ho ba tlase ho yona e ne e ntse e le dihlahla tse phahameng le difate le ka mosewane ho ntse ho le.

a pata mahasa hore ho sebe ya ka mo bonang. O tsamaile a theosa a ba a ya tshela tlase ho yona, jwale a qala ho e nyolosa ka lehlakoreng lane. Tsela eo e ne e le telele a nka dihora hwe. Enwa ke e mong wa banna ba motseng wa habo Masipati. Nokumpe a tshoha haholo ho fumana ngwana e mokalo a phailaka a le montseleng e telele e tshabeyang hakalo. O bile a ithuta ka pele hore sefahlao sa motho enwa ha se a thaba le hore rakgadi ae o ntse a le siyo. A mo botsa hore na o ya kae. Sina a araba ha kgutshwanyane fela hore o ya habo. Batho ba motse ba ne ba se ba hlokometse ditshotleho tsa Sina le yena Nyokumpe. Ho ne ho se o fihlile ditsebeng tsa hae hore ngwana a tla a sotleha e monyenyane wa batho. Le ha boholo ba batho bo ne bo rata ho lemosa Masipati, polelo e reng pinyane ha e senye motse ya bakgina. Ntho ya nna ya ba jella ka dikobong fela ho se seo ba ka se etsang. Lekgetlong lena Nyokumpe a re se mojang se moje. A re a keke a shebella ngwana e mokana hore a qetelle a ilo lahleha kapa a hlahelwa ke ditsietsi a ntse a hahlaula matsatsi le dikgohlo tse tshabehang tjena. Nyokumpe a leka ho mo qeka le hore o tla mo pata ha hae ho fihlela rakgadi ya fihla. A mengwa ke ho utlwa hore ngwana o re motswalae o tla mo bolaya. A hana a ithabukanya Sina empa Nyokumpe a moya ka diboko ho fihlela a hlotse ntwa. Momamedi, e re ditaba tsa rona re tle re di kgaotse mona, re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso. Hopola hore buka eo re ntseng re e bala ke Malebela, re ngoletswe ke ntate Ntaiga Makau, nna lebitso la ka ke Magau Helonkopele. Ha re tlo tswela pele ka moso kapa le kgutso ena ya bokgopo, haebe e tshweu kgotso.

ka hora ya borobong hoseng. Mme sepheo sa moka ke ho tla hlomella batjha ka malebela mabapi le thuto, dikgwebo, molao, bophelo bo botle le tse ding tse ngata. Re tla leboha thuso ya lona ka boikokobetso ya etsang tsebiso ena. Ke Dineo Sera. Mongolo ona Dineo Sera ehlile ha o bonahale hantle, o tlo nyinele matso metsihle haeba ke buile seo sa sengolang. Tsebiso e nngwe ebile ile ya ho qetela yona e baleha tjena. Mona ho tsebiswa Ntaoleng Agnes Nkatse wa Thabatshweu ha Ramatheko Mafiteng ho itlaleha ofising ya babuelli ba molao Tau Thabane Mafiteng mohaung wa Ntate Maphatswe kapa ofisi e Maseru NRH Building mohaung o ka hodimo dirobotong tse Hamafafa kapa a letsetse dinomoro tsena hang ha o tloa molaetsa ona. Mme dinomoro tseno ke 50221446. Kare 50221446. Mme ditsebiso tsa rona he tsa letsatsi la kajeno di fella hona mona. O fe o leseng a re sentebale le nna.

letsatsi la kajeno ho isa ho la bone phupu e leng hosane dibakeng tse ka maloting ho hlaha ho lefapha la bolipi. Setjhaba se letswa ho ela hloko maemo ana pele seng ka maeto, ka ha seo se ka ba kenya tsietsing ya ho kwallwa ke lehlwa kapa sa fumana mohatsela ka lebaka la serame se kenela masapong. Lefapha le boetse le hlokomedisa setjhaba ho qoba maeto a meso kapa a mantsibua, ka ha ditsela di ka ba le qhoqhwane e ka sitisang dikoloi ho tsamaya. Lefapha le tswela pele ka boipiletso ho mohle beng ba mehlape, haholoholo mehlape e metibong, ho sireletsa mehlape ya bona ka hore dikwebe di theohele mesikong moo di tla bolokeha. Sena se etswe ho ntse ho hopolwa lefu la tlhako le molomo, ka ho beng ba mehlape ba kopuwa kapa ba kopane le basupisi ho hlahloba mehlape ya bona, ba tle ba ba tataise ka nepo. Hape ho thwe ba ele hloko hore mehlape ha e kopakopane. Ka ha re se re kene nakong ya mariha, setjhaba se boela se hlokomediswa ho sebedisa mekgwa e bolokehileng ho iphuthumatsa e le ho qoba kotsi tse ka bakwang ke mollo. Mme setjhaba se kopuwa hape ho ela hloko melaetsa ena e le ho qoba tsietsi tse ka bakwang ke lehlwa. Le ela hloko tlhokomediso ya maemo a lehodimo ka mehla, thibelo le taolo le ya dikoduwa ke boikarabelo ba rona bohle. Tsebiso ena he e baleha tjena, mme re se re utlwile he hore ho thwe ka nnete re itlhokomele lehlwa le tlo kgethe, ha e ba sentse le sa kgethe bosibung bona ba letsatsi la kajeno ho fihlela hosane ka mane ka maloting. Hape jwale re eletswa hape hore re hlokomele hore na re iphuthumatsa ka tsela ya mofuta ofeng hore re tle re qobe mollo. Mme he ha o sa tshilo jwalo, le nna hle ke o jwetse hle hore ha ke theoha mona hona jwale, ke tla kgutla ko kgutlela le moedi ya tlo bua le rona hore na ebe re itlhokomela jwang nakong ena ya mariha, jwalo ka ha re hlokometse matlo a tjha, batho ba hlokahala ba tjha. Mme ke qholoditswe ke engwe hape e ke e boneng ka mane ka hamabote mo ntlo e tjhileng. Hele, e tjhile ntlo yane, e tjhile. Mme eng etsitse hore ke batle ho tla bua le moeti eno wa rona, a tla re jwetse hore na ebe re ka itshireletsa jwang kgahlanong le mollo ha o se o le teng. Le hore na go qoba ka tsela ya mofuta ofe hore o seke wa ba teng. Mme he re ke o fe pina e tla ra ke kgutla fela, ke kgutle le moeti eno wa ka, ke Paul Letshalaba.

0: mashome a mabedi he re furaletse hora ya borobedi. Ke ile ka hlaka o jwetsa he hore e tla re ha ke kena fela ke kene le moedi wa rona, mme santsa le teng mona mohaleng hle. Re bue o tsebela ebe o ka kgola dife tse molemo. Empa he pele re ka qala ditaba tsa rona, ke mo fe monyetla ona hle a o dumedise ntate.
1: Kgotso Nesmoodi le Basotho kaofela malapeng mo.
0: Kgotso ngwaneso.
1: Ee mme.
0: A ko bolelle ba mamedi ba selmo ya sa Lesotho eo na o emang o tswa hokae?
1: Lebitso la ka ke Lereko Takane, ke tswa khampaning ya City Power Fire Services. Ke khampani e sebetsanang le ditimamollo le pholoso ka hara naha ya Lesotho mme.
0: Ee, ya ntate Takane hle, le ka re hle o ko tlo bua le Basotho jwalo ka e ka re ha o so ka o bua le bona ho hang. Ke a tseba re ne re o meme ka nako tse tjena tsa bo Maria hore no ba hopotsehe hore na re ka itlhokomela jwang kgahlanong le mollo. Mme he ke bona hore ka nnete Basotho ba bangata ba ntse ba hloka thuto e matla ya hao ntate hore na ebe re ka etsa jwang matlo a tjha, batho ba tshella ka matlung. E hlile ke taba tse bodutu haholo ka mollo. Ebe ntate hle o ka reng ho Basotho?
1: Ke a leboha mme. Jwalo ka ha ke se ke itlhalositse mme, ha re bua ka mollo.

0: re bua ka ntsho e ka bang kotsi e bile e ka bang motswalle ho rona bakeng sa letsatsi le letsatsi ba kapo bakeng sa ho etsa mabaka a rona a letsatsi le letsatsi empa jwale e ka boetse ya ba kotsi ha o kekeng wa ela hloko ha re bua ka ho se e le hloko ke maemong a o gegeng o siya mollo o ntse o tuka ebe o phetha mabaka a mang mme mollo nako yohle ha o sebedisa o lokela hore o be haufinyane haholo le ona ho fihlela o qetile mabaka ao o neng wa phetha ka mollo ha o kekeng wa etsa jwalo ho tshwana le ha o so ntse o ipeile tekong ya hore jwale o be kotsi ho wena e sita le thepeng ya hao
1: eya
0: mme jwale ya bohlokwahlokwa re tlameha ho e re tlamehang ho e tseba re le Basotho ko hore na mollo ke eng o ba teng ha o le jwang ona o re sa o hlokeng o ka senyang thepa ke yona taba ya bohlokwa e kgolokgolo e re lokelang ho e tseba re le Basotho mme ha ke e hlalosa mme mollo ke moo re kopantseng dintho tse tharo e leng motjheso moya le dibeso ha e le jwalo re e bitsa mollo ha di kopana dintho tse tharo tseno di fanana maatla di re fa mollo eya mme
1: jwale re tlameha kapa re lokela ho etsang ha re bona mollo
0: ha o bona mollo mme o tlameha hore ya pele fela ko hore o theole letswalo la hao remain calm e le hore o tsebe ho etsa diqeto tse nepahetseng diqeto tse nepahetseng ke hore o etse bonnete ba hore o ka o tima kapo ya baneneng o pholosa bophelo bo bong le bo bong bo haufi le sebaka se tshang ke phetha hape mme bophelo bo bong le bo bong bo haufi le sebaka se tshang eya mme e leng hore ke o kgutlisetsa morao tabeng ya hore le katse fela o lokela hore o e pholose empa ya bohlokwa ko hore o tlameha o qala ka wena pele o bone hore o bolokehile mme ha o bona hore ha wa bolokeha o se ka ba wa nka monyetla wa ho tima mollo ho hang o tlwele o mpo hlabe mokgosi hore o tseba o thusa eya mme
1: ke ye ke bone batho ba bang ha mollo o so ntse o tuka e ba wa tshetsa ba sa tsebe na ba ka letsetsa bo mang o so buile ka hore e kgolo kore re hlabe mokgosi e le hore motho a tseba ho fumana thuso motho e mong a tsebe hore na e be jwale ha mollo o tsha o tlameha ho etsang a bue le bo mang a hlabe mokgosi bo mang
0: re na le lefapha la ditimamollo la naha ka ho tloha le kgwebo eo e ke e sebeletsang ke e kgona ho phallela ha o tho ho atjha nakong e ho tjhang e ya ya moo e fihle e o thuse ho tima mollo mme dibaka tse pedi tsentse ke buang ka tsona di fumaneha nako yohle di letsetswa nako yohle le ka 12 ya bosiu fela wa letsa ha eba ho na le mo ho tjhang
1: eya ntate ke tla batla dinomoro o tlo o fane ka tsona ha re se re tlo qetela ditaba tsa rona
0: eya mme
1: lelehe hore na jwale motho ha kapa ke lokela ho tswa jwang ka hara ntlo e tukang ha eba ke sentse ke le ka hara ntlo jwale ya tuka jolo ka ha hore ya pele ke tlameng ho yetsa ko re ke bone hore nna ke bolokeile kapa ke kgona ho tswa kapa ho itshireletsa ka tsela mofuta ofe
0: eya mme oho ka hara ntlo e tshang ne smoothie ho ba le musi ho ba le motjheso mme ha o tswa ka mono o tlameha hore o tswe o kokobelletse tlase e le hore o tsebe ho bona mo o yang teng ha o ka tswa o tsamaya o tluluile o tlo ba le bothata ba go tlo gangwa ke mosi na go nyengwe o bo hlulwele ke motsheso fela mme
1: jela ha ba teng na go nye o ntso cha le di aparo tsa ka sentse dituka teng ka nka etsa jwang
0: na go nye o ho chang jwale e ba le di aparo tsa hao di sedi tshwere mollo ipitike o ipitikela le sa go reng leo go sa tukeng mohlala ha e ba kireng go tsha ho hlaya ka mogeng ya bogoko jwale o bona hala o so tshwere mollo ipitike o skebe wa re wa matha o mathela metsi kapo o mathela letamo mo tla fumana metsi ka pele o tla fihla ka pele kapo o keke wa fihla ho hang hobane ha o matha o bitsa moya ho go tla le mongata haholo ho wena mme ha o tla o le mongata o hopola hore dintho tseo di apereng ke dibeso dibeso ke ntho engwe le ngwe e ka tuka fele dintho tsena ha o di aperetse di tlo etsa hore ebe o tuka haholo ho ka etsang hore o qetelle o fihla mo o nahanang hore o tla pholowa teng o so o tshile haholo ho o tla bo o so o lemetse mme
1: re tsang ha mosuso o tletse haholo kapa ke mole mo reng re tlameha ho tswa re kgumame kapa re iname
0: o khukhuna e ya mme ke mane mo tlamang hore ha o tswa ka ga mahao o tswa o khukhuna e ya mme
1: a go re bolelle he hore na ke dintho di fentse o re lokelang ho ba hlokolosi o tsona hore re qobe mollo
0: tlo ka ke se ke hlalositse mme hore dintho tse ya bohlokwa hlokwa go hore o tlamea o etse bonnete ba hore mollo nako nyeo o sebedisang o tlameha hore o be haufinyane le ona ka dinako tsohle e le hore ha o qetile ho o sebedisa o tsebe ho o tima jwale dintho tse re tlamehang ho di ela hloko ha re sebedisa mollo ke hore re se ke ra kopanya dintho tse sa lokeleng ho kopana ha re etse mohlala fela o haufinyane o ntso besitse itara jwale ha o ntso besitse itara monana o so fihla o beha botlolo ya parafini haufinyana hore ha e tle ka e theoha ke tla e eketsa o e beile haufinyana haholo ho e ka nnang ya futhumala hoo botlolo ena e ka nnang ya etsawang ya nna ya sosobangwa ke motjheso ho fihlela e taboha ebe parafini ena e ya qhalana o hopola hore parafini e re buang ka yona e ya tjhesa ee mme ha e se e tjhesa jwalo ho bobebe ho yona hore e tuke taba e nngwe hape eo Maria tjena ke e boneng hore ya re etela kapo ra e etsa haholo re le Basotho ke hore e re ha re orile itara e beneneng re e takaleleditse kapo ra e fuama ha eba ke le phaka ditenyanyana o tlo fumana ke kentse dipakeng tsa maoto a ka mona jwale bana ba bang e be ha ba fumane letho ntho eno fela e ka re bakela kotsi ya go thabeya gobaneneng nakong ye nngwe ke tla re ke re ke swaisa loto athe ke raya hitara ena hoo e ka nnang ya wela fatshe mme a e wela fatshe mono e tlo kgaphatsa parafini yane e tshetseng jale e ale ya fatshe mona e be go atha eya mme
1: o so boletse gore nakong eo mollo o leng teng re tlameya go bitsa ba ikarabelelang
0: eya mme
1: tlo re na rona re le bagaisane ha re bona ntlo e tsha re thusetse kang hantse re emetse ba le be bo reng ke bona ba ka thusana hore ebe ntlo e ya tima
0: ha re le bahaisane mme e ba jwale mollo o so le teng ga qala ba bang ba hlaba mogosi nako ntse re emetse ho thusa re leka ho tima mollo le teng ha fela ho bolokeile ha o bolokeile ke ha ho le jwang ke ha e ba rere molona na ha o na dikhumane ka hara ona kapo ha o na dintshetse ka khumane tse ka etsang hore e be jwale re tlo ba le batho ba bangata ba lemallang ka hara mollo ho bolokeile ha o le jwang le teng ke shebile hore molona ha o moholo haholo ho re ka solang ho etsa ho dima me ke kopagela hloko me hangata nako nyeo re thusetsang o tla fumana hore re sebedisa metsi metsi ke se seng sa ditima mollo tse teng tse haufinyane tse bile di fumanehang ka bongata empa kore na o tima mollo wa mofuta ofeng hobane mollo o mefuta o keke wa tima dintho tse mafura kapo mollo wa dintho tse mafura o keke wa o tima ka metsi ha o kala o tshela metsi wa o eketsa hore o hlobe mongata mme o tla ba mongata haholo hobane mafura a bobebe ho feta metsi jwale a tlo etsa hore mafura ano a tlohe sebakeng seno sa ntse a tshela ho sona ebe a ya ho se seng jwale ebe sebaka sena se ntse se tjha se a hola eya mme ebe re boela re ba le mollo wa o kenyeletsang motlakase o phelang le ona ka mokgwa o tshwanang re tlameha hore ha go tima ka ditima mollo fela kapo ka mobu ha go time ka metsi ho hang eya mme lebaka ke gore re baleya mane moo re tlo qetelela re otlwa ke motlakase kapo re ba le nthwane yo o thweng motlakase wa re tshouka eya mme
1: na go bolokeile gore ga e ba ke re ntlo ena ya gago e chajwalo e tsheswa ke ntho nngwe fela e leng kapa ke re e tsheswa ke motlakase na go bolokeile gore e re nakong eo e tshwanyebe re dia diplaka
0: go bolokeile gagolo gobane ga o etsa jalo ga o qala o dia diplaka o so agotse mogao o na le motlakase ke mane mo re seng re tlo o treata e le mollo o buleileng kapa re se re tlo o lwantsha e le mollo o buleileng o seng o sena motlakase mme go tlo ba bonolo go rona gore go time gobane re tlabe se re sebedisa setima mollo sane sa rona se fumaneyang ka bongata e le metsi eya mme
1: ga itsedi yaka ke utlwile gore motshegare mona kapa maobane go bile le go tšha mane ga mabote mme ga ke mametse ke utlwile ka gothwe sesosa sa molono ke electric blanket
0: eya mme
1: bue le gona gorena electric blanket e ka tšhesa ntlo jang
0: electric blanket e ka tšhesa ntlo ga bonolo gagolo mme mohlala wa pele fela ko gore ye nngwe o tla bo e rekile shopong tsena e re ke iketsise fela shopong tsena tsa batho ba basweu ba teng ka gara naga ka monana ba se ba rata go etsa dintho tse haufinyane tsena tse re tlwaetseng ka gore ke di-fong kong kapa ke di-fake gobane fela ba tsamaisa kgwebo nakong ye nngwe o tlo fumana gore e phoso go tloa mo e tloang teng kapo gale o e sebedisa jwale o so dieile go elelelwa gore e se batla e gathala mme ka gona bohlale ko gore thepa e tshwanang le yona eno o tlameha o e reka ka lebenkeleng o e thatolelwe e etsiwe diteko tsotlhe re bone gore na e kekeng ya re bakela mathata ga re se re e sebedisa le go sheba fela le gore na e a sebetsa re se ke ra mamelela fela gore go thwe re fuwa ntho ene go thweng ke garanti re tle re kgutlise ga e sa sebetse e tlameya gore re etse diteko tsa gore na e sebetsa gantle na eya mme
1: ke tlo e bona jwang ga e se kgathetse electric blanket yaka
0: electric blanket ya gago ga e se e kgathetse o leke go e tshwara di hona le dithaponyana tse utlwagalang ka gare ka mone mme ga o kala o e tshwara o ege o tla di utlwa ga se di batla di bonolonyana ebile o ntse o sa e polaka o e otlolotse fela ga o kala o e tshwara o ege o tla e utlwa ga di se di bonolo gagolo o sa tsebe gore e a kgathala mme menyetla ya gore e o bakele mollo o sa o tlhokeng e phagame gagolo eya mme nakong ye nngwe electric blanket ga e besa ebe ga re qeta go e besa ge itswelela pele ka mabaka a mang ge sa tlhokomela gore e se batla e gaba go gathala ke mane mo itloga ha ha ha insulation ena ya yona kapo mo mo khumetseng dikgwele e ba go gathala e be e ba ka mollo
1: jole yona ha ke re he e mohlomong e ba ka mollo o ntse o le teng o e bona yona hore re pholose ntlo ge ka etsa jwang ga itse dia ka nka e tshwara ka letso ka ntshetsa ka ntle khapa ka yetsa jwang
0: okay ha o so hlokomela hore e ba ka mollo o ntse o shebile monono nthapile o yetsang wa e plakolla e le gore se ke a fetisetsa mollo dibakeng tse ding mollo wa motlakase ko o mongwe wa melelo e tsamayang ka pele gagolo gagolo baneneng e ka neletsa ka moga e le nngwe e ka neletsa tse ding ee mme mme o tlameya o e plakolle jale o e time e se e le yone jale o se o tima kobo ee mme
1: bana bona o ka ba eletsa gore ba tlwele go bapala ka ding ke a gola tse ka baka mollo
0: bana ba ka gangata go feta ga nngwe gagolo ga ebile e le magia tenana mesmodi ba rata go besa ka ntle ba bapala mmantlwane kapo o fumane gore ba siwe ba ntse ba orile hithara ba tlameya gore ba be le motho wa mogolo ga o finyane moononong a ntseng a shebile gore ba keke ba itematsa ee mme go itematsa e ka ba gore ga ba le ka ntle ka maneneng ga tlameya go etsa bonnete ba gore ga re ba dumelele go bapala ka mollo gona ka letsenana go a bata ba tlo gore ba besabesa mantlwaneng a bona maneneng e be qetelelong ke mane moo ba tlo tlholwa ke mollo ononong gobane moya ga o tlaya o fitlha o nka letlakala o le fetisetsang ke nngwe ke makgatlho a mangata gagolo go ntse o ba le melelo e chesang bana ka nako nngwe o bong ke maphelo a bona ba tšhelela mmantlwaneng ee mme
1: ga itsedi aka a kompolelege gore na boemong bona bo re kgutlele mane go electric blanket o tla fumana gore mona mo o e polakang o tla fumana dikgwele tsena di se di ntho ane e tshoi e e thatetseng e se e le siko kapa e se e gathetse jalo o se o bona dithapo tsena ka gare nna e ntse bolokeile kapa tle ke
0: la ga e se le jalo e se sa bolokega e se ka ba kotsi go wena nneng kapo neng ko ga e se le jalo e se ka ba kotsi go wena nneng kapo neng gobaneneng batho ba bangwe electric blanket enana ba ba e beye sa bosigo kao fela gobane a tsekeletse go futhumala bosigo kao fela ee o tla futhumala bosigo kao fela empa ga o se entse jalo o se beile bophelo ba ga o tlokotsing o se e sebedisa ka tsela eo e sa lokeleng gore e sebetse ka teng electric blanket e etseditswe fela gore e nke motšheso e futhumatsa dikobo pele o di kena ga o kena e be wa e tima e seng gore be jalo o e besitse bosigo kao fela o ntse o ipitika odima yona moonono ke mane mo o tlotla o phumula dikgwele tsena dikgwele tsena ga o ntse o di phumula mone di phumula ga bonolo gobane jale di a futhumala nako e thepa ya motlakase ntse e sebetsa kgwele e a futhumala mme ga e ntse e futhumetse jalo jale e ba wena o ntse e gotla ne nneng wa fetoa o etsa mabaka gago a bosio qetelelong ya letsatsi dithapo tseno borago ba tsona ka mone di tlo qetelela di kopana mme ga nga di kopana fela jwang kapong jwang o tlo re bakela mollo o go sa o tlhokeng ee mme
1: ka ga o tshwa gore batho ba banyitlhile ba e laeta bosibo kao fela o tla fumana gore ebile oa fufulelwa le o fufulelwa nako e nepaetseng ya gore motho bonyane a laete electric blanket ya hae ke nako e kae
0: a kompo e laetela ga e se ka ba metsotso e lesome fela pele o kena ka dikobong ee mme ga o e laetile nako e kalo ke dumela gantle dikobo di tlabe di futhumetse gore o ka qetelela o kena ka gare go tsona ee mme
1: ga ga bosibo tla utlwa gore serame tsena se se se gotlile ga itse diaka na go bolokeile gore le ga ga bosibo household ga jone se ga ne se na e ka re se se le teng hape ebe o e light hape botsa
0: ka lebaka la hore o ka nna wa kgaleha ha o a bolokeya hangata ha o le wa hatsehatsela ha o futhumela fela wa kgaleya ee jwale ha o so le jwalo go so sa bolokeya ntle le ha eba jwale o tla tswa ka dikobong kgaitsedi yaka e be neneng o emela gore di futhumela e be le gona o boela ee empa ha o ka wa kena ka ga dikobo kapo o ntse o le ka ga dikobo ka mono e be jwale o so o itjwetsa gore ga e ke e laeta gape oba jwale go a bata go so o le kotsi go wena oba o tlo kgaleya mme ga nga o qala o kgaleya fela o tšheseditse ee mme
1: nna o botlhokwa gore o ka reka setima mollo bakeng sa lapeng
0: Mesmudi, ntle nngwe le nngwe e lokela go ba le ga e se le setima mollo se le seng molemong wa gore mollo ga o qala o tlo tsebe go e tima ntlo e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e lokela gore e be le setima mollo e le gore o tlo tsebe go pholosa thepa ya gago ye o e sebeditseng ka thata
1: ga e sedi yaka o tlameya o ya thupelong kapa ga o se reka fela setima mollo seo o santse o go utlwa le gore na o ka se sebedisa jang
0: o tlameya go rupelelwa go sebedisa ditima mollo gobane jale ga o na le setima mollo o sa rupelwa o ka nna wa se sebedisa gampe ya ba o qetelela o se shebisa le ka go wena kapo ya baneneng o tima sebakeng se sa nepagalang go setima mollo se kekeng sa go sebeletsa jale o tlameya gore o rupelelwe nnete ko gore go nnepaetse gore e re nakong eo o se rekang jale motho ya o rekisetsang sona a ba o bontshe na se sebetsa jwang a o rute na se sebetsa jwang a se ka o rekisetsa jalo ka ga o rekisetsa ditšhepisi ka shopong ee ya mme
1: ga e sedi yaka o ka rata goreng go basotho e bang ka nnete e setse ga ke a e tshwara
0: mes modi taba ya bohlokwa-hlokwa eo ke ratang go e fetisetsa go basotho le go wena mme ke gore ha re tsebeng re be le dinomoro tsa tlokotsi e le gore ka nako ya tlokotsi re be re tseba gore na re llela go kae go tlo thusa ka pele ke bo mang e le gore nako o tla bontse o le ka go ipholosa o pholosa le bana o bontse o tseba gore a boraditimamollo ba sentse ba tla ba tlotla ba nthusa ya go qetela kapo taba ya bohlokwa ko gore re beng le kopano motsemane re tsebaneng e le gore re tle re jwetsane ga bonolo ga e baneneng re na le mathata
1: eya kgaitsadi yaka
0: eya mme jale ge kobe bohlaswa ga ngata go feta ga nngwe masmodi matlo a tshiswa ke bohlaswa bohlaswa ka tsela ya gore ge beya dintho tse sa lokeleng go kopana ga di kopanyang ka e le nngwe motlhala ha ka mo ke dulang e be ke na le kgaitsedi yaka e se fihla e beya nkgwa o le ka go tlheka ga ke go a bona go abutwa gae ga a tlheka gantle o fitlha beya nkgwa ya metsi go duma cylinder ka gobana a go leka go create-a space ga re create space jalo ga re bei letho go duma gasa go hang mme ke a tseba mme go gona ba letsenana dintho tse ngata di a tura jalo o tla bo gore o reka e tla o nka nako e telelenyana yona gase o tlo iphumana o se o reka gase e golo e be o e beya ka tlong ga o entse jalo o beile thepa le bophelo tlokotsing gase e golo ena ya 48 kg e dula ka ntle o tlameya o tsebe gore o tlameya go e beya ka ntle o iphunyetsa leboteng e kene ka tlong mme o bo tsebe gantle le mekgwa e nepaetseng ya go e sebedisa ba bang e re ga ba ntse ba e sebedisa ga a naana go e se ga ba o fela e be wa e thula metsa jale ga o e thula meditse o e file maatla a mangata go feta ao e a lekanyeditsweng ga molo o ke wa qala e tlo tšhesetsa jwang kapong jwang molo o ne o tlo o tlola o ke ke wa tseba go o tima ee ya mme
1: ha re tla hona mona ga seng ke ya tsebane se re itsetle o bua ditaba tsa o qetela empa go utlo gona ha re tla mona ga seng o bolokeile a ga se eloka e gaitsedi yaka o so boletse gore e tlile re rata go hlekela go dima tsona re batla gore ho be le space e bolokeile ka e ga se ha ile go kae ka ntle ka pakae
2: ga se e bolokeile ha holo ha o e beile ka ntle tlo o phuntse le bota e setla dibeso tsa se di tlhaka le thopo la teng di ya stofong empa nakong e nngwe o tlo fumana gore ga ke re dula matlong a ne a hiriswang moononong o e beya gaufi le monyako mokomo ona o beya gaufi le monyako o bo shebise molongwana ona wa teng leboteng e be lethopo le a tloa he le ya stofong molemo wa go e beya gaufi le monyako ke gore ka nako ya tlokotsi o tlo o e ntshe hang-hang yona ka ga jale e tshetse dibeso tse ngata tse bile di ka e ka fetiwang sekgomane e be o e beya ka ntle eya mme jale le yona ga o qeta go e sebedisa o tlameya o tsebe gore na ntho o lokelang go e etsa ke e feng ba bang ba tima stofo pele e be le gona a le kwala cylindera a lebetse gore o sile ga se nngwe ka ga lethopo ka mang e mong o bulela motlha a tswa e reka wa e bulela o sa tla nna a sebetsane le stofo fela a se kwale a se time jale e be neneng ka nako ya tlokotsi ga se sentse e buletswe go tšhaga bonolo go nepaetse ga e ke ya ga o qeta go sebedisa ga se ya ba o kwala cylindera pele ga se ene e ka gara lethopo ka monana e be e a tšha ya fela ke gona o kwalang stofo eya mme
1: kgaitsadi yaka jolo ka gatlegile gatsho ke a utlwa gore re sa le ditaba dingata ebile ke a tseba gore basotho ba santsane ba tlhoka thuto e maatla gobane ka nnete nna ke ke bone selemo se seng le se seng
2: matlwatsa mme eya mme
1: re tlhoka thuto letsatsi le leng le le leng gore na e be re ka itshireletsa ka tsela ya mofuta ofe mme he ka tsaka la nako tlhe gaitsedi ya kahle ke ne ke re fela ga re qetela ditaba tsa rona o ko re fa mabedi a mararo e be jwale o fana ka dinomoro tsa mohala
2: eya mme taba ya bohlokwa hle eo ke batlang gore ke o tlolle ko gore re le basotho ga re bolokeng kgatlhanong le mollo ga re bolokeng thepa ya rona ga re tlale mmelelo ka nako re tsebe go thusa hang-hang empa taba e kgolo-kgolo ga re ithuteng go sebedisa ditimamollo ga re memeng bora ditimamollo e le ba ikemetseng kapo ba mmuso ba atamele metseng ya rona ba tlo re thusa gore na ga mollo o se o le teng go tima jwang re inamolela jwang re ka thusana jwang re le bagaisane eya mme ga re ba memeng ba tlo tla ba re thusa ba tshware dithupelo ke nako ya dithupelo gagolo ge gona jenana dithupelo ga gona motlha di felang ga kena metseng maaneneng e sita le dikgwebong gotlhe ge tsa dithupelo gore batho ba utlwisise gore na ditimamollo di sebetsa jwang ga o sena sona o lokela go etsa jwang
1: kgaitsadi yaka go na le mothotlhe a mpha molaetsa mona o re ke mo botsetse gore na ga e ba hitara e na ya parafini a ke go a tseba e na le ntho e kang sekolwana ka tlase ka mole
2: eya mme
1: ga se se se tswile na e ntse bolokeile yona gore batho ba ka dula ba ntse ba e besa
2: tšhe mme e se sa bolokeya gobane nakong eo ntse o sebedisa hitara eng parafini yane ya rone e ntse e a futhumala ka mono mme go na le nakong e nngwe e kareng ga o go a sheba o fumana gore no hitara enana go na le ntho e ka mosinyana kapo moanyana e ntse e phama sekwalwane mane ntse e tlhaga mme lelakabe le tshwara ga bonolo ga e se le jalo mme a sekwalwana seno se se latlheile o kompolo batla se seng kapo wa la ha ba neneng cha ke kana go nwe phatla bentse re shebile go ai ka nna ba neneng dipalo di tla hana hana gore ge re ke hitaga tseding etsa bonnete ba gore e dula e kwaetse mong mo elokelang go kwaelwa teng e le gore e ske ya ntsetsa parafine ena ka ntle mm
1: khaisedi ya ka he ba fe di nomoro mo baka batla go botsa ke ya tseba sentse bana le dipotso sengata ba sotho empa he ka lebaka la nako ha ba na gona go botsa ne ke ya tsa motho ka mong a ka lakatsa go botsa kapa a hlahla ba le go ba le tjantjelo ya gore a gote ditabentsena tsa mollo a go ka di nomoro
2: o ya mme mme mo di nomoro tsa ka ke 588-6809-0 588-6809-0 le 6358-0347 6358-0347 ke fumane a dina go tsohle ke letsetsana go yohle motho e molemo o lokuluile go ga ka nletsetsa hang ha ba letlokotse
1: e ya khaitsedi ya ka
2: e ya mme
1: ke a lebo wena ngwane sohlele ka moso e tle ga ha re kokota o tloge bulele mamadi
2: ya lebuileng ke nna mesmudi ke tla fumane a ka dina go tsohle me ke se ke ipiletsa go ba sothlhe re memeng re le atamele metse mo re etse dithupelo re tlatla ka thepa tshetse boithuto bohle bolokelang gore boetsuwe re be re shebele gore na go bolokea ke nthwe bonolo hakakang kapo ke nthwe bohlokwa hakakang gore re boloke re be re bolokele thepa ya rona
1: ke a leboga kgaitsedi yaka
2: ke a leboga mme
1: mo mamedi wa salmo ya salesotho o di beile he abuti takane ka nnete o di beile me utlwile hore re tlameha ho itsireletsa re tlameha ho bona ka hohle hohle hore dintho tsohle ka tlung tse ka baka mollo di ka tsela e nepaetseng re tlameha ho hlokomela bana ba rona e le hore ba skene ba tshwara mona le mona le mona le mona o so utlwile he hore electric blanket ha e se ena le mathata e hlile e ka tshesa ntlo jolo ka ha ke tshulo ka re go utlwile hore hona le ntlwengwe mane ha mabote mo ntlweno e tshisweng ke yona electric blanket ke ya tsa batho ba bangata ba ne ba maketse ka pa hle ba maketse rena e ka e tshisa jwang empa he kgaitsedi ya ka jolo ka ha sa hlalosetse rena e ka ba ke enye ka etsang ka pe ka bakang hore e be e ya tshisa ka tlung ha re tlokomeleng he ba sotho ba eso nna ke ke re bophelo bo tla hangwe mme bo baballe ithate o bo boloke le maphelo a batho ba bang mme he o bile monate hle o ba le wena letsatsing la kajeno ke ile ka hlaka o jwetsa he hore tla re ha go ga ya rona e le ya borobong e be nna le wena he re ya arohana mme ke a tshepa hle o tlo natifelwa ke mananeo a mang a tlo latela ka mora nako ena yaka sala o bolokeile ntate modimo anketsetse wena hantle.

ditšhelete le gore go tlhatlhojwa ya botšhadi kamano dipakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho gare ga tse ding. Tsena di tlhaeletseng mokeng wa boitlhatlhobo ba mmuso o ntseng o tswela pele o tshwaretsweng Maseru nakong ya dipotso le dikarabo mo morena wa setlhogo wa Matshega Morena Pete le Tshwana Pete a bontshitseng gore na taba ya Basotho ba ntseng ba tlhokofatswa le golela kwa Afrika Borwa na e tla sebetswa ka pele ga kae go etsa tshireletso ya bona. Letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng Motlhomphedi Mphotau o supile gore mmuso o ananela gore Afrika Borwa e tlhekefetsa Basotho mme gona go tlosa mmuso go sebetsa le gore dikamano dipakeng tsa dinaga tsena di tlhatlhojwe. Ka gona a tshepisa mmoka wa go tlhatlhoba dikamano tsena o tla tshwarwa e segale. Letona la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo Dr. Seditsitswe Matlhanyane o supile gore mmuso o sebedisa diphuthego tse tshwanang le mmoka ona go netefatsa gore ditšhelete tsa mmuso di sebediswa hantle le gore ditšhelete tsa bafani ga di sebediswe hampe. Sesole sa Lesotho LDF se tshwere tshebeletso ya thapelo ya letsatsi la segopotso setseng sa sesole sa Haratjo Mose e le go hlompha le go gopola masole a ileng a tlhokagala ba le mosebetsing wa go sireletsa naga. Molaodi wa sesole sa Lesotho Lieutenant General Moja Lefaletswela o re letsatsi la segopotso le fana ka monyetla wa go fana ka tlhompho o masole a ileng a tlhokagala moleng wa ntwa go kenyeletswa le a ileng a nka karolo mesebetsing ya tshireletso ya naga nakong e fetileng. A re ketsagalo ya katse ya selemo sa 1998 ke nngwe ya diketsagalo tse bohloko nalaneng ya sesole. Ha bua lebitsong la lekala la tshireletso mongodi mogolo wa lekala Monghadi Mpopotswele gore naga e na le boikarabelo ba go gopola bagale ba yona. A re naga e tlholeyang go tlhompha ba ileng ba e sebeletsa ipega kotsing ya go latlhegelwa ke metheo ya yona. Lebitsong la malapa a masole a tlhokagetseng Monghadi Segwane Motsedi o lebogile LDF ka go tswela pele go gopola batlhabani bao le go mema malapa a bona meketeng ya selemo le selemo ya segopotso. O re malapa a ananela gore boitelo le setlhabelo sa baratuwa ba bona se ntse se tswela pele go tlhomphiwa le go ananelwa. Batjha ba bagwebi ba dilemo tse pakeng sa 21 go isa go 35 ba tla una molemo wa go godisa dikgwebo tsa bona ka morero wa batjha ba kgwebo. Tsena di tlaeletse ka jeno ha koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Betco setse sa pokello ya lekgetho RSL le e nngwe ya dibanka ka hare ho naga di ne di gakola ka molao go bulelwa ga dikopo tsa batjha ba bagwebi ba nang le tabatabelo ya go godisa dikgwebo tsa bona. Mo mookamedi wa ntlafatso ya kgwebo Betco Monghadi Lemphanele Sodi a ipileditseng go batjha go ithobetsa morerong bona. A re morero o sona le dikatlego tse kenyeletsang gara tse ding go tlaisa mesebetsi e ka godimo mo 200. Mookamedi wa diphatlhalatso a RSL wa Monghadi Pierre Lompana o re morero ona ke bopaki ba katlego e lebisang kgolong ya moruo wa naga e ka fitlhelwang ga mafapha a ba le tshebedisano. A re ba tla tswela pele go sebetsa mmogo go thusa bagwebi go fetolela bokapi o kgwebo. Dikopo di tla kwalwa ka la 28 phato monongwaga. Ditaba di felela mona mamela tse dintse e tlang go tsela letsatsi ya gora e le ya

0: utlile gore ka mane ka morathaba bašhakena ntse ba efa konyata ga kope ka moroe e la leetsa kuang banna um leetsa kuang banna kee ba leba ka mona ka bo malaki ka mona taba dingata bathong um ke utlwe ka mona ka ga bo malaki ka mona rona banna ga o ntse o phomotse tsena empa o sa phomolwa fela dipapadi ntse e le teng tsena tsa di-winter tournament dipapadi ntse dingwe di swa mo na le mane di rekwa go fetofetolwa go iswa kwana go iswa kwana banna kwana ka bo malaki ka mona tena e be tse ntseng di etsagalana ke difese ntse ke tshwereng tate fosi gauta mona ke phala e kgolo ya tlhopha seno sa malaki tate gauta ke a o dubedisa tate
1: ntate
0: ila ka re nketse ge fuigegenene sebaka sa go nka metsotso e se mekae fela ke te ke gotlose le maatla
1: ee ya ntate mpareng ashe ga re leboe ga re mona o gotlike matsatsing ana wa phomolo e bophelo ntse bo le teo ba ga bophelo ko re sekiwa keke fa kua ka lentsene ya lephefa le nane o imamele ntate ke meela
0: a kere ke ditsebe tse ke imamelang ka tsona mo lelela go tlentse yo tlantle
1: jale lentse ya gare utlwa le lona ga re tlaa monagadi ke phafa ka nnete le kgona go dikela kwana tebe lebelelo tshomešhatšhane
0: ee date
1: ga re le wenate kenyere ga se mo taba dileng teng ke kgona ditaba ke tsena ka ga bomalaki tla mona
0: tae taba dingata ka bomalaki
1: ngata ya phuphumagetsi empaneng go na le tse dingka nnete ke a kgola tse re tla di bona gantle ka nako ya
0: teng
1: mo re teng tsatsing nenana keke mona tate kenyere teke beke tse rate re sale ntse o re phomolong ka nnete ae le gona e sala ga sa phomola ka nnete ge ntse re huwa godimo le tlase ke a kgola letsholo ntse le lona rane la gore e tle re ga setlha se qala e be e le gore ka nnete ge re ka ga bomalaki ka mona ntho ditsitse re tsuke letsholo mona ge ntse re batla di bapadi taba enana e ke tlotla ke bua ko bane tlotla ke eng ka mofao go na le mo e ke tlotla ke ketedisa teng ka yone ge tsuke letsholo ge le malaki ge batla di bapadi ka ntle go naga ya lesotho ge batla di bapadi gotlhe ka ga go naga ya lesotho go tloa bothabothe go dikera katlha kapa kuthing ga nka ka e bea jalo e le gore kgetlong lela ge le malaki ga re ge ee ge bapala ka bana ba magalanyane kapa ka tlwaelo tla kua ge segere mogaontse setho ke matswalola gona kalong ya ditaba le mo ntse fetileng kwanana kapa ka setlheng tse e fetileng e tla ga tlhalosa gore um batswadi ba le fe bana bana ba itlele malaki gobaneng ke gona mooo ka mosoba mme taba eo e tlile go fela golo jalo go ntse ge tswela pele ka yone ka goranka ka renka etsa motlhala fela ntse ke re godumo yana fela ona mo ntse ke ya teng ge na le sebapadi se itleng sa fitlha monana ke ngwana ntse la bonyanyana gagolo dilemo o keteleletsa a le ka maanene ka mokonyane dileveneng ke a kgola ntse ba re cubeng le gana tsena ga ntse re bua ke sebapadi se tswang ka malaking ko gore ke mane mo nne be re bontsha teng gore talente ya bana e tla simolwa ga bobebe ga e le fela le malaki monana jale re boetse re re he ge ne re tswele pele ge ntse re beya um ke nkwa fatshe kapa ke tsebe fatshe mo go tla okwa thwatshe talente ke ene teng mme um nka malaki le lo bonana letsa wana re pedisa morego wano wa gore ge a lema ge jale ge tlhokomele ge tse tseno tsotlhe kao fela ke taba tse ntate kenyana jale ke a golanka ka gukegukela mogaonyana ganyanyana go batabeng tse tse ke atang go di bua ke itse ke dinka mofao go na mo tata ke fitlha ke phethe-phethela ka tsona la nke ke nka ba motelela gagolo go tsona nke ke re galokang ke nagana thate ke a gola jale he lo nyamela gona ga gona be ke na o fete nana ge re malaki ke reka ga potepotela ka mona ka thiwa ka mona ga se le thiwa e gole gagolo gana magabeng monana um team teng ka mono bitswang madimo ya ntate nneko

0: e le ntate ke la phala phauso re kwa di ka le dini ke ya re mema kana mente nya di ne re thimetse foka ofela go ya tsena tsiri ka nnete ka lebaka la o se hlaelo ha tsona mabitso a tsona a batla a ba le ba le ile empa ka ka penya mohalona ka ke tla di fumana ntate empa re hantse ke di tseba ke tle ke tlhalo so re hiri maraki a etsa ntho e se ka ka le thoka monono ntho re se dienga thiwa ka monono ke phafa fela ba bang ba le tshwere be ne re me pela bona ba thimi tseno tseno tse ba para tsona ka monono ba re yona ena na yo thwenke madimo ye be pero first half ha e ba ntsha ka motse e be e se bo tle di ntla tse 4 e tlo re ha e khutla ba isa ka mabitleng e be jwale e se bo tla ntla tse ding hape tse 4 tsa o ketela mme ge tlo le natse ile a kopa le malaki malaki a go ntsha go ka re dia go tsala tse ke ya la ha se bo matheng ke bona ge ne re teng mo nngwe le matheng United e le go UFC fere malaki yo ne tala go ntsha go gona ga ke tsena tse re tlwaetse ba apara tsona ka mehla ga ga ba otla ka nnete nna taba di dijwalo keng ke re ba otlile ka lebaleng jwalo ga bontshwa geferi e supa bolo bogageng ba rebala leng senteng jwale line man e le mothusi wa gae ena o go offside empaneng he ya ba ga ona taba dila tsa fetela mane thaong ya mekoko le di-penalty mo go rileng ga e gola ka nnete ka ntlha tse pedi ka ntlha tse tharo go tse pedi mme ga fetela mogatlhelong wa di-final ge tla ke gopolang re dekinela mo kapa ke go ba sotho mona go ne o bapalelwa kisana tse ka bang nne mme ke mo ono mo e leng gore matsheng ile ya fetela mogatlhelong o nono o ka pelepele le ona malaki ka nnete ache ga ke tsena rola ke e beya jwang enana ge keta go tswa ka lebaleng ga re phomole le go phomola ka pelepele fela se re tlameya re tšhentšhele se gotlhela pa empa se tabe ka baka ditshwagaletsa ka yone enono matsheng ena le yona ge bono go acha ga o na letho mona ka nnete mo ke sempere o ge na madimo ke ya ka odima tsela pele matsheng ke ka tlase jere ga re tsebe ke a golo tshentshana ka tshikimi ono ntse o le tengana monono empa ya ba kgonne go ba gotle ka mokoko e re sa o bonang le go bona gona ke mokoko jwang he nna ke le motho ebile ke le ga diphatlhalatso tsa setlhopha sa la gift le setlhopha se tsoo ka nnete ke re nthe ntate se ituka sumang tsa e phe mona ka nnete ke bone ka nnete ke bone gona ntate go tswa ka mana ka ganana ntho a ntse a etsa ga magalanyana mo nana ga ke efeng ka nnete re kgotsofetse ge re baratedi ba setlhopha kore gotlhegotlhe e ne e le ditla tse di metse di etsane go latela ntho e gau ntse re bona gore e tla ga setlha se kala go tlalela mona e tla ba phafa fela ka nnete e go shapang ka yona ya titanium le mong sena ka nnete tla ga ke bua ka yona le nna ke re motho ka nnete ke tlabe ke bua ka phatlha e phagameng ke taba tse eleng ntate kinela
1: ee ntate a sala re qetela go tlhopha sa All Stars se fihla ka mona ka go tsena tsa be difishing jwale senyelo wa ka mane ka se difishing ka mane tsona ha di so bui hona ho tla sebetswa jwang
0: taba ya All Stars le nana ya Lucky Stars hona le ke taba tse tota di sebetswa jwang e santsa le ditaba tse ka pela committee kgolo ya tsamaiso ya Lucky Stars FC mme ke dumela gore ka moga beke kapa beke tse tharo go tloga hana tjenana leswefe re tlabe le bona mang le mang o tla ba tsewa go gona All Stars bokamoso ba yona ke bofeng ha malaki bokamoso ba yona e tla ba bofeng ka gona tsona ka nnete dikopo gore ke di tshware hanyanyana e tla re gana kwa tsona e fitlha ke nka ba leqe ka nnete go te ke iphatlhalatse bamamedi ba tle ba tsebe le balatedi ba setlhopha seno ba ke ntho e le nngwe ke sempere go mane ke development mona ke a buti ya teng jalo go fumantshala ngwana e ile a tisa gagolo go feteng a
2: ke tla raya
0: ka re tsane tsene ke re ke ditshwere le tsona mo ne ke

0: ba ke bontsha gona ha ke gona ke nta ha ba sa nka ha magalanyane fela team ya bona e sale busy e based ona magalanyane empane ha se team e ka gae ga lwa ke mazwallo go jena na gona re tournament e totla e ba palo hana jena ya la batho wa mona se tournament e ngena re batho ha le yona ne ke sa gato ho kena ka botewa ka lokolo ho yona go a jole ke a gola ke a rwa kena ka gae etla bua ke beng ba yona ha gologolo empaneng gona ne re bontsha ka nete gore batshetsi ba rona ba bile seboko ga golo tsatsing enana ga re ba bontsha ga go tlotla re ba kagolo ka go tournament eno ke a gola one go na le melao e batlang e le mmedi e tlileng e batlile re imela gagolo ge le setlhopha ga e ba gana tsela re ntse re re ra haha mme re haha re sa ipapisale ga magalanyane kapa re house mare bohamotloelo e ba ka ga tournament eno molawana o ngotse monono wa five o bontsha ha o kekeng wa dumella dibapadi tse tlhagang ka thoko go le batowa la thaba bosibu go di kang ka karolo mongwe fele gona ge le malaki gana tsena e fie setlhopha sa gona ge batla re sa haha gagolo gona ga e se gagologolo gakalo empaneng most ya dibapadi le yone ntse batlentse le e tlhagang ka thoko go le batowa la thaba bosibu jale ge ne re bona gore taba ena ka bo yona gona gana tsena ga haha gala sesineng ntšha kapa setlatse setšha sa 2026-2027 jale re kekeng ga tatla ge fere kangwa ke tournament ya beke tse tharo kapa ya beke tse pedi e be tlotla gala le seamogethetho ke mo gona gereng ge haha setlhopha sa gona ka mokgwa o seleng ka teng mme re tlanne re tswele pele go bapala different game tse e bang ka nnete di tla nne ditle di tlotla di re challenge jwale molao wa gana melawaneng eno ka golo ya bona ya sikisi mono e ne e bontsha ha o tlotla go etswa dibapadi tse bang di tlaga premier leagueng kapa di tlaga edivisioneng e tlame e be 1-1 jwale ge le malaki ka nnete re bontshitse gore gona gana tsenana ge nkile gotlhe mane le mane le mane o tlhaga premier leagueng go tlhaga edivisioneng go ya ka e tlile ke ntho e ntsweng ka o malaki ka mona e le go ntlafatsa setlhopha sa gona jale go akaretsa ditaba tseo tournament eno ka nnete ga ga e kenela kapa ge re ikhutsiwe gona letsatsing la kajeno moo ka nnete moporesidente a la ikeletsa ka nnete technical team gore gempe re ikhule e le go ana no o bontshwa gae ga kekeng ga etsiwa jalo kapa gereng ge kekeng ga tota gere ge senya nako ka tournament ya gona ge batla go haela go ya pele go fela gana tsenana ge kara gere batho e ntseng batla boikhutlisong e ba ga ba sa tla kapa ga ba bantse batla e ba jere di-tournament mane go tlotla go raya be e leng gore ga ba tlotla ba bapa le bona kapa ga e tlotla ba karolo ya setlhopha e tlang e tlabe le go itematsa gonno ke a gola ke taba tsa malaki tseno ntate kenya
1: ke a tshepa ba utlwileng ntate tlhopha tsa malaki batshetsi ba malaki ke a tshepa ba utlwile mme ba le bona ba utlwisisa bele gore na gantle go e leng tabana go feng a se le bane le se sa batlo kenela tournamenteng ba bua le e menya melawana e fitlha ya le gina mono jalo ka o se o bolela gore ai sentse ke na le dibapadi tse tlhang kae le kae le kae le kae le kae mme tlhopha sa kana sa ka ke bapala sentse ke batla ba ke bapala ka sona mo e bang ke etsa diphoso tlhe nne ke di bone gona bale mo e bang ke tsamaya gantle tlhe nne ke bone gore ke a titisa mono ke a pele
0: ka nnete ke taba tseno tatekenyana jalo ga o boetse go sheba ge ka re targetile ke se sa gona fela ke tla etsa motlhala ke tlhopha tse pedi tseo e leng gore di sentse di le ka thoko ke a gola bohaelaneng ga motloela mona o se o sena setlhopha mono ge tlotla re bua ka se seng se thong ke matlhabatheng mane ne go ne o se o sena setlhopha mono le ka mothong ke ka seise one o se o sena setlhopha empaneng gona ge le malaki re gatelelwa gotetle ge bapale ka dibapadi tse tlhang ka ga FIFA connect jale ge ntse re gopola gape gore monana leveleng e go leng go yona kapa boemong bo gereng go bona e leng ba bdivision molao o ga e ba ke tla olo ba tsatsinge ka nate kopa go tlo ke lokiswe gothwe hang ha se tlase kana se fela fela team yo jolo ha tsana di bapadi ile go di bapadi tseno tse mongwe ka o fela e se le di free agent ka bue tlwa ile ile ba ka ikela gohle mo ba atlang ho ya teng gona ga bona tlo se go fela ga ba di yere ga ba se tumelwa go ba e mono mo batla ya teng jwale le gona ke ne ge gana je ka nete ga gana di bapadi go gona tse re itukisetsa go re tlotla ge saena hana tsena ha ntse o lokiswa tsona taba tse tsa club licensing empana ya bontshwa re taba e sa shebuinyono ta malaki e na le FIFA connect

0: gore ke taba tse re hatelletseng ka ho fetisisa tseno mpaneng ya re ga ona taba ga se mara ga se o fela la ba go le tla nne ga ka hla mona ka tla hla go le bontsha gona gona le mo go lokena la tournament teng pula ga se ga gatile ga go lwana tsenana ke tle ke se ka bua ga go lokana mpaneng gona re mo go totla ya tournament teng teng nda
1: ha se go tla ka di beile rate gauta ga tabela go kwa seding ha pentate
0: ha ke le boe ha holo ntate ke nela ka nete ka monyetla ona o malaki a o fueng go hlasa re moeng se se kana kana ka nete ka ha go hona ha ka nete le all stars ya bo yona mme re ha ga petala hanga ta re re tsheba fana ba
1: tsheba nna ntwana dzi
0: tshe ntwana di go bona re di
1: ya le
0: o ho ya ke

0: Ndi ke tshiri poko ina malala swa swa swa kamane ka atma ko A division. A o sanza le team kwa no mona go re fela he. E le theo se ba nna poko ina ya malala swa swa kamane ka ho yena ka mane di theo ka ho di modi tla ka ho yena di nyelo wa ka tlase ka mona di ya ka ho yena. Ka pole yena wa ra o raela tlase o ra ka mona o raela go di mo go re o ha ke fela gore ba nna poko ya malala swa swa.
1: Balla mo le mphasa mo tswalo wa ka.
0: Ha khona ntate ya go hlotswe le tsona ntate go utlwa gona ha o ga o gaela o di mo ga itse difeng ka o di mo ka kwana o gaela tlase ke difintse o di ga itse ntlase kwana ke difintse ke nana ditlaka tlase ka motse ke nana ditlaka o di mo a go tsho
1: ya tsinda to e re ke ntse mo ya tlona ke dumela se ba sotho go radio less the station for the nation e nana le le holo hela di papa di ka kotlola at makho a division management committee. No wonder the Islam no hair gets a hankula for A division. My yes man about a PRO. Well, hair, well, I also believe in that Italy at Mako, couple A division. Tiana hair, I never received the Levala Bor and a guitar in Pimu, Isaka Malik.
0: Aye, get it sweet, Aranda, didn't there?
1: Isaka Malik, come on, Aranda. E e e e e e e e e e e
0: e e
1: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e le di bua tsena maobane ho ile go ba le tulo ka mane ka bambatha tsita sports arena mo ile go ba le tulo e ntle haholo yeo taba ya ona e neng e le megalo ya ona go tsona bua le tsena o fitletse bonyane go 27 mane hantle ga batla ho isa bolo ene ana ha le sothukae le mo ntle ke hlakise ha ho ho tiane le Sotho Football Association ona le hape hape Premier League at makho e le teng bele ona le DNC management committee bele mo galo ene le taba go galo gona go tla seletsa wa mang yesman pay 76 man o tla go hlaela strategic planning meta ba tsendi tama ile ka magetha magolo ntate e se le go di tla feta bele bona ha le ona di khothaletso tse bileng teng na tla fumana khronolofatso le tla ga di fumana khronolofatso e be di kengwa tsebetso empa ha o feta mo ono bela at makhomo le moeteng wa tsebo go sentse ka leletse go bela itle se itlophele gore ha o finyane itle sebeletse gore e ntse go rena di tla bapalana ba se le monsena ka moga gore e ya moele tse hlang ka odimo ba le e boele e ntse di e di sa ka mane ka o BFC management committee ke ona midfield ke ona midfielder ha ntle skimara
0: e
1: wa tsebo go bela at makhomo ile ya sebetsa ka thata mme wa bona gore streaming ka seng e tla ntsha di-team mme streaming se kana se ka Northern streaming e la ntsha Mozamane Football Club ka moga go Mozamane Football Club o tsebe gore ne ile a fitlha mona season e le nngwe fela e tlhaga ka mane ka o Premier League ya boetse ya sebetsa ka thata ya gae re tlo gwatha moriana mona go atma kgobane ga tseba le ga ka tla mona re tla gutlwa re boetse re le maatla gape ke yane boetse gutletse gape ka go Premier League
0: that
1: well ya ba ka u papala ka go le bala o fumana o sklopa sane kick for life Juventus we are the change join the change well le sona ya ba hore at makho ha ile se ba ne sona se ithombempile ka mona ka South Front stream well ya ba yona he kick for life Juventus e ngolla le Sotho Football Association le ngolo le ithompileng ha go le hore go latela mengolwane ya tsamaiso ya bona ba kopa hore boemo bo ba tle se ba ya go bona me bale ya ba le Sotho Football Association e ananela taba eo ya bona mme ya ba e kgetha go be bofaleletsa kick for life Juventus ka gore bele e tle e ntshe ka gago di-leake tsa yona molemong wa gore e tletse bo sebetsa megalo eo e tsamayng le melolwana eo ya yona gantle ka makgethe ya ba ha o le jalo he e ba taelo ya gore go tlo fete setlhopha sane se bitswang FC Samit AKA Villa Football Club e leng go boemong bona ba le e boemong ba gore e ka ipitsa Villa Football Club ha nkile seasoneng go fela e ntse e bitswa FC Summit
0: bana le fano lwa le tlo le mafura bana
1: ha Wena o be se ba ho le hlongwa le tlo ba foka ntate o ba ne mo mo teng. Dira football club e ne hlabo e mo ba bobedi. Me ine bla pitetsa ka matla a magolo o go hopola go ne bile ka ta o fika mo na e tla bitswa FC Summit le yona ne ka ta o kera ka go at makho. Empa e fitle tsitsa golo ya ema bo e mo ba bobedi mane. Ya ga ha kopo yeo ya Kick for Life Juven 2 day e kena. Ya ba ya hlantlwane he e bitswa Villa Football Club hlala ka yona. A ba hlala ka odi. No, re ka nna o ha go le tlo lo ha le mafoga ntate. Ah, ntse ba bona ke tsendi tsa maetse hantle. Mono go tswa iwa butswa o latela takatso tsa tshwene tsentsa ka abia ka mo. Ee. Ba ka ba butswa hang hang wa theka.
0: Hai, ai ai ai ai ai, ke se bo di ntwe ka ba qala o he bona e tsina. Fela se ke bo ne fela ke qala o e bona. Hai. Le ka o fela ne se re pamtse matswa go dumela ra e. Kick for Life ke eno ke ne Premier League king a wena Villa wena FC Summit o tla boela go qala qala mmane o tla bona rona o nyolonyolwa jang ha ba o tla nyolwa ka tloba o ka tella o tsene le number 2 a fumana o zo sa ke ne lo kena ka ga topit
1: a e ha di
0: jo ai tla ntwa di bakeng mona fela mona ifla ai tla fela ai tla fela mona di bakeng
1: eh ai tla fela na tla na tla ba mpo ai tshwetse me no ba ska ba enkai le ba ska ba ipetla me no ba ba feta ka ona mpo eno le wa
0: ai khoda a enda ti
1: ba la o se ba ga mane ka ho Premier League ya ba atma ko ya moela sehlopha sa ne di Phakwe Football Club
0: ka ho
1: e ka e thoa ka mane ka Premier League e tla ka kwano ka ho A division
0: ka
1: Makhonga mo e ka Makhonga ha ke na ka Makhonga mona he di Phakwe Football Club
0: e
1: ba ga noma se ya betwa noma se betu as Katali
0: hai ko
1: e e tenga go batho bele re o tla ha monate ka bo A division ka mona
0: le
1: ke
0: bona
1: o e le re fika re le ke sa ntle re hlope hlope re bona na ha e khutli na mo se ntse bona go re hlope di hlopa tsa rona di khutlele mo nne di teng me se di le matla o feta ka mogone ntse di teng ka pele me re nka o di Phakwe Football Club a ile ka mona e tsebe go ya moele ile ka matswa a mabedi
0: fela e sebetse ka thata hore e fihle e hlaele fela e khutlele e khutlele mo etswang teng ska batla
1: ee ho ba le le mona ntate ke wa tlo le ma ke ba tutsong ka mona ke ma tutsong ntate a ha ha ho ba le petso le le sebetsa se le mo se sa ho feta ntate ene le hore mosebetsi ona ke wa ba hlabane ha se wa di

0: le mo isa le sotho
1: e ke se bjo go solwetse bua
0: da de ba be ya bja bja retse
1: ka mo di mo solwetse a holo ntate mphasa ma
0: a ke a bona tso hlaka ncina o hlaka ncina ke ga ke ntate mabea yena ha ona motho mo nga tla fumana ntse a nyagela ka ncina ka ncina ga mona
1: oh ke ka ida me
0: e ke bona mo hlaka ncina ga bona mo hlaka ncina ga ai ke no ke ntate mabea yena o di ha bja bja retse ba le ke e taba ha ona go ngwe batho ba enyefule ha mo tlhontso tsa matsama mona o momela mona ntse o tla rona batho ba bua ka batho na ba reng jwale ke ne ke
1: kopa ba enyefula batho
0: eya
1: eya
0: ka ka le mongwa

0: wa di khosi
1: wa wa di khosi
0: wa di khosi e
1: ye
0: jwale tshe hona bile jina o ntsa tshwere mo molepo nyana e tshe isi khosi but ile motho e mo fela ntsa thusa mo team mo ngale tshe ke motho a ile nna khosi a mane bo a division mane a di kenya ka
1: ona khosi ga
0: a division a di kenya ka ro premier league tsenwa tanyana empa he kana kwenu na sena le a license ya ba ha di kena ka mane wonza khutla khukela murao jwale a mamela a bua ka taba ena yo tla go ntse bua ka na ntse go tla bana bana mogwa wa go gaya mogwa wa ho etsang jwale ke le ka bo ntsha go ho ba neng batho ba gona ba sena tsebo ya gona o ga bolo jwang ha le ho kae batho ba bang fumana gore ga kala e betsa position nyana fela ka position nyana o tla yetsa o ga ile bolelo hantle ho a tlo e kwa ka po a tlo ba kutsi fela ga a ihle batho bana ga ba ga isa bolo fela tjena ga ga ba ruti gore na ha o ga bolo na ha go ga rena ntwe tuke academy o la tshojwa o la e ya jwala ga rena academy ke leng ndi yena ndi mabiantsa e qala class class class mane jwale ye bile ho tla di mo mona gore team ya gona e tla bapala hantle o e bona mona under 17 ha vile under 20 qhalane ha vile under 23 qhalane ha vile dikwene mmane e ferile o potsana batho ba hana ntsa batla mmo ba le di ho ntso etsa hala eng batho bana ha ba go tura gona ha o ga o tisa kae mpeng lotu lena le shebana le eng ntho tsentse yelo tseno le emisa jwang o matha jwang hele mme coach jwale wena o bua kang hey ke ntse re sena ntsona ha o bona ntse re sokola tsena re sokola ba nka fela ma mme wa ga mane wa ga mane re tla ba kopanya fela re ke dikwena itsa ma yo papala mane o mo tla fela ka hi a tsiba ntho tse ntse ndi mabianza bua ka tsona mona a bontsa ho tla bana o bontsa gona lotu le ya majwang o ga jwang o se ka majwang ha o batla ho etsang re o na le mabe a tsona di ditaba mo fela ho taba tsae ha ba dinge le hlohong batho ba o ho ke se ba mabe ya ba sale ding wa ba sale ding ka tsena tsae tse mo personal tse na ba sa lutisising ho ga na ntsa bua ka jwa le ne ke re ho ena ntate mabe a tshwara jwalo tshwara jwalo ntate
1: ame ke le ntate mphasa ke qala ho tswa ka ba ka thoka ho kwa mmate mo pelong
0: e
1: ntate ha sa le ke lwa ntshuwa ntate ha sa le ke lwa ntshuwa ho tloha ke simolotse program ena ya bana mme o tsebe hore ke nna wa pele empa he banna motho a sa etswe banna wa tsa motho a le moheanyana banna ha o yelellwe
0: ah ke
1: nna wa
0: ha se eno bana wena o ba qala mo o fitla o baneletsa motho e mong a ka pela gago kore mosue wa a go dan tlhopha sa pele ga nkele tlhogong jalo ka a sa fitlha a qetela bane ba tlhopha sane sa bonne ya
1: saleaaela
0: ga o fitlhe go a yane fela ena ke ena a qadile ntho ena
1: o mo tshwara nto lena
0: ore lena ke batla nto lena le emetena
1: le tseo re yankgele lebile go tloga go sane ntate mphasa ga ke le boe ntate mphasa ke ntate mabe a bizaretsa ka sebele tsona lesopala kapa motho a o ratwa ke modimo le batho le bona batho e se bathonyana ke motho a lefatshe tikolong ena e kane bo ya botšhabela nageng ya lesotho ntate ile motlotlo go ba le bane kapa ke re ile ka thaba ga mmogo le bana mane magobong ga botilo magobong mo go na le mo thong ke ya botilo e leng pakeng tsa magobong moreneng le mo thong ke kae le

0: le halita un halcia ya le toma un tiro una le na le sota se mchang ka re ke se iso United mo di kopa bo holo di bapalang teng ka dikulu ya mahobo ya le tla ga ba di papadi tsa bana bana mbono ka me futa futa e le di papadi tanda sta se mo go re rendi fa bana di fa mo re mo tlile mo tlile mo ke tshotsela mo tlile mo tlile tshotsela mo thobe wa pele ka ba le papadi ya bolo ya maoto hona mo e ka tsana le mabelo ya le he ya ba papadi ke monate ntate pa ke ntsa se fapa sa se so United se fapa sa FC Shongolongo FC Shongolongo se fapa sa go Jan Cosmos hona mahobo mo ya le he ntate ka nete ya ba papadi ke monate ha holo bana ba le teng mono ba khaba ka talenta tsa bona ra ba ruta lo ba ruta mekgwa e ba tseng go ba bolo ya maoto ra ba buka ba ruta mekgwa e ba batsehang ya boikwetliso jwalo jwalo ya le ntate kala bobedi la mashome a mabedi a metsho meraro Phupjane monongwaga tsena ne di etsa gona ka tsatsi lona le ntate o tloa ka gora ya leshome le metso mmedi ya bataba tse monate haholo e le bana le bashanyana go tloa le montse tse hlano go isa tse leshome le metso e meraro mme ba bapala ka bogabane le bokwete bo boholo sa ba thabela haholo ntate jale go sesane ntate ke la mashome a mabedi a metso e tlabele la mashome a mabedi a metso mehlano Phupjane na ke Phupjane ke latlheile ke latlheile ntate mphasa mona ke go le monne ke bontsha mona he gore ka la mashome a mabedi a metso mehlano Phupjane monongwaga rila ga ba lethathamo la Soccer Coaching Clinic go la ka ntshetsa pele lethathamo la rona la Soccer Coaching Clinic ka mane ka lebaleng la dinare sotse le rile mo teng se neng o tla bana ba dilemo tse ka tlase tse leshome le metso mmedi ka hora ya bobedi thapama mme he bona ba ithuta mekgwa ya emetse le mekgwa ya competence le mekgwa ya romp mme gwa ba monate haholo ge na le bana ba monate ba tikologo ya sotse mono ba dilemo tse ka tlase tse leshome le metso mmedi bana mošanyana ka monate banna ya tlang hantlentle bua le ka bane ba ka bokang bo bothatongkuna ka mane ka bothabothe ka mane ke le banna mošane a ka bitsang Pheo banna a tla hantle haholo o tla hantle ntate he le o tla batho ba hantle ntate se ba ga ba lokisa go buale ba tshuneye hantle ntate mphasa
1: jale date ba beya yena bana ba hae ha ba tiisimesifa ba ntse ba le banyanyana ba tlameya go ba gole o ba etsatsa ntho tse bobebe fela
0: ke etsa ntho tse bobebe ntate gore ba tsebe go fumana diphitlhelo wa bona taba tsela tsa bo gymnastic exercise ke tsona tse etsang gore ba tshoge ba kgone gore ba kgone go capture-a bolo gantle kapa gona go container bolo gantle ntate e seka ya tswa maotong a bona ga bobebe kapa ya ikeal ga mantilatilane kwana re ba lokisa gore ba tshuneye gantle jale ka bona ga ba bapala mona ntate ba etsa ntho ntle ga go ba bapale tsena ba tla bapala jalo ba ntho e monate gakalo ke mokgona ke ukwe nna ke kgotsofetse ga ke dila ka ba le bona ke ukwe se ke sa tsotelele gakalo go ke nka dilo shabelela bo dinare bo matlama bo mang se ke ditšhakela se ke tšhakela fela ga e le gantle nte ke a ikgotsofalela ke na le batho bana ntate jale he ge tla boela ge gutlwela teng he gona le baleng la dinare go sesane ka gora ya bokae banna ka gora ya ga gora leshome le metso mmedi fetile ka metsotso e mashome a mararo go sa tseng ga ba tla phatsamiswa ke tsona taba tsa mafa ntate empa ge re tla boela ge ba teng go sesane ka nako yona eno jale gape re ya ka bothabothe ka mane gona go sesane re ya gilo tshwara lethathamo gilo boela ge tshwara lethathamo la rona la refresher course mane bothabothe ha motho nke ha ka moho ntate ya utswang ka gore ke tenant metsing mme he teng re tlabe re o tla bana ba dilemo tse ka tlase go tse leshome le metso mmedi ba setlhopha se bitswang ka gore ke Abangane ka gora ya bone thapama o tla ba le teng he mošanyana ka Thatonkuna a le teng ka Tlokoloi a le teng Thuto Moswadiba ke bana ba ka bao he bolong ya maoto mona.

fihleng re ntlang fatshe ka taba ena gore na gantle go etsalang mona a moshangana o tlameya ga ga bolo o tiise lega lena la mpa leoto lena le o tloe ga le tloa le swi jolo ka rakete fela o bona bana bapalang rakete o tla utlwa ka peleng yana jolo ka rakete fela ga e tsamaya fela fela bolo ya godimo tlo ke bana ba o tla kuang tse kere banna eno a ka loka gantle ka mane ka rugbyng ka mana o ga di try ka kwana banna ha motho wa go gapena le timona bolo a ikela godimo fela obaneng ga a tsebo bona o tlameya o bea leoto jwang a rae jwang heba taba tsa tsanta dima beya banna tsa ba monka ganyane fela banna motho no o na le ditaba mona banna fela

0: በዘባቱ ያባሳይ ከረቡነ ባንደ ያባሳይ ከረቡነ አንለለ ቡዲ ግላዴ እንጂ ሙና ሙኒ ግላዴ አንለ እንጂ ሙና አንለ
1: wana busa sale mabasa ka jama haka jama meno adisa ka ka bela dino mo bona halu bela lo no lenga po tsanya na ka mo ka pudi sale me jetsa o sna tuso ke mo tewa go ruta bana ba le bollo ka ma ka hono thakele mo ke tewa o mata.

la boraro ra hlasela sa le mo access holo sa le sotho re mo tlele jwa lo bana haiso magolokweng no mo re na chapele ke mme smarte ka mo sansi ke nge ba tsana bana bana ke mogalo wa pina ke banga no mo ronyane ya botshelela ba tsana bana ke ba mmathene mo rena go tlisi ke motho a ka mane ka letlapeng ha ra ntshara

0: Ara ke botlhole jwa gore ba na le masome abedi jena metse robedi ya metse oso ka morago ra e na ya lesome ge a tlhasela ke la boraro sealemoya ke se segolo sa lesotho motsamabjalo le motho ona o ka ditlhabeng banna godimodimo perentse na lamane ke a marakabei ke mane mo o lengwang thokwa e se le jaja re ao le tsena ke potele ka tleme ka mona banna ke nke motumi ke tshabeya tshabeya fela motumi
1: Dadete bojela wa ngale ma mutu nyogo twela basadi bana utwa

rata monna e mong a tlo mpusa. Mashome a mabedi fela metso robedi metsotso re a re lebile ora yane ya leshome le motso mong re a tlhasela ke laboraro sa lemoya ke se segolo sa Lesotho. Ra o le tjena banna ke fete jwalo ke nke ranko rakgoboko ranko kgoboko.

Letofalaneng thontsena tsa lefatshe. Letofalaneng thontsena tsa lefatshe. Shoma ba di fela metso mena metso tso ra re lebile o ra yane ya lshomile metso mmedi. Ha hlasela ke la bora. La ba tsana tabe ke go tsa koleke. Ara le tsena ne ke re ke batla bora o di enwa e motho ba nna. Ekere ke batla borao di enwa e motsho mona. Bala ha ke bone na o ebiwa mona. Eka ba o ebe ka lekeke mona banna boga bone le ena. Ha ke mone na o emiwa mo. Ke matla mona boga bone enwa e motsho ena. Ha ke re lo nyamela ke manyamela je. Lo nyamela ke manyamela mona sa ke hela boga bone. Ya ba o nyametsi bela ntho tsa ile tsona di a nyamela mona. Le ndo da hiri ya nyamela ba le mo nga tsona ke manyamela re re go rona banna mona o tla hla mona banna.

Morena ha palama ke tlameha ho palama. Shume le metsotso bileng fela la metsotso re ho renyane ya le shume le motso mo re a hlasela ke laboraro. Are ye fetse jwa lo banna. A kenge di banka le marapa.

tswela jwalo banna di na re di thabile tsena ke ba tswela jwalo ba tsana bana banna a ke nge no nyana ke molepe le dena ke a kanono.

batle ka ofela e ka ba ka ba sa jalo tsang ka bona o tlo tsang ka bona monna ba sa jalo fa go batla dihomo mo a tefela dumela jwa ra ke ane a lesomele bosomong re a hlasela ke laboraro sealemoya ke sa lesotho re ke nke a le ke eteletsiye motho o na ko amane ga mmemmammenyane manemane mogara moitshupedie.

wajibu ni bwana Daudi Jeza.

Ara ke motlole jwalo banna ke nkela ka be lena la futha le.

re mo tole jwa re ba nna ntse boeng a ketile sekolo tsena ke bona na ke fumana mari ra motho no wa ha monyaka banna ga jedi yana ya ntisana ke bona gona banna taba tsa ha ena di emi jwang ka ra le mona ntse pota pota jina e mata ke tsere mo ke nge pirisina sa magela

Re mo tlele jwa lo bana dula fatse tjena ijella. Ke feta fela ke ke bashana bana ba ipitse fela bana. Hai, kana na ba sotho.

ara ke motlwele jwalo banna no ko malakabe motho eno wa leswele nthena era tuwe ke nke petetsa ke eno a ka petetse banna mona le go mo le a hlaba ke la ka mane ka dibokhu.

Re mo tlo le jwalo ba nna nte ba ka phafa mo sa o se mkunya na mane mo se mathomaneng. A kenge apela mba kwina ke mma mohau o mo hutshanyane le sethunya sa mo feta. Ke motho a ka mane ka thiwa ha motlhe.

0: mme he ka go ke yalo sentse ke re moruti a kene e le gore a tsebehe a re buleele ka thapelo ba ba gago ba khutlwa ba ile bue jela go tsamaye tla re mane goreng ya boraro ga ke re ke la bone tla be le nako yane ya go gapelwa tsatsi la megapelompa he ka nako ngwe ba re moya o bongwa folofolo empa he nama yona e ya fokola e tswe metlheng eo le tla tseba nnete mme nnete e tla lelopololajalo ka gamaela balabela metsi a molatswana jalo le moya wa ka ga o labalabela wena modimo e ya maatla otlhe jale etsaiwang ga ditsai di tsaiwang ga di etsai bone e ke late mong gape a re bulele ka thapelo go tsebo go go tsamaye ka mogeni hile
1: kalabatone ka makgetheng jati
0: ka o fela
1: re tšhabana sa kgomo ngwane eso
0: eeo
1: o phela gantle ntate re lebeletse ka tshepo golo ya thojana
0: ka nnete ka magobo a modimo ke sa ipheletseng ka utlwa wena
1: go jalo fela ntate re phela mogauri tate a re ke re bege mantse a thapelo he ntate a hula mosebetsi ke nkgone go tla fua ka lereko ka mona ka meteanong a sela se nne ntate ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang amen go wena ntate ke akaletse mmago go wena ntate monna le godimo le lefatshe go wena ntate a bopileng tsotlhe tse o re di bonang le seo re sa di boneng ke a o leboa ntate gobane

0: ibabaletse ho fitlhela jwale. Mme re ya o kopa ntate gore ga e le mana go fitlhile nako ena ya rona ya lenaneo lena ntate, o kobe le baetapele botlhe ba seyalemoya sa Lesotho, o be le dibogodi tsa rona, o be le ntate a tlo re gannela ka jeno ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya Thojane, o be le maila bokoko otlhe, o be le Basotho ntate. Re a o kopa Kristo a o loka o tseba tseo re di tlhokang. Re etelele pele he monghadi wa benghadi, o re ha e se ka wena ntate ya etsang tsohle o di etsetsa lefela. Jale re se re re wena ntate re kopa tlhonolofatso ya hao, go kopa tshireletso ya hao le paballo ya hao. Re laele o re buse o kena dipelong tsa rona ntate, go tshepile ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen.
1: Amen.
0: Ke a leboha ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya Thojane. Ke mokgone re tla bua ka lereko gona manamateanong a tsela tse nne ntate.
1: Ke a leboha mokgono. Re tla fua ka lereko ka moo ka mateanong a ditsela. Mme ga sa ntse jalo e re kenke a e leboha.
2: Tala ka wena ha e letu.
3: Kala na kwele ka mafoto.
2: Ka o fela.
3: E tala sa kgubu.
1: Ntate.
3: Ke ntate monga kgubu o jale fukeng ka mokgutu ke kopa o leboha thapelo.
1: Ntate monga kgubu.
3: Ee ke go kgolo ga tla fua ka lereko gona molatseleng tse nne a re buela mosebetsi ja thapelo ntatemongakgomo o jale fureng wa kena wa e leboa kgojo
1: ke a leboa ntatemongakgomo o jale fureng a e letu
4: kalaka jale ka makgetha
1: ka o fela
4: setšhabana sa go
1: nta
4: ke letela le tla go anda de
1: ka nete ka mahoga modimo ka uka we
4: a tsetse a ntenda de ke go pa go le bo a thapelo e ntse ke ngone o tla fua ka le reko ntate ala ka mo le bala ntate wa ka bua ka mo le bala ntate
1: ntate mo nga khomo
4: ntate mo nga khomo ntate mo nga khomo o ya le furu a jana a ile bua le nna ke a ile bua ke le ntate binela mogena se fela se se tsha tsa palo so tso ha te bo ya u fili monti ya ntate
1: ntate
4: ya go go betsa ntate wa
1: ke utaba e re bona re na go le ka ina ina ena e bo a ke mtswa ke go le ka mo highlight
4: ha wa dola ga wa ha
1: ka o fela
4: ka sa wa la go go
1: Ntate.
4: Nyana ntate, re lebeletse ka tshepo kgolo ya Thojane.
1: Ntate kgotso.
4: A phela ntate.
1: Ka mohau wa modimo wena o ka ba o ntse ya jwa.
4: A ya phela ntate.
1: Ntate.
4: A le nna ke tsara le ngwana ke le bua thapelo ene ntseng go kgolo ga tlapu ya ga le go. Ntate mo ga khomo ya le fuke la ke na a ile bua. Ntate mo ga la dinela ntse la se se sha a ke na a ile bua le na ga mo ntia ga mo. Le nna ke a leboa ke ntate ke gape ke tlhalane ke ditse ganna bitso mola ke a leboa ntate ke seuri
1: ke a leboa ntate ka moka ganna butle
4: ake nta
1: ke utaba ga re le mona jale bone banna ke nako ile ya ditsebiso ba ipitikang ba kokotang jwale kua ka mohaita ba dileng ka teng tsatsi la bobedi la kgodi ya bosupa la phupu santse o kua go serame ka nnaba se boela metsing empa he se tlhaba dipholo mahetla ka jeno e ga o le bua lo ke itsetse

0: Badula go a lo shumele mitsimika e isipileng fela ga le skoto ga hore nyane ya pele. Ha letho.
1: Ka ga dole ka makhete.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa khoma.
0: Ntate.
1: Tumela ntate ke le bile tsa tsepo go le thu ya.
0: Ntate go.
1: Kuso pela handle mo tsoko.
0: Ga nete ga mahoa modimo nka utlwa we.
1: Ka sa ba ba le tsontate. Ke bitswa la ka ke ntate po ga dinya kana melwa ka khubizwana.
0: Ntate po ga dinya kana melwa ka mo ka khubizwana.
1: Ke kopa o fitisa tsebiso.
0: Ntate.
1: Ke se se ba se di to go ntate. Ke kopa o tsebisa maila ba go kwa profesi na. Ka masego ye to go go. Ke ba kala bo e mo ba le go di mo bo tsing bo ba tla bo se hantle. Mazadi a tamaria. Yale o sheba hala e sena mo ge putela ding ka kopanela dimo le bizo la ho ipaballa ke le komiti ge kgethile e puisane ho ge gente ke yemi se tlo ile ho ge o ya ne ho di nyina e tlang ya bo kobedi ke a khola go bona ka tla ya dilo ha ile kgwedi ena le ena e fetileng ka nnete tulweng tse e le seo ka lebaka la boemo ba le godimo bo seng gantle maila boko kwampa ya ipaballe gatla bo etse ge e bona go feta moo ke kopa o tsebisa maila bogoko o go fenseng ena maseno e toropong gore be bamba ka ba le gona kwala maswang mesiri ga tshaba uile ka phatla ha itiri ya hae wa bolokwa mo qabelo ona ona o ka tlang go le dile ana mazulo ka how do wa motsebua mo ona o ana o bitswa go go potsenta tsela ya ke le ditsotsu empa ha la o le jalo Haijiria mesele ya ditjaba wa boloka ba ka atleang hampe fa e mosale mogaosa ba isong ke a ikukubitsa ntate lebiso la kake ntate po adinyakana melana ka kgotsiswa
0: ntale bo ntate
1: tanki ntate
0: ke utaa.

0: Hi Licht.
1: Kana ka tolo ka magetse.
0: Ka o fela.
1: E tshabona sa go.
0: Nda.
1: Nda tele bollo la pelo le re ka mama ha ba.
0: Nda tele bollo la pelo le re ka mo ka mama ha ba.
1: Ha o file sente.
0: Nda.
1: Ke ne ke kopa go nda ke mo ho luta pelo ntse mo kile ona ba le empa. Ke utlwile ka ho fuwi mo tshwere wa la ja utlwa go ke mo kelo wa be ke tsang. Ka 11 ka pa ke e gutlile magala ke tiwele tsona mo tsebelo mo tsa mo ke mo ke sa utlwang hantle ke ne ke hopola go ke mo tsebelo tsa a ka ntsha lo setsa ri go gutlile la o ka tao feta go wena
0: o ntate
1: e gala e gutlile ka o le ntsenya la ha ile ba tla le ka e tle ha le mna dinga na gala ja u ka ha ntlo na mo tsebelo wa be ke tsana mhm a
0: tla bela go ka tsa lo santate
1: tangi ntate wa
0: cute Khodula go allo misuzungile shume le mzimira go fela nete re di bile hore nyane ya pile. Highlight.
2: Ka la ratola ka mashet.
0: Ka o fela.
2: E tsana sa go.
0: Ee.
2: Ke tla nta ke re le le tsaka tsapo go lo ya thoja.
0: Go tso.
2: O tla ke.
0: Ka nete ka mo ha go modimo wena ka ba ntso ya bua.
2: Ke tla ka re ke go ka go le. Sala ka ke nne pelo pepe ha o tu ke swa mo go go dire.
0: Eya.
2: Ke tsa nda ke da te re da te po ha tne ka me la la ka swa ka fa. Ha mo go lo ka ha ke ga me se le cha. Ke swa ka so tu ha mabula.
0: Ha mang?
2: Ha mabula.
0: Ha mabula.
2: Ke ka e ka e ho se da bo botsiku.
0: Mhm.
2: Ke ke ha mabula. Jole go ka a faka te di sise hore ntate ke khetse ya message e tsha. Ha te di leng le le fatlhola.
0: Heaven.
2: E le le ta thula ne ha le mpa di bitswa la ha le batla le mpa le he. E ke le le ta thula ne le ho ja ile khetse ya message ya tsha. Ha kalo.
0: Mhm.
2: E ntate ke a le bo.
0: Ka le bo.
2: Thank you, Daddy.

0: re le go alo mo shoma ma beji yana le motsuru mo fela ka nkano go rap e hali
1: ga le ga tlo
0: ka o fela
1: se tsaya na sa khom
0: ee
1: e bona ka ja le mamela tineng re tla ya ha ngwana wa ukwa le pula yana
0: a ho pula yana jena ha ga mo no ho ae
1: a re re wa ukwa o tla bona re he wa le sa lo fihla ho ga se
0: de le tlile tshojane tsara re ntse re le
1: pila mo la o sa re tshwa re lwena ke tla le inela matso
0: metsi a na jo sa bata ji
1: ke
0: a lata ndo bata ji
1: ya ke o tla khala ba mogoletsa ba ntata le ga ngwane le a tsa batle ya le wa upa ha ke re ke teng lwena wena e o ba di khatatsa na sele wa ukwa hadi ha o tsebe ya ke re ke ja ba etse mo la
0: ba ba na ai ga na ile kae
1: ha sa se
0: ba go tso ba ga ma
1: ha ba ntlophe
0: he ba
1: ba ba me ba ntate ba na ho etsa lang o bona le tsholetsa la e o bona ka ke ntwa o thula ka ona tsa
0: ya o ipuele fela o se ka ba ba ka o sa le mantsi jalo ka nong
1: a ke lana kwa o tlatsa sa le mantsi jalo ka nong wa motho
0: e le nna o sa le mantsi jalo ka nong
1: ya he mara sa le mantsi wa ina ka pa ka ha le yona e loma e thutse ba o pula o ye le na le ho e ho ho e kwate ho e kwa ho e kwa tshitse
0: o re tetelletse e bupetsane fi
1: eh
0: ke na hana gwa ka pa gwa
1: hai ke ri ra go ra e ikete la e sale mantsi hai
0: o wa ye ha so bu ye ba bu
1: wa la ye e fini wa ni sa bantse ba e bolaya
0: eh le nna ke ba e tloela no
1: eh a wa na ke e tsa mo ferefe
0: hai
1: ho e tsa mo ferefe
0: yo na ko e swana le puku hai ha re kwane le bona ba
1: ao tsora lo o hopetsa ba isani ka o tsara la beke e fitileng ga ke re ne re tlame o tla kitukela matsatsi a ona a tswalo ka mogqibelo wale ba yo ba tla dipuli kae kae ha se ba ile ba tle le puli le nngwe ba re ena e nngwe ile a ba leya fela ba bane ka ofele
0: ba siwa ke
1: pudi ba ba le uwe ke pudi ba ka la bona le senege ha pudi ena ne le pudi ya thaba pudi ya thaba ha e tsare le pudi tse tsedi pele ke a e ba ha isan e mpela ha le a so di se a le na mo mamaneri ya o re na pudi ya pudi le la tsaba
0: na na pudi ba ka ba pudi ya thaba ba nna e yona ba ikhubile wa
1: how mare e khutse badisana ba yona pele mongare ba tla o batla go ile fuwe ba so e bo re ba re a a re le fentse so e wene ile ne ntse e khanona ke badisana ba
0: ha go nne ke o le go wa nne ha ba ene le sekolo ba demo
1: mare he ipunye na ene ba le a mpe go tle kuo tle so me le bitsene
0: la o sa ba ba ithunye
1: eh a ye ne re na ya la ba le o tle ka kuo ke hey ah batwa ba tsinya hai
0: motho
1: o kwaeka ha ba bontsha te ba tlhokelo bana ba gona bona ba tlhareng he
0: motho mo le mo tsa bona le ne wa talent ya ha o e sebedisa eh le ba tsana na o tsebe ka o ka o tseba go khoba dipulitse lo ganna dipulitse tse hla eh wena o go tla ka diteki le mathenta mona go dula ta pudi ya
1: o au ha ona o ga yeta le
0: ke walo ha bulelo
1: ha bana bana o tsana ha e kwana e le puli a ke ya sukuli sa puli a ina je
0: eh
1: o mo mongwana a di sang e ba monga di thofolo bo hali ngwaneno o lale o lanta ile le di o ga tsa go pala mina ho ya nya dopo fela dopo ina ile go lolo ho yena a o tlo o kene hantle pudi
0: a ne tsa se tsumo ho ntso lo wa
1: ha na na o ho tlo tla o dina e nngwe kae
0: a hopola pa
1: ya di a phasa phasa ngwale ka pumu ai tsa e ba ile ka ba ile ka e ba le ha go na ge le teng
0: ba ta go ya na
1: eh eh ga ka pa ise ba ntwa e tswa go ena le wena ntse ke le like grillin ya ka wena mo
0: na ke ga tsho go thusa batho e jena ba nna
1: I'm going to go to the house. Harry Kane la katela kentse
0: bana
1: ha me go tsheli mashume a magago ka ne tla ile ba qeta go mbona
0: ba bana ba ile ba khutla sekwele ma manyesman
1: eh
0: a ikhoma pele ka ntla tsepedi u hoeleng
1: a o bana ba strong
0: hai
1: a o bana ba strong we ya una we le ka moka Afrika ho tla itsala bana
0: a tshe mpa ya sana ka le ke yo ntse le te a ke ba ile ba ba se betsa ka pudung kudile teng ho le ha ba pala a ke
1: eh
0: ya eh ba le tsa dipapolo ho bontsha ho ile nthweno ke a yo
1: eh ya
0: tani
1: a ba bana ba bana bona ha bana taba he ya bana taba
0: ba no ha ke le tshelo bona ba le ka batho na hintsa bo bona go le bona ba
1: kgutlela ho ya bo bona ba la e ya ba kgutlela ha bo bona ba
0: ba kgutlela ha bo bo
1: eh ba na bana taba ba
0: ke tsena go ngwa bana bana ba ba batho aba ya re se se se nyena empa gwale kwa ke motho bana ba tla otlokala bagala bogopo ba tsone
1: ba eh ya eh ha ke re wa tsa othile mo kopomo bo la hlelwa le dithoti
0: ka nnete
1: eh ha ba tsa maye ke se ke le templa mo ya ntse ke le sweng sa ba ile ba go ke bona le pele ke kena mo nana la motho a ntse a pinya ya ba ni nya ba gwale wena ya ba ya ba ha lwana o ska le tsa mmino wa go lo re shebe
0: Tata maya gwali. Ni sa ra gidu bua busibue ka ofela ka batho e nthodi ya swa.
1: Eh eh, ha ke re ho bua gona.
0: O ke ithole.
1: Eh, o ka thula ke re no ha ile be hantle.
0: E o ke ga bele fela ka ta ke ithole.
1: Ah eh. Mme le tabe ntse re bua le mang ba ne re ke ga utlwa lore. Gente re le teng o na le ntwe a o so theo sa yalo ka pudi fela se gale o ile
0: a na ba ka ba ya jo go gnyela bona ka ya boga go ka ithapelo ba khutla
1: a wa tsama ba ba teng ka yona ina go ebe neng ba tlo nkomanya lo nkomanya a ka yena na go utla ba bona go tloba ba ba bidi nyana ba ba gago
0: heba
1: yo
0: o ba sa ba thapela
1: yo ka ukwa ka ukwa ha so se di le ba babedi le ba ba gago fe ha ina ba tlo nkomanya mpe ona ba ba gagana ba ntse ba pinya ha u batse ke ba hore tsake na ba kae ko ukwe ko ukwe a u gile tse ke le pila ha o mona ha ke re ke ntse ke le meke pe ka le nyeta ke tse ke le sibeng sa magile ba kwa ntse ke bua ho lo fe la ba tsala nka ba ka ha ga ngwane kwa a mo sa ke khutile nteng o tla ukwala go security
0: e ka nna ba la go betse ntso bu
1: e go ke bona e ka e hile e hona le tabe na o buela le ka pelong a ke e
0: e
1: ke ka ka ntse se bitsa la go ya lo tabe ina a
0: lu ke ile
1: a re le bo he
0: ya ya ya ga tsi na ba ta honka e sa ga fina mona ba re the fruit of is coming tomorrow nako yane e Afrika Borwa ene se ntse e le ka tlasa kgatello empa he ke ba o ba lebetse ka je batho bane ba ba alame bona ba ba fetuetse ka je ba lebetse ga bona mabina tse kang yona ina e gono go le jwang na hinye empa e re keng ke enwa pele tla go yona pina e ha e le ka
1: tsaka
0: ka mafela ka
1: tsala ka tsala sa tsobo a ntate re le ntse ka tsapo yo kgolo.

0: data ya ni biela
1: ho tsa ngulo
0: ke ke ka tsara ndi ya ba ntse ka bana ba ke bo le ke ke ka ba ke pa na tshe le bo se ba ntse ba tsena mo ntse ba utse ha ntse ba ka tsela ba ntse ka thapelo ba ba ke ka ma ha le ke ba tsena ntse ke na ka pa pa kwa a go ntse se ntse ba tsena le bo le la ba ha le le ha la ba ka ba lo se ke mo tsa a tsa la ha ntse ka ga tsela ka makhete amen
1: amen e go tla ka bogotswane fela mpholo e ka mantsoe a mabedi a mangago a qaqa fela ka mohe ditaba di lengateng ba re o mo khaikhai mo tloela mokwale o mo kwaela ka bua mpatsane tla bona ke manong seli hi lift
2: sala ga tsela ka makhete
1: ka ofela
2: re tshabana sa gong
1: eya
2: mmera ntate re le le tsaka tshepo go lo ya thoja
1: go tso mme ka nnete ka mogau wa modimo wena e ka ba ontse ya iwa
2: gesere ba baletse ntate ka mogau
1: em
2: ntate ke nne ba lokileng ba thabong ka metlha ka mantshwenyane ai sa ga sotla sa re moya jale ga go letsina boyeng boole ka mokgao
1: a na sebe se se tutubetse jale
2: ntate
1: ke re na sebe se se tutubetse se ile le maididi
2: hai se tlae Sili. Tahe. Ar sono no ki te, ke se ko mametse. El mesu yen, ha ka to bula. Ai, kaha. Se ko mametse an tsara ba ile. Ah eh. Ka ka ra ke ke tla re di mpa, ning se sile. Ah, an tsara ba rata mai da boko, ka ofela ka ofela go ya kwana le kwana le kwana ntate wa ka mo go wena.
1: Ke bua rona.
2: Em. Ai,
1: ntate. Ke le bua mme wa.
2: Hai.
1: Ke mo go tsa. Ah, ho
2: tonya. Ah, ho tsa ntse ho ntse se hlaba se a tshogo e hlile.
1: Ngona mo ga o di hampe.
2: Le lang ho swi.
1: Ho bua ntse ha o ha o hlela ka ntle ka mo. Eh, ha le so qale lo khethe.
2: Ah, ha le so qale lo ya ke ke mo ya o bo go kwa ka nga ka fela ho tsaila ho zo
1: ho ga go go ja le bo
2: ya le bo ndate
1: le bo

0: ke moketa speciale re la gwalo ke mizuzu mbe ka ba nna mashumo a mabedi ana le mitswe mbe di fela mo ga ke hore nyane ya bobe ba nna ba isu ba kae ba nna ba le tri highlight highlight
1: ka ga tlo ga mo hata
0: ka o fela
1: o di jama fa gona
0: nda
1: Ya nan tade ou lpere ti ka sepe ou kou ya tou yane.
0: Kwa son tade?
1: Ou pira wangwa nis.
0: Ani ti ka mwa huwa mwri yi mwane a ka bamzo e wwa?
1: A, ki pisi. Kwa li kyo jim tade, kata wajan a se li yi. A, an tade. Ki e le lwa e ba se. Ta fule yi kaka hawa. Hawa be a li yi kwa.
0: Ou lwa alouta?
1: Ta wala waka e li yi ta wwa.
0: Nda.
1: Kim pegi li dali ne, u gata kwa pe a omo. Ne baru ki yin bata kon kami kya. Yo enne, nga kalam bala deri. Yo enne, wakakati mele okupa tsakela. Yo entete, te uwar tsani. Omo toko jino piraka. Yo entete, mpuru kyo kutu nyamu gano kari sivinyo. Ke ren le bu se ta sa bo le sa teng ka ta ba ke ga ke ron go nna ga le ta tlo ya re mang ala pali na ke ron me a pe ma ke se ri vete mo nate ke ron le sa ga le tsa ne ke ren ta ta mo go se pa ro ka ka cha ke ron go go ka fu ka re ko ke ren ta ta mo go tlo ga go ka ren ta ta mang tsa go go le amwe Ke re mentle tsentle re ga pa ke bo tsoka ga mabanta. Ke re le ko sa ke ga pa ke ho ho tlo tlo ga dilong. Ke ga ho ho ho tlo ke ra pro. Ke re nem pa ke le ke fa se ke ho ho ga ke le la o tla tlo ya. Ke ho ho no ga so tsa ne eng ke re ta te mo ta u ya tsa. Ke re le se ke ke a tswa ke ho ho no Rolo, o pelo isso inteiro ro. A vogue hai. Como a nega o dima. O se chava sama. E a ela que sabe por anque. Que o rolo o pelo isso inteiro ro. Que o rolo tata aí. Que o rolo tata aí. Que o rolo tata aí. Que o rolo tata aí. Que o rolo tata aí. Que o rolo tata aí. Ai, tem que ter outro já. Não quero lá todo o gama. Que o rolo tata aí. Ee, sika ka siya meki ya peka ni nye taa wana. Pekiri tali ya nga teke ule wanda di.
0: Kyo taa wana. Lula gwalo, misusu nye mika ya wana ili shumili mtu rubu nga hori nyani. Ya bube! Hali.
2: Kani kakoni kama kheo?
0: Kau fela.
2: Kani kakoni mtu di, kani mtu kakoni kulu kulu ya tila.
0: Mpo. Go nngwa tso.
2: Ke tsena ke tsela go tsale wa wa ke tsena le se se nang ka le tsale nang. A a te a te ke go tsia go ra ha e ne tsila ha e ne tsila le ha.
0: He bana.
2: Ba le ba yana. Ba tla tsile o go mola tso o tla tsile go ka o bolela go tsana se la ba sa. Ya di ba tsana ba ka itlhali. Ba ka nna ba ba tsala mo la ya ba ba ile la sele tsi tsa ba tsuka mo ba bona ha bona tsona ho na le tswa. Bona hona ona pula mo le nke tlo tsa e re tsena na ho tse le ha ntse ka le ga tlo ka na khotse a le mong khu ka ta yi ha ntse amen
0: amen ke le bong khu le jole ga tie yong khu no ke ga halene e hona ke pula le se fako go le go le mpa le hwa lona le ya khiti ha le ga
3: le ga go le ga ma khate
0: ka o fela
3: e ja bana sa go
0: da de ga di bu
3: za do do do za za ba go a do ya ke tsaka ga di gan se ye za ba se le di ya bu gan se na ke
0: he ban
3: ze je ga ba ba di ma so go la ba ba da la ha la ga mo do di le te bu za di ba no ga le di bu ga ga ba ba da u di di de ban do se te ta ta go se o so ga ga da da ba se di ja ja he o pa da o twa mo no di o go di bu ja o go ifa no ga o go di ba ba da ga ba ga ga le mo do di
0: Ezo wa ba.
3: Eh, na mu go go di de na utao bona mna ya tama ya jige ngaba aso ga ba fika mo o tsebe o go tife
0: o futumetse
3: ya na ya mo le wa go robo pelo ga se mpe go fitile mo no je le tele ya ile tele nda des ga tama ya la se le ro ga man tsanya se buye mo fitile mo no pela ha o ke le tele ya na da de bo a nya ga re mela la go no da dai ora ma ya le fa go no ma ja se me se mpe wa mo go khala ke le la o da to ja no go no go tsoi ke go no go tsoi ke la polo go no ga so ka ne go no ga lo sa ma go du ga ba tala go no mona te a o puthele go no dele dele ga di go go no tswa go ke se se go no ma di jo mo da di 66 ya go tle go na ba thole da de bi ya la fa mo ga na se fela se se ja ona le go no bo go la mo sa na le go no ga tla bua ga re go la demo lo re filipalo mela ga tole mole mo mme tha ya mo tsaka mo se da de go tana ke no ga ka tsela ke tla go utla ke ntse ke le teng la
0: nda da ga di bua
3: ke se ga tsa po go la do jane fa la ya ba ba tsa ga ne di di di
0: ga fu so ka mo
3: e se le teng ga mona se le teng fa la tsa ha ya di ja ka kwa ho
0: a ke tla ya ka ho ga u bile nge ke hla ka ntle ke e ke ilu
3: e wo e ke go mothe ta ngi ja
0: de tuta ali
2: ara ga dela ma ga
0: ka ho fela
2: ja bana ga ho
0: nda
2: yela nda de ga le be le ga se go go ra du ya
0: nda de
2: wa jiba ona ga mona ga le go mo re ye ga batla ge ke ga manya di le di tedu ga batla ge se ha di di pele se ne se re re ke ke na ga go funga kwa na e be ge ke bua di jaba za ona le sa tiro a bona o ga tshe se re kwa na ma go go jang ore ba se ga ba se ba ho data ba se ga pela rona ya ba ke ho buela moeng le ba ba ga mo ho nna tele bolo la tlo nna tele bolo la pelu ke ga na la e ye ne e bu jali ma e hana ho e tsa mola e hana ho e tsa mola wa ho jali
0: heban
2: wale ke ga ba ga le na ga nje le sa mo e mona.
0: Mhm.
2: Ha ile. Ke ya go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go

0: Ha re ke le follele jwalo ka follela tuluki. Tse ha ke hlaka ntle ka mona ka hore ina bidi. E be ke le follist. Ai list.
1: Ala ga tola ka magete.
0: Ka o fela.
1: Ke ja bona za go.
0: Ndati.
1: Da dimela.
0: Hele le mo re.
1: Da do grand.
0: Ka ne ding ka go wena.
1: Da di ya dira.
0: Da.
1: Ijo la ga ke ntate mpoloke go tsonya ha o mogena ka le tsi.
0: Da.
1: Da di go pole da tsiya.
0: Ha o be bona ntate wa.
1: Ke go pao ile da le mewa le ke. Mewa le ke mathabo ga me la. Ijo ka ta fita tsa ha mo ntate ka ta majwana se lele ka mantsinyane le yena. Ka ta fita mo no. Ne to go na mogena. Ke ngala sujeng ka mona le yena. Ke le tla le yena. Me di sa go pana ke di java. Me di mo wa le no boga ka mana ka kana ka se fulu ka mana. Ba de jo go tana ke mo ga ga rulo. Ba de le fa fa tsam la mari ya tuli. Ba de bre sa me ja le suri. Ya le wanda de ke ta go ja hape.
0: Ndate.

0: emonki a letho
1: a le ka tolo ka makgetho
0: kao fela
1: shabana sa kgomo
0: ntate
1: ntate lebollo la tsela a legepo ka mama ga bana
0: ntate
1: ee a ke eleta le bona kao fela ka belkomo le ka kwa ntate lebollo la pele o ntsa eleta le bona
0: kamo ka welko
1: ka belko
0: ea
1: o ka nna ya ka ntle jwale
0: folela
1: dipina tse
0: reketle kedio
1: se ka nako e telele
0: ga ke re ke batla go bona gona pule e ntse e nauwa e baa pula tsa lotlhonono ga dina ka merupi le wena o nkgopolo ele ditshwanele di unele le wena o di utlwe o se ka di utlwa ka babang ka banana ba eno ga ba ile morogong tse baga a o tena o tena o utlwe ka bowena ebe ke tla etsa buang banna ke tsa teng bone gona ke etsa buang ga taba di le mo nka bo selo semanya na banna letlatlhe le tiise ka ganonge nyaka ga bantho e se le bona ntata ga jaaka a ye gama mo nakogiano a o tla utlwa gae ko ntse lebele

setse fela sekoto sa motsotso go fitlha ei tele gorenyane ya bobedi mme kitse ga ke etsa tjena ke tla tswa le mo ke re lai le o bona gona go ntse o itsagala ke eng ka ntle ka mo mme ke batla go siakwalo ka setšhaba sa matedile siakwalo letšhaba sa matedile.